0: Kung may appeal ana. Kung una-una o nimo. Para na sa general welfare sa mga Pilipino ng imong vlog ka ng imong reels. O, para sa imong kaugalingong consumption. Ayaw ipamugos. Mali gani, mali. Muna'y problema aning administrasyon. Murag administrasyon, murag bata. Di, kabalo mo angkon, nga nasayop sila. Reels, trabaho, di ay na maigala ng reels. Spokesperson ka? Reels? Masabtan ako kung kuan ka, kining ikaw ang tawagan ni naka sa RTBM. Tig video ka kana masabtan ako na ikaw ang news anchor, dili man ka anchor. Diba, di man ka anchor at declare paka uwaw ra man ka eh. Anchor ba day ka? Spokesperson ka. Dapat gani nag-ikog-ikog ka ditong imong presidente kay pasig masayop tog istorya didto na at least naay mo kuhit. Kay ingon man ka nga maistoryahan nimo si BBM, basig magtuktuak tuktuak to, at least naa ka sa daplin.
1: I talk to my where the
0: di pa naman ka stupid ah. No? Diba? Ayaw ipamugos sa amo, nagtatrabaho ka, magpadungog-dungog pa ka. Kami dito nagtatrabaho, hindi kami nagbabakasyon. Kay gusto na po niya i-insinuate nga si Sarah magbakasyon. Siya agatrabaho. Tarantado. Kano siya lang nahimong official function ang pag-reels karon sa gobyerno?
2: Ayaw!
0: Ha? Really? Mag-reels? Trabaho? Sige, butang na to, nagtrabaho. Pinaagi sa reels. Ayo, nganong dito mampug ka sa kuan? Ya karon basulo nimo mga Pilipino. Nga nakahigayon og kuan nimo, hisinggit nimo. Di ba? Actually successful sila ngano man. Kana pay magrally ka mga igala nga ang imong giralihan. Di ba? Usahay mo tan-aw usahay dili. Kana kay imong giralihan, nana si mga tubangan pagkagwapo kaya na. Direkta nimong mapaabot ang imong concern ngadto sa ilaha? Oh. Mga kaigsuonan, kung sa una ang Pilipinas gilabayan rag basura sa Canada, karon ang Pilipinas na po'y naglabay og basura paingon sa Canada. Apil na tong presidente ang sigig kahiwi, mo to'y apil sa basura sa Pilipinas. Wa mo pang gabae na yung kalaki. Reals? Trabaho? Kung reals man na imong tuyo, di ha? Di nagkuyog-kuyog ka sa imong presidente. Ayaw paglain. Kay kuninitan yung kas mga tao, di ha? Kasi gusto ni mo. Ha? Kining malipay, cordial ang pagdawat sa mga Pilipino sa imo, di ha? After all, grabe ka manhid na magyudo. Agi mga utok yun.
2: Pinawa!
0: Kamu ang gadaot sa inyong kaugalingon. Ay, dili na mga Pilipino nagpadayag lang sa ilang kasuko. Gusto din yung maitabos mga Pilipino karon malipay aning atong kahimtang. Kabinuang may gala.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kamu kuno, be. Ikaw ang declare mo ragwagi kas tarong paminsa. Padayon na pa na tunagab, na pa na sumpay, no? Oh, sige daw.
4: May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos.
0: Mm.
4: Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino, eh.
0: Okay, okay, sige. Hindi daw ganyan ang ugali ng mga Pilipino. Di ano lang, tao mo sa itong mga Ilonggo, mga Indonesian? Auntie Claire? Kamanol sa imo? Mango gin sa imo ba? Ano lang, tao mo sa itong mga tao? Mga alien? Di daw mga igala yung ana, mga... Di man, tinood man yun na mga kaigsun. Mo gani, it's an expression of their anger. No? Bisan ang tao mga higala nga perting hilo muna. Bisan ang tao mga higala nga sige lang. Kana ibatasan ba nga pasensyoso? Mga igsuon mo abot gyud ang panahon nga mapuno. Ha? Mausad na ang mga Pilipino karon. Ikaw pa naman kada adlaw mo istorya, Duterte ra imong pasinglan, di ba na maso? Bisan dili supporter ni Digong, makaingon na gyud. Wa naman ilaing na litox clear. Di ba? Samot na yun og supporter ni Digong. Musamot yun kasuko. Takda na po kapag kautok pulburon ay. Diba?

0: higala dili muingana ang Pilipino. Pero gumikan sa kasuko sa mga Pilipino, katong amahan sa imong amo, motoy dahilan na palayas kay nasuko ng Pilipino. Diba? Motoy dahilan nga napalayas kay nasuko ng mga Pilipino sa inyong kabuang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 10, alas 8, 10 na magahigala, antag na sa atong tulumanon. Oh, Auntie Claire, kada adlaw ka mo istorya diya sa podium. No? Ang sige, hindi mo malitok. Kasalanan ng mga Duterte, kasalanan ng mga Duterte. Bisan dili supporter ni Digong, makaingon yun nga, na unsa naman yung gobyerno na to, na may laing, na yung mga tao nga neutral, pero karon makalingok-lingok, makaingon, wala na may laing malitok ni Claire. O para saan ni karon iyang nahitabo, ang kasuko atong mga na, mga Pilipino nga naas Canada, ang iyang gisumpay mga igala, kung unsa daw tong ang ginaidulo daw atong mga tawhana, kuan bayulente. Kabalo na ta mga igala, implied. Gina-imply niya mga igsoon si mga Duterte. Napangutan na dai mo ba si dito mga DDS to? Ha? Dito mga DDS, gumikan na to sa ilang kasuko. Unya wa ka naghuna-huna nga kana mga tawhana, wa bayan na namunit og kwarta diha. Dako kay nagtabang sa Pilipinas, ikaw unsa may natabang nimo nang imong blog-blog? Ha? Kato mga OFW ha to, sige tong padag kwarta sa Pilipinas nga para natay dollar remittance. Naka in one way or another mga higala nakatabang to sa atong ekonomiya. Ikaw unsa may nakatabang nimo kana sige nimong depensa kang BBM nga imong gusto nimo dadon sa langit? Di man ko mohokom, pero mga igalag mo na butang ninyo sa langit. Ah, musibat. Puyog langit. Alas 8:12 na ang takna, mga igalas buntag. No? Daghan address mga mensahe. Mukomersyal sa ako. Oh, kamula sa reply ila sa ninyo ng mga kuandiha. Oh. Pati si Nanay Franz Almudiel o Tatay Vic Almudiel na pull-an na sige paminaw ni Auntie Claire. O, padayon na ito si Auntie Claire para in giving justice sa iyahang guwapa nga video.
1: XFM Katropa.
2: Sige. At that any point?
3: At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robertson. Mm. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga sa kanya yung hawak
0: yung camera. Pop ka na. So, nga naman lagi, nga duha raman mo. Huwag na akong pangunta na, duha para pagyod mo niya, ni adto mo dito. Karang pagkasadto na nyo ng mga tao ni padayag silang kasuko. In the first place, official mo nga delegation, official mo nga kining tawagan na kauban sa kauban sa panaw ni BBM. Ngano nagsiparate mo kay gablag-blag mo? Muna ka mali ni Mukler. O ako'y presidente, gidukol ta ka ba? Kabalo kang suko ang mga tao sa imo, maglahi-lahi ka, gihapak ka dito. Bisag di nagamitan og balising ko nga utok, bisag common sense lang, di ko ba security first ba, safety first ba? Ako anytime pwede gyud ko bunalan diri kay naay mga nasuko nako, ngano magyud mo pa display magyud ko diha para lang yun ingnon nga wa ka mahadlok. Gi-invite nimo sila, dili literally, but you invite them nga. Di ako diri, oh, na ako diri. Giganahan yung kasi mong kaugalingon. Sige, Gab.
3: Siya yung kumbaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro, in a way, kasi dalawa lang kami. Di ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang, kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente.
4: Pinoang!
3: Yung pagiging bayolente. So, syempre, hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga...
0: God pa'y nalitok sa hinampak. God, pero goddammit.
4: Pinoang!
0: Masolo ninyo mga tao. Anong nisibat mo sa panon nga? Dito mo ni Kuyo, kaya na i-gwardya dito, naglain-lain mong duwa kay mag-vlog-vlog mo. Karong nakitaan mo sa mga Pilipino dito, gisundan mo. Oh, di na niya alam kung saktan ba daw sila. Sus. O bastos ba ito mga tawhana na to? Gihapak yun mo. Tinood lang. Gilabayan na mong itlog. May pumamupang labay, mga itouch.

0: Mura magag na taga once ka na da. Tarong kayog bulag, ay bulag sa panon kay security imong ginahuna-una. Wala, bisag Pilipino na, wala malipay ninyo eh. Kag nalipay pa na, wala garali. Sayon ra na ispilingon unta. Igi una mang blag-blag. Anya mo ingog, trabaho, trabaho na din. Gobyerno ning blogger? Alas 8:15 na ba ikan ang dagnas muntag mo. Kumirasal sa ko. Standby lang sa muriha. Dali ako. Mga 5 minutes lang. Kaya mo inom sa kong tubig, may ikan lang. Mo inom sa kong Santon Plus Gold. Kaya murag naglagot ko aning... Muna ito'y last gab. Una pa'y sumpay. Wala na, gamay na lang. Oh, tama na rito. Basta ang ending anak mga ikan lang ningon siya. Kato na mga tawhana, kung kinsa ang ilang ginaidolo, mura daw og, kuan, sanay sa bayolente. Everyday ni mo magalitok, Duterte, unya, karon imo nang litokon, wala d'yo laing ikutay ang tao. Oh, sana po na ni Digong Ron. Gabaan ba yung mga inyong kalaki, oy? No? Sana po ng Digong, mahimong bayolente ko ng tao, gumika ni Digong. Actually, ang dapat ni mong ipangutana, nga nung grabe kasuko ang tao kang BBM? O sa inyong administrasyon mo, ni dapat niyong hinuklugan eh. Hindi kasi kibong pamasangilan ng tao, wala naman ganit kakadungog sa statement. Nung wala nakita-kita ko si Dagway ni Digong karon. Nya, sige na lang mag, kuan diyan, kuan, utro po ning presidente, may galang tuktuak.
1: I talk to my, really.
0: Aray lang mundo, mga pesa ko mundo. Mayroon sa kong Santon Plus Gold Pod. Asa na mas mundo na waman. Good morning, mundo. Katropang, Nazario Biler, may punta. Balik na ko, kadali lang yun. Alas 8:17 na, kajot.
2: XFM, Katropa.
3: Nay, mga bana, nga bisag bagura na nga lang ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
2: XFM.
3: Ka-exciting, oy!
4: Punta kayo na, aniya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, aniya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din, nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo,
10: Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
11: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
12: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
13: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
14: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Permi pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
13: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lang si firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
17: Dili na lagi.
16: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
17: Sa muka, oy.
16: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
17: I'm tired. Stress.
16: Dong.
17: Unsa man gyud?
16: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
17: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ako, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubugag yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
3: Oh, usya may problema.
2: Pagmata na ko, pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ila siya.
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pwede exciting kayo.
4: Exciting!
5: Bullseye! Oras may gala, Drakitay. 26 minutos pasado, alas 8 buntag. Kining oras sa tot, ganin nyo may gala sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina. May sangkap mga gala ni atong Santon Plus Gold. Gituyo kini may gala, gitunan bago gibutang sa kapsula. Aron mga gala nga makahatag ka na itong kaayuhan. O gisigurado mga gala nga dili ka... ama bitin mga higala sa dili ka maladaan desprecio kani barato ra mga higala unya epektibo kaayo mga kaigsuonan, no? Affordable, very affordable, lamin ato mga kabos bay, no? Very affordable ang Santon Gold o Santon Plus Gold mga kaigsuonan. Ikaw high blood, no? Ikaw mga higala diabetesion, sabay imong gihambin nga balatian diha mga higala, tumara na ang Santon Plus Gold mga katropa.
4: Bullseye!
5: Mapalit kiniya sa naguna baga butika sa inyong lugar nationwide. Good morning, well floor masaudling. Unsay nindot katropa, turbo o rubas? Turbo! Layo na kayo ng kang tulpo. No, ka nang i-endorse ni tulpo, layo na. Diri ka sa turbo mga igala. Eh, kung magamit ka, pero sa ako adik kayo kung nagkuhan pa anak kayo. Kaya pa kayo, mga kaigsunan. Si Rit Jubert Barbarona, gandang-ganda mo, my loves, Auntie Claire Castro. Oh, hindi nga. Marcelino Rabadon, maing buntag, sir. There is Talisay, Cebu.
6: Good morning!
5: Buntag na sa taga-Talisay. Ah, there is si Ralph, taga-Danaw. Regas si Ralph, taga-Danaw. Si Obet Cabiles. Mundo, gasolo man og comment diri sa Aguanta Partiles. Inadlawan siguro og sweldo ni Bangag. Ay, hilabti na si Mundo. Pato na ang basaho na yung minsan. Ingon siya, oh. Ano ngayon? Sira na ang dugong sa mga... Si dugong. Sa mga Pilipino sa Canada. Sa gibuhat sa mga Duterte supporters. Naguba na kunong bad record. Mga higala, no? Kuna Malig-on, Johnny Angoy Mulato, government blogger, tawagan. Ah, nade, may ganun? Now I know, no? Pero balo ka unsay kalainan, mga higala, sa ganang supporter ni Digong o supporter sa gobyerno ron. Gini mga supporter, mga higala, sa PICAS ron, kinala na i-account eh. Na iswildo ba? Huh? Kini supporter sa PICAS karon mga kang Digong. Dili kinahanglan nga suguon sa kwan hatagag kwarta, dili. Mo'y mag-initiate ba no? Mo na kalainan, no? Ang uban diya may galas. Ginoo ko digyo ko mo og magpaka hero ka diya magahigala og pabatikos ka sa mga tao. Labi na tong tiguang may gala nga plat kay ilong, no? Digo mo to ba nga iyang isugal, iyang kaugalingon, mga higala. Para lang yun. Wa mang gitarong ang comment yun. Tanaw na ko ba? 1,000 kabuok ka comment. Pagitaan ka nito, gab. Pero ayan na lang kay samok-samok na to. Samok-samok na to sa itong programa. 1,000 kabuok ka comment, may higala. Wadyo niingon nga, salamat, tatang. Oh. Iba ka talaga, tatang. Oh. Wagin ingon may gala. Tanan yun, suko, kansaw. Gisaway siya ang iyang ilong. Niya matinding pangangailangan si tatang, mga ano ba? Kay, kato, natoy bagong vlog siya, suko kaysa magay gala sa mga Pilipino. Ngano ko nung gi yama-yamaan. Gisagitan magay gala si Auntie Claire dito sa Canada. Nangutahan na lagi, og tarong pa ng inyong spokesperson, unsa na, nga nung galakaw silang silara, kabaho man sila may gala nga ma... Kuninitan sila og tarong pakap, unang na ba no? Tungod sa akong kalagot, usay ba mo, katul akong ulo ba? Naaragod ba nga? Kung tarong ka magay gala mag-isip, ang mga tao, suko, risgo imong siguridad, ang imong kuan ba, at risk imong kaugalingon, tapos maglakaw-lakaw ka diha mga igala, niyurig puspusang ka sa paro nila. Kuyog man ka sa delegation, dito ra ka uban, ayaw sige lain-lain. Karong kay kablog-blog mo, niya karon na... Iguninitan sa mga kon, inyong pag-iingon nga, unofficial duty mo kay mag-reels, kanong sa lang na himong trabaho? Sige daw, kaya daw ninyo ng kundi, mga handbook na to sa gobyerno kung apil na ba ang pag-vlog karon? Pinawa! Okay lang siguro ang taga, kuan ka, tourism. Ha? Okay lang siguro ang kuan ka, kanang, na, ang imong trabaho, naa ka sa tig-document. Di man ka tig-document? Tig-pamaba man ka. Dapat naa ka skilid sa imong presidente, nag, nisibat pod, nilaag pod, ilaag pod. Na, ayaw! Kanya mo ingon, nga ba daw sila gabakasyon? Klaro anang duhara mo atong upaw nga direktor. Masturiyahan, pamantanin yung labsong eh. Balita sa tagab! Kadyot lang, isa magpangawa diha, no? Kamunay bahala diha. Komento sa mo diha, mga igala, si Yurili Rinconada Pandi Isulan. Good morning, gikan sa hinatuan. Shout out kang Edmer Isulan nga nagsubay-subay sa programang Bullseye. Salamat. Doon ay 135 ka mga New Army Privates. Ang sabi tawag ano eh? Abin akong mga NPE, mga igala. New Army Privates di ay nakalampos sa Operation Orientation Courses o Hostage Rescue Skills, mga higala. Doon ay kompletong detalis mong balita. Katroba mo sa balita, katrobang Larsanyol. Live report. Lar? Maraga na ikarat atong kuan gab. Dali lang, mga katropa, Lar? Awanti tao.
4: Bullseye!
5: Basa sa kudere, Rimondo, Mundo. Sorry, kayo Mundo ha, pero ikagikuninitan, basahon lang ako ni Mundo ha. Noingon si Rimondo dere nga, si kuan dere, Erlinda, Rimondo Ribukas, magkano sweldo bawat comment? May farm pala si Bangag Troll Farm. Isa ka na, Rimondo. May naka-assign din pala sa akin. Salamat naman. Rimondo, unsay sira na ang Pinoy? Muramag nakatira daghay voltage kay sira. Ang tinuod, si BBM ang nasira kay nahibaw na ang mga Canadian o unsa ang kurap, unsa ka kurap ang presidente sa Pilipinas. Kanang Canada, mahadlok na sa Pilipinas sa una bay. Ha? Kay giingnan man na ni Digong iuli ng ilang basura. Karon sayon sayon on dagyud ta. Kadyot lang balikan na tong linya ni Katropang Lar.
6: Yes, Katropang Arnel, mukabat sa 135 ka mga bagong enlisted private army nga gilangkuban sa 122 ka mga lalaki o 13 ka mga babae ang nakalampos sa Operation Orientation Course Class 02-2026. Kiniuman, malampusong gipigayon ang closing ceremony sa 10th Division Training School sa Barangay Tuburan, Mau Davao de Oro ni atong Hulyo 4-2026. Pinaagi sa realistic nga demonstrasyon, gipakita sa mga graduado ang ilang katakos sa martial arts sa manalaman sa Arnis o Pikiti Tercia Cali uban sa mga operasyon sa close quarter battle kon CQB oga sa mga scenario sa pagluwas sa hostage isip timaan sa ilang pagtapos sa kurso. Naglakip ang exercise sa tactical vehicle infiltration, movement formation, wall assault techniques, ground clearing procedures o hostage rescue nga nagpakita sa ilang kaandam sa mga operasyon sa militar, disiplina o kaandam sa ilang mga nakatunan sa training. Mitambong sa seremonya sa pagtapos si Colonel Ronaldo Valdez, ang Deputy Brigade Commander sa 10th or 3rd Infantry Brigade, 10th Infantry Aguila Division isip guest of honor og speaker. Samtang sumalapan ni Major General Alvin Luzon, commander sa 10th Infantry Aguila Division, nga ang malampusong paghuman sa kurso nagtimaan matod pa sa sinugdanan sa pagsalig sa mga mingraduar nga mualagad sa nasod nga dunay dungog og pagka-professionalismo. Sumalapan nga i-deploy ang mga nasangkit sa lain-lain na unit ubos kini sa Infantry Aguila Division sa tumong mapalig-on ang kapasidad sa operasyon sa division alang sa seguridad batok sa hulga gikan sa external security operations o sa padayon nga kalampusan sa internal security operation sa ilang area of responsibility nga wala na insuhensiya. Dugang kusog matod pa usab ang maong ihap nga sa sundalo sa pagtuman sa mga mandato sa militar isip tigpanalipod sa integridad sa teritoryo o soberanya sa nasod. Gikan diri sa Mawab Davao de Oro alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, katarpang lahar sa nyol.
5: Daga salamat katrobang Lars sa detalye sa report. Kining balita hatod kini nyo bagay gala sa Santone Vitamin C, di alkaline vitamin C. Ay kahadlok mga igala nga mo hapdos imong kuto-kuto kay dili gini makahapdos kuto-kuto bay. Kining Santone Vitamin C nga naman alkaline base kini mga katropa. Alkaline base ha. Mo ni akong ginagamit may na lang makasabot pa ta sa mga lecture kay nako. Mahirap na talaga mga igala. Tama gitong ingon ni Dean kwan Ralph Sarmiento na pag eskwela ka may galaning di lang ko magtel basta nakasanton vitamin C ko para di ta mabugo oo para ang atong cognitive function nang inahanglan mo atong brain nang inahanglan vitamin C actually para di ta magaygala mabugo ba no? Inom gitag santon vitamin C magaygala may na alang sa atong cognitive function mga kaigsunan. Ang vitamin C di naman di man gud na kaya hibuhaton sa imong lawas. Mga kaigsunan di na basta-basta maproduce sa imong lawas. Kailangan nimo na, kinahanglan nimo na mga igsoon nga tumaron. So tumara, palitas butika. Ay gala Santone Vitamin C. 837 may buntag pod sa mga katropa diha sa DMs. Oh, diha sa DMs mga igala, DMs rent a car tagom. Ana himutang mga igala diha sa may Pioneer Avenue. Diha bagay gala sa kining Dolos Cantos ka Cristo Rey, Mangkilam, Tagum City, mga kaigsuunan. Nadiha mga igalang DM, Suwenta Car Tagum. Gikan sa motor, paingon sa dagong sakyanan. I-like ng ilang, i-follow ng ilang Facebook. Mga katropa, DMs, Rent a Car Tagum. Alas 8.37, dugang balita. Nukad gikan ka katropang Bung Algabri kay 59th araw ng Davao del Norte. O ang 25th Kadagayaan Festival, malampusong gitapos mga igala. Kagahapong adlawa, Hulyo 5. Atong subayon may gala kompletong detalyes balita katropa mo sa balita katropang Bung Algabri sa report. Live report.
7: Malampuson ang pagtapos sa 5 ka adlaw nga pagka sa ulog sa 59 araw na Davao del Norte o ga 55 sa Dagayaan Festival di ato ga 5/5/2025. Yung libuan o sabda mga Davao nun. O ga mga bisita aga mitambon din sa nagkalain-lain o sarap o kalihitan ng napasundayan din sa kultura, turismo o kalambuan matod pa sa probinsya. Gani ang katapusan nga adlaw sa Tusaunugan. Ipasiugdahan din sa official o sabda programa sa anibersaryo pagpasidungog o sabda sa pagkasayad makasaysayan sa Davao del Norte o maghatag o sabog mga pagkila sa mga individual ng sektor na nakatampo sa padayon nga paglambo sa probinsya sa Davao del Norte. Di paligon usab sa Kapitulyo. Aga binsahe sa Sima, Karoga, Tuiga. Aga pag matutapadulong sa Bulawano, Gatuig, Davnor, magpabilin na gabi. Isip matutapag pangandam kini sa maabot usab na ita sa Sinta na anibersaryo sa probinsya sa Davao del Norte. Usa-usab sa mga nakadan ikinin sa mga publiko. Ama o matutapag ang nagdadaili usab na cultural presentation. Nakita sa both the displays sa mga lokal na pagdamhanan, trade o tourism exhibit, mga pasundaya gusap sa lokal na produkto o giguman mga konserto na naghatag kini o kalingawan sa mga nanambong usap. Yan ang mga lungsod sa mga siyudad sa Davao del Norte na dahiusap din sa pagpapita sa ilahan ng kultura, talinto o mga kalampusan pinag-usap sa festival boat o uban pang mga pasundaya na gipahigayon. Yan sumalas sa provincial government ang kasaulugan gilip naman din selebrasyon sa kasaysayan sa Davao del Norte kung dili usap-usap kinis ngayon sa panagal pagpalambo sa turismo pagpadasig usap sa lokal na ekonomiya o yung man pagpakitog sa panaghiusa sa mga Davao nun. Kaya sa itong report o sa pinkas ba ito sa itong atin ato gibisita din karong kapanahon na aga community office so karong kay flag raising pa man din hindi dapat sa pagkakaroon ng Kapitan Armel. Wala pa yung opisina ang ato na Communic Office o mga opisina ay mo pa ipag humasin ang flag ceremony sa Kargabuntaga Katropang Armel. Gusto natin ipaluap kung kumusta ko na ito ang barangay election kung wala ba yung mga usapan Katropang Armel.
5: Okay, karoon na ba ito bitsa dos sa Nobyembre?
7: Armel, ang hindi na puno ang ngayon na nga ipadayo, palungo na puno ang kandila.
5: Okay, tunong magus kalag-kalag po.
7: Tunong yan. Noon niya, kato na ang gusto pa ipadayo, nadagkutan ang kandila ng padayo na siga.
5: Oo, oh, sige. Ha.
7: Okay, kung kamagatang pa rin at tumimang pagbunawisubay, nanukad na bagibigan sa Provincial Capitol sa Davao del Norte. Katropang Dumumaki LW, Ekseto News. Live report.
5: Salamat kayo, Katropang Bukal Gabriel sa report. Oras by alas 8:41 na. Good morning, mga mag-uuma. Alang sa inyong team gas mga higala o bugat nga abot sa inyong pananom. Gamitin na mga higala o Latim Gas G Full Year Fertilizer mga kaigsunan. Ang Latim Gas G Full Year Fertilizer mga bay, mapalit ka na mga higala sa nagunang mga agribet sa inyong mga lugar. Agribet ha, dilibuti ka, agribet. Bantay lang. 8:41 mga igsuan. Tanimor Galiban, Sir Arnel Kinisimundo. Nabungol o nabuta sagdis mundo hindi natin alam eh we don't know the situation right now. Baka naman mga katropa sabihin natin matindi pa nga kailangan. Depende na eh. Basta one thing for sure mga higala, tayo ay walang pangangailangan. Iningat tong programa mga higala para sa bayan. Kung kanang ilaha mga higala, kung para sa bayan, ilaha nasad na. Kina itong programa mga higala para sa bayan yun din. Wamantay singkong libat diha nga intereses, no? Wamantay mati-ti diha. Kung ang uban mga higala para sa bayan, ilasad na. 8:42 na.
8: Bullseye!
5: Nan, matod pa mga igsoon ni Pangulong inyong idol, BBM, mga katropa, no? Nga, I am the one. If you're not the one. Na na na na na na na. I am the one. O ba? Siya kuno mga higala maoy nagpabulgar. Nagbulgar mga igsoon ni ining kabuang sa flood control. Mutuo ba mo?
9: Mapriso ka.
5: Mutuo ba mo mga higala, mga katropa, mga subscriber, followers and everybody? Nga si BBM kuno mga higala maoy nag bulabog ni ining tanan.
8: Bullseye.
5: Maumaor gyud mo sa imong nagyo ka parihasa ni mga higala sa iyang kuan, iyang spokesperson. Paminaw na to kay si BBM kuno mga higala ang nagbulabog nining tanan kay matod pa niya sa una kabalo naman daw digong ani wa man daw pa imbestiga he. Sa bisan ang mga nakalabay ko nung administrasyon wa man daw pa imbestiga he. Siya ra kuno nakapaimbestiga wa man lagi mo apilay imong anak. Yan ay mga gipangtukod nga tulay dito sa Ilocos Norte nga mga postira murag isa ra kabuok Balayras Kalapati mga igala. Kung binuang ng inyong blood control kuan ko no hay alam mo itong ICI? ICI alas 8:44 paminaw na to sa BBM
8: XFM Katropa.
5: Yeah, Mr. President,
10: I cannot say but we have done enough because we're not done yet. Unfortunately
5: ano mo ana ba?
10: The more we look, the more we find.
5: Loong kay suyok ba no?
10: It's going already back beyond my term. If you remember, I think it was in 2018, already the minority floor leader in the House, Nonoy Andaya, already says that he had uncovered 300 plus billion.
5: Nanasa ko'y nabantayan ka ba? Pareha na sa bigpurma ka ba? Tanawa. Tanawa ang pilo sa kwilyo gab ang murag lahi la sigod nang iyang kuan ko. Di ba? Lahi man ako. Tanang iya murag nang color sa ibid ang iyang kuan. Ang iyang necktie kini ako ko. No? Hapit-hapit ra gab no? natural kay congressman man putapod. No? Parehas mong sinina sa ingos si ingos Christopher Quizon. Ana man na, Christopher, ako, kuan magugo ka ng congressman sa Aguanta Partilis, mga higala, no? Walang maristro. Walang maristro. Dili na siya kumilik proclaim, self-proclaim. Karon kung mo pamembro mo ana, which is by the way, abli ka ayo ang atong ang unang pamaagis pagpamembro sa atong Aguanta Party List is i-follow ni mo, no? Aguanta Party niya list dayon, list. No? So, Aguanta Party List. Ana baka na ba oh? Aguanta Party List, mga higala. I-follow ninyo na kay karong adlaw mo pagawas na ko sa akong official statement isip official nga self-proclaimed nominee sa Aguanta Party List. So, Christopher, wala mi magsabot ni BBM, pero nagkataon lang maumaumig purma. Bungot sa ito'y. Sige. Parayon, Mr. President.
10: Most Nonoy Andaya already says that he had uncovered a 300 plus billion flood control mess. And so when we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the time, the president, President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody. So that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find. And this is a... I think, I mean, you're all experienced journalists. You've known this is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way that the budget is written, but also a change in attitude. Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Mm. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh.
5: Magani ka na uwaw.
10: Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga, patakbo rito. Mm. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government where to take a... I mean, they put all kinds of... nice words, rebate, kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita, kickback yan. Okay daw yun, para sa iba, okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever, na meron silang share doon sa ginagastos ng pera ng gobyerno.
11: One follow-up, please.
10: Yeah.
5: Lalo maginhawa mo yan.
11: What do you plan to do moving forward, Mr. President, now that corruption has become the favorite talking point among your critics and those who are calling for your ouster?
10: My answer?
11: My ouster.
10: My ouster?
5: Di ba minaw ba?
11: Binabalik.
5: Punggol gap. Nga pa bungol-bungol, mga igala. Ouster, dili out answer. Istila na eh. Mas taro sa nakuning ako ang dila sa baka na niya yala eh. Sige. Auster, dili answer. Nag-atubang nga yara mo, di pagod ka dungog nung saan naman niya yala.
12: Ayaw!
5: Mundo, huwag man eh, pangatuloy na yung presidente, Mundo eh, nung saan naman niya. Sige. Tira bong.
11: Po nila sa inyo ito.
13: From critics.
10: Yeah. Ayan to.
5: Awara?
10: Kung
5: sabi na tubaga. Katawa rin mo matubag anang. Sige, padayon.
10: Hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA. Wala tayong pinag-uusapan na ganito. I am the one who exposed all of this. And I'm the one who...
12: I talk to my
5: Sige, iyang giangkon mga igala, sumaan ang atong title dia oh. I am the one who exposed this, referring to flood control projects. Now, kini mga igala, prior to this, tinuod na siya. Siya ang niingon, mahiya naman kayo. Tama na, siya ang niingon na mga igala. Pero prior to that, bong, giangkon ni munitanan eh. You own it, nga imo ning mga project. Gipang hinambog ni mo ni kausa sa Sona 2023.
13: Ayaw!
5: 2024. Niingon ka, te hindi ka mo mahuya, haw. Hindi mo mauwaw. 2024 na, 25 kay bulabog naman. 2024, no, niingon ka sa imong Sona, niingon ka. Di dyan ko kalimutan na, kina, kada Sona maminaw ko. Di pwedeng di ko maminaw, bagay gala. Kung siya ingon ni BBM mga kaigsunan, 5,500 ka mga flood control projects na daw ang iyang nahimo. Kalimut day mo, ana. Di ba? Kadali ago ninyo malimot. No? 5,500 kuno magayagala ang napagawa na karon. O kinsa man to magayagalang naghatag ato nga data, una, magayagala should be held liable. Ikaduha, ang presidente mudawat rin ayagad mga data wa siya kay baog tinuod bagay na magayagala ang project o naunsa na. So, sa pakialam yun, wag yun kay pakialam di ay. Bong. No? Adyo kayo pakabana. Daubat naman kag data bisag wa ka kahibaw or nahibaw ko ka pabuang-buang lang. Diba? 5,500 ang imong ingon. Wa man lang ka mo ingon niya kang digong itong 5,500. Imo! Diba laliman ka ana? Kisa ko hindi magkapanghinambog ana bay 2022 ka na daog and then pagka 2024 2 years in a matter of 2 years mga igala. In a matter of 2 years, 2022 to 2024, nakapahimo kag 5,500 ka flood control projects. Amazing!
13: Ayaw!
5: Diba? And ang ato lang may kala mapangutan. O sige, granting without conceding. Muhinta, why corruption? No, why corruption? Okay. Dili ikaw. Okay, sige. Dili ikaw. Pero nga no, nga kaning panahon na, from 2022 to 2024, mo ay pinakadako na to mga higalang kwartang nawa. Sunod, segunda. Ngano kani from 2022 to 2024, pinakadakog alokasyon, imong anak si Sandro o ang imong igagaw si Martin. Dili ako inguna ni inguna anak mga igala. The data would show. No? The GAA would show mga igala. And even congressman, sa ingon ni mga igala ni Irishi, na sila tudlo mga igala kang Martin. Sila Irishi. Ngano man, alam nila yan. Diba? Alam nila yan. And kung sino hitabo mga igala sa 2022 to 2024, diha nga period ng gawas ang maleta. Who exposed the maleta? Si Sara ba? Si Gutesa ba? No, dili sila. Dili sila mga igala. Asa man gyud sumikad ang maleta sa flood control project? Kinsa nakapabuhat kuno og 5,500 nga flood control within 2 years? Si BBM, siya ingon ana bay? Wala ini ingon ana. During the time, kinsa magahigala ang Committee on Appropriations Chairman, Saldico.
13: Ayaw! Oh.
5: Mutuo ba mo, mga higala, nga ang Committee on Appropriations Chairman walay alamag sa tanan? No. Oh, the other way of asking, mga higala, is, mutuo ba mo, nga ang Committee on Appropriations Chairman nagbuot-buot lang pangawat, nagbuot-buot lang ang malita-malita, kunuhay mga kaigsunan? Dili na siya mga higala lilong. The mere fact nga naghisgot taani karon, the mere fact mga higala, it has been acknowledged by the government. Doon nagyoy kawat na hitabo mga kaigsuunan. Do not keep on harping the other administration. Kung doon naman sila sayop, kung sayop man ni Duterte mga higala, wala niya pa imbestigay. Ako, tinood na. Mahingon ko mga igala, naagyo yung mga flood control sa una, naay korupsyon sa una, di na mawa. No? Pero ayaw lang ninyo mahingon ka, di kong ra. Ngano day kang Pinoy, wa. Ngano day kang chronic ning korupsyon sa itong nasod mga kaigsunan. Huwag mo, wag yung kaka-remember nga ang imong amahan mo ay pasimono aning mga dagkong korupsyon aning Pilipinas.
13: Ay, yeah.
5: Ha? Ibalik na ko sa imo ha, Mr. President, ang pulong mauwaw ka. Ha? Huwag ka mauwaw? Ang pinakadakog na kaw-kaw, hinoon ka ro, nalabuan man daw ni mo imong papa, no? Sa kasaysayan sa Pilipinas, ang pinakadakog na kaw-kaw, ang imong amahan. Ha? Ang imong amahan mo ay pinakadakong nakaukaw. Karon mga igala, kung wala man na ma-address ni Digong during the time, pero kung imong paistoryahon mga igala ang mga kontraktor during the time of Digong, likay sila sa kickback o ang mga ubang mga politiko, ano man, init man. No? Hadlok man sila mga igala, mabulabog. Kay piktusan man yung ka. No? Piktusan man yung ka.
12: Bullseye! Bullseye!
5: No? Kung kini mga igala na wa man natutukan kani adto mga kaigsoonan, kana lang pud mga igsoonan pasabot kay wa ang pinakadako nga kawat man gud pud nahitabo naas 2022 paingon sa 2025 bisag tan-aw na ninyong gaan nato naata diha nang abot og trilyones mga igala natang panahon na diha nga naglubo pag ayo lalimang ka mga higala. Sandro alone is 1 trillion ba to bila to ka iya ha may galang alokabul, iyang alokabuls. 300,000 rakabok tao siyang distrito mga higala. Siya'y pinakadako. Samantala may gala na ay usa ka distrito nga 1 million kabok tao, 300,000 ray, bila to, 300 million ray budget. Imo man, inyo man may binuanga, no? Ayaw, Mr. President, no? Kay ikaw ba yung nag-angkon nga? Nakapahimo kag pinakadaghan nga flood control, 5,500. Nabulabog lang ka kay pagkasunod adlaw gibaha man. Pagbaha ato mga higala, no? Pagbaha ato mga kaigsuonan, dito na dayo nagkabulabogay na. Now, on the other hand, taas panigab. Oh, hapit na mahuman. Oh. Ha? Seconds, 5 to 2 seconds. Daghan pa siyang masulti, ana. Atong babinaon, sige.
12: XFM Katropa.
10: I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang.
5: Sure ka?
10: Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko?
5: Op. Kana. Kay ba mo mga igala unsay kalainan sa korupsyon, no? During the time mga igala sa 2022 to 2025, Raimundo. Mundo paminaw. Kabalo ka unsay kalainan atong korupsyon. Sa una mga igala ingani. Naa dito sa project implementation labi nag mga tulay mga ingana, infrastructure. Tuad dito sa project implementation ang kawat. Di ba? Naa dito sa standard, sa naa sa mga materials, naa sa kuan Raimundo, paminaw Raimundo. No? Insya, yan na pong ibalik, 51 billion ni Pulong, ang pinakadakong alok kayo. Ah, sus, ginoon ko kagamay, anong 51 billion. Gab, i-search niya Gab, kay para atong ingon ni kuan, pilay allocation ni Sandro. Nagi. Based atong giingon PCIJ, katong Philippine Center for Investigative Journalism, no? Isa, i-search, no? 51 billion? Kagamay, ana. Niya ka ng 51 billion, may resibo sa pulong, ana. Napasa na sa DPWH. Di lang yun mo mutuo ka na lang yun. Now, balik ko na ko. Kay ba mo unsay kalainan may gala sa korupsyon? Mas grabe ngilad ang naitabo sa 2022 to 2025. Bong, if ever you waka kahibawa, no? Kay, gumikan mga igala kay, kung sa, ni, sa una, ang traditional nga naandan, no? Naandan na igala nga kawat, is pagawasan imong pondo, mga igsoon, and then dito na sa pag-implement, mga igala, na ditong tinigbasay, mahitabo. No, na ditong chap-chap, mahitabo, mga igala. Kani nahitabo, mabito ning malita-malita ni Ron, nga naman, sa wa pa mga igala ang pondo, gikuha na daan nilang ila. No? Ila na gikuha ang ilaha, mga katropa. Gibahin-bahin na daan nila. Wala sila naghulat nga, mahuman ba ng project o dili? Mao gani nga, nahitabo, dunay ghost flood control. Ngayon naman, Wa na sila ilabot kung nahuman ba ito wala. Kasi ba na nahitabo? Panahon na ni Mubong. Panahon na ni BBM nahitabo. Kinidik ni butang-butang ni Ato Maygalaw. Nata resibo ano eh. Hinumdum mo atong dito si Sibu. Kamusta ka Sibon? Minaw man mo ito. Hinumdum mo atong dito si Naga. Nga to ang mga Maygalaw. Tarpulin, gibutang dito si Kalibunan. Kita ka ato Ralph. Kini si Ralph. Taga Danao, magini si Ralph. Layo ba ng Naga, Danao, Ralph? Layo ra, pero taga Cebu ba ka?
14: Oh. Historia eh po.
5: Kita ka itong balita nga dunay tarpulin dito sa tunga mga igalas karsada. Ay, karsada? Tunga mga igalas, mga hagunoy. Kanang hagunoy, baka nang nindot iilo mga igalas. Tuwa dito mga igalay. Tarpulin nga nakabutang mga igalas. Project. Ano na kung saan nakabuang? Wag yan, baby. Usa ka sa akong simento, wag yun na butang dito. Panahon ba na ito? Mangutan na ako ninyo. Panahon na itong digong. Ikaw, mundo. Mangutan na ako ninyo, mundo. Panahon na itong digong, mundo. Ha? Panahon na itong digong. Katong, even katong flood control project ni Chua sa iyang distrito. Nga dako kay mga hegalang negligence, ay tabo ato gumikan kay gipaguba ba ito? No? Asa man na, kano sa man na itawo? Panahon na yan ang digong. Wala eh. Wag ko mo ingon ha, nga way corruption sa nakalabay ng mga administration. Corruption has been there. Nga naman, corruption is a chronic disease, mga higala. A malady sa atong katilingban, mga kaigsuunan. Di ta mo depensa, mga higala, ana. Even ka Pinoy nga time. Apil ba yung kabong sa PIDAP? Noon sa manis bongbong, oy?
14: Story.
5: Ayaw! Imo na dahing hindi na si Maya Santos di ay.
14: Pinawa!
5: Bong, we were not born yesterday. Masi nagtuo kag ikaw retigo ang aning kalibutan na. Ayaw! Mami ito nang, sa una pa, kontra na kay mong Kaitano, sa ingon ni Kaitano, nasan si BBM? Nasan si Senator pa man siya sa una? Nasan si Senator Marcos kung korupsyon ang pag-uusapan? Wala kay na preside. Karon naman kunoy na presidente ka. Nga naman, tagaan ta mo grasyon ha, mga igala. Okay, balik ko na ako, akong naratibo. Akong kinimaigalang ipabarog nga kining argumento. Sa 2022 to 2025, mga igala, pinasahi ang korupsyon. Cash advance. Cash advance. Morning ng lusot ni Dini, mga igala, na ay ghost projects. Kung sa una substandard, nahimong worst, mga igala, pag-abot sa 2022 to 2025. Nga naman, bahalag way matukod, ang importante ang pondo na hurot, nakuha. No, Sir Arnel, paingon Toledo, manipis Marcos. Amo ba to? Ha? Paingon Toledo, manipis Marcos. Bahalag way natukod, mga igala, no? Ang importante ang kwarta na suyop na, mga kaigsunan. Giangko na nilang Bryce Hernandez, no, nila Alcantara, no? Kadto mga egalang mga tag-iyas construction, ilan ang giangkon mga kaigsuunan? Mo ganin taon ba nga? Makaingon ka abini mo ba? Eh? Abini mo, ingan niya. Makaluluoy, mundo maglagot mo nila kisa ganitong Zara Diskaya and Curly Diskaya. Pero kay baw kanang apital sila. Eh. Nang apital di pwedeng di ka mga metal ang apital mga egala kung musulod kag kontrata sa gobyerno, gastuhi sana. There are times mga egala nga gastuhan imo na. Para lang yun mo aginod ang project mission sa kanakaman ng Hills Gobyerno. Karon sa umpay gisingil ka, gikuha naman, gimalita naman ang una. Gibahin-bahin na mga igala na. Kisa may naisulti anong nagbahin-bahin sila sa malita, giapod-apod o panghatod mga igalag malita. Si Sara ba'y niingon na? Sara Duterte ba'y niingon na? Pulong Duterte ba'y niingon na, Raimundo? Si Digong ba'y niingon na? Si Saldico.
14: Pinawa!
5: Si Saldico nga mo ay Committee on Appropriations Chairman sa panahon sa 2022 to 2025. And don't tell me mga higala nga kanang Committee on Appropriations Chairman wala mga higala, wala blessing man lang mga igsuon ang kuan diha, ang presidente diha. Kay di gina pwedeng mahitabo mga higala sa kasaysayan sa Pilipinas. Kung ikaw mga higala presidente, dapat naagyod ka mga higala tao dito sa Malacañang, I mean sa Kongreso o particularmente sa kini mga higalang House of Representatives. Kaya nga ano, naasa ila mga higala ang power of the purse. Nakudasa ila mga higala ang power of the purse, meaning naasa ila gahom sa kwarta, mga higala, unsa ang paggasto, unsa ang pag-allocate, maubito ng muagi sa ilaha. Karon, kung kaibaw kang maigala nga di ni muhawid ng mga tao diha, ikaw nga presidente na kay gitawag nga president's budgets. Budget. Kining president budget, mo ni magsulti kung unsay prioridad nimo mga higala sa kini mga igsoong imuhang imong administrasyon. Karon, mga kaigsuonan, unsa pagkatuman karon sa imong panglando sa Pilipinas kung babuyon ra mga higala dito sa kuan? So mo nang rason nga maningkamot gyud ka nga majority diha sa mga tao mga higala diha sa legislatibo imo. No imo. Ana mga higala. Politika man eh. Sa kung saon eh, mga higala, limod-limod. Politika ni. Karon, mungutahan ako mga higala. Balik ta, no, mga katropa. Kano sa man nahitabo, bay, nga na ay mga ghost projects. Karon lagi. 2022 to 2025. Gisubay man na. Sila man mo sila nakadiskubre, ana. Dili man to panahon, mga higala ni Digong. No? Panahon man tong BBM. Ngano si Digong may basulo na itong panahon man ang BBM. Pagkalampusan ni Digong, ang kuno ni BBM. Naamay mga kapakyasan si Digong sa iyang administrasyon. Because every administration is not perfect, mga higala. But Digong's administration is far better and even the best rather, compared to your administration, Bongbong. Mga klarong istorya, Bong. Sa imong panahon namo na diskubrihan, tuay tarpulin dito, pila ka milyones kuno nga project, karsada, gibutang dito tunga-tunga sa mga hagunoy dito sa Naga, Cebu. Gisubay sa media kay giaduan sa DPWH, mga higala. Ang gasto ato, tingali wakabot os kalibo bay. Tarpulin, bali 200, unia, 2x2, mga higala, bali isa kabugkos, mga siguro sa mga 400.
13: Ay,
5: Maura! Muro ito'y gasto! O di pa naman mga higala, mga grabe ka, mga kabuayan yun. Tawa na good, no? Grabe ka, grabe, mga what an audacity, mga igsyon, kawat niya. Gibutangan pa yung tarpulin dito nga, completion, na date of completion, na ay ganun sa agasugo niya, na ay calendar days, human na ang project, mga higala, niya, gibutang dito tunga-tunga sa mga hagunoy. Na dito mga higala sa kalibunan. Kano sa man na nahitabo ka administrasyon, ay mo kalimot, ka-BBM na ang panahon na nahitabo mga higala. Do not ever forget that. Hindi mo ilaro na mga tao, ay mga ikaw nagpasiog na, dili ikaw, napugos ka. Nga naman, oh, sumpay na ko. Unsa ingon niya, Gab, sa iyang last statement, di ba? Kung ako paning racket, nga nung ako mang putlon. Kana, mga higala. Kung ako paning racket, bakit ko ito pa iimbestigahan? Exactly. Nga naman, because that is the narrative that you want to impress on the people. Di ba? Alam na ko na, ako aning opinion mga higala ha. Nga nung siya ipa-imbestiga? Simple reason. For one simple reason, aron matabunan. The investigation mga higala is not for accountability but for cover up. Nga no ha, mangutana. Kini, example mga higala, ICI, magpa-public kuan ako no, magpa-video na ko no, giimbita mga igala ang anak sa kagang laki si Charis, si Sandro, no, giimbita dito. O sige, himong Sandro, mag-executive meeting usa ta bago ta magpa-video. What do you mean by the way by executive meeting? It is a private meeting mga igala, no, it is a meeting mga igsoon, no, composed of some people nga dili sa kinahanglan mga igala mahibawuan sa uban. Executive meeting. Nagpa-executive meeting sa ICI ang anak sa kagang laki. Kay ang iyang pa nga nalambigit dito mga kaigsuunan. Now tell me. No? Unsay naabot sa ICI? May mga pangalan man nga gimension ng ICI. May mga congressman man nga gimension ng ICI. Ngano nga man na sila mahilabti lagi? No? Ngano napabilin man na sila mga igala laging gawas nun? Sama nilang Gardiola. Ngano naabot man lagi gihapon na mga igala? Mao pa'y isog diya sa Kamara de Representantes. Oh. O karon maghinambog ka nga ikaw gapasiog dani. Ya yung ka nga kung racket ko ito, bat ko ito pa iimbestigahan. Exactly because that is the logic nga gusto nimong ibato sa tao. Pero hindi yun ang nangyari. Nagduda at nagduda pa rin kami. Bakit? Imong igagaw. Pila ka tao nagmention, di kay usara. Different people. Isara ka tao ang ginatumbok, imong agaw. Ikaw naka-mention ka bisag kausa og isog man ka kay mention na imong igagaw. Kana. Ayun, si sayo ninyo litukon ang mga Duterte nga naman. Sayo ninyo litukon unas na nanwa na diritong amahan. Ikaduha, mga egala, si Sara karon nag-ungaw sa impeachment, mga kaigsu.

0: Independent Commission ang si BBM Ramay naglambi. Si BBM Raman, mga igalay, it was created by the power of the executive order signed by the president. And now, gusto ninyong i-impress sa tao, it was independently done, independently executed. Where in fact, makita na mo sa inyong mga lihok, ang inyong gitutukan og bukike, ang gikalingawan ninyong sigig burike, kadtong tuwa sa Dabaw. And now, you want us to believe nga independent tong investigation? Ngayon yung gikalingawag priso katong mga trabahante sa mga regional offices sa DPWH. And you are telling us independent. And you are telling us nga dili ni bias, no? Dili ni pabor-pabor. Pero kung ang anak ni BBM, mga igala, ang maatubang na magpa-executive meeting usa. And you are telling us nga independent ang inyong administration, ang inyong investigation. For the when in fact dunay mga miyembro sa ICI nang hawa na lang kay di makaya may galang kababuyan sa sulod. Huwag kami bong. Kung maura na yung nabot sa imong pangutok, BBM, ayaw mig damay-damaya.
1: Istorya, hepot.
0: Kung ingana na kakabugo, pagsulo.
2: Bullseye!
0: Gusto mo na gusto nilang i-impress mga igalas nung una-huna nga. Ako'y nagpa-imbisiga, unya apil ko. Unsa ko buang, kaya pa-imbisiga na ko kong sarili. Exactly, kaya maunay gusto ninyong among dumdumon, among dawaton. But dili ka na yung may naitabo eh. Dili na, go beyond taana mga igala nga question. Ang ato diha, unsay interest, no? Unsay imong motibo, nga nung imong ipa-imbisigahan? Is it really to unfold everything, ibulgar tanan? Or piliun na nato diri kung unsay atong ibulgar. Diba? Makita na sa mga tao ang ICI which was created under executive order ng imong gipirmahan. Ingana ba siya kapantay kung mukuan? Ngano na mukike na sila dito sa project ni Sandro? Wala man. No? Katong gipangingon ni Chabit Singson, marami doon. Si Chabit taga didto man gyud na. Giatuan ba gyud sa mga vlogger? Kitaan gyud sa mga vlogger oy. Supposed to be humana. Based on the calendar days mga igala sa program of works. Humana dapat. Sus pagadto dito mga igala mura man ning tawo balis kalapati usar baga bukaligi. Kinsa man kang kinsang distrito kang Sandro Marcos. Kinsa man ang Sandro Marcos anak sa kagang laki. And now you are telling us nga independent ang ibuhang investigation? Oh, dili bias way pabor-pabor? Unya makita na mo hala tuwa dito sa Shrine Hills. Hala sige pamukiki dito sa Shrine Hills, gipanglangka tong kuan. Katarungs project gibukiki. Giadtuan ang Matina. Ang Matina, wa pa ma-presidente si Digong gihimo. Sige na ha, katong dito sa grabahan, siging baha, naturalmente. No, mo dilapidate, madugay na good. Mo dilapidate, ingon dayon yun po mga igalang ICI, may irregularity talaga dito.
1: Istorya eh po.
0: Nasubak po din tao na ang taga DPWH 11. Sa usa ka project mga igalang, dugay rang nanalipod sa komunidad, di sa Matina grabahan. Pagpangatumpag sa tulay. Pagka nga tingbaha bagay galabi, sag dili distrito ni Pulong, iapil si Pulong. Tama pa ba nang ingana? Wala man lang mo ka-mention anang, mga kongresista o organ ng mga distrito nga, pananglitan, sa Dabaw, ang sigihan ninyog doot, Dabaw, sa Dabaw, basta Dabaw, Duterte na, no. Ato nang i-contextualize mga igalang, ano man, pananglita, distrito dos, unsa may labot ni Digong diha, unsa may labot mga igala ni Pulong diha, labot nila na, no. Ako di magkumunapig ang Pulong may gala, pero kanang tama po ba? Sa may labot ni Pulong diya nga, unang-una, dili niya na distrito. Distrito na sa mga Garcia. And ang mga Garcia, by the way, in 2025, nagsuporta ni BBM. Ano mga Laberna, mga Bahaonon, ha? Mga NHA, mga igala, Bahaonon, Agdao, Bahaonon, mga igala, distrito dos na tanan. So, kung baha may gala isgutan, di magini mo malimod, ikutay man ni mga flood control projects, asa man na dapat magikan nga flood control projects? Ang kinsang distrito, congressional district, ang Pulong ba nga district 1? O sa district 2? Sa district 2! Pagkahugnos tulay sa kalyawa mga egala. Kinsa man ang di kalyawa.

0: District 1 ba na? District 2 ba na? O si Pulong lang gyapoy Pasanginlan, tama ba nang inyo? Kanang makaingon magkakatrabang ana si Pulong gyapoy Pasanginlan na si Tenyo nagpasakag kasong hanggaw may kala. Ayaw! Di sigurado gud na nga si Paon gud na mga igala sa kwan? Si Paon gud na sa Sandigan Bayan nga naman. Mali man imong information dire. Man, imo man ang gipasangil sa ilahan, hindi man nila ni distrito, binuang man ang imuha. So, para lang yun makapakaso. Para lang yun madaot ang pangan, mga kaigsunan. Mauna.
1: Bullseye! Bullseye! I talk to my worthy...
0: Kaya kung nakita lang sa mga tao, bong, wadyog kay labot, abin ni mo mga igala, kining kamatuuran manggod, no? Naani siya'y karakteristik ba nga? It's very hard to fake it. No? Facing the truth, mga igala, dili magsilbi ng fake it until you make it. No? Kay isa mga igala nga makita ni mo nga kalidad o characteristics tinuod, there is sincerity in it. Naagyo'y sinseridad ni na mga kaigsuunan. I don't know. That could be subjective, mga igala, no? Pwede nga ako lang magka-feel, anak, pwede siyang kamo. But, dili ko kakita og any sincerity ni mo, BBM. Siguro, di mangkod ko ni mo supporter ever since. Dili mangkod ko bugo nga Pilipino, bay. Sorry, ha? Sorry for my term, mga igala. But, ever since, mga igsoon, wadyog ko mubutar niya. Ngayon naman, reader ko ba sa kasaysayan? I was not born during martial law, no? But I suppose mga igala that the books sa atong history wa mamakak kung unsa ang nahitabo sa martial law mga kaigsuunan, no? Kaya laging batan-on bata sa una nga pati mga putos sa bulad atong basa-basahon, no? Pati mga putos sa lansa nga mga newspaper basahon ato. Ano na akong kwan, no? Murabag para nako the lesson is enough. Tama na ang leksyon. Di na dapat pausabon, mga higala. No? Di na dapat pa-kuanon pa. Manang, dili, wag yun ko na himong supporter ani niya, bisag kausa, mga kaigsuunan, BBM. Nga naman, apelido pa lang daan. Matinga ganita, kining progresibong pundok, mga higala, gipang himaraot nila pag-ayo ning mga Marcos. Even simbahan, mga higala, gipang himaraot nila pag-ayo ning mga apeliduhan. Ha? Mauni, gimarchahan nila sa EDSA. No? Mao ni apeliduha mga higalang gipanawagan ni Jaime Cardinal Sin during 1986 mga higala. Pero asa karon dapig ang mga pari mga higalang utro pong mga naong kay mga malita. Asa dapig? Tanawa ra gud nang inyong kalaki. Later on ato nang diskusyon mga higala, no? Karon inyong ginadaot ninyo. Nag-iskot na ba dari may gala kalabot ang iglesia ni Kristo? Ningon ko, when it comes to rally, let us not talk about religion. When it comes to their fraternity or brotherhood mangod na, no? Every religion is a brotherhood, mga igala. Mao din mo ingon tag mga igsoon ko dia ni Kristo. Di ba? Brethren, but it's a brotherhood mga kaigsuonan. It's a ang ila diha karon, gina-implicate yun nila. Wala tay labot unsa nang doctrine anang. Well, of course, the doctrine of Iglesia ni Cristo, di yung kumutuo, ana. Lahi man ko. Lahi man ako, ah. Tama ko yung theology. Yung Trinitarian sa ko, di yung kumutuo, ana, ila. Pero, nagpasabot ba nga, di kumubilib anang ilang gihimo, mga igala nga, hiniusa nga pagkuhan. Ang imurag yung makita niya, kay black voting, maguna sila, kuhan maguna sila, kanang, unsa na, kanang mutuo, kuhan, isa lang ang tingog. Dito lang ta sa act, nila, may igala nga nasuko sila sa korupsyon. Kaya tama, tinuod man sad. Kinsa man mga igala ay politiko nga kadawat og donasyon aber. May mangkag si mga, may mangkag kanang mga bilyar ka kay di na nakinahanglag donasyon. No? Kanang mga bilyar, di na nakinahanglag donasyon. Ngayon naman, kwartahan man na sila daan. Pero para saan ang Marcoleta mga igala, no? No? Para sa mga, asan eh? Yay, pa-shout out sa mga malit katropa, change ang work schedule. Actually katong mga malit, pwede you can replay this kuan mga yala, no? Balik ko. Mga kaigsuunan. Kinsay politiko, mga higala, nga wa mudawat og donation. No? Grabe man gud ang hypocrisy karon, grabe ang pagpakaron ingnon. Pasensya na, mga higala, no? Siguro kining nahitabo karon mga higala, panahon na ato sang magdango ng religious differences. No? Wag tango na lang sa nato ng religious differences mga higala. Kay para nako di Iglesia ni Cristo, ang ilang gihimong rally, it has nothing to do about their doctrine. Wa pay batasan ning uban, mo'yong puni uban mga higala magpaulan tag dinuguan. No? It has nothing to do about kung namahayag na sila diha. Kung nag-indoctrinate na sila panahon sa rally mga higala, that's another thing. But if they are shouting for accountability mga higala, they are as equal as those people nga dapig kang BBM. Ganong inyo mang ginamalayan sila karon. Muna akong kuha na bishops or mga Catholic faith defender or whoever you are mga higala. Kung sa rally nila nag-indoctrinate sila nga si Kristo tao ra dili Dios. That's another thing. But wala na sila giingon nga ana eh. Ang ila accountability. Ngano inyo magginaginamalayan sila? O magay sila nasuko nga ang inyong pari karon si Reyes nag-itsa-itsag exorcise salt dito sa Senado. Unsa dayon ang Senado? Gipuy-an na naog mga demonyo ron. Because we only use that sacramentals to by the way, even if pangutan-on ninyo ng pari di Asbohol, kana mga exorcise salt ato nang gamiton diha sa lugar nga infested by demons. Oh, kanang gibindisyonan nga asin, no? Gamiton lang na dito sa mga lugar may gala nga na ang demonyo. Eh karon kong sa Senado giitsa-itsa ng Father Robert Reyes dito mga gala exercise salt. And of course, kining isa pa nga sacramental, kini mga gala holy water. But pasabot nga namuyo may ang naa dito karong adlaw, karong alas 2 may gala, ang naa dito karon. Mga demonyo. So apel sila dili ba? Kamura may nagunay sa inyong mga
1: Bullseye.
0: Halik ko na ko mga higala, Mr. President, with all due respect, para na ko dili ikaw nagpasimuno ani. Tadhana gid eh, Mr. President. Kay 2024 nang hinambog ka nga nakay 5,500 ka buok nga flood control. Nga gibaha ka. Sidigong gyapoy dahilan atong baha. Pati ulan sidigong dahilan. It was the flood nga nag-expose mga higala sa ampaw nga mga project, so on and so forth sa Cebu. Kisa nag-expose mga higala sa mga kabuang sa Cebu. No? Kisa nag-expose mga higala sa mga project nga palpak sa Cebu. Si BBM ba? No. It was the flood. Mga higala, you see, kung on a religious context, mga higala, makaingon ka, Bong, we see the hand of God helping. Kasi hindi kayo kaya talaga. Hindi kaya ning administration karon, very bakakon. We see the hand of God working. Nambog na ka. You are like the one who built the Tower of Babel, no? Babylonia. Kaya gusto lagi makaabot sa pedestal. Gusto mo sungko dito sa langit, mga higala. Pit case Ginoo. Ngano maingon man ka nakatrabang aron? Pwede ta maingon na ngano man. Even in our preamble mga higala, naa man guna, we the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God. And now it has been implored and heard. Dungog ba yung Ginoo? Gipauwan. Gipabaha o na-expose. Paimbestigahan, mahiya naman kayo. Kanya karon muingon dayon. Ako ay nagpaimbestiga ana. Gusto ninyong ilaron ng mga Pilipino para mo to uming hinlo ka ikay nagpaimbestiga. But makita na dito along the way mga higala sa investigation. Pagka Ilocos way balita. Kung way vlogger way madungog. Oh. Ano ba? Pero pag Davao mga higala tuwa dito gatapok ang mga hinampak. Tuwa dito tanan. For example, Martin Romualdez has been mentioned mga higala by Gutesa, 18 Marines. No? The mention ng mga higala, na-mention ni Sarah, na-mention sa mga tao, mga higala sa palibot. He has been mentioned, nga lambigit siya ni ini. Nakadungog ba ka ni Bongbong mga higala nga kuan? nitulisok, iwa man ka, wa man ka, igagaw, wa man ka, parinti ng imong investigation. Do you expect nga maulaw lang na sila? Dili, oi. Ayaw mig kuhaig kabuot, Mr. President.
1: Bullseye!
0: Ayaw mig iangin sa imong kabugo. Alas 9.26 na mga higala, di na ta mag-commercial, tuloy-tuloy na ta, basta panginom lang mong Santon Plus Gold diha mga katropa. Santon Plus Gold, mapalit ka na mga higala sa naguna magabutika sa inyong lugar. Santon Plus Gold ha, ay mo kalimot, unya ang kape na to, Santon Gold Coffee Mix. Unya ang atong clinic, sa mga taga-Tagom diha mga higala, may buntag diha sa atong 1,001 and 5DI. Sa mga taga-Tagom, mga atong clinic, naadari mga higala sa... Ganti Road, Kanto Palengke, nada tapad mga igalas bugasan, nagluyo na sa Mr. DIY. Door number 8 na, ay nakabutang Y2H Clinic and Pharmacy. Sige, libreng check-up niya. Padayon ta sa unahan, Gab.
1: XFM Katropa.
0: Next video. Ayun na lang kang tuktuak kay humana na, giwaswasan ko na na. Alfredo Hikali, good night Sir Arnel. Gabiin naman ko dito sa Ilas, Canada, mga igala. Sige, sir. Si Mother Nature, Jude, ang nagbooking ni mo, tuktuak. No? O, gani na.
2: I talk to my worthy.
0: Si, kisan eh? Kaning sunod. Yeah, kaning sunod.
1: XFM Katropa.
0: Ipang binditahan na po mga higala kining mga prosecutor. May kawa mo muaso. Yabalo ka bay? Sige. Huma na sa... Diyan na nagap, tanggalin lang audio. Babalik-balik ko na nato na. Kanang, dito dapit sa portion nyo, katong gyanaan sila sa pari, oh. Katong ato lang, dito ipilit. Basahon sa, magbasa sa ko greetings, kadali, ha. Ebenezer si Chico, Sir Arnel Mericia, humana na si Auntie Claire. Ayan nyo, balikan na kay maka... si Sandro, humingi ng executive session, si Pulong, wala gyud mo tunga. Do you think tarungon si Pulong kung mutunga siya sa ICI, Raimundo? What do you think? What do you think, Mundo? Maadto siya dito. Knowing nga ang ICI is gimog na ni BBM. Do you think bibihon siya dito? Labahan siya dito? Butangan siya sala dito? Pero Sandro perverted the investigation. Request pa siya. Pasabot sila magbuot. So ganong mutuo man ta sa investigation nga sila man di magbuot? So it was not an investigation. It was a cover-up. Oo na, Mundo. Sige, Mundo, ha? Si Storberry Shorty. Ha? Pag si Bangag manatili pa diha sa Malacanang, hurot ang kwarta sa nasod. Kaliwat ng Marcos Senior, kawatan, magkadugay si Marcos Samot, yun na magkalisod ng Pilipino. Ha? Mga igala, actually, kana, it's our opinion, man. Kawatan siya. But ang pangutan, ha? Mga igala, layo ba na sa posibilidad? Dili layo, eh! Di pag yun layo, may gala nga ang anak mo, luwat mang yun amahan. Sa ingon pagkain na ito, mga binisaya, mga igala, kung unsang punuan, mausang bunga. Ang mangunog mamunga ng Santo Lucay Mito. Janks 128, Bernie Gisado, gibuguan sila nato. Junel Bunag, Cubs, mayong morning ni mo diya, Cubs.
3: Good morning!
0: Mayong buntag from Toronto, Canada, unta. Ni Anhi diri sa CBBM para makatilaw og kantsaw sa ako ah. Apil na si Auntie Claire. Marcel Paxley, dagan kaayo patay sa baha diri Cebu pag October 2025. Niya CBBM mga higala na ingon nga mahiya naman kayo during his zona July. Okay. Napay daghan minsay dere si Niptali Tindugan Dol. Good morning. Shout out ko kang Daddy Dung Barber Shop sa Matina Pangi, Davao City. Good morning.
2: Good morning.
0: Oh, pabarang na lang nato na sila, Torne. Eh nabadot lana. Kinalan gamito nimo nga manika dire katong si kuan nga manika si Anabil. Ano gamito nga manika dire? Junix Monfiel, si Andy Claire, sir, murag bata, sungugon ni mo, muhilak dayon. Oh, nya, mo'y bully kayo, palaaway. Okay. Di na lagi na mo to, si Bangag, kay sukad pa sa iyang paglingkod, puro bakak, hangtod na nga takdan imong mga lipuris, nga mga bakako na po, batingala pa ba mong taong, mong taong bayan? Los-los ni Mungag. Oh. Bong Pedroso, liwat kayo iyang spokes nga si Auntie Claire. Si Juan ang may sala, si Pedro ang itudlo. Oh, wala kay madungog mga igala bitaw. Sa the way si Presidente BBM mga igala mo kwan, wala kay madungog mga owning the responsibility. It doesn't mean nga mo i-own mo ang responsibility mga igala. Ikaw isad. Ano, ang pasabot ana ba nga barugan nimo kay ikay presidente. Og dili pwede nga sa imong mga pabahayag adto lang nimo ipahid na pong digong. But pasabot di ay nga wadi siya mismo di siya mutuo sa findings mga igala sa ICI. Di siya mutuo mismo sa findings sa commission nga siya gamugna. Nga naman ang commission mga igala, the result of the investigation nag-ingon na ay daghang contractor nga buhi pa mga igala nga naa pa karon diya sa Kongreso o sa Kamara de Representante. These people were mentioned, may gala, even by Leviste. By Barsaga. Kanilang gikaligot-gutan. Nga naman, untouchable eh. Naadiha, mga gala. Muna isa sa mga... Gi-identify na... 26 daw na kabuok. Mga gala. 26 daw na kabuok. So, mismo si BBM, di mo to, ana. Kaya ang ilang pasangilan, may gala, si Digong ng Yapon. Nambuang. Alas 7.33, mga gala, ang tagda sa atong pagbanago-banuanan. Kining bahin natin kaninyo mga igala sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Padayon ta, mga kaigsuunan. Karong adlaw, unya hapon particularmente, magsugod naman ang impeachment. Kining mga prosecutor, mga igala, na sila Kuandre J.J. Suarez, no? Moma ni mga igalang mga bata-bata ni Martin. Naadiri mga igala ang sila Chua. Hindi pa magatawahan na mga anomalia, mga igala. As if they are, wagi mga saba. No? Mga spotless. No? Nga, naa mga igala di sa simbahan. Because they want to, ano mga igala, they want to, ginapalutaw nila karon. Mga kaigsuunan nga, boses ng Diyos sila. Gabaan mo sa ginuunan na yung kalapit. Mabitanunta ni nga, kung naamo yung mga pagabuhato ni, it should be done privately or whatever. Ngayon naman, maulawan mang relihiyon sa inyong sekta sa dali. Ngayon naman ha, ngayon eh. Papindisyon, mga igala. Ampo, no? Huwag ampo gani ka, mga igsoon. Dili kay ikay magbuot kung say, ihatag ba ng imong, kuan? Iampo. Katong pari, mga igala, si Bung Sarabia. No? Unsa naingon niya? Convict Sara. Dili ka interesado sa due process? Nga mo'y pinakadakong parte sa atong himuon karong impeachment? Kaya ang imo konbikto na gidiritso? Pagtarong kay para diritso honda na lang, nakikapoy ba sigtanawa, nakapoy sigbalita? No? Dili ka interesado kung what if ang kabatuuran mo gawas mga igala with all of this? Ha? Mutumaw din nga pasangil ragyot tanan, mga igala tumo ragyot tanan. Muyungon na po mong nagmadaugon ang demonyo. Di ba? Mayroon na po mo nga na, ang kasamaan talaga ang namayani. Kunya kay ang taga-defense karon nagpabindita o pabindita sa di sila, magpa-blessing sa di sila. Maglibog ng ginoo kasi paminaw na ninyo ron. Nagampo man gito sila. Di ba gumutuo kay mga Katoliko? Sara Duterte may igala is Katoliko ba ya? No? Duterte is Katoliko. Dagag na pa-eskwilang pari. Wala lang panganlanay, no? Ay, mga na pa-eskwilang tig-suporta sa seminaryo, mga igala. No? Kasi ingato rin, pag ila ninyong digo, nga mukahibaw nga, mulipot rato kalit sa loyo simbahan. No? Ingato rin ito kay isog. Leader man gutubay. No? Kinalan man ang iyang kaisog because that is the only language that the criminals would understand. Kano mga hardcore ng mga criminal, mga igala, di na sila ka, di na sila maminog, yaw-yaws pari, oy. Mangyamid sila anak, mga igala. Pero kung maatbangan sila, kisa may di mahadlok matay. Maatbangan sila mga higala ganang mugukod yun sa ilaha. Mas mangtas pa kaysa nila. Managan sa na sila, oy. Ana na siya. Karon, ampo ning atong taga-Pikas, prosecutor, maampo po itong Pikas, no? Maampo magito sila, pero na sila nagpamidya ba? No? Mga higala. So, unsa may implikasyon ani mga ikso? Unsa implikasyon ani? Kung naay mudaog pa nang litan tong defense, they ano, maski paminawan sila sa Ginoo. Nya ka mo unsa lahi pud nga Ginoo sigun yung gisangpit. Oh. Okay ra na sa inyo ha. Oh. Si Kuan, si Reyes, paminaw si Reyes may sumpayan ni Gab, no? Si Reyes ang sumpayan ni. Katong guilty na daw si Kuan. Itong guilty na si Sarah ba? Guilty na si Sarah. Mao oh, mo na sumpayan na eh. I mean, dugang ana. Sige daw. Ang dugang daw. Oh, kaday lang. Isumpay na to na. Mga kaigsuunan. Guilty naman daw. Alas 9.37 na may galantag na sa itong pagparagubanuban. Sige, paminaw na to si Father Robert Reyes yata ni. Katong nag-suot-suot og sako. Kanya, mo po din ang itsag asin mga igala dito sa Senado o Holy Water. Sige, Pads. Imo na, Pads.
1: XFM Katropa.
0: Oh, sige.
2: Ang dami po niyang ginawa. Mayor pa siya ng Davao. Marami na po siyang ginawa. Kaibigan ko po yung yumaon ng Father Pix Picardal. Minonitor niya ang mga ginawang katiwalian at karahasan ng mga Duterte sa Davao. Sangkot si Sara Duterte sa Davao Death Squad. Kumapatay po rin siya. Itatangkilik siya yung pagpatay ng kanyang ama. Gusto niyo maging presidente ang isang anak na mamamatay tao na siya rin mismo ay pumapatay. Well, kaya nakakatakot po yung ganun. At tapos, yung money trail, yung perang kinulimbat, yung 7 to 8 billion pesos na labas-pasok sa bank account ni Mars Carpio sa kani Sara Duterte.
0: Mars!
2: Hindi po hindi invento ng amlak yun. Lapis ko be. Na may ganong klaseng salapi na labas-pasok sa silang bank account. Yung 621 million na confidential fund na ginamit kung saan-saan at na nirisibuhan sa mga taong fictitious ang pangalan. Ano yun? May nangyayaring anomalya. Yung pera ng taong bayan ay hindi po napupunta sa pinaglalaanan nito, kundi napupunta sa bulsa ng kung sino-sino. Kaya hindi po, kapag yan ganyang uri ng public official, ang iluluklok nyo sa Malacanang, kasi yun po yung nangyari sa rally ng Iglesia ni Cristo.
0: No.
2: Panay banta. Kayong lahat ng nilalabanan, si Marculeta, si Sara Duterte, mag-ingat kayo. Pag nakaupo na si Sara, lagot kayo lahat. Hindi po nakukuha sa pananakot ang paglilingkod. Dapat po wala tayong tinatakot. No harassment, no pressure. Ang presidente ay isang ama o ina ng bayan. At si yung kanyang ama na si Duterte ay napakasamang ama.
0: Ay.
2: Ang daming pinapatay na anak niya. Walang galang sarili yun. Binastos ang Diyos ng mga Katoliko. Ang tatlong pare ay sunod-sunod na namatay. Si Paes, si Nilo at si Ventura. At kaming tatlong pare rin, Father Flavie, Father Bert, ako, panay Jetfred sa ginagot namin ng panahon ni Duterte. Nakakatakot ng panahon ni Duterte, yung tatay. Sige, gawin yung presidente, anak. Babalik ang reign of terror sa ating bansa. Pagod na tayo sa pananakot. Yung ginawa ni...
0: Sige. Naluya ko. Ano man? Although dili ko Romano Katoliko, but still naami sa kuan ba sa Catholic tradition mga igala, no? Independent lang yun mi. O pwede po kag mo schismatic, bahala na kaniya. Muha sa na. Sa naami sa independent Catholic kuan ba, no? Nya pare man siya. mga igala, coming from him, guilty naman talaga si Sarah. O anong kinalabad ang impeachment niya hapon? Kasamo ka na. Sige daw. Gab, atong i-replay. Sige.
2: Guilty naman talaga.
0: Hop! Guilty naman talaga si Sarah. So, makita ni mo mga igala, wala sila. Bias na sila. No? Wala sila, mga igala, para sa... kasi maning nanawag. Hello?
3: Hello. Aman ka?
0: Kinsa man eh?
3: Ate ni Mining.
0: Si?
3: Ate ni Mining.
0: Ay, nag-program pa ko.
3: Oh.
0: Alas 9:41 na mga igalan, Tagnas Buntag. Program sa ko program. ngano kinahanglan ba matag impeachment unya mga igala kung guilty naman di ay? No? Guilty naman di ay mga igala, dili na taan ang impeachment. So dili sila interesado sa due process. Pinakadakuan ni mga igala due process eh. No? So kung maminaw ni mo ang tingog mga igala ni Father, no? Ang iya mga igala tumong naaragyod. Mga makita aragyod ni mo. Nga dili makadagan mga igala si Sarah. No? Dili na mapresidente si Sarah. No? Nga naman, naaman sila presumption. But these are all allegation. Nga si Sarah kuno killer gihapon, pareha mga igala sa amahan mo gihapon. But these are all allegations mga igala. Bisan ka nang ipasagil nino sa ICI, these are all allegations. Huna-huna mga igala. Kaso pa na. O kaning kang Sarah na ba si kaso mga igala nga mamamatay tao siya. Tungod lang mga igala kay nakabuhi siya pulong ang ingon. Ayun ninyo pakatulga na si mora mo gunang pagkaistorya hagod nga pag ako na matay ay sad niyo pagkatulga na si BBM si Lisa og si Kwan. Ora man na pulihan rin mo nag patya sa dinyo na sila. Ala ra man na. Nahitabo di ay na. Gibitik ra mo Sara. Nahitabo di ay na wa man. So nganong imo man siyang nganong i-charge si mong tao? Grave threat kuno, grave threat. Nya na siya magkakaigsuonan ba? Nya karon. Ilang gikuan ang iglesia ni Kristo. No? Kaya kung nulagi mga higala, manghadlok. O sabihin nyo, kapalag, anak nga, pariharam good yapon ni mo. Nga nidapig, kuan ka, nidapig ka ni BBM, kalaban ka ni mo si Sarah, nga nagrally ka diha, gamit-gamit pagkag mga kuan, no? Pambindisyonan ni mo ang Senado, pag-itsahan ni mo asin, gamit pa ni mo imong sacramentals para diha. Katong iglesia nagkuan dayto nagdoctrinate dayto sila. Wadi man to religious gathering. Religious gathering ba to? Di ba to religious gathering mga igala lang gihimo. No? It was socio-civic. Ilaha tong kaakuhan mga igala isip Pilipino. Nan. If it happens to be nga nanawagan sila mga igala kay may point man pud ilang panawagan. Mga igsoon. Wa man sila mo ingog ayog kasuhay pero ang ila selective mangod, no? Mga kaigsuonan pananglitan. Kang Markuleta karon. No, kang Markuleta mga igala. Gumikan lang kay ni angkon siya kanina naghatag og 75 million kagambayan na 75 million. No? Kinsa mga igala politiko di mo dawat og donation? Gawas ting ali ana mga politiko, mga parehan ng bilyar, kay mga kwartahan na daan, di na mga igala need. No, di na mga igala wa na nang hinahanglan mga kaigsoonan og ining donation may kwarta man na daan. No? So kung mo ito mga igalay, imong ipasangil niya as plunder, sige, may problema. Pero, how about the others? No? Yan na, mangod na. Kaya para di mo mahimong selective. Otherwise, target lang. Nganong target man? In relation, aning mahitabo nga? Kuhaan unya, mga igala. Impeachment unya. Kaya ang tumong lagi, dili accountability ba? Dili accountability. Paminawa. Ato na paminawon si, kuhaan? Si, saan eh? Padre Robert, padayon na to gab, balik.
2: Mayor pa siya ng Davao. Marami na po siyang ginawa. Kaibigan ko po yung yumaon ng Father Fix de Cardal. Minonitor niya ang mga ginawang katiwalian at karahasan ng mga Duterte sa Davao. Sangkot si Sara Duterte sa Davao Death Squad. Tumapatay po niya.
0: Mga isa sa mga makita na ko, mga higala, nga mga amigo ni Labi Pizarra, kining mga pari sa Davao, sila Father Bong Gonzaga, no, sila Bishop Romulo Valles, unya kini sila mga higala ilang pamilya has been supporting, siguro wala lang nagi paibalos publiko, pero has been supporting the church, no, sa Davao area, mga higala, no. Kini si Father, tama ba kaniyang ingon, no? But pasabot ba, Father? Itong mga uban nga mga amigo ni Sarah, pati ito sila mga katong mga na may pari diya sa Diocese of Davao, Archdiocese of Davao, nga mo'y gina-invite mga igala kung na yung mga event sa katula po ding buhok sa akong ilong, oy. Mo'y gina-invite yun mga igala sa na yung mga event ba sa akong mga blessing o mga sakyanan para sa City Hall, ana. No? So, nga ni unta, mabito na untay rason nga. Kung mo-appeal ka diha sa kanaing ana, ipadapli na imong pagkapari. Ayaw gamit-gamita, magsutana-sutana pa mang giyaday. No? Kung appeal ka ng politika, no? Joining the politics or pag-appeal sa politika, it doesn't mean man nga kandidato ka. Kini nga itong ginahimo, mga igala, kabahin ni sa healthy discussion o kabahin sa demokrasya, mga igala. Kung mo appeal ka, ana, ay nagdalaan ang imong mga sakramento niya. Ay mga sacramentals ni mo. Ay nagdalaan ang imuhang mga usa na mga bendita diha mga kuan. Kay mamaot na hinuon. Dili mamaot ang sa gobyerno, mamaot na noon ang imong relihiyon mga higala mo ni. Wa man nimo hatagi noog kuan ba? Kanang di man ko siya proper nga lugar. Mamindita ka diha, pamutangan nimo kasing ano man gipang satanasan na diin ang mga naasa sinado. Anaan ba niya itong mga polis? Hindi ito para sa inyo ha, para ito sa mga nasa loob. Unya hapon, kinaaman na sila dilima de apel sila. Diba, muna matandi na ito karon mga higala. Can we, ano, pwede ba, mga igsoon nga, ihunog na nato ng panalitan ka ng INC, o Iglesia ni Cristo, nag-rally sila. Nga, inyong yung paningkamutan nga makonek ang ilahang doctrine o ilang relihiyon sa ilang gihimong rally, wala may labot. Tinungod lang, wala may labot, mga higala. Ako gatanaw ko, wala ba sila niingon diha nga dapat pasakop na mudris amo? Wala ba sila mo ingon na? Wala ba sila nag-indoctrinate o sila gituuhan nila? Wala. No? Naghimo lang yun sila sa ilang kaakuhan, isip mga Pilipino, o gihimo nila sa tanaw nila, unsay tama, mga higala. O kagawasan sad na nila. Sama sad ninyo. Karon. No, diha. Can we stop that? No? Pwede ba na ito na ihunong mga higala? Kani-kaning inyuha gani, oh. Si blising-blising pa mo diha. Nagpasabot ba nga mga maayong tao ginang mga nasa prosecution? Sigurado mo? Binuang ng kalaki.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9.49 na mga higala. Sige pa tayo, do. Agab.
2: Kinatangkilig siya yung pagpatay ng kanyang ama. Gusto niyo maging presidente ang isang anak.
0: Hop, hop, hop. Gusto niyo maging presidente? Oh, diha kana lang daan mga higala. So, it tells us everything. Nga kining ilang gihimo diay mga higala, paningkamot ni aron nga dili ma-presidente si Sarah. Dili aron nga manubag siya kung tinuod bang nangawat siya. Ha? Dili, di ba? Ang gusto nila, ang ilang tumong mga higala aning impeachment, this is not for accountability. Aron lang yun ni babagan si Sarah nga dili makadagan. Aron dili ma-presidente. Nga naman, hadlok sila. Kay mo balik ko nung reign of terror, sa akong pagkahibaw mga igala sa Davao, nakapuyo magyutag Davao. Sa akong pagkahibaw mga igsoon, ang katunog yung badlungon may mahadlok sa Davao. Tinood lang ha. Ang katunog yung badlungon mga igala may mahadlok. Kay ako, during pandemic time, isa ko sa kritiko ni Bibi Sara, tinood lang. Isa ko sa kritiko ni Bibi Sara katong mga patakaran, mga igalas COVID. No? Isa ko sa magsigigyaw-yaw. Naunsa man ko, okay raman ko. Kay gusto man nila gina-portray man ko nila nga, ginapakita nila mga igala ba nga sa Davao delikado. Sa Davao mga igala, way kagawasan ang tao, dili man. Dili man. Kaya ako sa una, komentarista man ko mga igala po. No? Na ako sa Superadyo during that time. Malagot man yung atong mga pabatakaran atong mga sa COVID. Unya, barugan man yung nibibisara nga tama itong ilaan. Sige, banatan. Buhi man, may. Ilang gina-portray yun, mga ikala. So, yun si Father Robert nga, mauni gusto ninyo, mga presidente? O, wala. Di, palang daan ipit na. Nigawas na, mga ikala, yun ang tinuod. Dili ilang yun ay for accountability lang gusto. No, it's not for accountability. Para ragyod ni mga ikala, aron nga dili kadagan si Sara. Para yun. Sige.
2: Tao na siya rin mismo ay pumapatay. Well, kaya nakakatakot po yung ganun. At tapos, yung money trail, yung perang kinulimbat, yung 7 to 8 billion pesos na labas-pasok sa bank account ni Mars Carpio.
0: Sa Mars. Op, ayan sa Mars! Bakla ka ba, Pader? Bakla ka? Ako ba, I don't want to, ano, I don't want to say anything about, kung gusto mo, hisgot ko mga igalingan eh, I would rather point the person, no, rather than referring it to the whole Catholic Church or the Roman Catholic Church because gikan ko diha. No, I've been educated by Roman Catholic Seminary, mga igsoon. Balo ka unsay dahilan, mga igala, nganong ni transfer ko, nganong nag-old Catholic ko. You know, si tanaw nila sa amo, we are people walking astray. Schismatic me, matawag nila anay. Para sa atong nahitabo karon sa St. Pius di 10th, mga supakan me, supakan. Dili me kabalo maminaw sa lagda simbahan or Santo Papa na. Supakan. Pero ako, karon lang ginako ni ingon mga igala. During my time sa seminary, pakaingon ko nga, mas may pagwa ko musod. Siguro nagpabilin pa kung Catholic faithful or Roman Catholic faithful, mga igala. No? Kaya ganito man ko na kunahibawaan nga na ipare, kakambalang anak. No? Na ipare, mga igala, nakabuntis. Tapos ino na sa obispo, ipadala na dito sa... Kuan? O dito na, ikaw'y naka-istorya. Babae mismo. Ang pamilya mismo. Pating ko anag yun na to eh. Ang pamilya mismo, kay fourth year na mo, naman may Bible apostolate. At tumis sa mga balay-balay, unya. Magkuan dito, Bible study. It happened nga, pagkahuman ng Bible study, kaon, anak, istorya-istorya. Na-open, pamilya, anak. Ang inahan mismo, nag-open ako, mga igala. Ang iyang anak, nabuntisan, pare. Kabalog ka, unsay gihimo. Istorya sila. Ako ni kabalog. Wala sila ni Ukisay ni istorya. Basta gihistorya sila. Gainan sila, mga igala nga. Hilom na lang na ito, suportahan ang mga bata, ang bata, anak. Dako ng bata, bay. Mag-amin-amin, rapod ka, pader. Ano ba? Kaya ko sa una nga may pagwa kumusod. Eh. Wa pa naguba akong perspective. Pero sige lang, nahitabo naman mga igala. So, sa ako, nakikinom ko nga, di ko gusto nga, gusto ko sa una mapari, of course, no? Suod dali ng seminaryo. Para unsa man ka dito, lahat po kayo ni suod kag seminaryo, unya, gusto ka mabumbiro. Dito tanak ka sa Bureau of Fire daan, o dito ka nag-criminologist, unta ka. Siyempre gusto, no, mga igala. Pero, nindot man mga lagad, nindot magyud mga lagad mga igala nga kanabang nindot gyud ang kinabuhi nga bisag unsa nato ka ilambalambat ta sa mga balod sa kapalaran mga igala nagit ay Ginoo ba no nindot maguda siya nya mga bata nga imong patubuon pailahon imong mga bata pero ingon ko nga ginaconsider na ko sa una magpilipinista no sa IFI pero tungod kay naapod sila bai wala wala na kay ko nag di na ko magduel ana mga differences nila so mo to mga igala so, ngayon ko nga, pwede man siguro mangita ko lang grupo nga, pwede gaya pong magpare pero minyo. Kaya para na ako, may na lang ni, kay at least honest, kita nila, no? Di na magtago-tago. Yeah. Ikaw po, o sa akong kabahin po, mapugos po ko di mang chicks kay, maot po na itong record. Inon, manta sa atong sa among obis po ko gitagaan na ganit kag-isa, gusto ba yung kagduha? No. Unang baga ko, dili na ko gina-generalize. So, mao pud akong hangyo ninyo. Kung naa mo'y gikaligot-gutan nga pari, ayaw gi-generalize nga mao na ang standpoint sa Roman Catholic Church because it's not. No, it's not, mga igala. No? Ako lang, ana lang. Kay sa Roman Catholic Church, manggod, mas ginapalabi ang pagrespeto sa imong kaugalingong, kuan, imuhang kaugalingong will, mga igala. No, free will nimo. Maot lang una-unaon kay, there is this concept, mga igala, no, nga kini mga igalang pari balaan and supposed to be these sacred things like for example even vestments are sacred because they are for the sacred duty, mga igala sa misa or sa liturgy. It's ano ba? It's unbecoming to see them. Kaning mga sutana, etc. Nga makita dito sa rally, mga igala. Mo na yung mabatiyon sa mga kuan. Kung nalipo na ito, ma-blame sila, mga igala nga. Ma-generalize. Pero ako, muhangyo ko ninyo. Ay lang i-generalize. No? Ay lang i-generalize. Kung naglagot mong Father Robert, iampunis Father Robert. Klaro naman, dili man accountability ang ilang gusto. Ang gusto lang yun nila, dili makadagan si Sarah. Ngano ka ha? Mga yung makapangutan na taon sa gina'y mo, Pader, pro-addict mo o anti-addict mo?
4: Pinawa!
0: Masamang yun mo. Pero sa mga na-disgana diha, ay lang sa mugbiya po sa inyong Catholic faith. No? Kung gusto mong mukuyog na ako, pwede na gihapon. No? Independent lang ni amo ah. Onya wapin mi daghang simbahan no ginagmayra ni amo kay mas maayo ko nang ginagmayra kay di kayo labad kapoy kay nang labad naas pa nabo among simbahan unya gusto mo pwede bang punta mag alirong ta diri stagom why ethics committee ang CBCP apparently murugwa no nagdepende na sa diocese. Kaya each diocese man good, autonomous na siya mga igala. May mga diocese. Ang actually ang mabadlong ana supposed to be ang ilang obispo or kung grupo na siya, I mean kung congregation na siya, religious congregation, ang mabadlong ana mga igala ang ilang superior general mga kaigsuunan. Wala man tingali, di man siguro mga igala, wala man nag-iwan nga, imog apil-apil anang politika. Pero, they're taking sides eh. They're taking sides mga igala. Hinumdumi ba ya? Nga kini mga tawanan eh, kini mga parian eh mga igala. Kamu ba ya, grabing panghimaraot sa mga Marcos sa una? And now, hilom lang mo? Just because kakita mo laing gusto ninyong kalaban? Dili maayo mga igala. Sa ang nangutan na, no? Ang obispo mga gudana nila mo ay mubadlong, mo na mo disiplina nila, mga igala. Pero ang saon man mo naroon, kung ang obispo mismo mga igsoon, tu apod ga apil-apil. Parang di nagin pa ikaw, Gab, dos minutos naman lang gud mag alas 10 na, mga katropa. Bueno! Ay mo kalimot, mga igala, mag-Santon plus gold ta, ganun ay kamudiha mga kaigsoon ng galantaw. Kamudiha ang kapaminaw, asa man mong bahin, may igalas kalibutan karon. No, pamalit mo mga igalag sulay ang Santon plus gold. Mahawa ang inyong high blood. Ako abito mo ni makaparelax na ko mga kaigsuunan. Nya makapanindot sa akong tuog. No, ang Santon plus gold. No, mga stress na to diha bay. Eh di pwede nga magpalabit sa stress. Kay dagang sakit manggawas basta mas stress mo igson. No, ang Santon plus gold mapalit ka na bagay gala sa naguna baga butika sa inyong lugar nationwide mga kaigsuunan.

Wala tayo oras, mga katropa. Sunod na pod, no? Ugma na pod, mga higala. Tangi unyang alas dos. Ang ipahitabo, mga higala, nga sugod sa impeachment batok kang VP Sara Duterte, mga higala. Eh, ato lang nga lauman, no? Ato lang, mga higala, nga iampo, no? Ampo man sila, ampo sa ta. Ako natugkin sa ipaminaw na ni. Alas 9.59 na, mga higson. Sa ngas, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all and God bless the Philippines, mga higala. XFM.

0: in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Gusto mo naman isalista niyo sa kapilya?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Gusto? Oh! Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Ha? Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, Diyos ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
4: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: Champion.
1: Mo gyapon. Nahilo gyapon sa balanghoy.
2: Katuig katulon ni mga bana. Unsa bigi ka matya ato?
1: Mao-mao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
2: Mo ba? Na man kay ikaupat nga bana. Unsa man pigi ka matya ato niya?
1: Ayog saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
2: Di ay?
1: Gahi mong kay ulo. Man mo kawag balanghoy.
3: Exciting!
4: Ay, naka oras sa to mga higala. Bisag mo na nangod tanya. May na makabaw ka ba si Mulapas ka? Oras, mga maring alas 10, 17 sa buntag. Good morning and welcome sa tuang tulumanon kung ako ikaw. Yeah!

0: Salamat kayo sa bandang after image. Say nako, mga maring kumusta? Welcome ka mong hurot diri sa tuang pinag-uban. Sa tuang pinag-uban sa programa nga gipaabot sa Tibok Isla sa Mindanao. Ini mga maring angkong ako ikaw, lagi ka nila sa studio. Ako si Maring Inday Erica de Ligwapa de Lemesta sa panay makopiansa antong kay bangon ay busilingan. Hay, kamusta, oy? Kamusta? Pasensya kayo kay wala na ka-prepare ako ang kuan ang Ken Barber Shop. Kay ang tagdumala sa Ken Barber Shop. Na ospital. Ay, nako, get well soon, Ken. Ken Acevedo. Pagpaayo, oy, kay unsaon na to mga misyon ani. Mato patag Gold City. Alas 10:26 ang atong oras, mga maring. Nako, kamusta nga to ang mga pamitay? Kamusta ang mga... Kamusta nga to ang mga pamitay, mga tapay? Wala, gabayulit na ba?
1: Mga bugat nga issue nga angay masayran sa mga tapay.
2: Pinawa!
0: Dahil mani ako na to flat, eh. Bullseye mo na po na toplok, mga ring oil. Kamusta ato ang mga pamitay? Karoon din na mga igala sa nagkaraiya ng mga lugar. Particularmente diri sa Dakbayan sa Tagom, 23 ka mga barangay. Hello, kamusta? O guban pa diri ang mga kasikbit dapit nga probinsya sa Davao de Oro o sa Tibuok, Davao del Norte. Welcome ka mong hurot, mga marihin. Sa tanan ng mga Uyutar karon nga namati, ha? Labi pa diri sa XFM Gensai. Sa mga taga-Glan, hello mga taga-Glan. Ah, diya sa may... Yan na kay Sweet ni Siti Adaria sa mga lugar din na sa Jensen. Mga maring, maayong buntag sab atong welcome diri ato mga suki nga namati sa Davao Oriental sa XFM Mati City. Og pildiha lang sa mga maring kaya mo ang mga pamitay makitaan sab garon diri sa o badungog sab ang pagtabyog sa mga pamitay diri sa XFM Bukidnon. Kamusta? Welcome mga taga XFM Bukidnon. O nga naman sa maayong nga pagkabutang, ha? And speaking of XFM Bukidnon, good morning di ay kang SM Inday Maria.
3: Good morning!
0: Ah, wala lain di ang grabe kasakto kayo nga pamarog, ha?
3: Ikas ulosan.
0: Kanang kuan kayo, kanang...
3: Ikapon po.
0: Sakto kayo o kanang... pamarog, lagi no. O syempre, ato sa itibaya mga maring ang welcome sa mga namati karon diri sa XFM San Francisco. Labi pa kayo diri mga higala mga maring sa mga ana na mga namati diri sa mga taga-Bayugan. O syempre ang ato ang mga kaubanan diha ang sa ato ang mga sister stations. Ato ang mga kaubanan diha si Ri o si Ray. Kamusta? Si SM Ray Sura Vasquez o si Ray Alintuan, si Ali Vicente, si Junji Librias, si Kian, o naapag yun mga maring dina si... Kasi kita yung kauban niya, Tia Daria?
4: Si Melanie! Si Melanie Marquez.
0: Oga, dili oi si Melanie Duran.
4: Ah, si Duran de. Ay.
0: Kana siya ang anak ni Roberto Duran.
4: Ayo ma. Atong boxer na maring. Boxer man ako nadungog anak niya.
0: Yes, boxer na siya.
4: Ay, boxer na. Dili na makumpensa anday na si Melanie.
0: Okay, ang yang papa na si Roberto Duran. Gusto na siya mo uppercut.
4: Ay, may ko ta sa mga uppercutting ani.
0: May ko ka sa left hook.
4: Hello ka po na niya.
0: Dito ka sa...
4: So ato wala lang amigo.
0: Kung ayaw ka sa lift hook ni Melanie Duran, dito na tayo makita sa Bukas Center.
4: Ay, Melanie. Ano sabi niya? Ano sabi nito?
0: Ano sabi na? Maraming na yung gadaob lagi. Darawa na niya, Jong. Check ato ang kuwan
4: na Jong. Melanie, ito kayo kanang kuwan. Katong kanding sa bukit ba?
0: Kanang binaw?
4: Ay, binaw.
0: Binaw. But anyway, pagpailaila sa oy,
4: ay, mga katropa, kinilang yapon yung iyaan sa kanunayang panabang. Oops. Kasi man lang ni Lord.
0: Si Kuan, si Lolo Amado naman siya diri.
4: Hindi ay.
0: Kaya wala man tong waray.
4: Nakikbahay na si Lolo Amado dito sa ilahan. Kayo taan.
0: Wala pa kay mapamay ticket pero kay in behalf ni Pailela sa Go. Plus,
4: kailan niya po nung iyaan sa kanunay panabang? Kailan si Pia Daria?
0: Oh, napa si Lolo Amado ni Plaster Lo?
4: Uy, naagin ni ay.
2: Siya pangalan siya itong kaubanan diri nga waray. Waray buho. Ako si Lolo Amado, dili gwapo, dili macho, pero delikado sa mga chicks. Bosa mo!
0: Grabe, iso man niya ito ang guest karo. Mura manig si Kuan. Mura mag si Marcoleta.
4: Ayaw ko din siya. Basta malakpa na siya.
0: Nanabay, nanabay ka ng Kuan. Nanay warrant of arrest, mga Mari.
4: Nanay summoners.
0: Basta musunod na ni Kang Lolo Amado kasi gimanig chicks-chicks ni. But anyway, welcome kamong hurot mga igalas. Ito ang pinaka-diddling ang programa dito sa Tibok Mindanao. Kini ay...
4: Kung ako, ika!
0: Aba ni mihatan ta alas 12 sa auto karong adlaw nga Lunes mga higala. It's Hulyo 6 naman di ay. Dos mil bayti sa is. O syempre kini ato ang programa karong nga paghatag di akan yung mga lingaw. Ato ang mga pasalida today.
4: Yes.
0: Hatod ni kanato sa mga produktong gigawa sa Yeso Health sama sa
4: Santon Vitamin C. Ang Santon Plus Gold.
0: Yeah. Santon Plus Gold.
4: Yeah. Ayun ang goal.
0: Ang sa imong goal.
4: Akong goal? Kay Kuan, magpagwapa.
0: O di naman kawang may pagwapa kay gwapa na makangdaan.
4: Ay, sa pangyo siya maring kanang inborn.
0: Inborn ang imong kagwapa.
4: Inborn.
0: Namo kay dungog-dungog tiya dariya ka, ikaw ko nang ikagugubdan diya sa Bisayan.
4: Ay, siyempre, wala lain.
0: Kanya ako na dungog-dungog, no, ka mga taga magugpo sa out, marag aksyon na po gabalaka sa imuhang.
4: Ano man, mangilag kong trono?
0: Uy! Namo po yung tarda sa magugpo sa out.
4: Eh, kung dili, kaya kung wala pa ka sa La Pilipina, sudlon ko ng La Pilipina.
0: Ayaw, uy, ako na
4: niya. Wapil ko ng search.
0: Ayaw, gini, pag-sold sa ko ang area kay, ako ang area manager na si Elrin, di ganyan naging mo kuan sa imuha.
4: Ako man naingin si Elrin. Sige, Elrin, apil ko niya. Wapil ko ng search. Search and rescue operation.
0: Aba, marag ba ka CDR? Marag taga CDR lang maling, ha? Ay, nako. Ayaw kalimot mga igala sa mga mister di ang hindi na kayo makahatag lingaw sa ilang mga misis. Oy, misis na dili ng mga, kaya daghan mo ng mga.
4: Ay lang mga kay, namamurala na po na siya.
0: Na aday mga timailan tiya dariya nga, misis, di na kayo lingaw sa ahang bana kay, di na kayo namuluto o lamian nga pagkaon.
4: Uy! Ingo na na, gini ay?
0: O niya ka na ganing, wala si Pake kung asa ayang bana ni, ulit na ba saktong oras, uwa bang? Kaya di ay, di na makahatag kalipa, di na mugahi ang iyahan.
4: Uy, ay wala problema, Maring. Mag-turbo mail enhancer na siya.
0: Sakto na siya. Unsa ang bagayon sa turbo?
4: Usa magbakbakan, inumon sa bako magbakbakan 30 minutes before.
0: Aba.
4: Para Augusto, Augusto siya ganang mas lamian yung bakbakan, isa ka oras. Para pating butuhagan sa time bomb.
0: Kana ba nga mga tirada kanang tested din yun ang duha ni Lando?
4: Ay, siyempre, si Lando pa. Pag ingo na nga, larga na.
0: Uy, lain na yun si Lando, ay may PM sa ako.
4: May PM si Muha?
0: Ano nga, gusto ba raw niya itiwason kay kanang lima man ang kaadlaw ang effect niya, ikaupat kay murag di naman daw kaganahan kay sa ayahad, sa kuwa doon niya ipakuan. Ay, na si Lando, ay.
4: Banta na si Lando. Ayaw lang kung maring kay... Murag gamnigam ni Pio tog ni Hapdos naman ang strip of hormones.
0: Onya kay nasuko man kaayo ko tiya dariya oi kay.
4: Sa magingon nimo.
0: Kumari.
4: Ayo ka na na marin kay.
0: Kumari biya mino kay mari biya ta.
4: O gali sumbong puti ka ni Edgar.
0: Ako kay Lando nga ayo pag ana Lando kanang adus asab.
4: Ay ato sa gero din bayaon niya ang atong katropa nga happy birthday.
0: Kesa na kesa
4: si Itcho Boy Arky.
0: Ay, happy birthday.
4: Si Royce Royce. Happy birthday niya mo, Royce, do. Hinaot mo yung pag-uli ni mo naman kay 5K. Ang 1K lang ang mo ang pangayoon.
0: Hinaot mo, Roy, nga okay na ka niya, Roy. Ikaw si Roy, dahil na di ay. Happy birthday, Roy.
4: Isa man na ka, Roy. Katong, happy birthday! Katong takabisayan nga, Roy.
0: Nyara kay... Sabi niya, kung cellphone tiya, dariya di naman ma-open ni Uy. Hala, uy, da.
4: Ano man na ba sa walay loon?
0: Ilisan ang password ani ni Edgar kay di si ganahan na si mga...
4: Ano man na, maring ba sa walay loon?
0: Wala dahil
4: loon. Ano po si Alvin Go ako, sudlo na ako na imong iriya. Erika kay Ilugo na ako.
5: Si Edgar.
0: Uy, ayagi, pag-ana Alvin go, okay.
5: Si Alvin, baka yung mga ilugay mo po di ay ni.
0: Barangon kita ka.
5: O si Elisir, pamasyo, valiente, ano saka, okuyoy, okuyoy.
0: Ah, okuyoy, okuyoy.
5: Okuyoy. Ah, napo si Nancy Camelo. Ano siya, good morning.
0: Hi, Nancy.
5: Nan, mga maring, mga guwapa, liwat.
0: O sa pa di ay good town, si Nancy pa di ni, oy.
5: Liwat na ako, oy, guwapa, oy. Og si Ate Josefina Tinambunan, request ko be, I will be here.
0: Oh. I will be here, so be joking na puntaan ni di ay.
5: Ang dami di operator, ha?
0: Andami
5: I
0: siguro.
5: Will be here daw.
0: Ang dami di I will be here, kaya among ipahinungod aning Josefina Tinamban. Tinamban? Tinambunan di ay.
5: Ate Josefina, pasensya na kay ang operator, nagkaon pa man di ay?
0: Nagkaon pa itong operator, oy, si Dancils.
5: Ana po si Aljo Namuk. Namukat-kat. Kaya mo na-plidyo ni Maring.
0: Murapitals lang, namukhad, ana.
5: Oo, namukat-kat. Mayong buntag, inday irikay ni inday tarya. Oy, natarya naman taani.
0: Ano sa ingo niya?
5: Ano sa inday tanong? Watching from Pagadian City, from
0: hi,
5: Aljon. Oo, oh, na, naanag yung siya yung taga-Pagadian.
0: Ay, kamusta mga taga-Pagadian?
5: Ay, Aljon, kamusta man ato ang pamitay din, ha?
0: Sa Pagadian.
5: Sa Pagadian.
0: Oh, nakalimot ko ganina. Na-appel ba yung Pagadian? Hoy, kamusta? Layo po takaroon babati mga maring diri sa XFM Pagadian. Hello, kamusta? Kaway-kaway mga taga-Pagadian.
5: Yes, taga-Pagadian. Nina, kamusta? Kamurang bumpo man kayo sila kahapon.
0: Sa Pagadian?
5: Okay, naman daw yung mga itong mga motor rider dito na abot.
0: Eh, hey, klaruhan na.
5: Ana po si Josie, si Josefina. Good morning mga katropa beauties.
0: Hello.
5: From Tinambunan family, Bugaon, Lantapan. At Aglayan. Salamat. Happy Monday. Sa Lantapan, Aglayan. Kabalo ka, maring nakaagi ko diya man. Sa
0: Lantapan.
5: Sa Lantapan, ya, Talakag. Padulong ko, Ilikan.
0: Sa ipagsugong, agyan mo diha.
5: Ang pasugong sa Pikas, mga na. Maring, diri ka sa Manolo Portis mo, agyan.
0: Ay, diha,
5: diha. Padulong kang kagayan.
0: Diha, diha. Oh,
5: pero guwapo kay ilang lugar, maring ka ng mga kabukiran.
0: Ito, inindot ka ng... Ako gusto
5: dyan. Makawalag stress. Ma-spoil ka dito, Maring.
0: Nakana ko sa buki dun. Kato doon yung mga zoo ba?
5: Susu?
0: Oo, doon yung mga zoo. Nagko kaya mga ako, ano? Nagko kaya mga Leon.
5: Ay! Ano di? Kasi nakisam na si Leon, Maring.
0: Katong si Leon Guerrero, God.
5: Ay, katong naikuan. Nais espada doon sa likod.
0: Yes. Ikan pa si Mitch Yuro nga. Hi, mga Uyotar. Shout out, Pidri Asa. De abi from na New Bataan.
5: Oy,
0: kamusta man ni mga taga New Bataan?
5: Oy, Mitch, kini si Mitch Yurong, dapat imo kami ilaag diha sa kanang katugan ng lejuanan gani Maring. Kung sa kata Maring?
0: Sa Bambo?
5: Ay, Bambo, oo.
0: Oy, ayaw pag ana Mitch Yurong, ilaag pa mi diha. Oy, dahil
5: nandito na si Mitch. Oy, di man kabalo mag-invite si Mitch? Og si Elisir, ano ba si Wash Out Busing diri sa UBS Upper Cut, Damusa, Davao City. Happy Monday sa inyo. Asa man din si Upaw? Ay, nagpariban pa man. Iuli ka nagpariban si Upaw.
0: Sa Leyte.
5: Nag-renew sa Leyte. Kamulo ka nga, waray manggutos yan. Muna niya itong Leyte.
0: Oo, kasi waray.
5: Waray buhok.
0: Huwag mapato siya makabawos. Masabo, duty siya. Mga maring, e-text ni Paliog sa ito ang text line, ang 0966309569. Huwag na ay gusto diyan mo do it sa ito ang Bijuki Challenge.
5: Paspas lagi kayo, maring.
0: 0966-306-9569.
5: I will be here.
0: I've been go-ok. Okay na ako lagay, mga maring, magbitay gihapon na ba?
5: Ay! Nagbitay lang gihapon na yun.
0: Ipatuwak sa pabo.
5: Ang kanin taga-kuan, taga-pakadian, kaya si ano, Aljor.
0: Aljor?
5: Aljon. Namukat-kat.
0: Sige, so...
5: Tawagin mibi o taga-pakadian ba dyan ka?
0: Naya mo ang pasiunang awit, mga higala, mga maring, mga katopa.
5: Birahin na siguro na diyan,
0: maring. Ipahinungod na to sa mga viewers all over the Mindanao, all
5: yes.
0: Over the world. And sa mga listeners all over the Mindanao, mga maring. O syempre, kining kata, hatod ni ka na to sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayaw ko piyansa sa mga bukol-bukol kay mura ka po kag gidukol. Eh namin na dayon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sigurado mo okay ang imo ang pamati dol. So, kining Tia Daria, gitawag ka ni Kuan. Si Tia Daria.
5: Lain lagi ni sakwa siguro.
0: Sige, makatatabi. So, pasiulang awit naman ni mga maring. Onya, kung doon ay mag-request din ang comment lang sa comment section, mga maring, di ba ka, i-PM sa itong page na to, XFM 107.1 Tagom, paki-follow, paki-like, and share. Pa! Onya, kinikanta ha, kay, di ba basa-basa, kaya mapaka-uwa, minis kahangina, no?
5: Yes.
0: Banti ko na, di ati Adaria.
5: Ako, di ay?
0: Oh, sige, go.
5: Iba mo kung ipasang, ikaw, mura di ko kamalo, ah. Mura was daw yung
0: mga. Jowit, pinunta, oy, jowita.
5: Sige.
0: Jowita. Kaya pamantay caller, so magluwit sabi sa ko ang kumaring
5: yes.
0: Pinakabanggitan
5: kanay,
0: sa
5: Bisayan.
0: Kasi ka request ani Bik?
5: Answer na Bik, kasi ka request ani?
0: Yara, sa palungon siya. Kasi may ka-request ulit ka tahani, kaya ano ang premiuhan ka ron?
5: Ay, si Josefina!
0: Josefina! Mga taga Bukit Nol.
5: Yes, taga Lantapan!
0: Naiawit para ninyo.
5: Birahe, birahe o piritor?
0: Birahin.
5: Saan ba yung Gary Valenciano man siguro ni?
0: Di si Gary ni.
5: Gary Lising. Si Gary Lising mo ni Mari. Check. Eh, opo siguro ng apel ko na kuha. Kailain ka ayo.
0: Ay, wala na opi mo hali ay. Go. Madawit ka, caller? Sige, dawit na diyan. Nag-aasan eh.

0: sacó.
1: Ah, no, ¿qué pasó? Ah, I will be here.
2: Hello, caller.
0: Yes,
2: isa ni? Taga saan po ito? Tagalog ito? Taga saan ikaw?
0: Taga Bingkungan.
2: Hoy, taga Bingkungan naman. Taga Bingkungan, dito sa Tagom. Kumusta ito mga alimango diha?
1: Ito ang mga tuway diha.
2: Sa kalami na ako.
0: One day at the time.
2: Okay, gisurds pa ni Jongjong.
1: Jongjong, come in.
2: Jongjong. Gisurds pa, one day at the time. Asa man ni mo, AD, di karne.
0: Hindi man, palad mong ko.
2: Ano siya?
1: Ano siya? Pagaw siya. Ano siya?
2: Sige, so, mukanta po ka. Duet, ha? Tryo, ha? Tryo.
1: Kantay, yun.
2: Sige, go. Sige lang po. Monet, sakto ni siya, John?
0: One day at a time, oh.
2: Aba, grabe dyan ganyan si John, oy. John, okay na ba? Samtang kakanta ta dyan, imagino ni mga amo kang gisapuang dyan, ha? Amo kang gikugos, unya amo kang gihapuhap. Giaplasan ka na mo og Santon herbal oil. O niya amo kang gitingal og turbo. Nakainom na ang turbo dyan?
0: Wala pa. Matala
2: yan. Ah, sige, may istorya na taan na dyan. Dyan, ano itong kanta dyan? Gikan kang Miriam Villena. Ginikanta para sa mga taga-bingkungan. Labi na giyod kang dyan. Dyan, bunal dyan. Kaya nanganal. Sabayan ka na. First time mo kadoon ko na yung kataha lagi. Kabalok, ano yung lariya?
3: Marag kabalok ko, ano yung
2: lariya? Go.

0: Okay, daghang salamat diyan.
1: Salamat kay Jan sa imong panahon.
0: Salamat kayo. O sige, sa may imong bisig na kay imong timbayaon. Sige na, birahin na.
2: Si Emil de los Reyes, Maramino Caron.
0: Hmm. Akin sa pa?
2: O mga kuan ko ng British sa Cagum City, Maramino.
1: Aba.
0: Aba. Aba. Okay. Ang sa pag-iod?
2: O mga Anggoy Pamilyo diya sa Akupon.
0: Aba. Okay, mga Anggoy.
1: Thank you. Thank you, John.
0: Salamat kayo sa pagtawag diyan, ha.
1: Mabuhay ka diyan, ha.
0: Ayaw ka kuan, ayaw ka sa tawagan na Marine.
1: Ayaw ka tagam.
0: Ayaw ka tagam. Tawag lang yapon.
1: Sige. But anyway, mga Marine, atong oras alas 10:50 na sa buntag ay kamong hawa din, ha. Kasi to bagbalik din na patay video, okay? I-comment na rin niyo mga ay almost over your request ko, Maring Erika. Kanta, ha? Salamat.
0: Hanap po si Dan si Maring. Kagay ko number kaya mo. Apil po kong video key.
1: Wala, uwe. Hindi pa si Rimutigi. Ano siya nga, Maricel? Ano siya nga? I miss you, mga Maring. Also, Maring Erika. Aba. Natilaan na gano'n ka. Mingaw na dahi ka.
0: Ano din na Maring pag matilawan na? Mingaw na dayo?
1: Unsa pa man di ay.
0: Ah, di ay.
1: Asa si Josefina tidambunan nga, ha. Ay, katawaan mo tanila diya.
0: Lain siya ginatawaan ba?
1: Ay, gito kay Uyotar kaayo.
0: O, kanya guba pag ang nawong, tanaway ang nawong, guba kaayo.
1: Ano pa si Josefina tidambunan nga is watching. Is watching. Ay, nako. Ay, kamong hawa kay mo balik may human na. Sabi
0: okay.
1: Nila.
0: Mo kuan mo sa, sa tawag na mo. Na mo nguya sa tagloy a kay parang
1: mukaon sa tagloy a
0: oh mukaon sa tagloy a oy kay para mawawa po ng mga nasagaban
1: maginam sa mi og Santon Gold Coffee Mix aron nga molami amo ang pamati
0: magamanti yes paabot mo pa
1: yan mo ha
0: oh ay hawa
1: ay mo hawa kay wa mo pahawa a hulat ta benta mabayaran ka
0: yes
1: excited
0: exciting
3: mga katupa exciting
4: yes to help
3: exciting.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahintibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Maayong adlaw ka natong tanan, aniya tagaroon dili sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingan, niya ta sa balay ni Jernel, bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
9: Paggamit gina ko sa Crop Gold, the best yun. So nakita gina ko kung sa ka-epektibo.
8: Gusto ba mo na-obserbahan sa inyong mga nugas sa mais?
9: Dangko, himso.
8: Nabay, nagkuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uuma?
9: Oo, na, kanang uban na kong katapan nga wala sila kagamit o Crop Gold. Kaingong di sila nga masay gamit din mo, so nga nga nung lahi ako ah.
8: So, kapila ka mo nagamit?
9: Sa, ikan sa pag pugas na ko, ni-yap lang kong kinsik anlaw, ni-yap lang kong ispray. I-yap lang kong pulong anlaw, ni-spray na kong po.
8: Iyon mo na pamutulaan ka ron nga nakugid kayo improvement sa imong pagpanguma.
9: Dako, okay kayo.
8: Pilagi increase.
9: Sa una, malipay may mabutog sa gatos ka puso. Pero karon, dako na yung kalipay nga mabutog 130.
8: 130?
9: 140.
8: So kasi mo si, pagtanong mo, upayas ka ron pa na yabot na yan?
9: Oo.
8: So kung sa mga imong itaagni sa imong mga kaupan nga mga mag-uma din sa imong lugar?
9: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganing gamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantoy rin sa South Pangatukan, Kimanahit, Buginon.
8: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Jane, usakag graduating student. Sige na dyan kong kapulaw o tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako na yun yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na kong pagtinaw sa akong mga mata.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: Mga maring, balik na sa ito, Antulo Manon. Kung ako ikaw,
1: yes?
0: Di kandiri sa Studio X, mga maring. Ako yung hapon ninyo, mga ex. Kami ang inyong mga ex nga, kanang ex nga lamion, pakaayong.
1: Yes? Maroon ninyong ex nga inyong balikan.
0: Kami ang inyong mga ex nga lamion, pakaayong.
1: O, tanawa na yung mga 15 million, o. Oh, balik sa ito, kay ang ex nga lamion.
0: But anyway, mga higala, kini naman pagbalik, karoon, ikaw naman pagbalik sa ito ang programa, mga higala. Hatod ni, kanatan si Santon, plus coffee, me.
1: Yan, yeah, imino na lagi ko ang copy.
0: I miss that copy, ha ha ha.
1: Anak, anak pa si Josepina Maring, anak. Pwede man ko pagbabad mo snow bear sa ba, uy.
0: Maoba.
1: Magbabad, ako mo kayong beer, uy.
0: Kanang,
1: snow
0: na
1: beer.
0: Bayo na po ni mo, Josepina, uy. Gubaon po ni mo ang ba, uy. Kanang, gusto ko kanang, ikaw, tiyak na rin, nakatisin na magagagum-ugum ka.
1: Wala. Lahat na akong giugom.
0: Masa rin ito mag-iugom?
1: Katungkotlong.
0: Ah! Ay! Kasabaan siya ka ni Kuan anak dahi. Ni...
1: Sinsa?
0: Kasabaan ka ni Kuan, ni Kindi.
1: Kay, ay, lahat na ito kakindi.
0: Hindi mo saan kompetensyahan.
1: Eh, banana type pa itong Kindi.
0: Mau ba? Ay, nako ni si Kindi. Ay, para di ba mawasa kong nauna. Ay, nako.
1: Sinaanin Kindi, Maring.
0: Katugod, hindi mong hipasa sa Kuan.
1: Ay! Pagpasa ato.
0: Onto man di ay. Ato ang hotline, mga higala,
1: 0966-306-9569.
0: Alang sa gusto diyan nga mo tawag kay makigduet daw sa mo, makigtryo daw sa mo mga wapa.
1: Marisa Nancy, Nancy Camilo.
0: So ipunbok na, ma'am Nancy, oy. Kang
1: 0966-306-9569. Hoy! Lain kayo si Ri.
0: Ano sa ingon ni Ri?
1: Ano si Ri nga, request maring, she's gone.
0: Wala, lagi na si Ri.
1: Lain lagi na si Ri. Yan, lagi tang pa lisod-disurun.
0: Gusto rin kayo siguro niya nga mabungkag ato ang mga bubunlan. Lain lagi ka Ri.
1: Lain si Ri. Yan, siguro na ang paborito.
0: Kanang she's gone?
1: She's gone?
0: Ay, ikaw may nakauna-una, anak Ri. Ikaw na naikanta Ri.
1: Tawagin mi, Ri. Tawagin mi.
0: Sige daw, Bi. Tawag daw Ri, Bi.
1: Pamatod-in na, Ri, ha? Kangayin mo ikaw mo kanta.
0: But anyway, doon na tayo kanta diri ang giko, ha? Nakauna diri ang... Masa pati mga request diri aganit ya dari?
1: Na-adri almost diri, over you.
0: Almost over you?
1: Request ko anako maring. Si Erika, kanta. Salamat.
0: Sige, Bi. Si Alvin Gook, Bi.
1: Alvin Gook.
0: Kung kinsa makauna og dial sa tuang hotline, siya ang makigduet sa tuang. Sige, so, maestro, pakisearch palihog sa Almost Over You ni Shayna Easton.
1: Makauna, maring?
0: Hello, wala na siya maring.
1: Okay lang man. Amin ako naka-on kay Burnilanog man.
0: Burnilanog na siya. Wala na siya. So doon na pa yung number. Hingi po ako number niyo mga beauties. Oh, paabota lang, Josepina, tinambunan.
1: Sige, paabota lang kay ato ang ipin din ha.
0: Ato ang
1: para makita. Makita niya sa 11 million.
0: Okay. So andam na ba ang tanan mga maring? Ay naku, napadiri si... I miss you. Lagi si Rimutig Maricel. Salamat kay Maricel sa mapagtanab na minting.
1: Anak pa si Elisir. Oh, anak si Valiente. Bunal. Bunal lagi daw.
0: Bunal. Amerik, banakon. Bunalan. Salamat kay Animo di ha. Hoy, maayo buntag di ay kang kuan, kang Ma'am Bibing Mirafuentes. Dinaasa may Nuevo Iloco.
1: Oh, hila siya mo ni ha, nanay.
0: At ang imi di ha, mga mari, mga senior ha. At ang imi di ha, karong umabot nga Julio 26, adlang Domingo, kay di ha, may mo kuan, di ha, may mo rampa.
1: Manokad ta dito.
0: Nata ipaygayon di ha, mga mari, nga caravan.
1: Isa mo lang caravan, maring?
0: Kanang-kanang ko na tayo mga tayo mga medical check-up.
1: Ang mga free na siya marin.
0: Doon na po ay free.
1: Ang sabi ng uban di ay palito.
0: Doon na po tayo mga kuha. Doon na po tayo mga...
1: Discounted nga mga products.
0: Yes. Santon products mga yes. Maring. So say once yes again, kang Ma'am Bibing Mirafuentes. Hello, kisa na natin color tiya dariya. Hello?
2: Hello, mga Maring.
1: Oh, hello, Maring.
0: Kaya na ako kinsa ni.
1: Pero ba ganang kuhan? Ganang...
0: Is that you, Alvin? Alvin.
2: Maring, ang request na ako.
0: Kinsa ni ba? Ikaw ni Ben?
1: Alam kay Siri, mang yun yung tingin ko ka. Ay,
0: Siri ni?
1: Wala man rin imong, mga, imong singlo nun.
0: Ni absent pa.
1: Ni absent.
3: Ayaw naman.
0: Ah, sige, tagaan to kayo. Si Rima nakauna. So, tagaan to siya siyang she's gone.
1: She's gone, sige.
0: Ah, oh, si...
2: Maring, recluse na ako. Kamukanta, dilipi ako.
1: Uy, maro ka.
0: Uy, ikaw mukanta kay... Ikaw may magunin. Nakahuna-huna, ana.
1: Do it, maguni. Kung dili ka gusto do it, do it.
0: Do it.
1: Do it. Do it one more time.
0: Oh, gili ka mukanta si Ma'am Evelyn na.
1: Birahin din na parin ka.
0: Para rin sa mga taga...
2: Tungga ko maring sa inyo ang ano, Golden Boy.
0: Yes.
1: Ay, dili naman dala golden ni maring. Kitaas kayo mong request.
0: Diamond boys.
1: Ah.
0: Tia Daria, ladies and gentlemen. Para sa mga taga Jensen. Yan. Naikanta na ka na yun.
1: Taga General Santos City.
0: Sa mga taga Glan.
1: Taga Glan, Sarangani.
0: Taga Pulumulok.
1: Yeah, you kill this one.
0: Oh, siyempre kang Ri.
1: Birahi, Ri.

0: At stop siguro. Lain na kina si Rian.
1: Pwede ka rin.
0: Hey, bantay lang. Bantay lang ko ka rin.
1: Kaya si Ray, no? Kanang dako, naligunin ko ang sa
0: to. At ang undang ko na itong kabuang nire kay si Ray, mga dahilan, ani maring.
1: Ah, sige.
0: Murang matanggal na akong dilaok maring, oy.
1: Anyway, ato sa bisag liso, ato sa tagatagang ang chance para makarin niyo ta.
0: At least, na, kasi nakasugda na to.
1: Ay, Ray, pwede na ba maring niyo?
0: Maring niyo na rin, kaya kantahan na ba ya? Hingi po ako
2: na number. Igano maring.
0: Di ba ka musigin? Pero takang singgit di ari.
1: Kamera gina stress diri ay.
0: Lain kay si Riay.
1: Nakuan ko dako ang hikot na ring. Na...
0: tanggal ang hikot?
1: Tanggal kay
0: ni. Ay, kay na sobrang sa pangusog. Pangusog ni mo ang ugat. Ni mo nilo ang ugat.
1: Ako ang king of all nerve na rin.
0: Tanawan rin. Ang iyang iyang tali. Napong gabugto.
1: Ay, gabok. Gabok na mga na rin.
0: Kusgan kay mo ang pamintay maring.
1: Ah, sige, Ray, sa may mo ang paan ron.
0: Masigurahan mo yung shoutout si Mang Bibilin di, Ray. Shoutout na, Ray.
1: Go. Nawala na si Ray.
0: Nawala na si Ray.
1: Ray, are you there? Nawala na si Ray, wala na. So,
0: hello, Ray.
1: So, lain na po nga kuan, Bill. Lain na po, Bill. Kay...
0: Ana pa si Dennis sa, sa Romualdis. Ano siya, okay.
1: Aba, maragwa siya.
0: Ana si Josepina, oh. Kala ko ba, naip, kanta niyo. Naip gani.
1: Kaya magunta siya, kanang revise, magunta siya, revise penal code.
0: Sa kuan, magunta nga penal code, sa 104595.
1: Aba. So, aba nakagawa.
0: Ana si Josepina, oh, hingi po ako ng number. Ipin, siguro diya, ato, kuan.
1: Humanta ni kanta og she's ganon ya nagan gid ang ato ang kuan.
0: Balik daw number, sige na balik
1: okay,
0: yung number.
1: Okay, 09 66 306 305 95 69 69.
0: Bro, ang last gid akong ganahan man ring.
1: Hoy, tiya dari in fairness na human sa to ang she's gan, wa ato mga viewers.
0: Wala gyud da.
1: Oh, okay, nagan.
0: Natabunan sa to ang tingo.
1: Nagan ato ang viewers mga maring. But anyway, I'm gonna
0: kanta siya ng kang Alvin Go ako. Kanta na ba din mo?
1: Ah, si Alvin?
0: Oh, mas yung
1: malo. Bila ba siya ang kanang almost over you ba? Ang birahan ba? Kay
0: almost over you. Ang load yun na. Ikaw na ba yan? Gusto mo kanta lang daw. Sulohan mo na maring.
1: Sige, ato ni pinangod kang Alvin na Go ako.
0: Di asa, may apokon. Mga ba na siya? Si Alvin Go ako may apokon. Ayaw siya nakilaan. Ayahay kayo ang natagayaan ang video. Mga kwarta siya.
1: So, Nancy, hinaya po paghatag. Uy, ayun ang kasi Nancy.
0: Sige, kayo, ipin mo na diha sa kwan, Nancy. Ipin diha sa live.
1: Hello? Na. So, kanta po niya, Tadada. Kadibiyo ko sa ito, aning kantaha ay.
0: Mga pa rin eh.
1: Oo.

0: Selamat kayo. Thank you.
1: Pina mo na ilang pagdumot sa ato, Maring.
0: Kaya nagkikainan sila. Kailala kita ang pahirapan.
1: Ay, oh, gani.
0: Elma si... Elma, walk-in. Sa psst, layo na. Elma, walk-in. Oy, si Wilma. Sisitan man taniya, oy. But anyway, mga Maring, ay maghawa niya kay musunod na ato ang live drama diri sa XFM. Paabutan niyo ato ang drama kay Gadhan, kaayong mga Jerjelicious, kaayong niya mga topic ko. Patawag daw si... Kaya Mugel, aba, sige B, ah, sige B, sige B.
1: Mugel, tawagin.
0: Tawagin na bigay na numero ha na kay napalig-alig ning Mugel kuno sa tuwa mga taga DE. apat sa pangit og tingog abagi ko anta tiya darya gi away ta ni
1: si Wilma. Wilma.
0: Kabalo ba ka Wilma makina na og min sa American kuan? American finalist sa American American brand.
2: Ayaw naman.
0: Okay, so ato pabuton sa mga Marik kay dunay ng hagit diri sa bukid nun. Ato ni taga agchansa kay gihagit man ta. So hindi sa damo sibog tiya dariya. So ano na, hello?
3: Hello, good morning.
0: Hoy, ayaw tayo sa diya ini, oy. Okay, sa kensa ni
3: si Kwan ikaw. Ano ba yun?
0: Asa ni Pitanukad ni?
3: Sa Bukid nun!
0: Ay, kamusta?
1: Ay, sa Bukid nun ni Maring!
0: Kumusta ito mga ginseng di ha?
3: Ugat sa Ampalaya!
1: Oo, marang nami ito mga ginseng nga gipandala kay nahurot Maring.
0: Ay, giusap Maring?
1: Giusap Maring! Giusap sa waray!
0: Ay, aaba! Pero kay hit na kahit siya! Yes, sa waray di ay. Ay, nako.
1: Kumusta man niya ang bukid nun, Maring?
3: Kung, okay lang, Maring. Kumusta pag-iapon.
1: Sige, i-plaster na nato operator. Kaya mong atong pagkantahon niya.
0: Sa ikantahon, sa ikantaan niya.
1: Sa may talo si mong kantahon.
3: Kumusta ka, aking mahal?
1: Kumusta? Ay!
0: So, maestro,
1: nada na rin siya mahal. Kaya kaingon ko, ang iyang minahal, ano yung kanang dalapog armas, Maring.
0: Mao ba? NBA?
1: Ay, dili, Maring. Uy, ano nasa gobyerno?
0: Ano sa nasa gobyerno?
1: Ay, si pang-gobyerno.
0: Ay, sundaro.
1: Sundaro?
0: Oo. Kaya mga sundaro, no, kay kanang ninot kina sila magmahal, ay.
1: Mao ba? Atong ino na si Maring na...
0: Si SM.
1: Dine, si Kuan.
0: Kisa man si...
1: Ang singer. Siya si...
0: Kinis niyong kantor.
1: Si Junali.
0: Si Junali. Pamatunin na, ha?
1: Pamatunin na.
0: Ladies and gentlemen, Freddy Aguilar, covered by Junali.
1: Junali, yes.
0: Nagbukid nun.
1: Ang bayot.
0: Ayana.
3: Kumusta? So, wala mo ba yun?
1: Tarong nga diya kanta. Maulawan ta. Iwagayway ka ng plug sa bukid doon. Ay, pakauwaw.
0: Uy, nawala siya.
1: Oo.

0: Wala kanya ko mikropono eh. Lulungkot. Dami.
1: Na ang

0: Okay na mga payot, oy?
1: Ah, grabe mang Lord, banda yun.
2: Salamat kayo, journalist.
1: Lord, anong mayuta? Di man niya tiwasun.
2: What a beautiful voice you have.
1: You have a golden voice.
2: Yes, pasok sa next round.
1: Yes, this is your golden buzzer.
2: Golden buzzer. Golden buzzer mo ka.
1: Ay, lain lang yun ang Marlin. Yab-yab na ganda na ng mga microphone, Marlin.
2: Salamat ka sa gabi ng mga taga-bukid. Ayaw, Marlin, bugnaw po kayo ilang mga tingog
1: sa... Oo, Marlin, bugnaw pa sa thermos.
2: Bugnaw pa sa...
1: Thermos.
2: Kanang lubot sa kabaw. Anyway, thank you kaayo kang journali. Kung na tayo mga area manager diyan sa Kuandi ay sa Tuang Gabi Group of Company.
1: Musukon man po dahil na siya.
2: Kung nasa dyan sa napod sa Bukidnon.
1: Kay, atong tabuto na ni Maring kanil sa San Franz o sa Pagadian.
2: Ambot ay pangsyon na ba ito ang...
1: Pangsyon na ba na o malpangsyon?
2: Ito ang Kuandi ha? Ito ang gitaganan sa ito ang Gabi Group of Company.
1: Basing malpangsyon, Maring.
2: Anyway, ay maghaba mga Maring sa mga pagbalik. Ito ang natagaag pagtagad kining usaka short drama.
1: Short drama lang niya siya di ay?
2: Yes.
1: Apan sa kuwan na sa kanamurag ng sako indie films.
2: Yes, mura na siya grills lang ba? Kato,
1: reels lang siya.
2: Nakikita mo ba itong konsilyo na ito? Maha ito. Pinus na ko sa imo. Tunonggit sa imo.
1: Huwag ka na yan, Seri. Papatayin ka niya, Seri.
2: Anak ako ng COO. Sige, uban. Ay, maghapa mo sunod na ang live drama.

0: Nagkasalamat sa bandang militar. Thank you kayo. Nagkagamay atong oras mga higalapan sa di patamahuman. Ato na yung sugdan. Gikandria sa studio mga higala ang ato ang live drama ani-ana. Siyempre, kini ato ang drama tiyadari hatod di ka nato sa mga produktong gigama sa Hesto Health sama sa...
1: The Turbo Male Enhancer.
0: Sakto na siya.
1: Para ba... Para magsakto imong pagluhod? Yeah. Makasugakod?
0: Ay, magluhod kini ay.
1: Ano ba ang gilani mo maring para makasugakod yung kamaring?
0: Si kini talaga yung maka... Kung mamatood, ano?
1: Pamatood ikin eh. Pamatood ikin.
0: Tama. Pamatod ikin. Sorry, sir, Ken. Ah, syempre mga maring tiya dariya sa di patamag drama di ay ato sa di ay itimbaya o sa kamaayong buntag ang ato ang mga ganing kana ganing mga nakaroon sa mga kadalanan ato mga street sweeper.
1: Sweeper?
0: Yes. Delikado ng trabaho at tiya dariya.
1: Kabalo ka ka ng kadaon maring kaso kay managan ng mga sakyanan niya usay dili sila makitaan.
0: Di makita sila.
1: Maski makita ko na sa kanang naman sila reflector.
0: Anya, ako gi
1: naman sila reflector.
0: Giagdaman ko kani adto ana to wala pa ko trabaho, wala pa ko diri sa XFM. Giagdaman ko ang trabaho ana ko dili ko anang street sweeper. Oy. Sa day mo gusto ka street fighter. Mo to nga.
1: Ayaw di ma. Ano pala yung mga nang gigsudlan ma rin?
0: Karanti mo ganyan kung gusto.
1: Fighter, mo na yung gusto.
0: But anyway, ato ng trabaho ni Tia Dari, kagamay na itong oras.

Mga maring, maayong buntag diha kaninyong tulo o kung buntag man maabot kini ako ang suwat tampo. Nagipadangat nga ni ang tulo manun kung ako ikaw. Maring, itago na lamang ko sa pangalan nga Angela. Minyo, na ako iba na nga, itago lamang ito sa pangalan nga Eliezer. Og, lumalupiya mediriyan sa lungsod sa Bayugan. Lungsod? Grabe kini akong kaagi, tiya dariya maring Erika og Master Inday Tanini. Kaya nag-uwat kini siya at hinungdan sa ko ang manghod nga. Itago na naman ito sa pangalan nga Maricel. Og arong yung sabtan ang tanan, ingon niya mga panghitabo.

0: Sige na, good tea.
1: Ay, sakwa, okay lang. Pero kung bana, oy, dili na masugot.
0: Tea. Tea, Angela.
1: Ikaw ba? Di ka kasabot. Maulaw mangugo sa kumbana. Kaya ka na kumbana ka ng kuhan, ginag ka ng gabungkot na priminti ang nawong.
0: Hinagunti.
1: Di ka ginamusugot. Usa pa, babae ka.
0: Ay, kapoy manggunit dito sa atua sa mga agoy. Uy, wadji ka pangita ang trabaho ba niya?
1: Kada ka nito, namay ko pamangka si kuhan nito, si tata di kuhan, si tata o si kuhan.
0: Isa si tata, iyaan, tata, si tata bukol?
1: Tata bukol.
0: Da, sige na guti. May mandiri asa bayugan ba kay kuan daghag mga mapanarbaho andiri a.
1: Ah. Ay, imo ang kuya lagi, di mo sugot. Ako wala problema kay so igsoon lang ta, di mo sugot jug ko.
0: Mo sugot lagi na apoy hangyo kang kuya.
1: Kuya ano na lang kuya, sige, Lisan. Ako istoryahan og di mo sugot, ikaw ang moingon. Ah, na timing nga. Ay, pang.
0: Namalig ka diri.
1: No, na akong igsoon mo. Nihangyo, nahihangyo lagi.
2: Kada kay Maricel.
0: Ika Rizal, titi, maulam akong kuya.
1: Strict to kay now. Ibang diapang ipang ko. Oh, kanya ko yung ansin mo. Kanawang dagwayan na Chris Maot kaayo.
2: Oh, sumari mga tuyo deh. Sumari ang kining mang.
1: Nayay mo tingog diha.
2: Pang sumari, pagkalitan ang putan ninyo.
1: Wala mo na pak. Ikaw may nakalit og sulod niyan. Kalit lang ka nagsambat.
2: Ang sa day. Ang sabi ni tuyo, emergency ni Maricel.
1: Si Maris, hindi man na ingong emergency. Nang kinanglan lang siya kanang tulugan kay buhangyo ganit siya, diri siya doon siya matulog. Pansamantala.
2: Unsa? Wala problema, oy.
1: Ay, laruan ni mong singgit yan. Makuyawan mong putanan ni mong pang-oy.
2: Mang Angela, imo maning manghod si Maricel.
1: Mo gani, nanangin ka na itarong. Kuyawan mata si mong...
2: Wapag ka mananghid, musugot naman kong daan kay...
1: Paklaro ba?
2: Iman ko para sa uban. Ah, Sel.
1: Di ka malaman dyan ko nga, strictuhi ba yaka? Basi nga to ang mga katabang nila, imuhang strictuhan.
2: Adire, kamagod.
1: Mawala lang panglasa kamay sa panudan.
2: Sel, kanang kwarto speakers, imuhang kanang, ako lang nang hinluwano niya kay, ako ipagawa sa mga piano, kanang mga...
1: Hindi mo na ni mong budiga na diya, pang.
2: Wala gi.
1: Banto na nangita ko sa piano, kay mong piano ko wala na diya, nada diya suod.
0: Nga, okay lang sa inyo haya, nga diri ako po sa inyo.
2: Wala problema, eh. Ito kasi mong ate, ikaw, mang.
1: Ay, okay naman po siya ko. Ah, may problema. Ikaw kaya akong ipananghiran, no? Kay, say mo,
2: Sige.
1: Istituhan ba yung kagamay?
2: So, itong tuldukan, eh. Tuldukan na ito, eh. Pwede ka mong puyo diri. Bisa pag di ka mong nagbaho, diri na ka. Wala problema siya ko, ah. Ah, di ba? Okay na, mang.
1: Okay na, kaya na, pang.

0: Ah, Maris, mga on at adre, dali na.
1: Anaya.
2: Ah, Maris, dali na, okay. Nakahukad na yung kuya.
0: Oh, dali on. Okay.
2: Yung kuya ba yung galuto, ani?
0: Namikinig ka ng... Nagkabaw, mangod ko, Maris, ingon si mong ate, nga, hili, kung nung kamukaw na ning adubong nukos.
2: Ah, iha mo ng paborito pang.
0: Gikan pa ni sa kining nukos, ni, Prisco kini, gikan pa ni niya sa kining niyang bislig.
2: Ah, sa bislig din ni gikan.
1: Kay, ani, uy, hala po ako, ayos sa mga.
2: Ang sa mga kumbana nga.
0: O, oh, diriyo, imo ni. Imo ni, oh.
2: Ipantulak naman tanan sud dito sa pikas. Sa iya kang Maricel nga tubangan.
0: Inom sa kombino.
2: Oy, pang!
0: Imo ni.
1: Salamat ka,
2: iya. Ano naman tanan ng sud Anjil nga tubangan? Talan, mukha on, barbako.
0: Maris, kining ni ang Anjila.
2: Ikaw na, diri, pang. Gamay, nonsa naman ka.
0: Ay, palabig kaon. Kitako naging lawas ni mo.
2: Mamahaw ko sa akong matrabaho. Sa mga... Hindi naman ko ni mapaka...
0: Mura na kagatong blue.
2: Layo naman kayo na ang mga pagkaonan na mas tungod ni Maricel.
0: Hey, Angela, ay na si Gaon ba? Mura na kagatong ganing... Mura na kagalaton ng itong blue nga din ni Salud niya sa cyanide.
2: Ayan, kayo mo. Magutupang ngayon. Magutupang. Ano sa mga pang?
0: Bili.
2: Pakita po kung kamay.
0: Maris.
2: Iirog po na isa kasudaan nga nukos.
0: Binlig usa si Kuan ni mong ate.
1: Nara tiyo na yun, o sa kabok tiyo.
2: Hindi ko, ano ba yung lawat? Ang uno na lang gibilin.
0: Ay, oh, nga kayo.
2: Pila ba na yung kabok yung giluto, pang?
0: Ah, tuluran eh, tulo.
2: Ang tanawag ikuha.
0: Duha iya, isa imo, niya ako.
2: Uno pa yung gibilin.
0: Ay, sige ka mo eh. Ay, lagi si Plabi ka o daghan kayo, kay muda ko yung lawas.
2: Ano sa mga pangoy?
1: Sige.
2: Eh, bahala ka di, ay. Kamoy huta na lang na.
0: Mang!
2: Bahala ka!
0: Sa gila ni mong ate Maricel kay... Ay, tiguwang naman high blood na. Kahon dia kay... O niya, kuhaan sa takag soft drinks.
1: Pero meron gabi pa lang mga maring sa pagpuyo sa kuang manghod sa Mumbai. Nakapansin ko ba nga? Over magayani akong bana, uy na. Halos din naman ko pakanon kayo dito, may abunda ang pagkaon sa ako ang manghod. Kibiyadyo ko ganahan na maring Erika kay sus, kini akong bana, di gibiyan ni masaligan. Kay nabi na si mga kaagiri sa may bayugan uno. Kanya kay kuwadyo kayo ni siya ka ng six boy kayo ni siya kaniadto niya. Kini ba akong manghod nga disinibian niyo sa bayanin nga kanang humay kaayo, gwapa ba yagin ni siya? Nahadlo ko ba nga basig yang kuanon ba? Human ani, paglabay sa pipila ka mga adla mo, napunin ang mga nahitabo.

0: Bang.
1: Bang.
0: Mamaling kis ako kay Borag, wala nang kisulod atong ref. Wala na tayo kauno niyang panihapon.
1: Ayan, doon na kay kwartang dad, ya.
0: Mo ka rin nananggit ko si mo, kay tagaan ko ni mo.
1: Naising ko melo.
0: Ihurot na ito ni grocery ni.
1: Ihurot na, di ko ganahag doon ay sukli.
0: Okay. Okay, salamat pang.
1: Palito si Maricel sa mga paborito niya, ha?
0: Ah, siyempre, mamalingi ko. Ikaw, hindi ka matrabaho.
1: Hindi, kapoy. Eh, naglaay ko.
0: Parang kapoy man ka.
1: Murag
0: lain. Asam niya ka gabi nga. Sa'yo makaniuli, kapoy di ka.
1: Murag lain akong pamati. Murag ko ganang kakalinturahon ko.
0: Sige, pag-inom.
1: Umar ko mo, Jyoti.
0: Nay, medicinal kit niya, oh. Nay, pag-inom, nay, parastomoy niya.
1: Sige, mang.
0: Ato na ko.
1: Tuwa na gini kong asawa. mabaktas ko pa yung skwarto sa ko ang bayaw, bi. Dire ko, bi. Akong giwahing gamay ng portahan. Saan di ba yung portahan na mura mo ng aparador? Tingog sa iyahang ko. Ako isirag balik, bi. Kapag maipit man taan, eh. Uy. Si Maricel. Nag-ilis? Nagkatakanta siya? Uy. Kakurba siyang lawas. Mura siyang lawas ni Candy Biloso.
2: Ayaw na ma.
1: May adlaw raw niya ka. Dili pa karon pero abutan yung panahon nga. May adlaw ka sa kwa Maricel.
3: Nakapansin ko sa kuang bana nga si Eliezer mga maring nga di na sa kagunahan kay mo trabaho. So kagana sa kuang balay ang kuang manghod kay wala pa mo ni manarbaho kay wala po sa kita trabaho ba. Dakada kay mga panahon nga nasasabay. Pag ulit ako sabay may mga unsahay nga mga insidente nga makapakurat o maisa kuang kagulingon ba sama ni ini.

0: Ay, kakapoy. Abotan siya ko sa balay. Pang!
1: Mang! Ay,
0: uy, anong tapis mo lagi ka?
1: Ay,
0: anak. Saan ba kagikan?
1: Gikan ko nag, ano yung gikan ko nag, nag-hapbat ko.
0: Nag-hapbat ka?
1: Nag-hapbat ko kay Igang mga kayo. Kining jamuta yung aircon lagi.
0: Ay, pati nga naman, pakunin mo nga di, makakagatapis.
1: Alam naman ko magtapis. Mag-gitaray taos ba eh?
0: Oh, sabagay.
1: Ay, matusok sa kwarto. Patak ka naman kayo.
0: Tarungan nila kay Kuwana na dali, okay. Ang mga rin panilalingkin eh, andaman eh. Ato sa kusa ko si Nabi.
2: Ah,
0: si Maricel.
2: Na, IT.
0: Uy.
2: Nalalag ka.
0: Naligo ba na kay Kandi ay?
2: Naligo.
0: Ganyan na kandi ha?
2: Baguhay lang.
0: Baguhay lang?
2: Oo. Ano na IT?
0: Wala, wala. Wala, wala. Okay lang, okay lang.
2: Masama niyang Danny mo.
0: Ang pinaling kayo, ikaw pala yung kuhan ni Bic. Ikuhan, sulod ng serif ang uban.
2: Ibutan na dyan, mag-ilis ako sa kuhan sa kwarto, ha?
0: Sige. Katingalan, kaya niya ilang ibuha. Akong bana, hindi kandiya. Nagtapis. Panulong ko sa CR, nakita na ko. Bagong kaligo akong manghun. Matingala makuhan nila, uy. Unsa ka, ang... Unsa ka, ni... Nagdaot talaga kay Kunao na, or... Unsa ka...

0: sinabi mo.
1: Brazil!
2: Si?
1: Nato yung silingan din na ba? Na nilayos mo ito ilahang kuwan. Bantay niya sa tindahan. Kanang, yeah. Kanang bikiri. Kanang sunflower nga bikiri. Masiganahan ka mo trabaho. Wala sila tindira.
2: Ay...
1: May na lang, makatabang si mo. Pampalitin mo mga imong gamit.
2: Hindi, uy. Kapoy man akong lawas.
1: Uy, naunsa ka ng kapoy? Naunsa man ay... Pagtrabaho, uy.
2: Kasihan ko magkuan ba ka ng...
1: Karang ka, unsa may kapuyan? Sa
2: bikiri, uy. Kaya di ko
1: gulang mag-kasyap sa bikiri. Tataka lang, may ikaw ang mumasa.
2: Nya, init ba yan, ano?
1: Tindira, nagani ka, no? Kahira.
2: Dili ko, kay mahadlok ka manukli. Di ko masipiat ko, te.
1: Nahadlok mo ka makatapal. Naunsa man ka... Pagtrabaho, sayang naman nga trabaho. Sayang man po gaayo guna, Maricel.
3: Ayaw sa po siya ng bata, kundi mo trabaho.
1: Gawas lang po ka kalit pang. Mulaban man kasi. Patrabaho nga niya ako manguno para makabalog sa trabaho.
3: Dili mo gusto mo trabaho, imo manguno. Ayaw po siya kay... Gusto pa siguro niya.
1: Dili man, wala man nag-ipugos.
3: Gusto pa siguro niya mag-relax kay fresh graduate pa guna siya.
1: Magkano sayang magod kayo ang mga panahon.
3: Bata pa man po na po.
1: Bata pa man. Sayang kayo ang panahon pa. Huwag makakasabot. Samtang napay bakante sa bikas, dili man naingon nga kanang mag-regular ka diya.
3: Pwede rin man na siya diri sa sabay. Tabang-tabang niya, hatag-hatagan na guni mo o kanang arama kapamalit sa siya mga panginhanglan ko. O saan naman taong ka, Angela?
1: Wala man, okay naman. Nakakuha lang kung masinig mo, okay siya. Murang, tingala mo po kunin mo anong masuko, makasakuha.
3: Wa man ko masuko. Nagsulti raman ko.
1: Nga, niingot, ni opera ba ko ang trabaho?
3: Kaya, gani, no,
1: makita mo ko na ko diri sa panimalay nga, sige lang sa lingkod, sige kunit niya ang cellphone.
3: Wala ba yan na siya lingkod? Nagkatrabaho ba yan na siya? Gahuga siya sa plato, gapanghinlo na siya mga jilusi.
1: Ay, natural mag-inang niya. Oh. Alam nga ka naman siya diri. Kung ano na lang, common sense na lang guna niyo. Alam nga mag makipuyo ka, magsige lang kag-tindog niya.
2: Ate,
1: kanang... Ate naman na sa'yo mo ang...
2: Iya,
1: kung
2: hindi ko gusto mag-away mo ni ate, narbaho na lang ko.
3: Ikaw kung marbaho ka.
1: Mayo kita makatrabaho. Okay raman. Samtang ang paabot ka sa imuhang mga
3: na-apply
1: ka ka.
3: Okay raman, narbaho ka. Pero, di kang patakaguan na sa mga laki, ha? Kay, na, kiras kagara na ba mga laki ron? Nahilig ka ba eh?
1: Ay, mo gani. Kanapon, maglikay-likay ka na, Maricel. Ayaw ko pensa sa mga lalaki. Tanawa. Nanggawas sa mga lamok.
3: Kaya sa to.
1: Tanawa. Ikong ka pang nagtrabaho na si Maricel, napa may mga lamok na bilin lagi. Wala isprehi.
3: Sige, patrabaho ay. Kung gusto niyo patrabaho, sa mukha po ni mo. Sige, mal-mal na baba ni mo.
1: Saan ba suko mo ng tawanan eh?
2: Ate, sige, kung gusto nga mag-away mo ni.
1: Di gani, kung gusto ka mo trabaho, trabaho. Kung dili ka, bahala ka oy. Kapag ingat, ka hanggang na ibakante di ang atindira. Kung dili po ka, bahala ka.
2: Sige, ti, manarbaho na lang ko.
1: Malakos ako.
4: Okay na ako ang problema maring Erika tiya dari og master and director nini. Kay mo rin naikausapan akong banal sukad nga niabot dari ako manghod nga si Maricel. Kaya ba mo rin sobraan siya kasaka ka-care ba? Mura kalig siya ang igsoon ni Maricel maring Erika tiya dari og master and director nini. Kulbaan ko ba kay basig? Huwag ka na sila kasumpay na?
5: Ayaw naman.
4: Permirang gabi sa pag trabaho ani ni Maricel. Mokin niya mga nahitabo.

0: Oh, nakon saan makadira sa gawas pang? Ay, oh, mamakan ni sulod.
1: Eh, paabot ko kay nang hodi mo si Maricelo pa magkauli. Tabo, pag sa mga tao ron nga dahang mga bugi-bugoy ba?
0: Ano mo, paabot ka? Kamalo naman itong muli. Anong paabot ito, maraman na mo?
1: Dili.
0: Ikaw lang naman itong bayana to.
1: Ay, di. Usang taong ka, Jila?
0: Uy, matingala lang kung nimo.
1: Ano kay pag-care sa ibang manghod?
0: Ay, ga-care ta. Kamalo, pero kamalo na siya. Tigulang na siya. Kamalo na siya. Mauli. Katuod na diri. Ang kong katingalahan, anong... Ikaw ba? Ang natingala lang ko imong atensyon na siya tanan. Ako imong asawa.
1: Dautan na muna.
0: Ako na imong asawa, pang. Dili ka mo. Wala ko na dautan.
1: Tabaw ko si mong gunahuna. Dautan na imong huna-huna.
0: Wala ko dautan na ginahuna.
1: Ano nga, gidurahan ko ni mong nga.
0: Wala.
1: Guna ko'y gusto sa iyong manghod.
0: Wala ko nang ingon, anak. Ikaw rin sa iyong baaraan ni gawas.
1: Pero mo kina imong ipasabot.
0: Wala. Ingon lang kung anong imong atensyon na siya priminti nga. Nanaman ko din sa hulod sa balay.
1: Samo kay Gab.
2: Wow.
0: Isugay ka.
1: Ayaw. Mulat ang panahon nga. Magbasol ko nga nagpakasal ko ni mo ha.
0: Anawa?
1: Sobrang kakasilus ang bayhan.
0: Nabot mo ka niya. Layo na kayo ang atong kisigutan.
1: Si Pao na ganun.
0: Si Maricel na. Ganun lang ko pang oy. May isukom niya ka pang. Saan man niyang may tawanan eh? Tingala ko nga. Kamalo naman tumuli ako manggod. Ano? Atangan pa man niya sa gawas. Kay kuan daw ka nang nag-care siya. Muna tingala ko ngayang atensyon halos na kang Maricel. Bantay lang ako lang ng... Bantay nyo din ako ni. Bantay katawaan na ka.
3: Mga mga maring ako ang problema. Bisan nga wa ako'y mga ebidensya, pero muro nakadura dito ko sa mga panglihok sa kumbana nga si Eliezer. Nga muro pag doon sa'y gusto sa ko ang manghod nga si Maricel. Although nga wala lang ko sila makitaan sa akto nga doon ay mga lima ayo ba nga mga binuhatan, pero katong may pagawa sa ako ang banagikan sa banyo kay gatapis siya. O niya, pagsood ako sa banyo, mo pa'y pagawa sa akong manghod nga gatapis sab. Niya, isa raman ang banyo maring Erika o tiya dariya master in data nini. Nakakay mga pungutana nga nag-limining ako ang galamhan. Nabuot ko nga kamo diha inyong mahaupayan maring Erika o mga maring. O sa may angay na kong pagkabuhaton, palayasan ko na lang ba ni ako ang manghod nga si Maricel? Aron nga, dilit na may dilit maguba ni pamuyo na mong sa kumbana nga si Eliezer? Libog siya ka ikaw mga maring. Kaya wala na po may mamagpapa no. Sa kuara ka puyo ni ako ang manghod ba? Kung kamo ako, kung ako ikaw mga maring, o sa may angay na kong pagkabuhaton, palihog tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong suhat magtatampo, Angela, ng Bayugan.

0: So, grabe jo kayo mga maring ato ang drama today. Mga tato ang kaagi ang gibasa, kaagi ni Angela, tagabay you guys.
1: Dili sa basta-basta ni si Kuwan, si Maricel.
0: Kuya sab kayo si
1: Kaya ang attention sa iyang bana na nakiyaha.
0: Sa gisuot pagod ni Angela sa tayang tampo diri ang guwapo gyud ni si Maricel.
1: Mao di ay nahulog siguro ang loob sa ni kitsa tong pangalan
0: si Eliezer.
1: Eliezer.
0: Ang kuan daw kay si Pamarog ganang Shopee man lagi to. Kanang sakto kay Pamarog niya kandilaon kay galong ligid ga iba. Napot si Shopee. Napot si Shopee.
1: Wala pa kong i-order ba rin. Napot si Shopee.
0: At least, gi, kuan ka nga pa-orderon ka.
1: Inani ma rin ba akong ka, matingan ako ni kuan lalaki po usahay kay. Anong naimo ambot sa bago silang pananaw, ilaha pong, ilaha na yung banatan na yun o ganang pakitang gilas.
0: Hapan na yun sa.
1: Oo, hapan na yun.
0: Pero kanang, kanang ba yung ingan?
1: Si Eliezer, nga, kung nakagusto siya, ipakita na niya sa yan. Sa pag-care.
0: Yes.
1: Makita mo yun na ba?
0: Hoy, lisod biya gining kuan, lisod biya ning ngana nga mga intenses, no?
1: Oo.
0: Kay doon na mga chance nga, kanang, kalimbawa, babae ka, yung imong bana, nakay mangod babae, papuyon siyong bay.
1: Oo.
0: Hoy, delikado gina siya kay, kanang mga laki na mo, kuan gibiya nagbasa kay kuan ay.
1: Kinahanan yun na ay, bantayanan yun na, dapat magpalit si kuan si si kinsa ka nang bayaran ng Cinder?
0: Si Kuan, si Maricel.
1: Yes, ang Cinder.
0: Si Angela.
1: Si Angela.
0: Palit sa CCTV.
1: Oo, para makita ano yung sa iyo.
0: Ibton sab.
1: Kana lang.
0: Para di makita ang mga katikaran diha sa sulod.
1: Wala. Ag dapat ka lang mga hidden camera.
0: Kana.
1: Eh, para makita ang yun.
0: Pero ay, kana mga, kung kuan, good boy, ako, no? Kung, di na siguro niya papuyon sila kung
1: okay,
0: duda siya. Uy, boarding house na lang siguro
1: niya. Anak pa si Wilma Wakin, o. Anak, lailahe, maguna kay Giamping anak niya na I love you na siya. Anak, uy.
0: Aba.
1: O, di anak pa yun. Period, na ay gusto siya.
0: Mm-hmm.
1: Kuya siya ni si Wilma Wakin.
0: Kuya siya mga kuan, mga intelektual.
1: Kuya siya mga lanti po siya pauna-una. Mm-hmm. Tinood ka na imo yung Wilma, si imo rapun na.
0: Ayun pa si Lo Honey, nga nagdag-om, nagyodiria sa malay-balay, kinsa man nang nagkanta, we. Mga dalahig, mansab, kaulunong nagyodiria.
1: Sala na sa nang bukidin, ano ni kanta na niyo?
0: Jonali.
1: Jonali. Ano nga man siya ni dapat na nanangid sa usak para umulan, at least nanangid siya.
0: At least nakahipos sa mga hinalay.
1: Hinalay.
0: Nakakuha na sa mga binulad ng mga humay. Nakataklop na strapal.
1: At siya, balik na kang kuhan kang Angela.
0: Sige daw, atong balikan. So, ato na siguro na tambagani ka. Api, kini piligro man na itong oras
1: niya. Ay, ma. Sige, ikaw may nakalik-alik, ani. Ikaw na lang siguro tambagani.
0: Ako, ikaw, kung namati ka man karon Angela, paminawa niya akong tambag. Kanang lisod yung kaya ng mga ing-aning mga kuan, mga hitabo. Kay nakabalo ba ka? Kanang anak ng mga hitabo, lisod yun. Basta ing-anak ganing ng mga hitabo, lisod gina siya. Kaya alang sa iyo mga kasayuran ni mo, Angela, kanang mga panghitabo nga sinisura gina.
1: Ang libo ko ni mo maring ba? Puro mo lang lisod ni mong ipanglitos.
0: Kaya lisod, yun bitaw kayo.
1: Mga na, kaya lisod ni mo na mag-ituyok gun. Nalibo ko ni mo ba?
0: Nyara ha, kay...
1: Nalibo ko si mo ni mo ang advice maring.
0: But anyway, mo gini akong tambag.
1: Okay, mo na gini.
0: Kung di ka gusto nga may tabo ang imong ikahadlukan, so, kung ano ni ka ng ayaw tagaig chansa ang panahon nga makahatag og higayon.
1: Ha?
0: Yes. Oo, so,
1: ba't
0: pasabot na ako, ipa-boarding house na si Kuan, si, si Pina, dali, sa si Pina, si Maricel.
1: Ang lisod na maring, pag mga boarding house, pabor na kaayo si Lando, ha?
0: Monitoring, mampun.
1: So, butangan ni mo o ka ng guardyado siya?
0: Monitoring, butangan niya, dito niya butangan o mga hidden camera.
1: Butangan na lang yung GPS ang pitakan
0: ni... Kasi ilain na noon
1: ba? Pitakan ni Eliezer. Butangan na yung GPS. Kung asa si
0: Eliezer. Ibilin ang pitaka. Dili ang iyang... It may game si butangan GPS. Kasi magiging ang pwedeng mabilin.
1: Kana. Kaya pwede. Ayaw na ba? Kung mabasa ma rin, makuha na siya, mag-grounding.
0: Akatong kuha niya. Soundproof. katong kuan, katong waterproof na JPS ay muhang
1: ibutan. Gusto ko si Wilma.
0: Masay ko ni Wilma.
1: Unsa man ang atambag, oy.
0: Wala, ay naging si Wilma makina.
1: Murang lain si Wilma. Dili siya ganahan siya mga karong mari.
0: Gusto ko niya brito lang paipunon sa sabay. Kayo niya masumpayan.
1: Sige, gusto niya majerjiran siya. Sabi ko sa mi Wilma, gusto niya majerjiran si Maricel.
0: So ako alam niya, kung ako ikaw, Angela, kuan siguro na siya ilaina.
1: Ilaina ang bulok sa mga dili bulok.
0: Minyo naman ka nya imong mangho dalaga pa man siya. Pero ako na pasabot nga ilain nga palayason ha. Ang gusto na kong ipaibot. Ipasabot di ay. Nga ipalain na nimo siya og kanang Pinoy anan pero manarbaho na min siya. So but legal aid siya makakaya na siya magsarili pero under monitoring gyapon nimo siya.
1: Ipasabot.
0: Imo gyapong abagan.
1: Gyapon,
0: abagan na gyapon nimo siya.
1: Imo ba gyapon nang igsuon?
0: Yes. O nya ang imong bana, imo na gyud siyang warningan nga di ka pwede mo tamak dito.
1: Yes, dapat kay, tamat lang.
0: Ano mo tama ka dito kasi may imong kuan dito nga di makataga dito, di maka borders.
1: Wala po si tuyo dito.
0: Yes. So, dili na kasbay o balay trabaho lang mo.
1: Ana lang gyud.
0: Mga imong mga kuan.
1: Napay pahabol si Ismael Asmiliano Asuncion. Paulian na sa ilaha kay basig mabuntis na din ha sa imong bana.
0: Mm-hmm.
1: Problema na sad na buragi ganahan na sad si Maricel.
0: Aba.
1: Kana lang po no kung nakasinabot sila ang duha.
0: Katong pagsood niya sa bahay nga bagong nagtapis ang banan niya. Pagsood po niya sa banyo, nagtapis po niya ang mangon. Wala takabalo sila yung tabo ato.
1: Wala. Ug matod pa na yun, basing nagsumpay sila ang duha na.
0: Basing ang mga saksi ato sa pangitabo, katulog yung mga butiki.
1: May na kay butiki ato.
0: O di ba ka to mga
1: ukok? Wala, delikado sa nang kahintang. Pero tama po siya pa uli. Wala naman po siya ulian nito. Ismaila, kay ang iyang ginikanan mga patay naman daw.
0: Oh.
1: Sila na lang doon mag-exo na bilin.
0: Diyan lang sa istasyon sa XFM Manarbaho.
1: Pwede sa diri. Nawatod yun ako sa diri.
0: Ito sa Mayugan ba? Sa
1: kuan? Sa Mayugan. Diri si... sa tuan na lang maring.
0: Ayaw diri kay...
1: Delikado pa. Delikado
0: sa diri. Ay waray diri.
1: Ay waray waray diri.
0: Manamigang oras, salamat kayo sa padangat sa inyohang kaagi Angela sa tuang tulumanon.
1: Kung ako, ikaw.
0: At ito mapuhon, kita magkaoban ako si Maring Inda Erika. Diligwapa, dilimestes, sa apan ni makopian sa antungod ka, mangunay usilingan.
1: Kanilang yapon ninyong iyan sa kanunayin panamakin ng sitiya, Daria. Mag-ingon nga, no ID, no entry.
0: Daghan kayong salamat, o. Thank you.

sofa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Sandigan Bayan, naglabas na ng reswarant laban kay Senator Rodante Marcoleta. Mike Defensor at dalawang iba pa.
2: Senator Marcoleta, personal na sumuko sa PNP CIDG ngayong araw matapos matanggap ang arrest warrant.
0: Senate President Wingat Chalyan, iginitahanda na po ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day one ng impeachment trial.
2: House Prosecutor, nagsagawa ng press conference ilang oras bago ang impeachment trial ng Vice President.
0: Pagliban ni VP Sara sa pagdinig po sa Senate Impeachment Court. At babaliwala sa panawagan ng taong bayan ayon sa House Prosecution Team.
2: San Jose National High School sa Tacloban, inigpitan ang seguridad sa pagbabalik eskwela matapos ang paumaril.
0: Balitang regional, mga katropa, meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling asawa sa Davao City. Kapatid ng sospek na nagtitinda ng prutas na damay din.
2: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump makikipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey.
0: Showbiz tayo, Kaylene Alcantara, inaming na biktima ng phishing scam.
2: Sa balitang sports, Justin Brownlee out sa laban ng Gilas kontra Australia mamaya dahil sa injury.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Lunes, July 6, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Cebu sa 88.3, at XFM Pagadian sa 89.5, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Diretso tayo sa detalye ng balitaan. Naglabas, katropa, ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kinakarap nitong kasong plunder. Ito'y matapos tanggihan ng anti-graft court ang motion ng kampo ni Marcoleta na ipagpaliban ang pagpapalabas ng warrant of arrest at ang mga proceeding sa kaso laban sa kanya, pati na rin kina former lawmaker Mike Defensor at dalawang iba pa. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, tinanggihan ang motion dahil nakitaan ng korte na may probable cause sa kaso ng senador. Kahit magpapatuloy ang pagdinig, alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Nahaharap po si Marcoleta sa kasong plunder kaugnay na umani hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE noong 2025 election.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, personal na sumuko si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG ngayong araw matapos matanggap ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Ayon kay Marcoleta, voluntaryo siyang umarap sa mga otoridad bilang paggalang sa umiiral na proseso ng batas. Sinabi niya na nakabidbid pa rin ang kanilang motion to quash at motion to defer na anya'y bahagi ng kanilang legal na hakbang upang kwestiyonin ang kasong isinampa laban sa kanya. Igirit din ni Marcoleta na bagamat may finding of probable cause ang Sandigan Bayan, umaasa siyang didinggin pa rin ang hukuma ng kanilang mga musyon. Binigyan din ang senador na handa siyang sumunod sa lahat ng legal na proseso habang ipinaglalaban ang kanyang panig sa korte. Samantala, dumating na si senador Rodante Marcoleta sa Camp Crame bandang alas 11:25 ng umaga.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglabas naman ang pahayag, mga katropa, si dating Congressman Mike Defensor matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion to quash at mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya kay Senador Rodante Marcoleta at sa dalawang iba pa. Ayon kay Defensor, mauna pa umano silang makulong kaysa sa mga tunay na nagnakaw sa kaba ng bayan. Iginit din niya na sila umanong lumalaban sa korupsyon ng unang naharap sa isang kasong anay walang batayan. Sa kabila naman ito ay nagpasalamat si Defensor sa mga sumusuporta sa kanila sa gitna po ng kinakarap nilang kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ni Senate President Wid Gatchalian na nakahanda na ang mga security at crowd control measures para sa pagbubukas ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sinabi ni Gatchalian na naghanda ang Senado para sa iba't ibang posibleng sitwasyon, kabilang ang inaasahang mga kilos protesta sa labas ng Senado. Humingi rin anya ng suporta ang Senado sa Philippine National Police upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang paglilitis. Kinumpirma rin ni Gatchalian na siya ang mamumuno bilang presiding officer ng impeachment court alinsunod sa umiiral na rules ng Senado. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento sa mga nakabinbing usapin na tatalakayin ang impeachment court dahil ito anya ang pagpapasyahan ng mismong hukuman. Dagdag ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagtalakay ng iba pang mahalagang panukala kabilang ang national budget para sa taong 2027 kasabay ng paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
0: Mahigit sa 6,600 na pulis naka-deploy na po para sa Senate impeachment proceedings. Katropa natin sa balita, Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report. Report.
3: Mayigit 6,600 na mga pulis ang ipinakalat ng Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng Senate impeachment proceedings lamang kay Vice President Sara Duterte ngayong araw, Hulyo 6. Ayon sa PNP, 3,250 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado habang 2,900 civil disturbance management personnel ang nakandang rumresponde kung kinakailangan. Bubuo rin ng special task group, nagdagdag ng CCTV cameras at nagpatupad ng traffic rerouting bilang bahagi ng security measures. Naka-alerto rin ang mga kalapit na ospital para sa anumang emergency. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Ratatis Jr. na handa ang PNP ng gampanan ng tungkol nito na may profesionalismo, disiplina at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Inikayat din niya ang publiko na makiisa sa ipinatutupad ng seguridad at traffic arrangements upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng impeachment proceedings. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Senate President Wid Gatchalian igirit na handa na ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day one ng impeachment trial. Narito ang report.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report. Report.
2: 100% ng handa ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, kabilang na ang posibilidad ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis mamayang hapon. Ito ang tiniyak ni Senate President Wid Gatchalian na nagsabing nakahanda na ang Senado na gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala rito ng sambayan ng Pilipino bilang impeachment court. Ayon kay Gatchalian, haharapin ang Senado ang paglilitis ng may integridad at buong paggalang sa salikap batas upang matiyak ang patas at maayos na pagdaraos ng proseso. Pinaghanda na rin niya ng Senado ang lahat ng kinakailangang hakbang sakaling personal na dumalo si Vice President Duterte sa pagbubukas ng impeachment court. Kasabay nito, tiniyak ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas na tutugon sa mga hamon at pangangailangan ng bansa sa kabila ng pagsisimula ng impeachment. impeachment proceedings. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ang Senado sa pagtupad sa mandato nito sa sambayan ng Pilipino habang isinasagawa ang makasaysayang paglilitis.
4: Pinaghandaan in any eventuality, nakahandaan naman. Kaya merong mga ganito yung arrangement natin sa labas, pati yung mga nagsabi na magra-rally, pinaghahandaan na rin. So, humingi rin kami ng suporta sa PNP para masigurado na orderly, no, yung mga demonstrations sa labas ng Senado.
2: Ang tinig ni Senate President Win Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Hinikayat po ni Senate President Sherwin Win Gatchalian ng lahat ng Senator Judges na dumalo sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya alas 2 ng hapon. Ayon kay Gatchalian, isang constitutional duty ng Senado ang pagdaraw sa impeachment trial at mahalagang gampanan ito ng bawat senador. Sinabi po niya mga katropa na sa ngayon wala pang natatanggap na abiso ang Senado kung personal na dadalo si Vice President Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa publiko na suportahan ang layunin ng prosekusyon sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, mahalagang manaig ang katotohanan at pananagutan sa gitna ng paglilitis.
5: Kailangan po nating pumili kung para ba tayo sa tama o para sa mali, kung para ba tayo sa katotohanan o sa pagtatakip ng katotohanan, kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan, kung para tayo sa kasalukuyan at hinaharap o sa madilim na nakaraan. Sa mga susunod pong mga araw, hahayaan po nating magsalita ang ebidensya. Hahayaan po nating magsalita ang katotohanan.
2: Iginit niya na ang magiging batayan ang kaso sa mga susunod.

0: impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ko, mahalagang maunawaan ng mamamayan ang constitutional process at ang papel nito sa pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Sinabi niya hindi dapat ituring na isang palabas ang impeachment trial, kundi isang proseso ng due process, rule of law at pananagutan. Binigyan din pa ng kongresista na may karapatan ng publikong marinig at maunawaan ang mga ebidensang iharap sa paglilitis. Kasabay po ito, hinikayat ni Ko ang publiko na maging bukas din ang isip. Pakinggan daw ang mga ebidensya, iwasan ang disinformation at makibahagi sa mga talakayang nakabatay sa katotohanan. Ayon pa kay Ko, ang magiging resulta ng proseso ay may mahalagang epekto sa kinabukasan ng bansa at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni House Impeachment Team spokespersons na ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng impeachment trial ay isang pagkakataong hindi umano natuguna ng matagal nang hinihintay ng taong bayan. Kabilang sa mga nagpahayag sina Lanao del Sur, 1st District Representative Jar Ozia Alonto Adyong, Kabataan Party List Representative Rineco at Attorney J. Tolosa Jr. Ayon sa kanila, personal na desisyon ni Duterte kung dadalo o hindi sa paglilitis. Ngunit, siya rin ang inaasahang magpapaliwanag nito sa publiko. Iginit ng House Impeachment Team na matagal nang nais ng maraming Pilipino na personal na marinig ang paliwanag ng Vice Presidente kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin nila na umasa pa rin silang dadalo si Duterte sa mga susunod na pagdinig upang magkaroon ng pagkakataong direktang sagutin ang mga isyong matagal nang itinatanong ng publiko. Sa kabila nito, itiniyak naman ang prosecution panel na magpapatuloy sila sa paghaharap ng ebidensya alinsunod sa constitutional process.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita muna tayo, mga katropa, puspusan na po ang paghahanda ng San Jose National High School dyan sa Tacloban City para naman sa ligtas na pagbabalik eskwela matapos nga ang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan noong June 22. Sa tulong ng lokal na pamahalaan nila, naglagay na ng 16 na karagdagang CCTV at isang public address system sa loob ng campus para mapalakas ang seguridad. Nag-donate din ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ng 2 metal detector para sa security screening sa mga pauning pasukan ng paaralan. Sa pagbubukas po ng klase, ipinatupad din ng paaralan ang blended learning upang hindi obligahin pumasok sa face-to-face classes yung mga estudyante na patuloy pang naapektuhan ng nangyaring trahedya. Ayon sa pamunuan ng paaralan, layunin po ng mga pinatupad na hakbang na matyak ang mas ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral at kawani.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po isabayan din na napapanood, napapahinggan sa XFM Zamboanga, 99.5 katropa. XFM Palawan sa 104.7 at XFM Santiago Isabela sa 104.9.
1: Balitang Regional.
0: Diretso tayo sa Balitang Regional sa bahagi ng Davao. Meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling mister. Kapatid ng suspect na nagtitinda lang ng prutas na damay din. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
3: Kapwa naka-confine ngayon sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang 2 babae matapos pagbabarilin pasado alas 7 ng gabi sa Barangay Ubalde, Agdao, Davao City. Kinilala ang mga biktima sa mga alias na Jem, 48 anyos at Jen, 36 anyos na kapwa nagtitinda ng prutas sa lugar. Sa panayam ng XFM Davao kay Davao City Police Office Spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, kinilala umano ng mga saksi ang suspect bilang asawa asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang mag-asawa isang araw bago ang insidente. Pinaniniwalaang isinagawa ng sospek ang pamamaril bilang paghihiga.

0: Nanti, habang nagtitinda ang mga biktima, dumating umano ang suspect sakay ng motorsiklo at walang habas na pinaputukan ang dalawa. Nadamay lamang ang isa pang biktima na kalaunan ay napag-alamang kapatid din pala ng suspect. Patuloy namang nagsasagawa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa nasabing suspect. Naideploy na rin ang tracking team habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children o VAWSI, bukod pa sa ibang posibleng kasong maaaring isampa laban sa kanya. Inaalam pa ng mga otoridad kung ang pamamaril ay direktang may kaugnayan sa naunang alitan ng mag-asawa. Nilinaw naman ng DCPO na isang isolated case o alitang pampamilyang isang insidente at walang indikasyong may kaugnayan ito sa iba pang krimen. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mag-asawang senior citizen natagpo ang patay sa labas ng kanilang bahay sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
3: Patay na at nakahandusay sa harap ng kanilang bahay ang mag-asawang senior citizen na kinilala kina Arcelia Sobredo, 63 taong gulang, at Rofo Sobredo, 83 taong gulang ng Barangay Salngan, Pasig City. Ang dalawa ay natagpuan ang kanilang kamag-anak na wala ng buhay kung saan si Arcelia ay may sugat sa ulo at ang asawang lalaki naman nito ay may sugat sa likod. Hulyo 4 ng gabi nang may marinig na dalawang putok ng baril ang kanilang kamag-anak. Na-recover ng mga kapulisan ang dalawang cartridge ng bala sa crime scene na pinapaniwala ang comparable sa .45 caliber na baril at tatlong live ammunition. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang salikod ng pagpaslang sa mag-asawa at nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
4: Babae pinaslang ng live-in partner dahil sa selos. Lalaki pinatay dahil sa toy gun. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Hiwalay na insidente ng karahasan ang naitala sa Toledo City, Cebu nitong weekend na ikinasawi ng isang babae at isang lalaki. Patay ang isang 33 anyos na babae matapos umano'y paulit-ulit na saksakin ang gunting ng kanyang live-in partner dahil sa matinding silos sa sityo Dapdap, Barangay Dumlog noong Sabado. Kinilalang biktima na si Anan Maniakapa habang ang suspek ay ang kanyang 40 anyos na live-in partner na si Cyril Cabaluna. Sugatan din ang stepfather ng biktima na si Pedro Madrid Rizal, 63 anyos, matapos niyang tangkain awatin ang suspekta. Batay sa imbestigasyon ng Toledo City Police Station, kapwa pagkalasing at matinding selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Napag-alamang on and off ang relasyon ng magka-live-in partner bago ang insidente. Umuwi ang biktima sa bahay ng kanyang stepfather matapos silang magtalo. Ayon sa pulisya, sa pilitang pumasok ang suspekta sa bahay matapos sirain ang bakal na grating sa kusina. Habang naghahanda ng hapunan ang biktima, inatake umano ito ng suspekta at paulit-ulit na sinaksak ng gunting sa noo, mukha at Iga. Naristo ang suspect noong Linggo ng umaga, Hulyo 5, sa Barangay Kambangog sa isinagawang hot pursuit operation na naharap ito sa kasong murder at physical injury. Samantala, isa ring 25 anyos na lalaki na si Nico Bacos Largo ang nasawi matapos paulit-ulit na hampasin ng bato sa ulo at muka sa Barangay Poblasyon, Luray 1, Toledo City. Ang suspect ay si Kent Mission Escuto, 30 anyos, residente ng Toledo City, voluntaryong sumuko sa pulisya at naharap ngayon sa kasong homicide. Sa paunang imbestigasyon, nangyari ang insidente bandang 1:30 na madaling araw nung Sabado habang lasing ang suspekta. Ayon kay Escuto, nadatnan niya ang biktima na walang suot na damit at may tila baril na nakasukbit sa baywang. Inakala niyang tunay ang armas at posibleng aatakin siya kaya itinulak niya ang biktima. Nagsuntukan ang dalawa hanggang sa paulit-ulit niyang hampasin ng bato ang biktima. Kalaunan, napakalamang replica gun lamang ang hawak ni Largo. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya kung may nauna ng alitan ang suspect at ang biktima. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Mahigit 1.5 na halaga ng droga na sabat sa dalawang HVI sa ikinasang by-bust operation sa Altava, Saclan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo.
6: Live report.
3: arestado ang dalawang lalaki na itinuturing na mga high-value individual matapos mabilhan ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 4,100 pesos na Baybas money sa poblasyon Alta Basaclan kahapon araw ng Linggo, Hulyo 5. Ang operasyon ay kinasanang pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit at Altabas PNP kung saan matagumpay na naaresto ang mga subject person na sina alias Nonoy 34 anyos at alias Dudoy 46 anyos, kapwa mga residente ng Rojas City, Capiz. Sa pag-body search ng mga otoridad na recover kay alias Dudoy ang karagdagang tatlong sachet na suspected shabu na nakabalot sa towel. Gayon din na may lima pang sachet ang na-recover kay alias Nonoy na nakabalot naman sa tape kasama ang drug paraphernalia. Samantala, na recover naman ang karagdagang bulto ng suspected shabu na umaabot sa 27 sachet sa loob ng sasakyan na ginamit ng mga suspect papuntang Altabas. Sa kabuuan, nasa 35 sachet na suspected shabu o katumbas ng 230 grams ang nakuha sa mga suspect at tinatayang nagkakalaga na mahigit 1,564,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Altabas PNP ang dalawang suspect para sa karampatang disposisyon. Mula dito sa Axofam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino, Axofam News.
4: At Katropa Tricycle sumalpok sa kawayanan sa El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
6: Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang dalawang iba pa matapos ma-aksidente ang sinasakyang tricycle sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Villa Libertad, El Nido. Kinilala ng El Nido PNP ang nasawing pasahero na si alias Warren, 51 taong gulang, residente ng Barangay Villa Libertad, na idineklarang dead on arrival. Dakong alas 5:30 ng umaga, sugatan din ang 31 taong gulang na kinilalang si alias Carlo, tricycle driver, at si alias Ramon, 18 taong gulang, na pawang mga nakatira rin sa lugar. Sa investigasyon ng PNP, binabagtas sumano ng tricycle ang kahabaan ng Barangay Villa Libertad nang mangyari ang insidente dakong alas 4:10 ng madaling araw. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang pagpapatakbo. At pagsapit sa kurbadang bahagi ng kalsada, nawala ng kontrol ang tricycle driver dahilan upang maaksidente ito sa kaliwang bahagi ng kalsada at sumalpok sa kawayanan sa gilid ng daan. Agad na rumesponde ang MDRRMO at isinugod sa hospital ang tatlong biktima. Inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury laban sa driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
4: Tropang Brian, lalo lumakas si Super Typhoon Bobby habang natili pa rin nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, mamamataan ang bagyo sa layong 200 o 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon na may lakas ng hanging aabot sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 265 kilometers per hour, habang kumikilos naman pakanluran, Hilaga kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
4: Inaasahan pong papasok mga tropa sa PAR bukas ng gabi o sa madaling araw po na Wednesday. Tatawagan o papangalanan itong Super Typhoon Inday.
2: Mababa man ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan, pero inaasahan naman na hahatake nito ng habagat, kahit pinayuhan ng publiko na maging alerto at manatiling tumutok sa mga susunod na update kaugnay ng Super Typhoon.
4: Tropa, sumigat pong araw, 5:32 this morning. Lulubog mamaya alas 6:30 ng gabi.
1: Balitang International.
4: Diretso na tayo sa International. Hatid po sa atin ng Santon Gold. May pagpulong si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey ngayong Linggo para talakayin ang mahakbang sa pagtutuldok ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa isang senior U.S. official, nakatakdang magkita sina Trump at Zelensky sa Wednesday para pag-usapan ang posibilidad ng pagtatapos ng halos 3 taong digmaan. Sinabi ng opisyal na nananatiling halos walang pagbabago ang sitwasyon. Wala umanong malinaw na pag-usad ang magkabilang panig sa nakalipas na buwan. Darating naman si Trump sa Turkey sa Martes at una may pagpulong kay Turkey's President Recep Tayyip Erdogan na siyang host ng NATO Summit. Nakatakda rin mga katropa siya may pag-usap kay Syrian President Ahmed al-Zajara at magsagawa ng press con habang nasa Turkey. Bukod sa usapin ng Ukraine, inasahan din hikayatin ni Trump ang mga bansang kasapi ng NATO na dagdagan ang kanilang gastusin para sa depensa.
1: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay atit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kaylin Alcantara na nabiktima siya ng pisin scam. Ibinahagi niyang nakatanggap din siya noon ng text message na may link na kanyang naklik kaya kalaunan ay naging dahilan upang mabawasan ang laman ng kanyang bank account. Sinabi ng actress na hindi niya hinabol ang nawalang pera dahil matagal niya na ito nga napansin at naniniwala siyang mahirap na itong mabawi. Inamin din ni Alcantara na nakaranas na rin siya ng cyberbullying tulad ng maraming iba pang public personalities. Ito ang kanya naging sagot nang matanong kaugnay sa panibago nitong role sa primetime action series na Task Force Firewall bilang forensic analyst na si Kylie Sandoval. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melody Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
4: Ang Balitang Sports katropa, hatid naman sa atin po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi mapaglaro si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa kanilang laban contra Australia sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ngayon pong araw dahil sa tinamong mga injury. Ayon sa Samahan Basketball ng Pilipinas, SBP, dumadana si Brownlee ng hamstring strain at peroneal tendinopathy. Kanya pong binti bukod pa sa pamamaga at cartilage defect sa kanyang kaliwang tuhod. Malaking kawalan si Brownlee para sa Gilas na haharap sa Australia sa kanilang road game sa second window ng qualifiers. Sa pagkawala po ni Brownlee, inaasahang mauna sa opensiba ng Gilas na Juan Gomez de Liano, Kevin Kembao, Carl Tamayo at siyempre si Dwight Ramos. 11 manlalaro lamang ang bubuo sa lineup ng Gilas Pilipinas sa netong laban kontra sa Australia.
1: XFM News Nationwide.
4: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong July 6, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
4: Patuloy niyo pong subaybayan ang XFM 99.5 Mega Manila at buong XFM Philippines para sa ating
1: XFM Impeachment Coverage.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
4: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Isang malusog na tanghali, mga ka-Weldas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang magbabahagi sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sakala po natin butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. May kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa atin pong talakayan ang atin pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Doc.
1: Okay, isang malusog na araw at isang mapagpalang hapon. Mga ka-wellness at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Welcome po sa ating programa sa hapon pong ito. Sana po'y marami tayong mapag-usapang kapakipakinabang na bagay para po tayo matuto kung paano natin pananatiling healthy itong ating pong katawan.
2: Okay, mga ka-wellness, another day, another topic naman po ang ating pag-uusapan na kung saan ay napakahalaga po kung paano mapanatiling malusog ang ating katawan. Kaya handa po ang inyong mga listahan para po ay meron kayong gabay sa pang-araw-araw kung paano iwasan at kung paano palakasin ang katawan sa pamamagitan po ng mga natural na pamamaraan dito lamang po sa ating programang The Secret of Health.
0: Siyempre tayo po napapahinggan sa lahat ng ating pong XFM stations at Solid FM at sa iba pa nating mga radio stations sa partner po natin. Nationwide yan, mga ka-wellness. Ha? At tayo rin po ay napapanood na ngayon sa ating pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na, eh nako, ito, napakagandang paregalo para sa inyo, mga ka-wellness.
2: Well, tama ka dyan, partner, sa mga pong mga tagapanood po natin sa ating Facebook Live. Mm-hmm. Kayo po ay pwedeng makapanalo o manalo ng regalo sa ating Healthy Katropa Giveaway. Ang gagawin lamang po ninyo sa mga nakasubaybay po sa ating Facebook Live ay inyo pong i-share ang atin pong live streaming para naman po ay mas maraming maabot at makita po ng inyong mga kakilala at kamag-anak ang ating programa na kung saan ay baka pwedeng makatulong sa kanila ang atin pong talakayin araw-araw kung paano din sila makaiwas sa mga karamdaman. And of course, doon po sa mga naka-experience ay pagbili ng atin pong mga produkto sa Yes to Health ay inyo pong i-comment ang inyong mga good experiences, mga kagalingang hatid ng Yes to Health products po sa inyo at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Baka po kayo ang mapili po namin na siyang mananalo ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Mm-hmm. Sundin nyo lang po, mga ka-wellness, ang ating mechanics. Yan. At malay nyo, kayo ang mapili natin at maswerteng mabahagian ha, na atin pong Santon Gold Coffee Mix sa gift packs. Sama po kami dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Ha. Pwede kayong mag-check sa atin pong hotline number 0969-609-6545. At kung hindi po gawin ka masaya na inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At syempre sa mga nagnanais naman na masubukan yung ating produkto, ano, pwede po kayong pumunta sa ating mga partner distributors gaya po ng Mercury Drug Stores, Watson's, pwede rin po sa The Generic Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug, Generica Drug, maging sa South Star Drug. Mm-hmm. At sa mga iba pang mga ano, actually ngayon meron na tayo sa Save More, ano, sa
2: Fisher Mall.
1: Yes. And soon sa Pure Gold.
2: Pure Gold. Yeah,
1: oh, yes. Sa grocery, ano. Mm-hmm. Pwede nyo mabili especially atin pong coffee, ano. Pagtanong lang po ang Totok Yes to Health para makaiwas po tayo sa imitasyon. At kung nais nyo naman na umorder sa ating online store, pwede po kayong pumunta sa Shopee. Hanapin po ang ating store doon, Yes to Health 2011. Para maka-order po kayo kahit saang bahagi ng bansa, pwede hong umorder, pwedeng cash on delivery at kahit saan po makakarating basta mayroong rider na nakakarating sa inyong lugar.
0: Yun, no? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto ha, sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Especially sa mga senior citizen. Pakidala yung ano po ninyo, ID and yung senior citizen card para maka-avail ng special discounts po natin ha sa mga ka-wellness natin yan na gustong mag-avail ng atin pong mga produkto.
2: And of course, ang Yes to Health Clinics po natin na mga ka-wellness ay meron pong unique at special na mga serbisyo na angkop po sa iba't ibang uri ng karamdaman, lalong-lalo na po kapag mayroon kayong chronic disease. Sa atin pong Yes to Health Clinics ay meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy and herbal therapy, and also acupuncture para po ay ma-enhance ang function ng ating mga organs sa katawan, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and terahertz therapy para ma-enhance po ang function ng ating mga bone marrows, and also natural therapy na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon na kung saan ng traditional at makabagong techniques na pagsasaayos ng mga problema sa ating litid at mga kasukasuhan.
0: Kaya sa mga gusto maka-avail ng ating pong mga services, ay bisitahan nyo po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinics sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, South Bound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: The secret of health.
3: Healthy habits, healthy life.
4: The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay hitin sa atin ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga gusto maka-avail yan ha, puntahan nito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa panahon ngayon mga ka-wellness, napakarami nating naririnig patungkol sa kalusugan. Iba't ibang mga pamamaraan, iba't ibang mga life hacks kung tawagin, or health hacks. Ha? Kasama na dyan yung diet natin, yung ating pong physical activities. Napakarami na ngayon ang na-expose doc sa mga ano, mga itong fitness exercises kung tawagin. Ano? Cycling, running, marami na yung nakiki-participate. Ayan. Oh. Yung bago ngayon, pinagkakaguluhan talaga, pickleball. Kahit saan, ano, meron. At maraming pang iba na mga pamamaraan na iniisip ng mga tao kung paano sila mapapalusog nito at magkakaroon ng maayos na pangangatawan or kalusugan. Ngunit, alam ba ninyo mga ka-wellness na kahit na gano'ng karami o gano'ng tayo kaabala sa mga pampahealthy na ito, mm-hmm. if meron tayong nakakaligtaan na isang parte ano ng kalusugan natin, ay minsan nababaliwala yung mga effort po natin mm-hmm. yun. Ano? Itong pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa mga vitamins, kung anong kahalagahan nito sa atin pong kalusugan. Kaya sa episode na ito, sasagutin natin kung ano yung mga particular na inquiries ng atin pong mga kawenes patungkol sa paggamit ng mga bitamina. Bakit mahalaga ito sa ating katawan? Ano yung mga naiutulong nito sa katawan natin? Ano yung iba't ibang uri ng mga bitamina na kinakailangan ng atin pong pangangatawan? At ano yung mga sinyalis pag nagkukulang na tayo sa mga bitamina na iyon? Kasi mahalaga na malaman natin yun. Ano? At paano tayo nakakasigurado na nakakakuha tayo ng mga essential vitamins na kinakailangan ng atin pong pangangatawan? Kaya tuto kayo hanggang sa dulo ng atin pong programa dahil atin pong hihimay-himayin ang mga kaalaman po na ito. Ngayon ang katanungan, Dok, bakit mahalaga o bakit kailangan natin ng mga vitamins? Nakukuha ba ito sa mga pagkain na ating nakakain? At ano ang mangyayari sa ating katawan kung tayo ay magkakaroon ng kakulangan sa mga bitamina? At yung mga vitamins ba, Dok Algie, pare-pareho yung functions nila sa katawan natin?
1: Actually, para sa ating kaalaman na yung even yung maliit na deficiency sa isang particular vitamins, halimbawa, no? Pwede maging dahilan ng isang seryosong karamdaman. Hindi yan nare-realize sa ating mga kababayan, mga ka-wellness natin. Ano? Kasi noong unang panahon, for example, yung, alam mo yung kakulangan ng vitamin C, hindi yan nare-realize before. Until such a time na nagkaroon ng isang nakamamatay na sakit, yung mga sailor. Naka-apekto to sa napakaraming sailor. Sila yung mga tumagtatagal sa dagat, mga 3 months, 6 months. Namamatay sila sa isang misteryosong sakit. And they identify it lately, yung scurvy.
2: Scurvy, yes.
1: And yung scurvy ay dahilan pala sa kakulangan ng vitamin C. Oo, naakala nila isang plague na pumapatay sa mga sailor. Nang makita nila na, uy, ang dahilan pala nito kakulangan ng vitamin C, kaya ang ginawa nila, pag lumalaot sila, may dala na sila mga lemon. May dala na sila mga kalamansi.
2: Citrus. Na mga pagkain.
1: Oo. And doon, nasolusyonan yung tinatawag na mysterious death ng mga sailor. And later on, mas luminaw pa na kahit pala hindi ka tamaan ng isang infection, basta magkulang ka sa sustansya, pwede ka mamatay sa isang uri ng karamdaman. Actually, yan yung problema, ano? At for example, yung isang vitamins na sa tingin ko lang parang imposible na magkaroon ng deficiency dito, yung vitamin D. Alam mo ba na ito'y nakaka-apekto sa mahigit 1 bilyong tao sa buong mundo?
2: Wow.
1: Yung vitamin D deficiency. Samantalang ang vitamin D, kung lagi nating sinasabi na magpainit ka sa araw, then some particles of the sun can convert your cholesterol underneath your skin to a functional vitamin D. Pero bakit marami pa rin ang kulang sa vitamin D?
2: Yes.
1: And another, yung vitamin A deficiency ay pangunahing dahilan ng preventable blindness, especially sa mga bata. Yung vitamin A, ang daming source sa pagkain yan. So, kumbaga, despite ng kanilang importance, yung mga vitamins ay madalas nami-misunderstood na ating mga ka-wellness. Marami, mga tao na ini-ignore lang nila. While yung iba naman, masyadong na-overuse yung supplements na hindi naman yun yung kanilang particular na kailangan. For example, those who are always taking multivitamins na, di ba, pag multivitamins, marami yan. Pero yung kanilang particular specific need, nagkukulang sila. Ayan. So, yun po yung gusto kong makita natin. Alam mo, yung mga vitamins, mga organic compounds yan na kailangan ng ating katawan at hindi ito kailangan ng marami. Kailangan lang nito yung sapat na amount. Mga ka-wellness, ano? Hindi katulad ng carbohydrates, ng protein at ng fat, ang mga vitamins, hindi siya lang bibigay ng energy directly. Yan ang katotohanan yan. Pero sila ay napakalaki ng role at essential sila sa energy production. O ganun din sa immune system function, sa repair and regulation ng ating katawan. And ang mga vitamins, wala siyang calorie. Yan yung mga kailangan natin maintindihan. Okay, ang vitamins ay merong 13 essential vitamins na dinidivide into 2 categories. Okay, 2 groups. Una, yung fat-soluble vitamins. Yung fat-soluble, kilala ito sa tinatawag na abbreviation na ADEC. Okay, ADEC meaning vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. pag kinain mo to, nai-store to ng ating katawan sa ating liver, sa mga fats natin. Mm. Okay, kailangan ng fats to absorb by yung mga fat soluble, yung intake. Ano? Mm. Water soluble naman, nangunguna dyan yung vitamin C, tapos yung kilala natin bilang B-complex vitamins. O, B1, B6, B12, yung mga folate, etc. So, hindi siya na-store sa katawan ng matagal o marami dahil itong mga water soluble, fina-flush out ng katawan kung alumang vitamin na soluble sa water ang hindi na niya kailangan.
2: Kailangan.
1: Mm-hmm. Oo, kaya doon mo palang makikita na magkaiba na yung mga vitamin ng ating kinakain araw-araw.
0: Mm-hmm. Yun. Kaya halos lahat ng functions ng katawan natin, Doc, ay responsible ang mga iba't ibang klase ng vitamina dito. Ano? At pwede tayong magkasakit sa mga simpleng kakulangan ng mga vitamina kung ano man yung magkukulang doon. Ano? Wala tayong choice, kundi dapat kunin natin ito every day, pang-araw-araw. Either sa food or supplementation na kinakailangan maipasok sa katawan natin. Pero linawin natin, Doc. Ano yung mga ginagawa, yung particular na functions ng vitamin sa ating pangangatawan, Doc Ron?
2: Well, ang vitamins is yung tinatawag natin na catalyst.
0: Mm-hmm.
2: So that means para siyang ano ba, pindutan na kapag kawala yun, hindi may mga certain function na hindi nagagawa ng ating katawan.
0: Uh-huh.
2: Let's say for example, sa energy production, ibig sabihin may mga tao na palaging pagod ng katawan, that means low ang energy production.
0: Uh-huh.
2: Dito naman sa vitamins, ang B vitamins ay kinoconvert nito ang mga pagkain natin into energy.
0: Uh-huh.
2: Kaya pag mababa ang B vitamins natin, let's say yung folate, B1, B2, B12, is nanghihina ang katawan.
0: No?
2: So, you may feel fatigue, weakness, at kalimitan is poor concentration. Kaya kung mapapansin natin, yung mga bata na hindi masyadong nakain ng mga gulay at saka mga beans, pagdating sa klase, mahina yung concentration nila. Kasi hindi nakaka-produce ng energy to function properly ang brain. So, also, immune function. Ang vitamin C ay nagbo-boost ng ating immune defenses na kung saan also, ang vitamin D naman ay nagre-regulate ng ating immune response. So, ang C, nagbo-boost. Ang D, siya yung nagsasabi kung kailan magfa-function or magre-respond yung ating tinatawag na immune system.
0: Mm-hmm.
2: At ang vitamin A naman ay nagpo-protekta sa ating mga mucous membranes, which is undernet sa mucous membranes, nandun nakatira yung ating tinatawag na mga immune cells.
0: Mm-hmm.
2: Now, sa brain and nervous system naman, kapag kulang ng vitamin B12, meron pong mga pasyente na merong depression or severe depression na kapag ka nagtitake sila ng vitamin B12 ay natutulungan yung kanilang depression.
0: Mm-hmm.
2: Kaya tinatawag na vitamin B12 deficiency sapagkat ang vitamin B12 is very essential sa tinatawag po natin na nerve function para mag-connect kasi merong electrical signals. Ang brain kasi natin, hindi yan katulad sa wiring na dugsong. Meron pong tinatawag na synapses na kung saan tumatalon yung mga ano, yung electric signals. At kapag kakulang ng vitamin B12, hindi makatalon yung ano, yung electric signal sa ating utak. And also folate, ito po ay nagsusupport ng brain development. Kaya nga, mapapansin po natin, merong trend ngayon kapag ka nagbubuntis is pinapainom ng folic acid. Meron namang bagong research, bakit daw nagiging mas dumadami yung tinatawag natin na postpartum depression nang dahil naman sa tinatawag natin na folic acid. Kasi nakita nila na ang folic acid pala is hindi siya kayang i-metabolize ng katawan at mas lalo pang nagtuturo sa ating katawan na mga ilangan ng tinatawag natin folic acid. Bakit kaya? Kasi hindi ang folic acid ang kailangan natin ng ating katawan kung hindi yung tinatawag na folate or methylated folate ready to be absorbed folate sa ating katawan at makukuha po natin yun sa mga green leafy vegetables. Kaya may mga pasyente tayo sa clinic na kuminsan nagtitake sila ng ano, ng folic acid, mas ina-advise natin na instead na take yung folic acid is kumuha sila doon or bumili sila ng vitamins na yung tinatawag natin na methylated.
0: Mm-hmm.
2: Or kumain ng maraming tinatawag na green leafy vegetables and beans, which is very high yung tinatawag natin folic acid.
1: Kaya doon sa tinatawag nilang postpartum depression, napakalaki ng role ng ano, ng B12
2: yes,
1: sa brain health. Kumbaga, pag kala natin nag-aarte lang pero hindi natin alam. Isang sitwasyon na pala talaga 'yon na nangyayari sa kanyang nervous system.
2: And uncontrollable 'yon. Hindi pansin ng katawan na kulang pala 'yon, pero kapag ka na-diagnose na merong ganun, that is the reason why palagi nating palagi dito sa mga clinical natin, practice natin, na kapag ang isang babae ay merong or nagdadalang tao, kailangan talaga mag-consume ng green leafy vegetables and beans para hindi magkulang yung tinatawag na folate. Now, with regards naman sa bone health, ang vitamin D is tumutulong na ma-absorb yung calcium. Kaya, taking just calcium is not really yung tinatawag natin na sakto na na just taking calcium. It needs vitamin D to be absorbed and to be part doon sa tinatawag natin na construction ng ating bone health, ng buo nating katawan. And that is why ito din, kailangan din, very essential ang vitamin D. Kahit na nasisikatan ang araw, especially doon sa mga nagbubuntis, for bone development ng sanggol. Kasi yung rickets, ang rickets kasi ay isang karamdaman na kung saan is nadideform yung bone. Merong tinatawag na club-footed. Yung iba naman is maiksi yung bone. Merong possible din na yung dwarfism is isa din yun sa nagiging cause yung deficiency ng vitamin D. And that is why taking vitamin D, you cannot overtake yung tinatawag natin na sobrang pag-inom ng vitamin D. Kasi kailangan siya hindi lamang doon sa function ng ating bone development, but also sa immune response natin. That's why taking vitamin D3, also yung tinatawag na yung ating produkto na premium D3 natin, is very essential, especially doon sa mga nagbubuntis. And also, sa vision and skin naman natin, ang very essential is vitamin E and vitamin A. Kaya doon sa mga nalalabo ang paningin, taking vitamin E and vitamin A, also samahan pa ng zeaxanthin at yung lutein na nandun sa Vision X natin is would greatly help yung tinatawag natin na doon sa may mga problema sa panlalabo ng mata. With regards naman sa blood circulation, ang pinakakailangan ng ating katawan is itong vitamin K. Kapag ka mababa ang ating katawan, kalimitan, yun yung tinatawag na nagkukos ng hemorrhage or bleeding. Ang vitamin K kasi, ang ginagawa niya, it helps blood clot and also vitamin B12 and folate. Ito naman.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna yung punto na sa kahaponan katropa. Ang oras, hatod sa inyo ng Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Sa mga katropa nato din ang medyo thinking of trying to do healthy living, well, I guess you should start choosing the right vitamin C katropa. Kaya nga naman, ang vitamin C, ginatawag na itong catalyst of all vitamins tungkol sa ginahatag niyang epekto sa inyong panglawas. Oh, the more healthier ang body, the more ang hatagan mo niya o kabaskog kahimsog. Ay na. Mo nang abtik mas kanunay, di ba? Ito, bago rin ni Agi, abtik kayo.
2: Ay,
1: o, si Alimata. Abtik pas manatad, o, basta makainom og vitamin C. Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yeso Health. Ketropa X-rated na.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Marape ka.
4: Basta naman. Even though it's
0: been so long. Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay Kunin.
3: Promise?
0: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo. You like
0: crazy. Kasakit.
5: Pero diba, ligit up lamang ka, diba? Kasakit na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagang sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw na.
0: X-Rated.
3: Morris!
5: Uliya ka nun. Pahila.

0: It's 1:23 in the afternoon. Ketropo, welcome sa programang X-Rated. Up until 3 in the afternoon. And yes, ako na po din yung makaupan. Wa jud the choice. Atong oras, ketropa, alauna 24 na sa kahaponon. Oras, hatod sa inyo ng Windsor Colorun 2026, mga katropa. Get ready, Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Colorun 2026 on July 18, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. For lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, and 4 Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Yes, you heard it right. You can register now. You can visit the registration booth at Abiliano Sports Complex every Wednesday to Saturday. Today, wala kasi it's Monday. Free online registration. You can message the Windsor on Facebook. And of course, you can visit their website, windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Colorun 2026. Ayan, sa mga gusto mag-jogging-jogging, di ha? Ayan, ana si Sir Jailord. O, ana sad. Yes, watch it. Ana po ko. Ano bang magagawa natin? Yan na talaga yun. Ako lang talaga makasama niyo buong hapon. Maganda. Chinita, Luzon, Visayas, Mindanao. Ilapin na sa magkalaing-laing mga istasyon all around sa Mindanao o Visayas. Sa Kidapawan. Oh, hapit ng Kidapawan, di ay. Hapit ng Kidapawan. But anyway, aside from Kidapawan, pagpaminaw di ha sa Jansan, Davao. Maabtan di akong Davao ka, maabot po ng pagsibya di sa Samal. Kung tagong po ka, maabot po ang pagsibya di sa Laing Dapit pagin sa Davao de Oro. Grabe naman sa akin. Di ako sa may Davao City, maabot sa ito sa Santa Cruz. Oo, may tayo maabot ang Turil. Man lugar di ha. At singon man ko eh. Og nga po ito madungog po ito sa Bukidnon. Og sa XFM Mati. Hello po si inyo dyan. Magandang hapon. And of course, madungog po ito karon dili lang di ha. Madungog po ito sa Zamboanga. Ayan. Oo, magtatagalog tayo ng konti kasi alam naman natin na may mga katropa po tayo na hindi po nila tayo maiintindihan sapagkat kung nagbibisaya ako. Kaya ito po susubukan po natin na talagang Tagalog po yung gagamitin ko. Alam ko naman na hindi pagkakaila na hindi naman mahahalata na bisaya ako. Kasi sa Tagalog ko pa lang naman, nakikita nyo ba? Ganda-ganda pakinggan. Para ba talagang ano eh. Parang somewhere down the road. Ano ng balita? Balita sa TV at radyo. Ayan, nandak pa naman daw si Marcoleta. Ganyan, actually, ako na ni Chica, ganyan. Sa naman ni... Uy, gihurot na nila ang kuan. Gihurot na nila, ma'am. Murang mag-grupo naging sila, BGMP. Wala pa na yung PDI. Ano naman eh? Pilipinas, ano nang nangyayari? Diba? Maano ka talaga? Makukuratan ka talaga, day. Masabi mo talaga sa sarili mo na bakit? Ang hirap mong mahalin, Philippines. Sana. Okay. Hello, mans. Hello, Boss D Vlogs. Kagwapang nag-iisang DJ Reyna Chinita. Nag-iisa rin yun kaya ako naman isa sa booth. Wa man niabot to ako ang talent. Oo, kato kay, tagam na siguro Doc JJ. Kaya umugay TF ko, ditsuran ako pa onboard. Nakabantay siya, mamurag. Ano man kay, dinay-ray na yan. Ay, may pisik. Isang kape, ha. Ano ni balik? Alamak, ata. Hello, Ate View Bell. May pag-agi-agi sa akong Facebook Live. Ayan. Kumusta man di, Ate View Bell? Oo. Pag, kanang dagag ulit tao, kay mga on di, Ate View Bell, ing na sila nga, nangita nga dagag. Sabi. Inanat na dyan ka kauga, RC. Tagalog ka nga, DJ RC, pero imong accent Ilongga. Ay, oh to. Ay, wala ta na. Hindi tanong tamama. Ay, amoy nakita na na, Ma'am Mary Jane. Oh, hindi na tanaga madula. Tana na. Amoy nakita na. Oh, ang ngayon na mag-Tagalog, of course, DJ Leonard. Hindi ko ano, hindi lang niya mapansin, pero sobrang ano, sobrang magaling din talaga ako mag-Tagalog. Hindi niyo na nasabi o hindi niyo na natanong. Ano sabi na tanong? Ano ba? Hindi niyo na natanong sa Mindanao kasi mostly yung mga tao doon nagsasalita ng Tagalog. Hindi po masyadong, hindi tulad ng Cebu. Pag marinig ka lang talaga ng silingan mo dyan, pagkakanulo ka talaga nila. Ewan ko ba dito sa Cebu, sobrang galit na galit pag may magtatagalog. Sa amin sa Mindanao, normal lang yung may magtatagalog. Sa daming dialect kasi sa Mindanao, sa daming dialect doon, kailangan mo talagang maging marunong magtagalog. Kung marunong kang magtagalog. Kasi yung tao, pag hindi sila marunong magbisaya kasi iba yung dialect nila, gagamitin nila ang salitang Tagalog. Magsasalita sila ng Tagalog. Kaya, ganun-ganun na lang. Medyo hindi naman ganun kagaling, pero marunong ako. Ayan. Ba't mo masyadong kina-career, DGRC? Wala kasi nagugustuhan ko yung ano. Mas susunod-sunod yung mga naiisip ko pag nagtatagalog ako. Pero pag nagbibisaya ako, wala ako. Mas parang nasa stutter. XFM Cebu 88.3 mag-broadcast ba mo o niya sa impeachment ni VP Sara sa radio? I don't know, I'm not sure. Pero atangi lang ninyo. Monagi yung atangi ninyo. Oo. Kaya naka-monitor naman amo ang newsroom, na di ang amo ang news director, ang amo ang news writer, si Almi, na po dyan inuban na ni Miss, wait lang. Christelle Filarca. Oh, di bantay-bantay lang ninyo kung sa'yo mga update, ha? Ano siya listening, Uncle Toti! Hello sa inyo, hadi, shout out sa XFM Tagum. Magandang hapon sa inyo. At sana naman, naging mabuti ang inyong hapon. Mabuti ang inyong mga lagay. Lagay ng hapon. Oh, dapat ano, dapat maganda yung ano ninyo. Ayan, maayong hapon, DJ Manolos Balrili, gikan kay Shano Bayarca. Lalo po! Diba? Ambot mo tandag, DJ. Talaga? Abot may tandag? Grabe naman sa ka, DJ RCOI. Ang layo na buong bansa. Buong rehiyon at bansa ang nakikinig. Arna Mandiay. Shout out ko ni Angelo. Gikan kay Ate View Bell. Ate View Bell, shout out kay Angelo. Angelo, hi! Ayan. Nag-hi din ako. Oh. Alam ko, feel ko nag-hi din siya sa akin. Minsan talaga nararamdaman ko through waves. So, frequency. Alam mo, yan ang dahilan kung bakit in love na naman ang aking kaibigan. Kasi naniniwala sa frequency na yan. Pag masaktan, sa may buhaton. Dito maghilak-hilak dayon. Di na makatrabaho. Di na kalihok sa balay ang mga panty hinumulan. O nang ending ang mama magsigi og yaw-yaw. Oh, speaking of mama. Kani mga mama ngano magsigi mog yaw-yaw po? Ikaw, ano man sigi, ano sigi man sad mo og yaw-yaw? Oh, di ba? Ano na? Di ba? Ano pa? Oo, kabantay mo yung mga inahan niya din ha. Sige, nag-yaw-yaw. Oo, muna itong topic today. Oo, kana magsigaw-yaw. Anong gayaw yung mansad mo? Dili ba kapoy? Oo, wala ba'y day off, Ana? Namang ano mga mama mong sige magpangyaw-yaw. O ka na mga mama diha, nga nung sige magpangyaw-yaw. Sa may problema di ay, nga nung kinahanglan magyaw-yaw. Oo, unsa ba'y ma-feel sa usaka anak nga nagpuyo sa usaka balay nga ang ilang makita o ang ilang madungog pirmi ang pagsigig pangyaw-yaw sa ilang ginikanan, labi na sa inahan. Unsa ba na siya? Unsa ba na? Actually, no, naay mga hinungdan tanan. Dilibot pasabot ito, tungod wala nyo nasabtan or para ninyo nga, malibog sad mo, mga tanan mo o kanang-anong gayaw-yaw. Tungod na, kaya wata ka ba? Oh, munang, let's put ourselves in their shoe, ana. Ano, sige dabe, ato na lang ang istoryahan dahil yun. Oh, atangin ninyo nga, atangin ninyo ang atong X-rated drama. Ganong ang inahan mang sigyaw-yaw? It's either matubag akong pangutana or depende na rin sa sabot ron. Sige. Okay. May suwaw na sad niya akong mga mata. Grabe naman yun eh. Alauna, 35 na sa kahapunon ka tropa. At sa hatagan ng oras, itong pipila ka mga pahinomdom og mubalik ta sa programang X-Rated hangtod alas 3 sa kahapunon. At ang mga katropa, taod-taod ang atong X-Rated drama. Ania na, pinuto na.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko, karon hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Konti dyan, saka 3.

0: ang sikreto namo nga mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
2: XFM.
5: Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alauna 39 na sa kahapuno ng mga katropang oras. Hatid sa inyo ng Santhon Plus Coffee Mix. Katropa, if you're looking for the right partner, right coffee for your daily hustle, daily routine, we need more fuel. And kitara ba mga katropa, we only work or maybe we function more kung makainom og kape just like me. You know? Wala mo. Diba? Kisa may mo agree. Wala? Okay. Ako for sure, dyan ko nga, some of you can't survive without coffee. Ako personally, it's a part of a routine nga mo inom og kape. But, dilita ng kape katropa can make you that energy or can give you difference from other coffee. Kaya ubang kape might be helping, might be giving you problems. So therefore, I would suggest you the best one, Santhon Plus Coffee Mix. Kaya tropa, dunay mangustin, soya powder, ug malunggay. Tulo ka content ni ini, laing-laing binipisyo nga makuha, labi na ang atong malunggay katropa, nga ginatawag na itong queen of all vegetables. Tungon sa mga binipisyo nga makuha ni ini, di na ako maisa-isa, kaya mas madugay ta. Apan, you can check it on Google, di ba? Lilian yan din ang usan na kadaghana o nga nung epektibo gyud ang malunggay o nindot ang malunggay sa hisgutan ng panglawas. So, taganda mong idea, 15 times more vitamins than oranges katropa o 7 times more potassium than bananas. Diba? Itangata mong hint. Diha pa lang daan. It's a good news. Again, Santhon Plus Coffee Mix. Produkto sa Yes to Health. Napalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ito ang pharmacy nga na adre ubos sa itong istasyon. Sa may Z Plaza building, open daily except Saturday. Sunday, nagapahigayin tayo free consultation and general check-up mga katropa. Santhon Plus Coffee Mix. Nga pinaka na nambal pa.

Same Remig intro. I can feel that there's a difference, but somehow it must have been love. Kasi ngiron jud kay ko ay mga inanang mga kanta. Feel niyo ko wala. Kabo ka ganibo ka. Di kayo ma-relate. Kasi some of you might be looking forward sa to ang X-rated drama. Ayan, alam ko naman eh. Alam ko na mga gusto nyo. Alam ko yung mga gusto nyong marinig. Yung mga ganun-ganun. Paano nyo? Kalmahan lang. Eto na, may hapon na diyan sa Davao City. Hello po sa iyo, Queen. Diyan sa my Davao life is here. Special shout-out, BK. Mga na po ito nga dito. Kung ka-shout-out. Shout-out na po tayo. Shout-out na si Master Inday Tanini. Tagum. Tagum day ka. And of course, yes, I would like to greet happy birthday, Itch Boy. Kenneth, hello, happy birthday sa mga katropang Kenneth. Ayan, pakita na happy birthday, bae. Wait lang, kaya sapat kantahan ako siya, happy birthday. Kaya panagzaragin din siya mag-birthday sa isa ka? Sa isa ka? Wait lang. Hello, eh, murag dili kita ka makanta happy birthday kay murag na wa mandiri uwi. Wait lang ha. I can't. Let's ano. Ay, lahi ni happy birthday. Ano ba? Bakit wala happy birthday dito? Hindi na, katahan na lang ta ka. Ano ba? Kakantahan na lang. Maligaya. Dili lang ko sure kung naminaw siya ron. Uy, galawin mo ang baso, Itchy Boy. Kenneth!

Tama na, oy. Tama na. Mag-birthday mag-iapon ka next year. Basta na, nag-rita ka, kumangita ka, na ako i-review ra akong line. Alright! Ayan, happy birthday! Happy birthday sa mga nag-birthday po karong adlawa. O kung ma pa ang birthday, i-advance na lang nako. O kato nag-birthday kagahapon, I'll be belated sa inyo. Ayan! Siyempre, kahumana naman to, pero dahil mabuti akong tao, i-greet ko pa rin kayo. I-greet na ko ang nag-birthday karon sa Davao. Ugma na lang po ang sa tago mo. Oo. Bahin-bahin lang ta. So busy ka ay ko parang isahong tamong ka na. Salamat sa pagpaminaw, no? Oh, yes po, oh, madungog ta sa Visayas ug Mindanao. Ang atong programang X-Rated. Wala mo'y choice. Kaya ako naman yung tingog diri. Wala kayo, ano ba? Oh, bisag unsa pa ireklamo niya, wala na jud mo ilaing madunggan, ako ra gyud. Ang konti alas stress. Pero di mag-uol, kay base pa sa kung giingon gani ha. Ani ana ang atong X-rated drama. Ayan, usapang yaw-yawera. O nga naman kinatay mga ginikanan nga mangyaw-yaw. Abas, di po badlongon mo. Diba? Di ba natin masabi nga eh. Baka matitigas lang talaga ulo ninyo. Diba? Or it's either yaw-yawera, it's because ganito-ganyan. Di na tamang hilabot ano eh. Kaya na murag. Let's listen na lang sa atong story. O nga naman yung nahimo siyang yaw-yawera. Kanong yoyawera masad niya atong gisgutan, di ba? Di lang ka, di ito mahibal. Ano ba? Ito na lang i-play dito subi. Kaya mo dugay pa kayo ning ako paning itabi. O nakatropa, lingkuri na kayo magsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putulong sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukyo. Putlon ko ni anumat sa dayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Papa Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sa may pamatasan, way labot ang mga way matasan. May hapon ka ninyong tanay. Ano na po naglaing sugilano ni istorya sa kinabuhi nga itong sa Luseluhan. Sa adlang Lunes kundi in, watay laing buhaton kundi ang manambag. Bisa pa man nga otro tang tampaganan. Mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining inyong programang X-Rated. Labi na sa mga nagkanaing laing istasyon sa laing-laing dapit sa Visayas ug Mindanao. Hello, hello sa inyo ha. Ang atong hatagan sa pagtagad karon ng mga katropa kining usa ka babae nga taga Toledo City, Cebu Province. Adula siyang itago sa pangalang Bea, 25 anyos. Kining akong sugilanon o yang sigilanon naman no isa naman. Kining yang sugilanon nga atong ipaambit may tungod sa inahan nga grabe kaayo kayaw-yawan. One. Pero aron gyud niyo masabtan ang tanahin. Sugda na to ni sa sinugdanan.
4: Of course.
3: Atong sugdan sa sinugdanan na nga to ang X-rated drama. Ania na mga katropa. Sit back and relax.

0: unsa naman tao ni Dini? Oy, asang kutsano, kutsilo? Nawa? Bisag unsa niya nawa, Dini?
1: Siya uyo ni sa mama. Pangon ko eh.
0: Nakarag kutsilo na sa nung

0: Bạn ơi.
1: Ồ, Bi à, có mắt tao là đây cất.
0: Thì sao bà đi mà có mắt tao ấy? Nga, sao yếu yếu nè mama. Mà nó mày alarm sa buntag sa iyo kay magyaw-yaw.
1: Ah, ako sa bitaw, nakamata sab ko.
0: Ambot lang aning mama. Milagro na lang yung kayo kundi na siya magyaw-yaw.
2: Hoy, kamong duha ba? Nga na nagtanga man mo ha? Nagmata naman dahil mo. Maura niya inyong trabaho din he. Magsigitian, magsigitabi-tabi. Huwag yan may nahimo. Mawa mo kay bagong siya na nawa.
0: Ulagi.
3: Babay, nagmugot na sa blagin ng imong naong. Naunsa ka?
0: Da, si mama mi. Nagyaw-yaw na sa pantong paglakaw na ako. Kinakabalikas lang ko gamay, God.
3: Jesus, nagyaw-yaw tayo. Perte ng taasa. Mura magkagaroon pa ng imuhang inahan, uy.
0: Ambot ng bitaw ng inahan na, uy.
3: Wa, pagyuday ka maanan. Maglakot pang gani ko.
0: Layas ko ng baya. Saba kayo.
2: Onsa ng oras?
0: Alas 11 na sa gabi, Ima.
2: Onya? Ting uli rin sa normal nga babae?
0: Ma, naakoy gibuhat nga project ilang Vicky, ma. Nananghit ikaw ko ni Moana.
2: Nananghit lagi? Pero grabe naman sab, uy. Onsa na oras, oh? Ting uli pa sa babaeng buhat. Mauna.
0: Mama, uy.
2: Onsa? Doon na kay gikaabot dito nga lalaki?
0: Onsa? Huwag mo, uy.
2: Ay, ayaw na lang. Magid na.
0: Ma, hilom na gud anak. Ma, hilom na.
2: Hoy! Bea, waroy kasi ha. Domingo ron. Manglaba ko karon. Daghan kita bulingon. Sus, kamo no? Muragin mo, og doon ay maids ha. Magsalig lang gud mo. Taw-taon ilis. Muna na bag mga gamay lang ubuling inyo mga sinina. Sus, baya. Dugay kay kukuso-kuso. Labi na sa imong magawa nga laki. Sus, ambok lang ninyo. Ay, kikapoy naging ko ninyo. Kapait, baya ane. Katag ko ng mga anak.
0: Baon sa man akong buhaton.
2: Aw, kung sa imong buhaton? Ika'y manglimpyo din isabay. Pagkahuman, hugasi ang tanan plato. Kaldero, tanan-tanan yun. Nakasabot!

0: na ho, kambasyo ako gikasan eh.
1: Onsa to? Onsa to?
0: Ma, ambaso ba? Ako na
1: buong... buong ka, oy! Waka magunahon na ang apila ng baso, ha? Sus! Kung ikaw maghugas, no? Daghan kay mga buak! Kaya wama sa unahon na! Tiko, ah, siguro sa laag mo na yung ginahon na! May pang laag! Kay mga paimong ginahon na! Animal ka! Kamaharon sa baso!
0: Masarin na, ma! Huno na lang yung musigig yaw-yaw, anak, ma! Nung sabang!

0: Igo na sa ibang paghila, Bea.
1: Diba, mamagod pa?
0: Ay, sus! Muro man ka, ugwa maalat na yung inahan. Igo na, anak, magandang ang kinaiya, anak. Huwag pag gilig ka makaila sa iyong mama.
1: Grabe, manggig kay baka daw, yaw-yaw. Maghila ka nga, loko, di baka yaw-yaw.
0: Pag anad-anad lagi, sa kinaiya sa iyong inahan.

0: Bea. Oi, Bea. Bangon. Bea. Oh. Naunsa naman ka di, oy. Nga nagligid pa man ka. Unsa man ka? Wa kay plano mo eskwela? Ha?
1: Ma. Dain man akong nawas mamuradilan tan
0: ko. Na, mauna na diha. Kay magsige man og laag. Mauna resulta sa imong kalaagan, day. Tanawa. Ay, kamaayong putlan sa imong tiil babayhan na ka. Katerteng laga. Paeskulahan, lugay mo mata.

0: Paan ko ikaw, Bea?
1: Boy, kanang di palagi ko gusto mong sudo, Bea Buyan. Kaya nga kong mama.
0: Makikatubang ko si mong mama. Aron makaingon siya nga, tinudanay akong gugmanin mo.
1: Ikaw?
0: Karon, mawadto ko sa inyo.

0: insan ni siya.
1: Ma, kuan ma.
2: Nang, ako dahil si Boy. Ngayong hapon diha. Ni ako aron pagpibaw nga, manguyab ko si mong anak.
0: O niya, naanak ka ikabuhi.
2: Nang, huwag pa man kay trabaho. Huwag din pa masabihin niyo akong tuyo. Manguyab pa lang.
0: Ikaw no, pilosopo ka. Tarong ako ha. Monetaras nga imong ipakita nako, ha? Animal ka. Nangutanan ng gani.
1: Ma,
0: ikaw
1: na ma. Ikaw na.

0: Ngano ila kila ka diha.
1: Dawaw lang ko, ma. Tuke mo gingon at si Boy.
0: Ay da, katongi mong kawawan. Oy, pagkahanggaw na malangyod ni mo, no? Katong kasihang pagkataw. Hoy, biya, kagpuyo, oy. Taon sa kagod. Huwag mong kay ayong tawhan, ha?
1: Nauna kay ko.
0: Hello, May! Tahila, asbayin mo manulti. Wow, nabuang ka na.
1: Ma, pwede bang imong kontrolo ni mong pagkayawyawan?
0: Hoy, animal ka. Ayaw ko inaana sa pagsulti, ha? Buset ka! Hilasa na kagawa ni mong manulti, day! Ha? Hilasa nga? Maldisyon ang tanong kang animala. Kamoy imo!
1: Ma!

0: Oy, Bea, graduate ka naman sa high school. Onya, o na makikapaskwela ni mo sa college. Onsa man, wakay planong manarbaho.
1: Ma.
0: Manarbaho, oy! Ano mapahimuslan ka? Onsa man ka? Pabuhi lang ka din, he? Parehas lang mo sa imong maguwang, ha? Pabuhi lang?
1: O lagi, ma.
0: Nakahuman lang ka ni ba? Okay lang. Kailangan.
1: Mamanarbaho ko.

gubot kay mi pirmi. Tungod kay grabe ka ayaw kayaw yawan ang akong mama. Usahay, wa naging siya sa lugar. Amot ba? O kusay hinungdan nga nung inana sabsiya. Mao na lang ko kay... Wala na bang igipili nga ruga, lugar kung unsa na siya mangyaw-yaw. Karon nga na nanabaho ko, pero kaya uli na ako sa amo, yaw-yaw bisag walay hinungdan. O kung ako nga pangotana, DGRC maugin eh. Kung saan pa niya akong inahayin, armuhunong na ang pagkayaw-yawan. Ngayon ba maglain na lang ko og puyo? O mag-boarding house na lang ko doon sa trabaho aron malikay ko kani kay mama? Sa inyo bang paminaw, DGRC, mausap ba baka ni siya? Oo, sa may angay na akong buhaton. Pero palangga mag-yapo na ako umama, DJ. Sadyang, di lagid malikayan. Dili malikayan nga mahiubos na lang ko, masakitan. Tungod sa iyang pagpangasaba din hinako. Di ra kuro ko to mga kusuot sukiranon. Dahan salamat sa mga naminaw ni ini akong sulat sugilanon o ginaot ko nga inyo kong matambagan. Ako si Bea, ug maokin niya ang akong X-rated story. Paliog day ko og tugtog sa Lover's Moon, DJ. Mao din na akong paborito nga kanta. Og balik ko na ko. Daghang salamat.

Kay lisod kay nang init pang panahon, wala pa ilami ang mga musika. Murag laay na gani, laay na tanan. Ay, nako. At dahil dyan, it's our time sa tuang advice, sa tuang letter sender nga si Bea. Kanyang inahan, grabe kayo, yuwera. Gusto na siya mag-ilis og mama. Ana, ana dong, ana nga libel naman ang gusto ni mo di ay Bea. Gusto na ka mag-ilis og mama. Hello sa tong caller, nga na siya pigas linya, may hapon.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: koneksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
1: Zaton Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip usa ka cyclist, premium gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
0: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Exciting!
1: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pambahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ang imong baon ng kwarta, yatagar ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Craft Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
8: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
9: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Craft Gold.
8: Kaya na kanya, salamat.
10: Ang testimonya sa Craft Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Craft Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Craft Gold.
8: Kaya uban pa mga na-experience sa paggamit sa Crop Gold.
11: Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: 107.1 XFM Tagum.
15: Exciting!
7: This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Cum Mamino Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibo yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
9: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
9: The Secret of Health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen Osaka Sales Clerk Tibok Adlaw nga Tindog Sakit ka kong tiil Samot na nga na ako'y rayuma Giim na na ako Santon Plus Gold Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini
11: Santon Plus Gold Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar
12: The Secret of Health
13: Ako si Rowena Monchang Hirap talaga akong dumumi Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi Santon Plus Coffee Mix Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin Feeling healthy pa ako
14: Santon Plus Coffee Mix Mapibili sa mga butika
15: Mahalagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit

Maayong gabi sa tanan mga kaigsoonan o sa kahanginan. Ania na usab kita ni ining programa sa ang tingog sa reformasyon o ang inyohang ubos nga alagad, Brother Charlito Bungkak. Welcome ang tanan alang sa pagpatalinghog o pagsubaybay sa atoang programa. Maayong gabi sa tanan ng mga naghahatag o kinabuhi niini sa atoang programa, labi na sa atoang mga staff dinhi sa XFM 107.1 sa Tagum City o sa tanan nga nag-hook up niini o sa nagkalain-lain nga mga dapit diha sa XFM Davao. Maayong gabi kaninyong tanan. O sa XFM Mati, sa XFM Jinsan, sa XFM Bukidnon, XFM Sambuanga, XFM San Frans, o gingon manusab sa XFM Bayugan. Maayong gabi sa tanan o sa nagkalain-lain ng mga dapit. Ako nagalaom nga nga to ang mga kaigsuunan, mga listeners, magapadayon sa pagsubaybay o pagpaminaw sa ito ang programa dinhi sa tingog sa reformasyon. Ako di ay nagapasalamat sa ito ang CEO Doc Remilito Oy o sa iyahang Vice President Ma'am Olivine Oy o sa General Manager Sir Edwin Garing o sa ato ang Station Manager Arnel Cortes o sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batokan Tagupa. Maayong gabi kaninyong tanan, Ma'am and Sir. Manginaot ko nga naakamo sa maayong kahimtang o panglawas. O ang Diyos mag-uban o mag-panalangin usap kaninyo. O sa tanan nga mga listeners karon niining kagabion, maayong gabi kaninyong tanan din ha. No, sa nagkalain-lain usab nga mga dapit dinhi sa Mindanao. Ato ang mga kaigsuunan niining orasa, no? Mga interesado nga nagapaminaw o nagasubaybay diha sa Mati mga kaigsuunan. Sa tong mga kaigsuunan din ha sa England family, Autida family, og Nodalo family, Brother Ili, maayong gabi diha kanimo og sa imuhang mga kabataan pamilya, Plenius family dinha sa Concornon, no, sa Lupon. Maayong gabi kaninyong tanan dinha. Ingoman usab sa Ilugon family, Brother Sunny. Mayang gabi kanimo din ha, Brother Sunny. Dibrina Gracia family sa Pantukan. Mayong gabi kaninyong tanan din ha, no? Brother Toto Bilardi, bansi mohang pamilya, mga kabataan. Mayang gabi kaninyong tanan din ha. O sa Tagum usab mga kaigsuunan, sa Dumagit family, Dr. Manasis, mayang gabi kanimo diha Dok. O sa imuhang mga kabataan, sa tanan nga membro sa imuhang pamilya, mayang gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga na kamos maing panglawas, o ang Diyos mag-auban, o mag-apanalangin usab kaninyo. Mga kaigsuunan din sa Maa, sa Tagum City, Masangkay family, Lumando family, no, Brother Oliver,
Nasayod ko nga naminaw ka karon. No, may gabi kanimo din ha. Rubino family din ha sa Bisayan Village si Pastor Marlon Buhol Usab uban sa iyahang mahal sa kinabuhi mga kabataan. Francisco family diha sa dinhi usab sa Tagum City. Si Sister Mona uban sa iyahang mahal sa kinabuhi mga kabataan, may gabi kaninyo din ha. Doc Lagit and family, may gabi kanimo din ha Doc. O sa Abiod usab mga kaigsuunan nato. Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, og Bukaling family. So Alingalan family, may gabi kaninyong tanan din ha, dili ta mo maisa-isa, no? Tungod kay limitado ang ato ang oras din he. Og ako ang gikumusta di ay ang ato ang isuon, Sister Pearly. Yan na sa hospital, manghinaot ko nga ikaw panalanginan sa Dios sa tagan og kaayuhan, makahimo ikaw sa pagbalik sa pagpangalagad usab. Og sa Mawab Osaris family, og Leonis family, iska Lera family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Og sa Maragusan usab, mga kaigsuonan sa Maragusan, Inuhalis family, Brother Edwin, uban sa iyahang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, maayong gabi kaninyo diha. Manginaot ko nga naa kamo sa maayong panglawas. Og ang Diyos usab, magapanalangin kaninyo. Sa Nabunturan, Bungkak family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Sa kuang mga Papa ug Mama, mayong gabi Antonio ug si Sister Hina usab ug sa mga igsuon nako, mayong gabi kaninyong tanan din ha, mga uyuan nako. Shout out day sa ko ang mga uyuan din ha nga nagsikay-sikay karon nga hapunon kahaponon. So sa ko ang mga tropa sa Nabunturan, shout out usab sa mga katrupa din ha, sa mga kaubanan nako sa trabaho. Sa Compostela, Brother Saranya, Brother Danny, maayong gabi kanimo din ha, uban sa imuhang pamilya. Manginaot ko nga ikaw, anana usab sa maing panglawas o kaayuhan, makahimo ikaw sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Dios uban sa mga kabataan. O manginaot ko nga kamo magapadayon sa pagsubaybay nining programa sa tingog sa reformasyon o atong mga kaigsuonan usab sa Bukidnon, no, nga nagahimo sa pag tagbo usab, no, dito sa ato ang bag-ong simbahan, no, nagapahina Pastor Alan Alingalan uban usab kang Brother Buhawi Hansel, may gabi kaninyong tanan din ha. Brother Jeril Abilia, ingon man usab kang sa mga kaubanan nila din ha, no? Brother Rini Painit ug sa mga kaigsuunan nga naa din ha tanan, maayong gabi kaninyo diha og ang Dios magauban og magapanalangin usab kaninyo. Sa Digos usab mga kaigsuonan si Brother Samuel Salbania, gabi kanimo din ha. Og sa tuang mabtikon nga pastor Brother Imboy Abo-abo, atong president. Og sa mga kaigsuonan din ha sa Kapatagan, sa tanan nga mga kaigsuonan, no, dili ta mo maisa-isa, mayong gabi kaninyo din ha tanan. Sa Jinsan, no, sa Pulumulok, Brother Yakin Istilyuri, mayong gabi.

0: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Santo Blas Gold.
1: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o albularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Blas Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula og 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kapi nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad, nikalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold herbal capsule og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo pangitaa ang tatak yeast to health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ng kasakit sa kumpikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: The This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City. Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DM's Rent-A-Car Tagum. Sa DM's Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Gano man.
1: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, oxyacin, alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mac Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikasyon. Kate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
12: Wow!
11: Binaw-bi? Pinagalit ka yung cheese nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: Bisa kai sige pedal lodi. So sa ka bus. Og dinhi. Ka. Sa pagkaka hinuktok mga diha.
1: Konsensya kayo komo tan-aw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat.
1: Naluoy man ko. Pero wa mo ko'y mabuhat. Maong nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Paskol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Paskol.
3: Santong Paskol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
3: Vision Lex, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kinisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Sa kanlaw, sa sulod, sa prisuan, og dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arugan lawa, naala mo'y mga bagong blip.
8: Yeah!
0: Naala mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Pakitan Lodi.
1: Oh, Mitra.
0: Ano nga po tut nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ko. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro sa Santon Plus Gold, akong isulay ng inyong og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutu.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Apat sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite, ay hindi ka atras pise, ha, may pemuligin.
8: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Metra!
1: Libog ko ba?
0: Oh, ganong nang libog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang papa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
1: Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Santo Basko. Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santo Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santo Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santo Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
2: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
2: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
2: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Tubasco.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
1: Exciting!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Dumating! Oh, malaman! Bakit ngayon ka lang? Dumating! Kabalos ko niya sa inyo awa. Welcome sa toang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Yes po, live itang madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Lamioy! Ako po! Bungol lagi ko ron. Ako po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Cinderella po, makauban ninyohang Trilas Onsi karong gabi una. Once again, live kita madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Karong gabi una, syempre, daghang kitag mga paghahisgutan ng mga butang-butang. Kahimtang ninyo din haa karon, ulan ba din haa sa inyohang lugar? Kay diri sa amo ang lugar, wala na siya'y lugar. Ay, sorry. Diri sa amo abitaw, ulan-ulan, tapos sa sahay kay mo init, mo lang na masabtan ang weather condition na mo. Kani mga ingon-ani nga klase nga panahon bi na akin ni siya'y mga bitbit nga mga sakit-sakit. Ako bi dili gid ba pwedeng magsakit ang mga bibi nato ha. Unang-una, kinahanglan nga atong ampingan ng ato ang mga immune system. Ayaw kalimot sa pag-inom sa power combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Dapat 3 times a day aron dili ka magkasakit. In short, iyahang paliguno ng imuhang immune system aron iyahang malabanan ang mga germs and bacteria nga dala aning panahon nga reason nga nung magsakit-sakit ka. Ang atong mga produkto sa Yes to Health B, available na po sa mga Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug, naaosab sa The Generics Pharmacy, Generica nationwide. O pwede po ninyong mapalit sa itong mga online platforms like Shopee, Lazada, TikTok. Available na usab sa... Wow. Available na usab diri sa ito ang opisina sa XFM Bukidnon. Saka lang sa second floor, Tala-Tala Building, Carbajal Street, Malaybalay, Setsi. Naibisita? Naibisita? Dobe? Awala. Awala naman pala. Huwag mo nang papasukin. Books and bot! Awala. Wala. Wala lagi bisita si Banokto. Pero bitaw, karong gabi una ha, mag-chismis kita nyo. Inya, taod-taod at tangipod ninyo ang ato ang putahe egg scrambled egg. Anong jackpot price for tonight? 125 pesos! Ala, grabe yun. Kanang basig ka muna yung makadaog, anong ato ang papremyo? Message lang. Or silipang ato ang live karong gabi una sa itong official Facebook page. 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa silipon ako speakers ha. Live good day. XFM Davao Katropa Digital 89.1 and of course XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Cebu guy and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Ah, I feel good. La la la la. Hindi na ako ma-feel ang vibrations. I felt like I'm super bingi ngayong gabing ere. Nagbungol ko ang gabi una ay. Siguro sa kuan ni. Ano ko ni? Ah, dagang ikong mga gipang-agian ganinang buntag. Mo na nga, nagkabungog-bungog na gita. Dubi, Nga nung importante daw nga naay kwarta ang mga asawa. Importante gid mi para sa kuha, di pa man ko asawa. Kung maasawa ko, importante gyud nga naa tay kwarta.
2: Wa ka kwarta.
1: Ngano man kay og plano og usahay ka na dili gyud may maiwasan bi nganay mga tililing ang inyong mga bana. Dili maiwasan usay ang mga bana ninyo kanang mutukar lang kalit lang og kalami. Ha? Importante nga og maglayas-layas ka na akay kwarta. Importante na og biyaan kasi mong bana kay nakita siya og lain. Char lang. Ay, wala ta ka ginapa-overthink ka, pero realidad ba na siya, B? Inkaso lang, oo. Inkaso lang na mukalit og ka ng katrililing imuhang bana, mangita siya og lain, ikatulo, ikaupat, ikalima. Ang importante, na akay imuhang kaugalingong kwarta kay aron dili ka magsigigbeg sa iya, ha? Dili ka magsalig sa iya. Ato ang official hotline for tonight, Dobby. Murugi. Ah, nara. Hi, nyugi, Iris! Ang... ang hotline. Baliw ko sa hotline. Wala na, binuran. Binuran niyo. Paano ko makikita yan? Oh? Sige. Ah, sige, palig na lang ko ha. Ikaw na lang bahala. Oo. Sa inyong mga reaction karong gabi, una live kita sa itong official Facebook pages. Unya, taod-taod, ang ato ang hotline po at 0945-443-5869. Sakit lagi akong likod, ay. Sakit, pinasaan sa maling tao, be? Munang manakit inyong mga likod, kasi pinasaan ng mga maling tao. Ano ako, pamaol, lagi ni siya. Bugat be akong bag. Wala naman ko ano mga overthink. Uy nga, nagpasaan kong mga maling tao. Wala na ko ka-experience. I'm sorry. No, wala na. Basing ka mo di, ha? Oh, share pud mo. Once again, 0945-443-5869. Ang ato ang putahe sa gabi, ang programa nato ang ipaluyon usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Bi, kapag ka po pang gasolina or lubricants, nga ka ng pang-international ang brand, di kalidad o di basta-basta ang quality na ko bi dapat sa El Ilion Shell Mobility Station na gid kita. Ang atong El Ilion Shell Mobility Station, makita agad na siya maskin asa ka. Bibijaw. Can you open the door? Dili ko open sa door, B. I don't feel like... dili ko gusto magpa-aircon, but it's so hot. Okay. I-open lang niyo. Open lang door, please. Sige lang, di man ko magsaba-saba. I-open lang ba? Sige na. Right now. Just open it because I felt like there's something. Buksan mo. Di ko ganahan sa maghunghong sa kong headset. Huh? Nagyod. Not today. Ha? Huh? Oh, ayoko hunghong yung gabi una kay katugon rin ako. Teka karun. Pero bitaw, ngano kang importante no, nga na ay kwarta ang mga asawa. Sige daw, B. Sa muka, uy! Nagi magtingog, ay! Bakit? Sino ka ba? Ako ang iyong konsensya. Pagmunguta na... Ayun yan na. Oh, okay na. Ipacheck lang ako sa inyo. Imuha o niya. Hi po! Kay Mami Josefina Tinambunan. Ni talagang may pera ang asawa kasi in case of emergency, mayroon silang magamit. Hindi na sila manghihiram sa iba. Ay, true lala. Oo, kinahanglan din nga ang mga asawa bitaw. Naagid na sila mga extra money. Oh, magtuon ang asawa mangitag kwarta in case biyaan. Oh, happy ka. Ha? Mami, Jacqueline Lavis diya sa Hong Kong. Thank you! Tinudyo na siya, Mami. Og biyaan man uroy sa imong bana kay nikalit lang gid og kanang... nikalit lang gid og adto sa laing balay. Ang importante din haan na akay imuhang kaugalingong kwarta, dili ka kawawa, bebe. Mao na importante din haan. Ulan, wala plano mo undang pila kaadlo. Ay, mga Mami. Diri po sa mo, Ami. Actually, gaundang ang ulan, pero... usay nagainit siya. Majority nagaulan, nagatalithi. Dili na safe magmotor. Mabasa gyud.

0: i-text daw ko atong istoryahan. Ha? Ato na siyang isgutan kay basig kaning programa lang po nato ang mahimong hinungdan nganong tagaan kag kwarta si mong banana. 0945-443-5869. Once again ha, mangayo kong pasaylo sa kuang tingog kasi hinahinay, gakaayo naman siya. Gakawala na gamay ang ato ang pagaw, pero gamay lalang, gamay. O, gamay na lang ginalandan, Anis Louie, ah. Ha? Oy, sa mga mag-asawa na ikaroon nga nagtapad-tapad kay tugnog gid kay ang panahon, and to be honest with you, wala ko nagbutang og aircon karon. Kay ginapanugnog gid ang inyong hangis ni Princess, kid grabe gid kaayo ni.
1: Tama na.
0: Di na gid makaya ang katugnaw. Tugnog gid kaayo. Pero bitabi sa mga mag-asawa karon, murag this is your moment gid bi, ha. Sana all kaayo mo oy. Ha? Kung pampaligun lang sa usa ka pamilya, sa asawa, remit gyud ka. No? Importante gyud na siya. Isa po sa mga sikreto ng anong mas ligo ng relasyon, kanang honesty nimo sa imong asawa, kanang imong loyalty sa imong asawa, ug pag-abot sa satisfaction sa imong partner, importante nga mahatag gyud nimo siya og walay balibaray. Pero bi, kapoy naman akong tuhod, wala lang koy kusog, kay gikan ko nag-overtime. Walay problema bi, naatay solusyon. Pag-inom og Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer B, barato ra gid kay na siya, bitag 85 pesos lang po per capsule. Imuha nang ma-experience ang pinakagahi nga tuhod, pinakadaghan nga kusog, pampagano po sa pakiglabing-labing sa imong partner, both asawa and bana, pwede na pong makagamit sa atong pinakakusgan nga Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pakapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Dejo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Makadungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus,

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood na niya kumata. Manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihanga nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
4: Ako si John sa kataxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi. Tion jug kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikaginit, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: One, turbo.
5: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: Synthon Plus Herbal Soap.
7: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Synthon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Synthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Synthon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilain yung gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: kita sa tong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. O ba? Ay, pag-text mo ha, 0945-443-5869. Kuyogi po ko nyo karong gabi una. Ako, rin din yung kapagaw-pagaw na ba yung ako? Kuyogi po ko ninyo po, lain man mo eh. Gina. Text mo ha. Hi, kay Aljo, namukatkat. Namukatkat. Mugi din mong apelido, Jun. Aljun namukatkat. May gabi ideasay mo sa si mga suod ng higala nga si Jun Mark Albarico. Tanaon, Manisan. Margie Bihasa, Ace Chavez. Nagpa-greet coming from Aljun namukatkat all the way from Pagadian City. Thank you! May gabi din ha. Salamat kay sa inyohang pagsilip sa Facebook Live. Request ko og kanang song, Sinungaling ang Puso. Ah. Bakit naman? Kung tinuod nga higugma sa imong partner, dili nimo siya angay pala umon. Ug ayaw pagsaad kung dili nimo tumanon. Si MJ Pablo ni taga Malabog, Bunawan, Davao City. Ano ingon ani imong mga mensahe, oy? Murag, may mga pinaghuhugutan ka na ba sa buhay, bebe? B.E. Ma'am, shout out ko sa kung baan na nga si Luloy Pacumios sa Bohol. Thank you! Ay, salamat po sa mga taga Cebu, sa mga taga Bohol. May gabi idiha sa inyo ha. Salamat kaayo ha sa inyohang pagsilip gyud sa Facebook Live. Hi kay Mommy Jacqueline Labis, sana siya sana all day banana. Na all. Listening from Magikay, unsa pwede ma-drink sa naay diabetic or diabetes. Dapat na akwarta ang asawa para ang anak. Mangayo, makahatag siya labi na og sa school from Alex. Oh! Sa kwalang pong kabahin, importante gid nga na ay kwarta ang mga asawa. Kaya again, dili ba nato hawak ang panahon basing pag-abot sa naay mga times ang imong bana wala pud siya makuot-kuot. At least ikaw na kay makuot. Oh! Ay, imong ginahuna-huna. Ano ka, oy? Nakatimaan baka, bibi, ani nga number kung kinsa ko. Sa tinuoray lang, bibi, wala pa jud ko. Kawad isa paglaam nga balang araw. Mamiss ko nimo og arion ko nimo, Dris Alegria. Magpangita ka na ako. Ha? Mo ba? O naku, pamasahe na lay kulang nato eh. Wala man tayo pampamasahe pa doon diha sa Alegria. Hi, si Jason from Cebu. Ask lang ko, ma'am, kinsa nag-cover at tong nahugno. Nahunlak ang kanta. Di po ko sure. Unknown siya sa mong part. Sige lang, I will let you know kung makabalo ko ha. Tiyada si mong tingog, bibi. Oy, nagkasalimuang ang tingog sa wakwak o kikik dirista sa among atop. Ayaw ba? Importante kay naa sila may budget sa mga lutuunon sa balay ug uban pang paggamiton sa panimalay ug para matigom ang kwarta in case na emergency na magamit ug dili gastador ang asawa labaw na og hilig mag online order. Kabalo ka ang mga kalipay sa mga asawa, ilabi na ko nga dili pa ko mahimong asawa pero hapit na mga asawa og imong inyuan. Ang kalipay lang gid namo bito bi is parcel. Oh. Kuan. Pasingganahan po mo nga, you know, gamay ra magid kay na po among kalipay. Gid sa tinuod lang, gamay ra gid kay na. Ayun na lang po na ikaulit sa amo, oy. Parcel is life, man. No? And majority po sa mga parcel na mga babae, ilabi na ko mga minyo na og naanay pamilya or naanay sariling panimalay, para ragid po na sa balay. Like, lamisa nga bag-o, no? Bulak, mga aesthetic. Mara man isulod sa mong parcel. Hi, mayong gabi. Di ko mag-air sa number. Ah, sabi ni? Pwede ko mag-air sa kong number. Nangita ko ka-textmate babae. 18 up to 20 ang edad. Si Junjun de Aini, taga-pigkawayan ko, Tabato. Nako, Jun, kanina mong ipangita. Gali nga edad. 18, 19. Mahal-mahal pang maintenance, ani Jun. Magproblema, Jun ka, ani Jun, ay kay... Dili ni mangayo og bulak lang. Dapat na chocolate og GCash. Da kung problema jud dapat jud ang pangitaon nimo kanang parehas na mong edad. Ha? Kay kami dili mi demanding sa mong life. No? Tagami nimo og kanang halimbawa kung unsay madala nimo mga lagot mo, okay na gid kaay mi June. Yung mga ingunan ni nga edad June, jud Ginoo ko. Hi kay Bong Bong ng Bohol.
1: Thank you!
0: Bong, nagkakagulo na ang Pilipinas, Bong. Anong ginagawa mo dyan? E, joke lang ha. Kaning Bongbong na akong ka-istorya, taga-kuan ni siya, taga-Bohol. Chada, joke kag tingog, bibi, masking pagaw ko. Ay, thank you.
1: Thank you!
0: Sige lang kay maulian, ragid gihapon lagi ko. Pag maulian ko, magsiok-siok na ko dali. Ha? Ay, sabi, tarungan tumbo ko. Ano po tananudlay, ani? Ayaw, kabalaka, bibi, magminyo, ralagita, og itugot sa Ginoo. Bahala, nagagsigi ka, og parcel. Okay na sa'yo, Mobi. Magsigi kong parcel. Pero bitaw, ang mga kababaihan, especially po ang mga asawa, kinahanglan na agad na sila yung mga kwarta. In a sense na, again, dili na to hawak ang panghuna-huna sa mga bana. So na yung mga panahon na basig unya og bangita og lain ng imuhang bana, at least ikaw, maka-stand alone ka, independent ka, kay naa kay sarili ni mong kwarta. Tinuon po bitaw, dili ta bang sige og parcel-parcel. Ginoo ko. Ako, aga parcel man tood ko, pero mga gamit man sa eskwilahan. Bag, chok. Mas barato man sa online, di ba? Kung mahilig po ka mag-parcel-parcel, unahagin po ang imuhang health, bibi. Basin po lang sikag parcel din ha, ah. Pero masakiton di ay ka. Basin ganahan po ka nga. Kanang ligon ganang imuhang immune system, mauban na yung pinaka-importante biya sa tanan. Ayaw kalimot kapag ka ikaw po ay nagpa-parcel, gusto ka mag-check out o mga butang. Unaha ang imuhang kaugalingon, unaha ang imuhang health. Naakit ay available sa mga online platforms like ang ato ang Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Available na po ka na siya sa TikTok, Lazada, and Shopee. Hi, i-greet ko sa kong partner nga si Jovan nga nagduyan-duyan. Tapari. Tapari, kaya para duha mo nga magduyan-duyan. Pero bitaw, biha, isa lang po bitaw ang akong makuan sa inyuhan, no? Kanang, wala may problema kung mag-parcel ka. Basta na lang po tayo ka nang gitawag na control sa toang kaugalingon o control your wants. Kaya mas importante ganda nga to ang needs po, bitaw, bi. Taod-taod at tagin ninyo nga to ang putahe confession o sa kabibi na to ang magpagawas sa iyahang hinanakit sa to ang programa og nagsalig yun sa programa nato sa Putahe Confession. Sa mga ganahan nga magpagawas sa ilang mga hinanakit, mga kasakit, mga kaaligot-got, simple ragin kayo, pwede ragin ko ninyong i-reach out sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Oy, may gabi ikang coins, Jason Chad Ayala.
1: Thank you!
0: May gabi idea, coins. Salamat sa mong pagsilip sa Facebook Live. Ana si coins, Jason kay si Jonathan daw ang sigi og inom og turbo. Mo ba di ang dahilan nga nung nahurot among isa ka box, diri? Ayaw niyo awaya si Jonathan ba manluod, gani na. Bitaw, may gabi idiha akon sa haog sa mga staff nga naadiha karon sa Malaybalay City Hall. May gabi sa inyo ang tanan. Ang sa tanang empleyado po din sa Malaybalay City Hall, thank you so much and have a good night's sleep.
1: Thank you!
0: Hi po sa kong manghod na si Aljane Adayo. May gabi imanghod. I hope you're doing well. Tuwa na, action nagbarag atong tingog. Sige lang, kaya palagi na siya. Kayahon pag yun. Be once again, ha? Ayaw kalimot. Ang atong putahi confession, hatod-usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nangita ka ba og libre nga imuhang maanakan? Libre ka nga manganak, libre ka nga magpa-check up, libre ang imuhang pedya sa imuhang baby, libre ang imuhang tambal, libre ang imuhang field health assessment. Unya, manganak ka, may pa-cashback ka pa na COVID. Bisita ha po ang dool na Mommy's Child Maternity Clinic. Ana ang mahimutang din sa may corner Moreno Street na alanggit sa Barangay Sais, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang ka na siya sa Das Marketing and Arby's Bake Shop at bang po sa Terminal Pakanayan. For more details, pwede ninyong i-contact ang Mommy's Child Maternity Clinic sa ilang official Facebook page. I-search lang po ang Mommy's Child Maternity Clinic. What if dili mo remit ang bana, wala Japon makuot? Unsa pwede kuoton? Unsa pwede kuoton kapag kuan, kapag kayong unana? Basta kay ang importante gyud kitang mga asawa na agitay mga tinaguan for any time o natay mga problema, like in case of emergencies, dili ka mawad-an. In case of biyaan ka, dili ka magsigi og chat-chat sa iya, di ka magsigi og text-text sa iya. Kay wa kay kwarta. Hi kan Jason Algoso nga gitugnaw. Hello kang Albert Hidlay.
1: Thank you.
0: Nganong gitugnaw na si Jason Algoso, unsa man pagakos na siya kay atong gakson sa liog. Pwede naman na, gakson sa liog. Tugnaw mong kaha.
1: Putahes.
0: O, tugnaw mong kaha. O, di sa liog na to siya gakson, kaya para di siya panug na. Sukuha po doon. Joke lang to ha. Hi, Jason Algoso and Albert Hidlay. May gabi sa inyong duha. I hope na di na mo panug na won. Kaya magplaytag mga musika para sa inyohang duha. At ang inyo tood-tood once again ang ato ang Putahe Confession ug at ang iusap sa itong mga Facebook Live karong gabi una ang ato ang Putaheng Egg Scrambled Egg. Naakitay pa premyo 125 pesos na po ang atong jackpot prize. Automatic po pag-ugma, dili mo makadaog karong gabi una, it's going to be 130 pesos na po. Sa pagbalik mo sa ito ang programa, once again ang ito ang Rated SPG na Putahe Confession. Ato ng pasudong taod-taod, paghumandamang po sa pipila ka mga pahinomdom, di gihapon po sa XFM Network Philippines, kauban ng inyohang Disney Princess, Cinderella. Yeah. Yeah.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid to.
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala gyot?
2: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jute ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, excited!

0: naman.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwedeng imasin?
8: Pwede.
7: Uy, wag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Welcome sa ang programang Putahe Confession. Hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap para po sa inyo ang mga problema sa inyong pamanit, like maglimaho ang inyong ilok, katol-katol sa inyo ang mga panit, or any types of skin allergies nga needed siya masulbad dayon. Nakopi, ang ato ang sabon na Santon Plus Herbal Soap, aduna kini siya yung mangosteen. Naa siya yung antibacterial effect, makapawala siya sa mga baho sa kalawasan, plus tabangan niya nga maalibyuhan ang imo mga skin allergies. Mao nang pwede ka nang magpalit sa mga duol na butika nationwide sa ato ang Santon Plus Herbal Soap. Tatak yes to health and also halal certified. Ang atong programang Putahe Confession B is rated SPG. Hangyo kita sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kamuna na bahala nga mag-guide sa inyong mga anak ha. Kay basig na atay mga maingon nga mga words na basi hindi sila ganahan. So mohangyo lang mi sa inyo nga kamuna lang gyud ang bahala nga maglingin-lingin gamay sa to ang pagsabot. Para sa to ang mga additional nga tubag sa to ang Sir BB question gaina, napabadi ay housewife nga maghulat na lang og remittance gikan sa bana nowadays. Nagyapon manager, oy. Digi na siya maiwasan na agad gihapon. Hi kay ako si Ann. Hello sa mga wives out there. Dapat na adjud mo ka og lingong kwarta kay kung palayason mo. Naamoy pamasahi o para naapod mo magamit para sa inyong kaugalingon and makashare sa gastusin ba kay kung isa ra'y saligan, lisodjod, maningkamot, dala, paningtiil. Tinuod yun na siya ako sa tinuod lang, dili ko anad nga maglingkod lang, magpuyo lang sa balay. One job is not enough. No? It has to be 2, 3, and 4. Char. It has to be more than 2 jobs. Ganong importante nga na ay kwarta ang asawa, ingon si Jonathan Lee Soriano, katropang Jonathan. Nga kay aron dili maglabad ilang ulo o dili sa puto, tinuod yun na makasapot yun nang wala may kwarta. Diba, Paolo Avelito, may gabi idea sa imo. Salamat sa pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Tinuod yun na, dili may pwede nga wala may kwarta kay mag-init ang mga brain cells. Ayun ako maglangay pa ha, kay nagpanukod na po ang ato ang letter sender for tonight. Di na ko maglangay pa kay lisod jud kayo ako nilangay lang ngayon, malain na po siya. Masig din na noon ni ipabasa sa tua. Welcome po once again sa toang programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror. Truga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Sunshine. Kini akong istorya, Cinderella. Ang pagkasakop na ako sa kuang kapartner, nga naay kaubang babae sa amuang bed mismo. Sa amuang katre mismo kung asa may gahigda. Duha kasimana before ko, mga anak. Ang pinakalisod nga nahimong part sa kong kinabuhi. Pero mas lisod di ay Cinderella kung wala kay kwarta sa imuang bulsa. Buntis pa lang ko, Cinderella. Feel nang gina ko nga naagi mali sa mong relasyon. Pero lahi gidihapon di ay ang tama, Cinderella. Lahi giday ang epekto kapag ka ikaw mismo, ang imong mga mata mismo ang makakita sa kamatuuran. Ngang imong partner, adunay laing gipatungan sa inyong higdaanan. Ang pinakasakit, Cinderella, walay sorry, walay hilak, wala tanan. Pero tungod sa kasakit sa kong gibati, Cinderella, akong gibalot ang nabili na akong dignidad ug nihawa ko sa balay kung asa nagrenta mi sa kong partner. Nanganak ko, Cinderella, sa usa ka pampubliko nga ospital nga ako lang isa. Walay gagunit sa kong mga kamot kundi akong kaugalingon lang. Kapaningkamot ko mutindog. Kapaningkamot ko ang atimano ng akong kaugalingon o ang akong anak kay wala milaing madaganan. Pag humaan sa tulog ka, Simana, Cinderella, maskin sakit pa kayo ng ako ang tahi o gahilak ang akong lawas tungod sa kakapoy, wala ko kabalo kung pwede pa ba nga magstay mi sa boarding house. Wala ko'y pambayad, Cinderella. Mulang masking wala ko'y choice. Gibit-bit na ako ang ako ang anak. Ang ako ang baby girl. Kauban ang ako ang old nga. Maleta sa unang panahon pag yun. Huwag nisakay ko og bus pa uli sa amo ang probinsya. Aron magsugod og balik. Cinderella, pag naog na ako sa bus, gi-check na akong ako ang e-wallet. 850 na lang ang nabilin sa ko ang tibuok kinabuhi. Walay trabaho, walay savings. Ang nabilin na lang sa ko, Cinderella, ang ako ang lolo, nga limtanon pa jud. Mo nang walay mag-alaga sa kong anak kung magdesisyon man ko nga mutrabaho ko balik. Grabe ang akong kahadlok, Cinderella. Kada gabi ikaw gatanao sa kisame. Kada gabi ikaw na ipangutana sa Ginoo. Kung asa mi puniton ugma. Zero gid ang akong budget, Cinderella. Di ko ka-afford sa gatas sa kong anak. Di ko ka-afford sa diaper sa kong baby. Munang maski nagkasamad-samad na, ginapa-breastfeed gihapon na kung ako ang anak. Gahilak ko samtang nagainom siya og gatas. Pero ginaantos na ako, Cinderella, aron makatipid lang gid mi. Ang nabili na ako nga 850. Gigamit na ako aron makapalit kog saging og kamote. Nangita ako og paagi, Cinderella, aron makakwarta ko. Karga na ako ang ako ang anak sa akong career. Gapaninda ko og maruya sa mga atbang sa eskwelahan ug sa terminal sa moang probinsya. Ulaw, Cinderella, sa tinuod lang, pero wala ko'y mahimo. Kaya ang pinakadako na akong kalaban sa karon, ang kamahal sa presyo sa gatas ug sa diaper. Ang isa ka buok, Cinderella, daw murag bulawan sa kamahal.
na yung mga adlaw nga, ginaantos ko na lang ang tanan. Nagalampin na lang, mi. Maskin lisod kayo manglabas, Cinderella, pero kapaning kamot yung ko. Kay wala'y mag-atiman. Wala'y magbuhi. Sako ang anak. Ikapoy na ko, Cinderella, sakit kaya kong likod. Kulang ko sa tulog kada gabi. Kada gabi ko nga, gahuna-huna. Kay ugma, wala ko kabalo kung asa pa dulo. Naapa ba'y makaon? Naapa ba ko'y kwarta? Unsaon kan ako pagbalik ani sa syudad? Unsaon ako pagbuhi ulit sa kuang career? Isip usa ka graphic designer. Kung ako lang usa Cinderella. Pero samtang gatanaw ko sa naong sa kuang anak, dili na ako kaya. Kakawala ang ako kakapoy. Kapag makita na ako ang akuang anak Cinderella, gabalik ang ako ang kabaskog. Ang tinuod Cinderella, wala ko kabalo kung unsay naa ugma. Wala ko kabalo kung unsay tubag sa kong mga pangutana ugma. Pero ang importante para na ako, kaginhawa gihapon mi. Cinderella, kaapoy na. Pero again, wala tayo choice. Isip usa ka mama, maningkamot good kita. Ug sa mga mama din haakaroon nga sama sa kuang sitwasyon, gihikawan sa panahon, gakawala. Timon ilang yun ninyo. Dili kinahanglan imong paliton ang tibuok hagdan. Kinahanglan ng gidni mo, makasugod ka sa usa ka ang-ang. Para sa Putahe Confession, Sunshine.

0: Happy kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Ako wala dog, stress. Ako as siyang gisulayan, nato ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Senton Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskunta.
9: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang ng mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pati na si, halo, himot ko.
9: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Yaro. Kunya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. This portion is brought to you by Santol Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santol Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Inyong nadungungang atong istorya kaganina sa Putahe Confession ang kaagi ni Sunshine diri sa XFM Network Philippines. Kauban po ang inyong Disney Princess Bisaya version! Cinderella, gihapon ninyo makauban hantod alas 11 karong gabi una. Hala no, o kung atong pagtimbang-timbangon, luoy kayong kaagi ni Sunshine. Limang ka, o nagingon bitabing kung dili gud mo sigurado sa inyong kinabuhi, let's say example sa iyahang hinuon, kani mga ubang lalaki po bitaw, maski dili sila sure sa ilahang life, luoy kay mga babae, maalkansi gud ta, mo nang maningkamot gud ta nga, as much as possible, unta ka ng atong ma-prevent na mga igunaan din ng mga sitwasyon good. Kay luoy kay mga kababaihan gud alkansi gid tag magkinaunsa kay kana mga lalaki pwede ra man nga pwede ra man nga magpadaplin skilid wa unsaon pa nimo din hawa may tabuan na kita mga babae alkansi gid kay ta. Mo nang importante gid bingi kitang mga kababaihan na agid tay mga andam nga kwarta savings or whatever you call it kay kinahanglan gud nga andam ta at all times. Kaya nang dili ta ma-behind gani o para sa anang sitwasyon karon ni Sunshine, no? Nga nihawa na lang siya kay ang iyang partner, nag-cheat naman sa iya ha, daw bikaroon, nihawa siya niya, pagkuman, walang-wala, gid tao, no? Ginoo ko. Hadlo kayo. Sa inyong mga komento karong gabi una, abri na po ang ato ang linya 0945-443-5869. Ako sa siguro nang i-connect itong weepy. Ito ang Bluetooth kaya para makatawag yun mo sa kuwa karong gabi una. I know for sure, daghan kayo manawag kay daghan kaayo. For sure, ang nakarelate po lang yung atong istorya karong gabi una, ilabi na po sa mga single mom. Oh! Si Texter 2248, unsa ni? Si unsa ni, oh, namino ka sa akong programa niya, unsa ni, na unsa ni, ay ka. Please, always don't give up from boo boards ng Bayugan City, tinuod yun. Kaya may mula ng mga, kung sa tawag ano, pagsuway sa atong kinabuhi bitaw, dili lang sa kinabuhi ni Sunshine, kundi sa pag, kinabuhi na atong tenan, kanang every time na maka-experience ka, huwag ka ng kasubo, feeling ni mo nga down ka, ayaw ka, wala na nagmahal ni mo, gibiyaan na ka sa tenan, it's actually a preparation for you for something bigger achievement sa imong kinabuhi. Si Texter 020, ano siya, ako maingon ni mo, Shine. Saludo kay kunimo, dililalim ang mag-inusarang nga maningkamot o sa kainhan. Oh. Unya, amahan sa imuhang anak, paningkamot lang o pag-ampo sa Ginoo. Kay naay kaluoy ang Ginoo o hulat lang sa iyang perfect timing. Makasurvive ra ka pohon, kay kabalo ko, your strong parent. O strong single parent. Ayaw na tuhuna-huna pa ang mga wali kasing-kasing uway. Ayaw nga mga nga imong bana. Focus lang sa imuhang pagpaningkamot o sa imong anak. Always kay among kay iampo punti ka sa Ginoo nga maling kawas. O, sa mga pagsulay nga kagitabo sa imong kinabuhi karon, and God bless you. Ana lang gid Shine, no? Magpakaligon lang gid ta Shine kay wala gid kita choice kung gusto gid ta nga testingan sa Ginoo kung unsa gid kita ka strong. Kinahanglang strong gid pud ikaw nga moatubang sa iyang mga pagsuway nga ihatag sa imuha. Dobi to bago na to ni bi. Wait lang ha. Hello, mayong gabi po. Ay, pinampa naman. Aba, nag-effort kong tubag at doon yung murang gibaba. Grabe naman ha. 0945-443-5869 para po sa inyong tambag sa tuwang letter sender karong gabi una in taon. Kaluoy sa iyang sitwasyon, no? Kaya kung gusto niya nga ibili ng iyang anak kay para makasugod siya balik, makatrabaho siya balik, pero wala siya mabinlan tungod kay ang iyang pamilya nga nabilin sa iya, iya na lang in taong lolo. Unya, limtanon pag yun. So, dili jud safe ang bata kung ibilin kay pasig unya makalimot, gibilin niya sa gawas, unya di na siya makahinom dum, luoy kayo ang bata. No? And also, siguro og na yung mga company nga mo allow nga, limbawa, if you wanna start again with building your own life, if na yung mga company nga open, nga unta, og da, pwede dalaon ang anak, kasagaran diri sa Pilipinas, magwala manggidpod kay ang rason nila, o dili pwede nga magdala og ka ng anak, kay makadistorbo ka na siya sa trabaho. Pero kabalo ba mo, dito sa amuha sa United States of America? Char lang. Allowed dito. No? If gusto sa imong employer nga perfect attendance ka, if ang hindrance sa imong anak, dalaa imong anak kay naa sila'y playroom exclusive sa ilahang company. Na yung mga kumpanya, na yung mga employer yung masinabtanan pag-abot sa mga anak, o kung wala yung magbantay sa inyong balay, ipadala na niya sa inyo, ha? Okay, para dito na lang sa opisina, basta kayo importante, makaya ni mo mag-multitask. Ana na lang yun. Shine sa imong sitwasyon karon, Shine. Ayaw lang lagi kawala git sa paglaom. I know, most of the time, mag-question kita sa Ginoo, ka lang ginitagaan, tagpagsuway nga bugat kaayo. Sama na ko ron. So, tinuod lang, wala gi perfecto nga kinabuhi. Ako, ga experience po ko karon o ganang nga trial sa kong life. Let's say, example, sa kong sitwasyon karon, wala ko'y pambayad sa kong tuition sa masteral. Diba? Ang problema po ko, sa tinuod lang, naglabad po ako ang brain cells, pero ang una ginahong gibutang sa kong una-una, instead of mag-inarty ko, instead of magsikog question, gipa sa Diyos, ginako ang tanan. Lord, if para ginin siya sa kuwa, para ginin sa kuwa, Lord. Or if, Lord, if this is a redirection for me, nga wala ko'y kwarta, nga di pa ka musugot, nga i-enroll ko sa masteral, kay busy akong life, nga dungag-dungagan pa na ako. Na ikaw na'y bahala, Lord. Mora gina akong gibutang sa kong una-una, na maskin pag di ko ka-afford yung 40,000. Asa man kung manguwag 40,000. Okay. No? Pag masteral lang na ako, huwag mo ko sugar daddy. Lobby. Saan ko man na, wala nga po doon, puso na lang po na ako, nga mag-sugar daddy na lang po lugar ko. Para na ako'y kwarta. Ang nindot ni Haabi, makuha ni mo ang usa ka butang nga imong gipangandoy sa hinlo nga paagi. No? Dili ko di mo siya pwede sagulan o mga kabuang. Especially kung ikaw pamilyado ka, niya gusto ni mo nga makabutang o sa kabutang, o ayaw gid mo pag silong sa laing sayal. Ang sekreto gid bi sa usa ka successful nga kinabuhi, ilabi na sa successful nga kanang pamilya, dapat nga honest ug loyal radyo ka sa imong partner o gili gid nimo sagulan og kabuang. Ana ra gid siguro, no. Bi, wala lamang gid tay igong oras, no. Hapit na man gid ta nga magpaalam. Ilang minuto na lang po ang natitira. Pero bitaw, nay nagatawag sa tuwa pero mo lang nag-down man, I don't know why. Oh, ganina bitaw, na. Ngayon ra pong hello? Hello? Ako, baba niya na naman. Tay mahimo, anak. Kaya ang inyong mga tawag, inyong ginapang drop, di mo maminaw sa kuwan. Wala na tay mahimo. Sige lang, kaya bawi lang taog ma, ha? Wala naman kita igong oras. Shine, moro gito ako matambag sa imo. Shine, kalingkamot lang. Kabalo kong ulaw, pero sige lang. Ang importante is hinlo o legal ang imuhang way of maka-income ka o maka-ipon ka para sa imo o sa imuhang anak. I wish you all the best, Shine. If naa pa kay problema, Shine, kung nga need din mo og tabang na mo, pwede ko nimong i-reach out balik sa itong official Facebook page. Kung sa kasakali nga mga ayaw ko og tabang sa itong mga katropa karon nga naminaw, in support sa imuhang panginabuhi karon, mangita tagpaagi nga makatrabaho ka, nga makitagparaan nga kanang na yung mga employer nga mudawat sa imuhang sitwasyon. Sa ngalan na lamang po, City Book Person sa XFM Network Philippines, kinigyapon po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Inaot nga diin na ang Diyos, mga katropa, mga naa kaninyo, huwag ilabi na magatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba ni ato nga programa, ayan ha, pwede ka mo mong padala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa ato nga panglawas. Just text your message dyan sa ato nga text line number 09-09-17-62844. Once again, sa gusto mo pahat, no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag atuwa kayong hatagan o katubagan, no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Busa, ubanin na usap ako ninyo, mga katropa. Hilabi na kayo sa ato kayong mga avid listeners, no? Dinigayod sa mga taga-tagong, ayan, maayong buntag. Hilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayod sa Kwambungan, Tagum City. At saka avid listeners po ng XFM. Hilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-Nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray na anak ka karon sa Kaimsog o Kapiskay sa Panglawas. Pag sa dinagayod sa Mawab, no? Kanagan putag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. No? Maayong buntag, Mama Nida. No? Kaumad gayod sa imong mga kaubanan din, ha? Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM Radio Station. Kinsa pa ba, no? Taga-Mawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga-Davao, dagan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na ito na yung pasyente, mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din, nag-duty tas Davao. From Turil. Ayan, naka-visit sila sa ato ang clinic. And then naka-avail kayo sa ato ang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa ato agayo mga programa, no, sa Yes to Health. And then hilabi na sa mataga programa gayon, no, nining atong XFM radio stations, mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas, no, dinagayod sa Turila, Davao City. And sa mga taga-Mati, no? Labi na din sa Baywalk. Kaya may dagantag mga listeners din na, mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din na sa Baywalk. Sa ka-listener gayon sa XFM radio station, no? Si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya. Lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha gayon sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din, ha? Mga gidon na ilang ginapa gitawag nini. Ginapaminawan, no? Hindi ato nga programa, mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM Radio Station. Asa ka mang lugar na karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And hilabi na, dahil nausap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulong. Ayan, sa San Frans, no? Magkanputag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po, mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko, ha, ubanihan ko, mga katropa, nining atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa atuang panglawas o katong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit dagandagan na o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned, mga katropa, ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan. Unya, o ganit, so wala yung mga pang-text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kitay mga Facebook Live, na? O nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na kayo ng Facebook apps. Pwede ninyo na i-search, mga katropa, sa inyo ang mga Facebook. Ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Ayan ha, aron tungod niya na updated ka mo. And then syempre, labi na ang ato aga yung programa karon. Live usap kita mga katropa. Nadiin na makita og madunggan sa ato aga yung mga Facebook page. O ga, pwede ninyo usap, i-search sa inyong mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment. And XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay Matag Adlaw. Dili lamang kining atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, ilabi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan nagatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning Doc. Ayan, good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. Ayan, happy listening, kauban ng imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon ha? Ayan, happy morning, mga katropa. Well, madungagan na usap ang atong mahay kay Balum, hay tungod gan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape no nga diin na maghatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas nagkape ka na naggamot ka pa Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.

0: Summer Plus Gold.
1: Daghan ang nangutan ng mga katropa kung pwede ba ang ato ang Santon Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag na problema no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon, no, kini ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Tungod kay ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe no condition or seryoso or tawag nini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Santon Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. May ang uban ra ba pag adunay sugar problem? Ang ilang ingon na lang doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa Gihapon, ha? Bisag why asukal mga katropa, hinabi na sa mga hilig mo inom kape, apan aduna na gitawag na itong diabetes. Nasayod ba ka mo nga diindili lang ang asukal, maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuwang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods, kiniusab makadaot gayod sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selulan ni ini. Kaya nga naman, aduna na dakong connection mga katropa, ha? O kining cafe nga diin mo'y modaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang, no? Pag-abri sa matag selula para makaproduce o energy o dili mo daghan ang asukal sa dugo. No? So inanausag, kinahanglan atong hibaluan na dili lamang ang asukal, hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick-stick, for us nga din nagaton sa natural, diligid siya maayo mga katropa. So Santon Plus Coffee Mix, available kini sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. And also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage. No? So abri ka na matag Domingo, hangtod the Bernes, alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule sa check-up and consultation, dini gayod sa Tagum, is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday, no? Usbon ko ha ang atong schedule sa check-up. Din higayon sa Tagum, Merkulens, Huwebes, Bernes, o Adlaw, Domingo, no? Alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ang ato ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. O ganitong dito ta ng schedule ni aging simana. No, nati, tagbag taong pangita, na? Tagbag pangita ang atong pasyente, asa daw ang clinic, nasa agdaw sila. Pila na kauras na tinugtuyok-tuyok, may hanggang inasa service, na? Okay, medyo lisod-lisod, makita ang ato ang pwesto din, ha? Pan, kung naana mo mismo sa Matina Crossing, dili magid siya actually atbang sa Kawayan Drive, pero nasa sa Pikas nga bahin, no? So pag dayon kurbada ninyo mga katropa din, ha, hatagan ta mo para mas masabtan, mas madali malocate, dayon kurbada, palugso man na, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dahil ng ato ang signage na Yes to Health Clinic, and then abri ka na Domingo hangtod Bernes, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday, no? Lunes o Martes mga katropa, inyong makauban personal ang inyong health consultant si CJ Nedruda. Subon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? O, na Matina naman noon. Mati mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, maugayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga hika na ko. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magdungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
0: Secret of Health Trivia.
1: kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice if na tog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time pag inana gani graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa mga katropa, basic na nag-indicate sa imong kidney area, no? And then kung dili normal ang imong bowel movement, no, sa atong texter, basic sa imuhan ng gitawag nga appendix, no? Kay kung dili man good normal ang bowel movement, and then magsakit na dayon ang right side, basic aduna na appendicitis ang usa ka tao, or barado ang iyahang ascending colon. So kana nga mga symptoms, kinahanglan maatiman dayon nato. O di na nato padugayon. Kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema, ano? So kinahanglan take a general cleansing or detoxification, no? Sa atuwa gayon texter. Kadiin nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayo mahatagan dayon na og pagtagad. O kung dol ka man sa atong klinika, natuwi ang Yes Well Clinic. No, kung Dolcas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Matika, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung Dinikas Tagom, Merkules, Huwebes, Bernis o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation, din higayod sa Tagom City. Aron to dyan na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, ganong gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw, no? And then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napaka din na sa inyong balay, I suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? O, pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kayo gikaon, labi nag-bisis, tibuok adlaw. O, pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon, tuwan kay gadalis trabaho. O, nang pagkagabi, dito na mabawi o kaon. Ako po, mga problema. Ano? Nakong problema, mga katropa, tungkol kay loaded ang ato ang digestive system. And then, ang mahitabo, pag-abots tina, di na kayo mapagawas. Tungkol kay wa kayo natarong og usap. Wa kayo natarong og tunaw. No? Mahitabo, constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung aduna na'y pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabion. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon on pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, no? Daghan na spalingki, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O, lima kapalwa sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na tog paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak kay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi og Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Duha kapsula buntag ala 30 minutos human ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi 30 minutos human ikaw manihapon. Programa 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check-up and consultation sa Yes to Health, mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang atuang check-up and consultation. Watay gipiling edad, basta doon ay problema sa panglawas. Welcome na welcome ka mo nga mo ato kayo sa atuang klinika. Mo na ginaingon, may pera man o wala, basta doon ay problema sa panglawas. Welcome ka mo nga mo ato sa atuang klinika, no? Apan kung adunay budget mo ato klinika, oh, mas maayo, no? Para makasuway usab sa ato mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine. Kaba ng ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon, no? Sa inyo gayong mga balatian. Mo nang mga madungog ninyo nga mga testimonya, mga katropa. Nga di naayo sa ilang balatian. Sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana, o dunay duha ka semana. Og ang pinakadugay na ito is upat ka semana. Tungod ka na sa ito ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Ang diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas. No? Apan luyo niya ng tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa. Na? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Unsa man yung dietary guidelines, mao kaning usa ka papel nga diin niya ng papel ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mao nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingod yun, nindot daw kaayo no, ang serbisyo ng atong ginahaton. Asa ka na, gituloan na ka, huwag ipadalaan pa kag kudigo, no? Para di yun makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, ana mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no, kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up.

0: Buhaton, no, sa naghubag na walang tiil, no? Or paa ba to, no? Kaya paa may leg manangingon. Isang pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutan na, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni kay balustanan ha, ang atong Santon Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful, labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagainom ni ini, buot pasabot kulang o kahibalo, no? Ang tao nga di nagainom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, ang bawa, gainom kag Santon Plus Gold, o yan, sige, gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon na wa japoy jamo. Inahanglan, nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, no? And then, ubani pa dyan, og naturopathic modalities, mo na ipangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay, angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paah nga di inagahubag, no? Unang-una, sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig ng hupong na dyan na, basig adunay problemas kasing-kasing, no? So, mo na mas maayo, i-check na ito na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka og pure carrots and the pipino juice. Ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na, pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, banggurun ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong at tela, pugka ang pure nga duga, makainong kag lima kakutsara. Pure ha, ayo butangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Pasig mo inom pugkag Santon Plus Gold o sarap pug kapsulas buntang. Matingala nga nung aman ni Kuyos ang ubag. Mabon na, no? Kagitipid man ang Santon Plus Gold, na? Kung gusto kagdali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices. Tanawa, dako kayo na og kausaban for just 1 week, na? And then, i-observe na, 1 month, I suggest. 1 month, ipadayon. So, nga din, sunda to akong gipang tudlo. Kunya, pag-inom, high dosage ang Santon Plus Gold. Kunya, likay jukas bawal, no? Na kung nang hubag na, bawal na jud na ang parat. Okay, bisan pag buinom kag Santon Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. Kung sige kag inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag ni ni kaayuhan, no? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, sa pabang mga parat, no? Mga noodles, mga Maggi, kataas ka na siya sodium. Sumala sa pagtuon, kining sodium in or high in salt, it invites water, no? So, buot pasabot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas og asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, no? Sa mga kabayan na ito nga rin ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma mo sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. O inyo sa gapong makaoban ang inyong health consultant na si Jane Druda. O gawa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. O ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas, mag-aamping ka nimo. May muntag sinan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras makatropa sa XFM Davao Region, alas 4:33 na bay.
1: Exciting Filipinas.
2: Nya dekat karon sa gawas atron ato kining guwaon ang reaction sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Ta-da! Good morning.
1: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.

0: Murang mag nagbaud-baud baga trupa murang mag kinibitaw na nagat baga kaigsunan. Bagon ibot na baga sa do. Tandao kus kung gupit ba eh di man ni mao akong gi-order nga gupit baga trupa kuan man to kanang bagol man tong gi-order kanang tabon suka may nabutan. Damay mura magato bitang mga sundalo bitang pagupit mga tropa nga di gusto nga masinaw yo kalibutan lang kalibutan ta kumusta may buntag kanaton tara mga tropa di adlaw sa karong Martes. Martes ga adlaw mga tropa sempre pizza at sa mga tropa di gabulan Pizza City di gabulan mga tropa sa Hulyo oy 7-7-26 naman na itaroon.
1: Pinoang!
0: 7-7! Malay paborito mga tropa. Malipay ng upa ni Ana. Makaangkod ng number 77 nga average sa una kanyang ito mga tropa kaysa 74.
1: Pinoang!
0: Lipay na kaysa una panahon mga tropa nga doon na mo'y 77-78 nga grado. Nagkasagara mga tropa 75 by passers. 74.5 baka pasar na kay round off na lang.
1: Pinoang!
0: Ito, no? Pero karon mag-uol ang maginikanan kung ilang anak, mga tropa, nag-abirin silang mga tropa, 82-85.
1: Pino!
0: Ngayon mag-uol, mga maginikanan, napasado mo na. Nag-uol, mga tropa, kung saan pagpa-eskwila, skalis, mga tropa, gawala, dili makaangkon, mga tropa, dili maka-scholar.
1: Pino!
0: Mada, mga bata, karon mga kaiksunan, ning kamot po. Oh, bisa pag na-gadget, mga tropa, ning kamot kayo, di ka, isugan mo gadget. Aning kamot mga tropa na uban pagpaning kamot mga igsaw na naka abires tag nag 98, 97, 96 na lipay-lipay na. Diba? Programa. Abires ka mga tropa ang 86 ba? 86 pataas. So marag kuha na lang mga tropa kayo sa mga scholar. Paingon sa 90s kapin mga kaigsunan. Mga anak karo mga tropa, bisa pag mga bata karo mga dungol, matupas sa ilunggo. Dungol mani bata, ani? Gahig ulo? Dungol, pero malipay lang kagumikan kay nagbarasigon kagumikan magkaigsunan ng kamot mang gyapon isag dungol pagtanaw sa mga abiris mga tropa ako bitaw nak sa una pag ako an pag pag grade 8 high school sa una si Kanier high school mga tropa nasakpan ako nga duna na uyab-uyab mga tropa ngab wala akong kamagwag. Walob, kuan gyud ganang gitudo kuan gyud kay hadlok lagi ta gadi sila makalampos ba. Sus lain man gyud mga kuan mga katropa gumikan kay kada usa na. Wara batag maluoy mata kadugay mga katropa kay mo gagool ni mata agi mo ayo ah. Patawag na ko. Okay lang mo maguyab-uyab ha. Pero mubaba gani ang grado, bantay mo skuha. Ay, naning kamot man, pa yung kukuyo, malipayo naman pirmi. Hantod ang grado, nagtaas nga nagtaas man. Hantod, nagkumlaw din man pag-college. Palipay kayo si Bung, ay.
1: Pino!
0: Ikan pag-elementary sa mga taa, mga tropa. Ikan pag-elementary, hantod nag-college na mga tropa. Huwag maginmawa ni sa honor. Nakakuaman eh. First honorable mention. Huwag ito mabalidiktoryan sa high school. First honorable mention. So at least mga tropa nga dili kay layo. Kaya gikan sa grade 6 mga tropa, hangtod nag ano, senior pa hangtod nag college mga tropa, wa magita kabiyag sakag stage. Gi tugutan ako pero adunay kuan. Adunay mga katropa ay ang sitawag niya na adunay kasabutan. Once kang bubaba gani ang grado, bantay mo ha. Himo ano yung inspirasyon ang inyuhang relasyon. Dili ka kung mag-away mo mapiktuhan pati ang inyong pagtuon. Anong kamot o bayo bay? Ang tun nga wagin mo baba ang grado, nagtaas nga nagtaas. Kada report niya sa card, pang, tanawang grado pang o. Oh. Ah, tanawa. Diba? Epektibo pang, ang uyab-uyab na mo pang no? O epektibo. Ay, Anton, no, human og kalit sa sila mang yapon. Wag yun sila mga tropa magbulag. Wag yun mo kitag laing laki, no? Pagka kitag laing bayad, no? Sila rin yun, Anton, mga tropa, nag-graduate. Anton, karon mga tropa, sila rin yapon nag-dayon. Ni graduate og 2019 akong anak pag 2022 man siguro to. Kumbaga 2022 nagminyo sila. At least mga katropa, sila lang gyapon. Alright, may pamag-ampo tabay.

0: Pilipinas.
1: Alright, balita rin mga katropa. Sa atong pagpargo, balita itong programa ang inyong tulumanon mga katropa.
0: Exciting Pilipinas.
1: Alas 4:46 na sa kabuntagon, mga kaigsoon ang rigapon sa atong pagbarago, bari na itong programa ang inyong talamanon.
0: Exciting Pilipinas!
1: Osbon ko adlaw karon mga kaigsoon ang Martes. Pizza City na ginagabulan sa Julio 2, 07-07-26, mga katropa. Kumusta man, tibok probinsya karon sa Davao Oriental, nagpaminaw karon sa XFM 99.1 Mati City. Kumusta man mo, Dribay? Good morning, kaninyong hurot.
0: Good morning!
1: Nagpaminaw usab karon sa XFM 107.1 Tagum City, kaninyong hurot, mga katropa.
0: Good morning!
1: O siyempre, mga kaigsunan, nagatanaw karon sa ito ka Facebook page. Facebook page live, mga kaigsunan. Tulog ka Facebook page live ni siya mga tropa gikan sa XFM 107.1 Tagum City nga Facebook page na to. Naaputay katropang Arnel Cortez sa Facebook page.
0: Good morning!
1: O ingon ba mga tropa sa Alexander Umaki Algabri Senior.
0: Good morning!
1: O din hiusa mga tropa sa atong XFM 99.1 Mati City Facebook page na to mga katropa. Kaninyong huro!
0: Good morning!
1: O ang atong YouTube! Ang YouTube na to mga tropa karon nga nanay 220 na nga mga subscribers. Uy, kagahapon 200... Uy, murag duha rin na dugang mga tropa nag-subscribe. At least nai duha. O kagahapon 218 ba to? O 218, karon 220 na mga katropa. Okay. 220 na mga kaigsoonan karon ugma expected na putang ano nauduna na pinadugang madugang inout wanta ka mga sukin tipaminaw karon paki-subscribe lang sa amo ang Facebook page ang XFM 107.1 audit day XFM Tagum City lang kay ang XFM 107.1 agiilisan na mo mga tropa sa XFM Tagum City yon mo bitoring na kuan mga tropa gyud nagbuhat mig usab XFM Tagum City. Nga na po YouTube ka YouTube na Facebook page gapon mga tropa kining XFM o kining katropang Arnel Cortez matag bulls ay mauna ang gigamit pang YouTube katropang Arnel Cortez mga katropa pero daghan to sa subscribers kay 44,400 man to pero sa to mga tropa gamay pa lang no, bago pa man nga YouTube pero naa mo din na nagpaminaw karon all over the world nga million mga tropa kung subscribe mo amo ka na dako kayong kalipay mga kaigsunog sa ingon ni Ana mas daghan pa mga tropa ang among maservisyuhan mga kaigsunan pinaagi sa mga paginahanglanon makatabang kami din ha mga katropa
0: Exciting Pilipinas
1: Osbon ko paki-subscribe lang sa ang YouTube ang XFM Tagum City XFM Tagum City mga katropa mao na itong YouTube karon din sa ato kapag panag-uban Morning Riba katropa kang Rizal Robio Acero Sir, minaw may dere sa may Bermude, sir, at tropa M. Dere, sir. Ayan, katropa, may buntag niya, mga tropa. Mga tropa M. Bermudez, mga katropa. Mayong buntag niya, kaninyong hurot, mga katropa. Asa pa may lain, re? Kaninyong nakauna rin hatag, mga tropa, sa katropang Arnel. Akong gitanaw, wapa. Wapa makahatag, mga tropa. Pero ano na yun ang mga nagtanaw, mga kaigsunan, mabutag ato sa lima. Lima kaganya karon ibalik og uno wa kauyon wa kauyon mga katropa sa dagway nako mga
0: Exciting Pilipinas
1: okay ra si Anito Algabri vlog good morning diha manoy kumusta naman manoy namahli mo dayon may buntag di ba anoy si Anito Algabri vlog paki follow po na siya ang Anito Algabri vlog mga katropa na po na siya mga ads din ha na po siya mga ads yang reels mga kaigsuna diri karon sa kuan diri karon sa Davao International Airport International Airport ni siya trabaho po mga kaigsunan. Simple ra kong trabahante diha mga tropa sa airport mga katropa. Pero ang mga simpleng trabahante maunay dakog ikatabang mga tropa sa mga operasyon sa airport mga katropa. Na diha akong utol na kamatuangan na muna si Anito Algabre vlog mga katropa. Yan, good morning diha noy. Uban pa karon mga nagpaminaw, nagatanaw mga tropa sa atong pagpanaguban. Paki-like share lang sa atong Facebook page live mga kaigsoonan. All right, direkta mga tropa sa atong pagpanaguban. Samtang kamo mga tropa maminaw sa among mga programa, sa among programa karon. Mag-inom-inom sa tag kape mga kaigsoonan, pero siguruha ninyo ang kape mga katropa nga maghatag kinig kaayuhan. Ang kape mga igsoon nga adunay kahayag sa imong pagpanarbaho Sanson Gold Coffee Mix, mga katropa. Sanson Gold Coffee Mix, mapalit kini sa nagkadaiya mga butika at parmasya nationwide, mga katropa. Og niining maong sibihanan, saka lang mo din eh. Sanson Plus, Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Naaputay Sanson Plus Coffee Mix, nga katusya adunay soya beans para pampalante pag salabutan sa atong mga kabataan. Og siyempre, mga katropa, naaputay anti-cancer nga kape. Ang premium D3 coffee mix, mao'y anti-cancer nga kape nga adunay vitamin D3. Only, mga katropa, in the Philippines. Ang produkto, mga katropa, sa Yes to Health nga adunay ang kaping adunay vitamin D3, mga katropa. Kung sa painog ipaabot, kamu karon, mga katropa, wa pa makasulay, panulay na mo.
0: Good morning! Ah,
1: panulay, mga gada.
2: Pinawa!
1: Ay, nako. Ay, na panulay. Eh, delikado na. Manay giingon, ah, si Father Flavi man to. Ang giservisuhan, ang demonyo, dili ang Ginoo. Ang giservisuhan, kwarta ko no. Matod pa sa uban, na kwarta kami. Kwarta-kwarta na magka-father. Nakadawat man ikag malitag apil di ay. Father Flavi, ba Flaviano, nga grabing daot, mga tropa, ultimo likod sa sutana, mga tropa, iyang giaupin, mga tropa, likod sa sutana, i-infit si BP Sara Duterte. Sama na si Flavi, mga tropa, nasubraan mo po noon eh. Napay mo simba din ako siya, magdala si iyang simbahan. Nako, kung nadiri pa na sa kuwa, mga tropa, kung napa na sa mua, murad, ako yung una magpetisyon ng klase nga pare. Ako, mga tropa, kuwa magyo ko, kaneng katulik ko, magyo ko. Niya taon-taon niya kong alagad sa simbahan, mga kaigsunan. Pero na-stop lang ko mga tropas pag-alaga sa simbahan. Pero dili ingon nga na-stop sa pag-alaga. Di biya ta mga tropas pag-pangaliyo po sa Ginoo. Pero sa wala ko kayo mga tropas sa mga magdumala, mga tropas ang itong kaparian. Pero nasubraan na. Nasubraan na mga tropas nga doon na ipanigan dahil sa politika. Naan partisan man ta mga tropas kini atong simbahan. Pero sa gamiton mga tropas sa mga nagpakaroon ingnon mga tropang mag-Ginoo, pero bastos di ay. Nagpakaroon ingnon mag-Ginoo, di na kumahandok magabaan mga tropang yung klase mga pare po. Kaya ako dako kayo kong respeto mga katropa sa mga pare, mga kaigsunan. Labi na sa simbahan mga katropa ka na mga ministro, mga pastor, mga nagdala sa simbahan, nagkadaiyang siktas katilingban mga tropa. Ako di mo ko hilig debate, wa ko mag-apil-apil ng debate mga kaigsunan. Kay magdebate ta pulong sa Ginoo, malipay kang Ginoo nga halos magsunumbagay na din ha mga debatero mga tropa kay debatehan ang pulong sa Ginoo. Maghinigugma ay man kay because da ang gugma mga tropa mao man kana ang giya mga kaigsunan sa labaw magagaw mga naghiusa ta. Pero wa na gani mga tropa ultimo mga sikta magsige na gaway-away magdalas ka simbahan mga tropa nag-apil sa politika mga tropa pangatake ngadto sa uban. Wa na nay giya mga tropa ang tarong. Dili na giya sa balaang espiritu, giya na mga katropa sa daotang espiritu ni sataning mga kaigsunan. Mao na masiguro na mga tropa. Di ba? All right, so mao na giingon ta mga kaigsunan nga dalon gani mga tropa ang pulong sa Ginoo, daghan mga tropa ang malingla. Bisag demonyo mga tropa sigdala ng pulong sa Ginoo mga tropa. Halos kada litok na ang mga tropang pulong sa Ginoo. Naabita mga tropay senador na to, mga tropang usa. Nagtuo ta mga kaigsunan unsa sa kaligdong, unsa sa kaligon. Pero naon sa bahay kitabu ang mga tropa nga og kuan pa og kuan mga sa Ginoo dautan pa dapat mga tropa og di pa maayo mga tropa ang nakita ninyo daan kang VP Sara nganong naapa mo kang VP Sara kani ato sige mog laban. Di ba? Unya gamiton pa pulong sa Ginoo pagkatapos mga kaigsunan nahitabo nga naapil ka sa malitan, apil ka sa kaso, apil ka sa flood control project mga tropa, naapil ang pangalan. Diha na ka nagduha-duha hangtod nga mibalingbing, mitambling ka hangtod karon, wa ka ba apilig pile o kaso, bilyan o ibaha ka? Ngayong berganan, murag si Escudero mga tropa nga na wa gyapon mga tropa ni tiwala gyapon mga kaigsunan na wa gyapon yang kaso mga katropa wa gyapon sila mapailig kaso
2: Pinoa!
1: Mingo na yung ombudsman nga wala na mo makita ang ligon nga merito sa kaso nga angayan ipasaka gumikan kay ligon ng ebidensya way mga kuan kayong ebidensya wa na mo i-file dayon ang file ang kaso ni Villanueva. Pero si Marcolita mga tropa 75 million nga wala gideklara kuno mga kaigsunan campaign fund niya nga donation to mga tropa na file ang kaso gipadakop gagahapon atul pag yun mga katropa sa first trial mga tropa sa trial impeachment trial sa ato nga vice presidente mga kaigsunan gidakop gagahapon adlaw mga kaigsunan wa siya magyapon makatambong. So nagkataon lang yun o gituyo yun mga katropa aron dili mga kaigsunan maka impluensya po mga tropa si kuan mga kaigsunan si Senador Marcolita. Yon, maunay pangutaan na mga tropa sa uban. Alas 4:55 na bay. Mga mag-uma ay makalimot sa paggamit sa produkto sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, maukini mga katropa, ang makahatag og dako mga kaigsunag kausaban sa atong panginabuhi isip mag-uma. Kay muasinso ka mga katropa, basta maging wais ka sa pagpanguma, muasinso ka mga katropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kini sa nagkanyang mga butik, nagkanyang agri-store sa atong mga dapit mga kaigsuunan. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na bay!
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Oras, alas 4:56 na.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco.
7: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
3: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
0: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health.
3: Santone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
10: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Apena, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
11: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting!
5: Mga katrupa, exciting!
6: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Chula lagi, busak-busak mo bayad ko, no? Mas may ko ng chula daan, siniguro.
6: Exciting Pilipinas!
7: Binarunong mga pod mga tropa, nga ang mga laki mga tropa, bayad man sa chula.
6: Exciting! Exciting Pilipinas!
7: Alright, balik na rin mga tropa, alas 5-4 na bayad rin ka po sa atong pagbaraguban. Oy, epektibo karong adlawa, mga kaigsunan, Martes, Julio City, tuig 2020. Size mga tropa, mutaas karon ang presyo sa produktong petrolyo. Matod pa mga katropa sa Department of Energy. Ang gasolina, posible kung kuno mga katropa mubaba. Posible mubaba mga katropa, mabawasan kini sa 1 peso and 75 centavos o mutaas ba noon og 0.25 centavos. Duhare ka pa ingnan eh, mubaba mga katropa mutaas. Pero kung mubaba siya, 1 peso og 75 centavos matag litro ang pagbawas. Pero kung mutaas siya, 0.025 mga 0.25 mga tropa, 25 centavos ang itaas kada litro. Unya ang diesel mo taas karon, posible mga tropa gikan sa 1 peso and 75 centavos, 1 peso and 57 centavos ngadto sa 3 pesos and 57 centavos kada litro. Ang pagtaas mga tropa sa diesel o krudo. Samtang ang gas mga tropa ginagamit natos paglungag sa una pag ginagamit sa suga, kining kerosene para sa mga gas stove. Posibleng mutaas gapon mga tropa sa 1 peso and 75 centavos ngadto sa 3 pesos and 70 centavos mga katropa matag litro. So, maunis siya mga tropa karon ang plus unon mga kaigsunan nga wa makita sa ato mga nagdumala pong uban. Na pwede man ay matupanggarin mga tropa nga energy secretary na to, matupanggarin. Pwede man ay mga tropa nga amidahan ang oil regulation law. Kay plano da karon mga tropa sa gobyerno nga iduso kuno karon mga tropa nga plano nga balaod no pag aminda mga tropa sa oil regulation law aron kuno mga tropa nga makontrol. Pwede man da ini nga karon panigilihok me. Ug pwede. Apil na ini mga tropa karon plano sa nga magpalig-on kuno ang gobyerno sa fuel severe nga baka paigo gato sa 60 ka adlaw nga supply mga katropa og magpalapad kini sa inventory requirements sa mga oil company gikan sa 15 hangtod ngadto sa 30 ka adlaw. So kay haron wala mga katropa taguan nga mga gas tanke mga kaigsunan kay maro kay ni mga katropa gubang kuan na mga daghang tanker bitaw nga mga fuel dealer na to. Mga dagko kas lagbudiga mga tropa nga kuan kanang imbakanan mga tropa kanang butang nato mga tropa nga dihay pang grahe ila mga tanker nga puno pa na mga tropa ipagawas na kung mahal na. So tripod la mga tropa mo kuan pa dagko kas laginan siya diha ay nako mo na mga kaigsoonan. Alright, padayon ta mga katropa gyapon sa atong pagpanag-uban mga katropa maayong buntag dai karon ri mga kaigsoonan nga nakatan-aw karon sa ato ang Alexander Algabre Senior, Alexander Umaki Algabre Senior nga page sa ato mga tropa. Si Brad Jojo Pirla bro. Morning bro, miss you bro. Kape-kape bro. Bro Jojo Pirla nga tropa diri sa karon sa Valencia City Bukidnon. Si Adeline Argonza, maayo gabuntag ya. Yeah. Buntag sa inyo diha karon tang Adeline, kang Joselito, gani usab kay Kaloy. O siyempre mga tropa, nga rin usap kang Casey. Bago na mo, kay klase pa. Kung nga usap sa ubos mga tropa, kang Arnold, kang Milin. O gari lang Dodong, nila ni Inday. Si Dodong, mura sa enigmata, kaya nagtrabaho si Dodong, no? Dodong, o niya si Arnold, trabaho na po si Arnold. Na sila sagingan. Lugari usab nila ni Inday. Si Inday, ni balik nagdabaw kay klase na. Nag-working student taon ni akong pag-ubangkod po mga tropa. Na-adres sa Davao City. Anak mo na makinabuhi na mo mga tropa. Maningkamot lang. Dili babag mga tropa ang kawadong sa ginikanan. Aron mo kulampos na sa ato mga pangandoy sa kinabuhi. Mag-working student ta. So, may buntag po diri mga tropa kang tuto. Sorry, tuto nga dili Hilunggo. Tuto niya, G&M, tinong pangalan. Unyang isa kay Gian, niya sa Gian man po pariho. Unsan yung mga kuan na lo eh? Si kuan, kinjat po, Gian. Gian. Unsan yung mga pangalan na, mutro pa magmamaor man. Ito, may buntag niya to, o kang injat. May buntag niya, jat. Lalo kong minaw kakaroon niya. Sabi lang ni si Papa Bubong kung di mo nga injat kung tawag ni mo. Alfredo Hikali, good morning. Agaw, bong, daog ta sa first round gahapon sa impeachment. Good job, defense team. Tama, gil ka. Ni daog, mga tropa, kay si Francis Escudero ang gihimo, gil, mga tropa, nga chairman. O kaning presiding, mga tropa, kay si Kuan Matato, si Sirwin Gatchalian Matato, mga tropa, ang presiding. Giingon pa, mga tropa, ni Ruben Padilla. Kung si kung ang mahimong Senate President si Francis Escudero lilipat ako sa inyo. Kuya no, kung si Chief Escudero ang aking kababayan ang maging Senate President, lilipat ako sa inyo. Kuya. Okay man pud magatropa si Francis Escudero, pero ang ato lang na kahibulungan magun magatropa kay inapil ni siya sa nawala siya mga tropa, wa na kayo siya magsaba. Tungod kay naapil yung pangalan mga tropa sa flood control scam mga katropa. Flood control project scam. Naapil yung pangalan mga tropa, nawa po siya mga kaigsunan. Diba, nawa siya sa eskina. So, daog ta sa first round kagahapon. Pero di ba na magpalupig, di ba na may giingon nga after mga tropa sa kuan, dili na magpublic-public pa mga tropa kay nagapadayon ang impeachment trial. Naunsa ba ni mga tropang grupo sa mga prosecutors, mga tropang gikan sa House of Representatives, headed by Luistro, mga katropa, kauban sila si Lila Dilema, mga kaigsunan, nagpa-friskon, mga katropa, human, mga katropa, sa maong trials, impeachment trials, mga tropa, kagapon, nagpa-friskon na yun. So, unsa ba ito? Nakasupak to? O nagpapapil po ba ni mga tibaghakan eh? Unya, atangin na po din yung unya, mga katropa, alas 2 sa hapon. Live dya po na din yung mga katropa, nga badungog sa mga XFM Network Philippines, sa Solid Radio. Din yung mga katropa sa all over the world mga katropa. Ano na matay YouTube. Kagahapon gikuan to na mo sa YouTube mga katropa sa katropang Arnel Cortez o sa atong Facebook page o sa atong radio station na madungog ninyo mga katropa sa atong radio station kagahapon sa Luzon, Visayas, Mindanao gitong mga katropa. Madungog ninyo makaigsunan ng impeachment kay nasayod ta nga daghan kaabang nini masayod sa kamatuoran. Wa man ta maingon mga katropa in laban gitong mga katropa sa nakasala, nakatinuod nga naghimo og anomalya sa gobyerno. Ang ato lamang mga katropa ang kamatuoran. Mo gawas ang kamatuoran. May problema mga tropang ma-impeach sa Indesara Duterte. Basta angayan lang mga tropang impeach. Di ba? Why problema? Kaya maumakan ang mga tropa ang silot, mga kaigsunan sa mga tao na magagisaligan sa katauhang Pilipino na maghimog anomalia, labi na mga tropa sa korupsyon. Maumakan ang mga tropa makapa-flander kay mga tropa, maka-impeach mga tropa. Why problema na? Basta mo agit ang proseso nga tinuod, dili mga tropa tinumutumo. Kaya nakita mga din na mga kaigsunan, daghan mga tropang majority magis katawang Pilipino mga kaigsunan ang nakita gyud unsa mga tropa ang paggukod sa mga Duterte karon gigukod mga tropa sa administrasyon ni PBBM. But sad to say mga tropa nga kini mga tropa niabot si PBBM diha gumikan po sa mga Duterte. Nakalingkod pagbalik ang mga Marcos mga tropa sa Malacañang gumikan usab sa mga Duterte mga kaigsuon. Modeng ingon mga tropa na karong panahon na why nahimo ang PBBM? Why nahimo ang administrasyon mga tropang Marcos? Sigilag utingkay, sigilag gukod mga tropa. Niini mga kaigsunang kanhing administrasyon. Sigig utingkay kung unsa itong mga sayop. Kani ato ilan na mga tropang gibuhi? Gibuhi ang maginda mga tropa sa pulong ni PBBM. Na wala araw ginawa si former President Rodrigo Roa Duterte mga tropa sa kanyang administrasyon sa korupsyon sa Pilipinas. Wa kuno'y gihimo mga tropa. Napasagdan kuno mga kaigsunan. O di man ay kalimod, gado na magyapon mga tropa yung mga mga kahiwian nga nahimo ang pipila mga tropa nga sinaligan ni former President Rodrigo Roa Duterte kaniadto magkaigsoonan. Pero wa magpasabot na walay gihimo mga tropa mga Duterte kay daghan siya gihimo mga kaigsoonan para sa development mga katropa sa atong nasod Pilipinas mga katropa. So kwahi karon na wala tayo makita nga development mga tropa nga iyang legacy sa PBBM, kundili ang legacy ni PBBM mga tropa nga nahimo karon ang pagpadala mga tropa ni former President Rodrigo Roa Duterte ngadto mga tropa sa The Hague, Netherlands. Alas 5:30 na ba yung regapon sa atong pagbaragoban. Hapit tapon mga tropa ang barangay eleksyon. No, hapit tapon ang barangay eleksyon. Remember mga tropa sa barangay eleksyon. Daghan kayo din ha mga tropa, mga barangay official na to, mga kaigsoonan, nga dapat mga tropa ang dagkutaw, palungon na to ang kandila. Kayo ay mga hinungdan. Daghan ta mga tropa mga elected barangay official nga atong gisaligan kaniadto nga way mga hinungdan mga tropa karong panahon nga dapat lang atong ilisan kay ang sa atong gihimong pagpaluap kagahapon usab mga katropa sa gitawag nato mga kaigsoonan no kining kuan mga kaigsoonan kining tawag nato sa kumilik. So wa may up kuan mga tropa madayon yung eleksyon. Padayon gihapon ta mga katropa sa pagkakaron ang barangay ug sanggunian kabataan eleksyon sa Nobyembre 2 tuig 2026 ug wala pa mga tropa official nga gipahibalo gikan sa kumilik o kongreso nga kini mga tropa ipostpone o ipagbaibalhin mga tropa na usab. Gani ani ang pipila mga tropa ka mga importanteng update nini. Nobyembre 2 mao mga tropa ang adlaw sa eleksyon magsugod alas 7 sa buntag. Hangtod na kanoy alas 3 sa hapon, unya pagka karong September 28 hangtod sa Oktubre 5, 2026 ang filing mga tropa sa Certificate of Candidacy mga kaigsoonan. Pagka Oktubre 22 hangtod nga to sa Oktubre 31 ning samtang gatuig ang official nga campaign period. Unya miingon mga katropa ang kumilik na adunay 90 ngadto sa 95% nga andam sila alang kini sa eleksyon mga katropa og nahuman na usab mga tropa ang pag-amienda o pag-amienda pag-imprinta kuno mga kaigsoonan sa mga baluta mana. So bisan aduna mga tropa yung mga magbabalaod nga kaniadto mga kaigsoonan misugyot kini nga ilangan o ipostpone mga kaigsoonan pag-usab ang barangay sanggunian o barangay sanggunian kabataan eleksyon pan klaro mga tropa ang oposisyon sa kumilik nga kinahanglan ipadayon ang regular nga eleksyon aron lamang makapili ang katawhan sa ilang mga tropang gustong leader sa barangay ug sa sanggunian kabataan mga kaigsoonan. So di modo, mao kana mga tropa ang update sa barangay mga katropa. Kamo diha karon nga magpapili, nagparamdam na mo og sugod. Okay lang to, wa pa mga katropa mapili nga nagparamdam pa lang mo dagan. Okay lang na. Pero katong gipili na mga tropa nga aduna pay termino ni karon mura na mga tropa mga kilat mulihok.
6: Exciting.
7: Pasok ang palungan na kandila mga kaigsoonan. Alas 5:15 na bay, drigapon sa atong pagpanaguban, di tamaglangan mga tropa kay si katropang Larsanyo na kay standby na. Sa iyang balita mga tropa kay adunay 135 ka mga private army mga katropa sa Davao de Oro. Milampos kini mga katropa sa operasyon or operations orientation course. Morning OOC. Og hostage rescue skills mga katropa. Katropas balita, katropang Larsanyol mga katropa.
6: Live report.
0: Mukabat sa 135 ka mga bag-ong enlisted privates armies nga gilangkuban sa 122 ka mga lalaki og 13 ka mga babay ang naglampo sa operations orientation course class 02-2026. Kini human malampuson gipaygayon ang closing ceremony sa 10th Division Training School sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro niadtong Hulyo 4, 2026. Pinaagi sa realistic nga demonstrasyon gipakita sa mga kwadrado ang ilang katakos sa martial arts sa madalamang sa arnis og pikiti tertia kali uban sa mga operasyon sa close quarter battle kon CQB og sa mga senaryo sa pagluwas sa mga hostage isip timaan sa ilang pagtapos sa kurso. Naglakip ang exercise sa tactical vehicle infiltration, movement formation, wall assault techniques, room clearing procedures o hostage rescue nga nagpakita silang kaandam sa mga operasyon sa militar, disiplina o kaandam sa ilang mga nakatunan sa training samtang mitambong sa seremonya. Sa pagtapos, si Colonel Ronaldo Valdez, Deputy Brigade Commander sa 103rd Infantry Brigade, 10th Infantry Aguila Division, isip guest of honor o speaker samtang sumalapan ni Major General Alvin Luzon, Commander sa 10th Infantry Agida Division, nga ang malampuso pagkahuman sa kurso, nagtimaan sa sinugdanan, sa pasalig sa mga mingraduar, nga mualagad sa nasod, nga dunay dungog, o pagka-profesionalismo, sumalapang nga i-deploy ang mga nasangpit sa laing-laing unit obo sa 10th Infantry Agida Division, sa tumong, nga mabalikod matod pa ang kapasidad sa operasyon sa division, alang sa seguridad batok sa hulga gikan sa external security operation, o sa parayon nga kalampusan sa internal security operations sa ilang area of responsibility, nga wala na insurhensiya, dugang kusog-usab matod pa among ihap sa mga sundalo, sa papatuman sa mandato sa militar, isip tigpanalipod sa integridad sa teritoryo, o sa soberanya sa nasod. Para malumi ang isi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
7: Tigsemas katropang Larsanyol sa detalye sa mga report mga katropa. Yon mga kaigsunan, yung ana mga tropa, mga sundalo, may depensa na ito mga tropa. Mauna kung magkinaunsa mga tropa ang Malacanang, naamay military junta mga tropa. Puli mga tropa ang mga military mga tropa, take over militaris pag dumala sa atong nasod. Mauna may tabo mga kaigsunan. Good morning sa mga tropa, ka Ma'am Josephine nga sibunga sa Palconete. Deris Kapalong, good morning ma'am. O gari sa mga tropa kay Aljon. Aljon Namukatkat. Uy! Namukatkat. Una pong taga kuha mga tropa. Namay mga namukatkat yung mga singer rin mga tropa sa bukid nun. Auna nag-MC ko mga tropa sa laing istasyon pag nag-MC ko mga amateur. Mga namukatkat mga tropa. May kumanganta. Kaubalang Dib Yik-Yik. Maayo ka buntag katropang Alexander. I'm watching here in Pagadian City. God bless from Aljon Namukatkat. Yan, Pagadian City ha. Good morning ka na itong tanandri taga Pagadian City. Naputay kuan ha. Naputay XFM radio station sa Pagadian City ha. Naa sila si kuan rin. Station manager na ito rin mga tropa si kuan. Maura pa rin akong lawas mga kaigsunan. Pero hagtik mong tirada mga tropa kayo mo nagdalas bullseye. Ba hagtik po na unya kuan po na siya kaning Di Batista po na mga tropa. Di Batista po na mga kaigsunan sa Katoliko mo na siya pero kusog ni mo dibati po eh, na, ni apil mo siya mga tropa nining nila ni Father Hitgano anak mga katropa Aljo na mukatkat no? So okay si Bro Milan Ulo, good morning bro dari karon sa may Asuncion, good morning kanyang tanya, congratulations taga Asuncion di ay hakot na sila mga katropa naka-award po na sila diyan sa paghayon. Nita Valirosa, good morning ma'am. Nariusap kang kisa pa din si PPG Cortez Jr. O gato kang Orlan Garcia Fabular. O kang Sir Dong Toleng, good morning Sir Dong. O garusap kang Mercy Kapilitan. O kang Hinaro Solas, good morning. Ya kaninyong hurot mga katropa. Yun, o isa pa ba din din mga katropa si Ma'am Aida nga Radox. Ma'am Aida Radox is Tumanti. Good morning ya ni mo ma'am. Nakaroon nakatanaw mga tropa sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page mga kaigsunan. Si Erwin Mer Amarillo, good morning Ben. Ang Griseline Pilones Algabre. Oy, ang akong roommate mga tropa nagtanaw karon. Milagro. Ma'am Nancy Camilo, good morning Ma'am Nancy. Good morning Ma'am Nancy. Asa ka man karon himutang ma'am Dreamlands ka pa asa ko ana sa may sawata. Hala, good morning ni mo diha Ma'am Nancy Camilo. O sa ato nagtanaw sa atong YouTube. Hala, good morning lang kaninyong hurot mga katropa din sa ato pagpanag-uban. Yon. Alright, kuan sa Barangay Mamakaw mga katropa. Murag kagahapon to nga kagahapon adlaw ata. Gi groundbreaking na mga tropa ang bag-o karon nga tukuron nga kuan. Tukuron nga Barangay Hall mga kaigsoon groundbreaking naghapon ba Kapitan Kanunyo. Murag kagahapon kay kini mga tropa. Punduhan kini mga kaigsoonan nga project pinaagi mga tropa sa Sikan District Congressman. Si Oyo-Oy mga katropa. Kalimot ko kagahapon man ito, wa ko kaadto dito mga katropa. May groundbreaking man ito mga kaigsunan. Mamuntoy gisulti ni Igso Verge mga katropa Rikto ang purok president mga katropa din he sa kuan. Diri sa may purok size Mamakaw Kapalong. No, kato nagpahilot ko atong Domingo sa akong mangho dito. Nagkita din ni adto man dito mga katropa si kasi nagpapirma dito sa mga house to house papirma. So siya nag-ingon nga kagahapon adlaw groundbreaking mga tropa sa barangay mga kaigsunan bag-ong barangay kay katong gipahimo mga tropa din ha nga barangay hall mga katropa ni former barangay kapitan ug karong kagawad kuan mga katropa Boy Galos dili man to Nestor Boy Galos dili man to mga tropa design sa barangay hall Kung dili, kuan man to mga tropa, murag ka ng kuan ba? Nato'y design nga lahi mga tropa, tanaw dito sa plano mga eksunan, dili pang barangay hall. So aduna to'y laing purpose mga katropa. So mauna mga tropa, nga nabalik ba mga tropa si Kapitan Sammy Canonio. So nagkuan siya nga katong likod mga tropa sa barangay hall po mga tropa, dito nga dapita nga dako kayo nga lamakan to dito, gipang bakpilan, mga to dako-dako na nagasto mga tropa, kigibakpil pa lang aron nga mapatal siya mga tropa, unya mawala tong lamak-lamak dito nga tubig gan mga tropa labi nag mag-ulan. So kagahapon groundbreaking na unya og masugda ni mga tropa, punduhan kini sa Sikan District Congressman oyo-oyo mga katropa, kalipay na tulag dako kay kining barangay mga tropa, amo ang kining barangay. So, kalipay na tulag dako na mga tropa nga makaangkon og hinahinay mga katropa nga kuan kalambuan atong barangay. Unya nakita po nato din ha mga kaigsoonan nga kining karsada diri mga katropa giadtoan ni sa kuan mga katropa sa taga DPWH. Uyo ko sa mga katropa mga kuan ri mga kaigsoonan, mga staff ni Oyo-oy. Boundary mga katropa sa Tibalog, pero ang unahon ay mga katropa sa DPWH kining gikan gyud mga katropa nga konektar sa Santo Tomas sa Feeder Road sa kuha ko magsayo mga katropa gikan sa Feeder Road 7. Paingon rin mga katropa sa Feeder Road 9 o Feeder Road 10. Boundary mga kaigsoonan sa Mamacaw, Kapalong o Santo Tomas, Davao del Norte. Boundary. So at least dool-dool na lang mga kaigsoonan sa boundary mga katropa. So hinahinay lang yun mga kaigsoonan. Kini paningkamutan gyapon mga tropa nga unta ang ato po mga tropa nga kalungsod ini kay anon province man ni mga tropa makatabang gyud ini mga tropa ang probinsya. Kung gustohon mga kaigsoonan ang wa pa makatilaw nga semento nga karsada, dapat mga tropa patilaw na pud ang mga kabarangayan ini mga igsoon. Kay kato sayop man tong uban mga katropa nga dito ang giuna mga kaigsoonan dito sa may paingon sa sementeryo. God, tinuod lang ba? Ako nakita mga tropa murag sayop. Unya nahibaluan ako mga tropa gumikan na una dito. Nauna to ditong dapita mga katropa nga nilapas sa barangay hall. Ang dapit sa barangay mga katropa, wag yun masiminto dapita mga katropa ni Agianan. Paingon nga to sa sentro, wag masiminto. Pero dito sa unahan mga katropa, sa unahan sa ilan ni barangay kapitan kaniadto, paingon dito mga katropa sa sementeryo. Paingon nga to sa may dam. So dam na diha ka ng kuan. Paingon dito mga kaigsoonan, nasiminto na. Sa sementeryo mga katropa, lapas na sementeryo ang siminto. Diba? Nahibaluan ako nga doon na dahil mga yuta dito mga tropa ang atong kanhing mga official o kasamtangan mga official doon na sila mga luna din ha. So unsay bot pasabot personal interest o doon na po mga tropa dakong official mga tropa sa probinsya nga nakaangkon po luna dihan napita mga kaigsoonan. So giuna mga tropa dito aron nga nindot lang pagigiagi dito paingon sa ilang yuta.
8: Exciting!
7: Di ba exciting mga katropa? Yan, usalang na mga tropa sa atong hiyatagang pagtagad kay atong mga barangay official. Kamu man mga tropa, nakakita sa kamatuuran, sukan ka ni atong hangtod garon. Maulang gyapon mga tropa ang ubang sitwasyon. Why kausaban ang nausab ang mga official nato na himo ng dato? Alas 5.25 na ba ay?
9: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Punta kayo na niya. Takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
11: Gwapo. Si Nong Tao unting ka sa bunga.
10: Ya, yeah. Unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
11: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka

0: ako kay Kong, pasalamat sa Santong Tas Golden. Tumanggod, sir. Hindi ko dum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Santong Tas Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na sa akong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema anis sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagyong pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa akuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
8: Yes, to help!
2: Sister Pain!
10: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kanakbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Help, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
13: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
12: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ni ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer.

0: ugat ug bulawan ang ani.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Gusto mo rin mag isalista rin mo ng eskapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
2: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
3: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
4: Exciting!
5: Exciting! Pilipinas!
6: Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban, mga kaigsuna ning atong programa. Uy, karon pa daw ang groundbreaking. Matod pa ni Adeline Argunza. Karon kuno, kay karon kuno mo ato si Congressman Oyo Oy. Awa din, madayon kagahapon. Ay matod ni Ixo Berge, murag Lunes mag-iingon. Lunes ba to o Martes? Nakumakuan kayo, tuhog. Karon, kasi paningkamutan ako maka-addo ko dito mga katropa kay proud na nga atong barangay nga makatambong sa mga tropa sa groundbreaking sa barangay hall mga kaigsunod nga bago. Kaya kanang barangay hall din ha nga ginagamit, karaan na kayo na. Panahon pa na sa kong nino nga kapitan kani adto kang anhing nga Pio Bankil o niya karon ang iyang anak mga tropa. Maoy kagawad karon din ha, usas mga kagawad mga kaigsunod. Panahon pa na kani adto, lata na mga katropa. Nakita na mong kidong na diha kayo na. Ngumpan niya sa kidong diha napita. Daog na mas kidong diha napita mga katropa sa Mamakaw. Diba? Daog siya din ha. Gumikan kayo na. Ako'y mga parenting kidong padre. Diba? So, daog siya diha. So, magkaroon mga katropa. Paningkamutan ako nga makasabay ko mga katropa. Maka-addo ko. Ambot, maadto ba sila si paring idol Enday Karing Pipi? Maka-addo baka mga katropa kay... Og na yung mga groundbreaking mga tropa, kuyog mo na siya mga kaigsunan. Kung mag-add to siya, basig makasabay lang ko sila kay may siya mga katropa kay naa siya ay four wheels. Naa siya ay four wheels sakyan. So mag-motor ako mga kaigsunan, kay kining amo pong kauban rin kay mag-programa ni sila. So di po pwede. Ugma daw ang Mamakaw. Ugma ang Mamakaw pre, water system sa Gabuyan karon. Oh! Ugma daw sa Mamakaw, pakiklaro daw di Adil. Adilin, ugma pa daw ang Mamakaw, kay karon daw ang water system sa Gabuyan. Water system sa Gabuyan. Okay. Kasing makasabay ko, pre. Gabuyan sa water system. Kay ako raman yung area din, he. Unya, permilan tayong bihayin, ani. Kasing makasabay ko na yun, eh. Paminaw karon niya, pre. Kasi makasabay ko, pre. Sabay lang ko niya, pre. Well, human sa groundbreaking, si Batman Ritso po, paulit Ritso. So, mauni karon mga tropa. Murag, klaruha daw, Adil. Diha sa kuan. Kaya murag, ugma ko, no. Ugma pa ko, no, ang gi-schedule niya. Sunod yung groundbreaking this week till 27. Magsunod. Okay. Alright. Okay, mga katropa. So... malipay po tayo mga katropa nga atong barangay mismo mabago na ba dako na kayo hibalo mga katropa basta budgetan sa nasyonal sa congressman mga katropa nindot ng barangay hall posay mados indanas unya kumpletong pasilidad mga katropa ang ibilin din ha mga EGSO.
5: Exciting Pilipinas
6: yun okay so hantod karon dai mga katropa dinas Gabuyan o pwede ka pong Gabuyan mga katropa pare murag uban ka pong Gabuyan kaya daag ka po kayo mga parinti din he eh kining barangay hall sa Gabuyan murag lihok ya po nini anhing kapitan ng nini nga kuanre Pardilio ang umagad mga katropa sa ako pong iyan sa pag-agawan nga si anhing ng bibi nga Algabri Pardilio kaya ako mga pag-umang mga kuan niya mga igagaw na ako mga Pardilio na niya Diyas Gabuyan. So, kanang barangay hall niya, dool sa ning creek din ha mga katropa, panahon pa na ni Kuan, sa barangay hall sa Gabuyan, panahon pa na diha ni anhing Kapitan Nini nga Pardillo. Yon, yung water system daw karon din ha. Sa kuan, water system daw diha.

0: Yun. Okay. Sige, pre, magkualan ko kay program pa man ka. Iwigo, mahuman ka, pre. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanaguban. Dito maglanga mga tropa. Kay kanito pagpanaguban, hatun ka na to mga kaisunan nga to sa Premium D3 mga katropa. Ang Premium D3 mao kini mga tropa ang para sa virus mga kaisunan. Gani, hadlo ka mga tropa na takdang kag sakit mga tropa gumikan sa virus. Inumi ka na mga tropa o Premium D3. Ang bag-o mga tropa nga vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa oil. Premium D3, ang maski pakusog o maski paepektibo. Tungod kini mga katropa sa virgin coconut oil o sa moringa seed oil mga katropa, mapalit kini sa dagani mga butikag parmasya nationwide mga katropa o siyempre para sa tumakaiksa ng mag-uma, Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na bay ang gamita. Kita maglangan mga katropa, ato na mga katropa, himahimayon ang mga balita gikan sa XFM Mindanao Report. Iya karo mga tropa, ibaga report mga tropa, adunay mga sakyanan kuno mga kaigsoonan gipamato sa lungsod mga tropa sa Quezon, uso na pud ni bato-bato karon dias mga bataon ba o kini mga abusadong mga tao. Usa mga tropa ka pasahero sa bus sa Maron, katropas balita Hanilo Tabios mga katropa.
1: XFM Mindanao reports.
2: Nakurat ang mga pasahero sa RTMI bus nga gikan sa Davao City paingon sa Cagayan de Oro City diang gilabay og bato pasado alas 10 sa gabi niatong Sabado, Hulyo 4 samtang nagdagan kini sa poblasyon Quezon Bukidnon ang pagpamato. Nasundan pa sa lain pang mga insidente nga niresulta sa pagkaangol sa usa ka pasahero og pagkabuak sa windshield sa bus. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team, kang Police Lieutenant Colonel Erwin Raiz Naelga, hepe sa Quezon PNP, sumala nini nga ang series sa naitabong pagpamato sa mga sakyanan nagsugod sa barangay poblasyon paingon sa Santa Rita o barangay sa Lawagan, Quezon, kundiin duha ka bus, duha ka wing van o usa ka prime mover nga truck ang nabiktima sa mga suspek.
3: Gikan sa poblasyon ni paingon sila dito sa may sa Lawagan na area padulong mi bantang. So una ay nabiktima na pud nga isa ka bus, bali duha na nya na ay wing van o napoy prime mover. Mayan alang tong prime mover kay wala makuha kayo ang kwan lang na kwan wala ang windshield ang kwan lang. At ang parte lang sa iya.
2: Dugang ni Naelga nga subay sa mga nakakita sa mong panghitabo, mga minor de edad ang suspect sa pagpamato nga sakay sa duha ka motorsiklo. Gani karon padayon ang ilang backtracking sa mga CCTV footage aron mapadali ang pagsikop sa mga suspect o ilang koordinasyon sa matag barangay nga posibleng giulian sa mga minor de edad.
3: As per kwan sa mga nakakita sa kwan sa mga minor to sir sakay sa mga duha ka motor, Honda XRM o Banja. Padayon na tong kwan sir tong pagbaktrack sa CCTV footage kung na ay available na ito makita.
2: Hangiusab ni Naelga nga sa matag barangay, hugtan ang curfew hours sa mga minor de edad aron marikayan ang dili maayong binuhatan ug ang tanang mga ginikanan monitoron ang ilang mga anak kung wala ba kini muuban sa dili maayong grupo. Mga katropa, para sa lig-on nga immune system, glowing nga panit ug overall vitality, tumar of Sanson vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Sanilo Tabios Armisin, sa imong mga detalye sa balita samtang sa pikas bahin. Lubnganan ni Bobet Butterbone niya, mga katropa. Nahimo ko nung dalan sa panginabuhian sa usa ka nanay sa barangay Labnig. Katropas balita, katropa Gary Alboro Alintun.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Taliwala sa kasubanan sa pagkawala sa usa ka batan-ong giidolo sa kadaghanan, usa ka dako nga panalangin ang miabot si kinabuhi sa usa ka tig-atiman sa lubnganan, gumikan sa iyang pagkamatinud-anon sa Buluhaton. Tungod sa walay puas nga pag-atiman sa lubnganan ni Anhing Rene Clert Bobet Noha Butterbone, nakasugod si Nanay Elsie Ahit og usa ka gamay nga negosyo sa maong dapit. Matod pa ni Nanay Elsie, usa ka maluloy-ong negosyante ang natandog og mitabang kaniya human siya kanunay nga makit-an nga nag-atiman og naghawan sa lubnganan ni Bobet. Pinaagi sa maong tabang, nakapahimutang siya o gamay nga tindahan nga nagsilbing iyang panginabuhian samtang nagpadayon sa pagbantay sa lubnganan. Dako ang pasalamat ni Nanay Elsie sa maayong kasing-kasing sa maong negosyante nga wala magduha-duha sa pagtunol o suporta alang kaniya. Usa kini sa dakong hulog sa langit nga dako o tabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian. Ilabi na nga anaa sa stroke nga sitwasyon o og naglisod sa sitwasyon ang iyang bana sa pagkakaron. Nagpadayon gihapon si Nanay Ilse sa pag-atiman sa lubnganan, isip pasidungog sa paghandom kang bubet og ang iyang kaagi nagsilbing ehemplo og inspiration nga ang pagkamabination og panagtinabangay magdalagayod sa bag-ong paglaom sa kinabuhi sa tawo.
5: Nag-ingoning kaning tig-deliver-deliver og bolak nga, Nay, mamaligya pa ka og kandila og tubig. Ingon na, kung nga wala man ko ikapuhunan na na, ma'am. Kadadanta ka og ma'na, Nay. Mutungin ko nga pag-gaumagin na, kumpleto. Ingon ko, unsa man ko ani, ma'am, magbantay ra ko. Imo na na, Nay, akong blessing sa imo kay gisagaan man ko niyag ko an, ishare po sa imo.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Nanay Elsie Ahet. Mga katropa, aron kanunay lagsik ang imuhang kalawasan. Labi na sa panahon karon nga pabag-ubag-o ang klima. Kinahanglan gayon nga mo inom kita sa santo na vitamin C. Alang sa Dikyos ang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
0: Ikasama sa katropang Real Buro Alinton sa detalye. May buntag karon rin mga katropa kay Ake Rodolfo Gana Sumatra. Ake, good morning. Idol, li-li ko morning. Li-li daw siya. I like wrong spelling, idol ha. Idol di ha. Rodolfo Ganas, Ailag Sumatra, Ailag o Ganang Kuan. Ito pa si parente si Kuan, si Aki din mga katropa sa mong barangay Mamakaw, Kapalong. Sila Leo Sumatra, mga arangan po din mga kahimtang mga katropa, mga Sumatra din napita, mga Bulanon, Yapon. So may buntag ba na idol? O ganang ka mamili nga Rilang Pagos, Kapala, mamili, good morning. Kano saan mo tayo magkita ko sa mamili? Doon ka na sa mga magkita ga usaba mili, Rilang Pagos sa Kapala. Good morning, madya mamili, kaoban. Kidong po, kumusta mas Kidong? Kumusta mga brother Kidong? Tanga sa pikas bahin mga katropa, propele o profiling para sa ayuda mga katropa sa mga piktadog OFW sa General Santos City. Gidagsa mga katropa, katrobas balita si katropa ga Philip Oligario.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Gidagsa sa publiko ang tourism hub sa Jensan kabahin sa profiling alang sa ayuda sa mga overseas Filipino workers kon OFW nga labing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Kahibaluan nga gipang-apod-apod ang unang wave sa ayuda nini aging semana. Apan paspas nga mikatag sa social media ang impormasyon nga matud pa matag benepisyaryo ang makadawat og tig 20,000 ka pesos. Apan sa pagpaklaro ni Benchal Patayon, Executive Assistant sa City Mayor's Office, walay kamatuoran ang mga mikatag sa social media. Apan kolektahon lamang ang ilang mga detalye dayon pagabuhaton ang releasing sa matag barangay.
7: Ang kailangan lang po namin yung pangalan, number at barangay. Actually, yun dahil naman po ang profiling natin sa Peso Jensan, no? Ang problema lang po talaga, naging aggressive yung mga tao ngayon dahil sa kumakalat na 20,000 assistance po ng OWA.
6: Dugang pangadili dayon mo tuo sa mga sayop nga impormasyon sa social media, apan tukingon una ang kamatuoran ay hakini ipakatag. Mga katropa, sa tinuod lang yun kita, sama sa kapeng nga paborito sa tanan, ang Santon Plus Coffee Mix nga dunay natural ingredients nga mangustin, moringa o soya. Mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
0: Ika sa mas katropa ka Philip Oligario sa detalye sa mga report alas 5.45 na bay. Samtang sa pikas bahin mga katropa 44 anyos gitigbas kini sa ihang silingan sa lungsod sa Pangantukan, Bukidnon. Katropas balita katropang Michael Carrato Recabo. XFM Bukidnon katropang Michael.
1: XFM Mindanao Reports.
8: Nakaangkonog sa MADS sa walang abukto ng usa ka lalaki human kinigitigbas pasado alas 9.20 sa buntag, Hulyo 5, 2026 sa GK Village, Barangay Pangantukan, Pangantukan, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Silso, 44 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Jason, 28 anyos. Sa investigasyon na sairan, samtang nag-istoryhana ang biktima kauban sa iyang igsoon o usa ka higala sa gawas sa panimalay sa ilang silingan. Dihang kalit nga ni Dol ang suspitsado, nga gikatahong lango sa ilim ng makaubog o nagdala o sundang o sakalit lang gitigbas ni ini ang biktima nga naigo sayang wala nga bukton. Ni sulay pa og gukod ang suspect sa biktima. Apa napunggan kini sa igsoon og higala sa biktima og nailog ang sundang gikan sa suspect. Humani nini kaya sang suspitsado paingon sa prokwatro pangantukan. Tungod sa paspas nga pagresponde sa pangantukan PNP, kauban ang barangay captain og barangay peacekeeping action team kun BIPAT malapuso na dakpan ang suspect pinagi sa usa ka hot pursuit operation dito sa prokwatro. Personal nga dumot o personal grudge ang gilantaw nga motibo sa maong krimen. Sa karon anana sa luwas nga kahimtang ang biktima o gana na kumpain sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, Bukidnon, samtang giandam na sa kapulisan ang tukmang kaso batok sa suspitsado. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, X-IPM News!
0: Igsamas ka, tropang Michael Carato Ricabo sa detalye sa Baog Report. Baga ka, tropang. Good morning, dekara kang Brian Villosido. Good morning, mo dia, sir. Og, diri pa sa ulain bi kay daghan pa di. Oy, si Sir John Jampon, good morning. Morning, sir. Wala ka impit sila. Mao gani. Nga report kang maimbutan ba Sir John o kasi kang Sir Ricky o Sir Dodong Ricky Jampon o kang Bung Alvarez umabot ato mga barangay kagawa sa barangay La Filipina, Tagum City. Kini mga tropa o servisyo isigutan, kini mga matinud-anon mga tropa kinailhan na to sa natad sa servisyo mga tropa dinis kahanginan. Sila si Bung Alvarez, wakman gipalad mga tropa sa city pero hapit. No, hapit siya mga tropa na himong city councilor. Unya, dari mga kaigsunan sa kuan, dari mga katropa sa tawag nato mga katropa kining uban pang lugar na Sir Jung Jampon din na tested pod mga katropa servisyo mga katropa dinis kahanginan mutabang pod sumao na siya mga kaigsunan unya sempre mga katropa dari usa mga kaigsunan sa tawag nato kuan mga kaigsunan dari sa tawag nato mga katropa sining mga dress ako ano sa Bisayan Village tapos si Sir Ville Dulatre amo po ni mga tropa ang ikuan nga panagano ni kapitan diha daghang kay nagdugso diha daga kapitan diha magsigla kay tabang diha ato maning kuan sa KBP mga tropa chairman mga tropa sa KBP din sa North mga kaigsunan Sir Ville Dulatre tapos ni Sir Radio Station mga katropa yon Sir Ville Dulatre mani manghod ni mga tropa ni kuan manghod ni Darwin Dulatre. Diba? Manghod din siya mga kaigsunan. Alright, padayon ito mga tropa sa itong pagpadagupan. Katapusang report sa XFM Mindanao Reports mga katropa. Iya karo mga tropa, mga dinagpang tricycle driver. Uy, napaday si Ma'am Lia Manalesay. O si Sir Ma'am Lia Manalesay, good morning. O kang Sir Ricky nga Misuna. No, sir, kinsa man to babae nga nagbula-bula ang ba-ba. Ah, sa impeachment kagahapon, wala ka kailan niya to. Mauman itong gikalagutan po sa kadaghanan din sa House of Representatives. Nga siya ang kuan mga katropa sa Blue Ribbon. Di ba siya mga katropa ang naa dito sa Blue Ribbon, mga kaigsunan? May buntag niya, pre. Di basta-basta, di ba? Oh, nag-program pa taong ko, pre. Program pa man ka. Sige lang, reply lang ko niya. Yan. Umabot itong board member, oh. Di basta-basta, ni. Kana ba board member, paupaw naging siguro, ha? Ruwan ay magulit ang buhok, ha? Beta, magulit ang ganang mari, gani. Delikado. Mo, sige, salamat, pre. Alright, mga tropa. Maraming tari, mga tropa, sa itong pagpanaguban si Inday Karing to, Inday Karing Pipi. Inday Karing Pepe. Kumpare yun ako, ne, kay Ninong Makosayang anak kasi Katriona. Ito, may buntag nila, pre. Amo na yung kuan po, nga board member sa kuan sa umabot, mga tropa, 2028. Magdagan, magini, kay amo mga yung panaganon. May na, magdagan, aron mo, hiyos-hiyos pong lawas. Okay lah, katapos ang report, mga dinakpan, mga tropa, tricycle driver, tungod mga tropa kay Walay Franquisa, makadawat mga tropa o cash assistance pang lukat o requirements. Katropas balita si katropang Ivan Pulonan sa XFM Jensan.
1: XFM Mindanao Reports.
9: Tagbaw sa pagpaningkamot ang anaa sa 189 ka mga tricycle driver nga benepisyaryo sa cash assistance gikan sa DSWD Region 12 aron adunay ipanglukat og requirements o gingpit nang makabalik sa pagbiyahe human nga madakpan. Ang mga nasampit ka tricycle driver maoy nadakpan sa operasyon sa Traffic Enforcement Unit Jansan tungod walay na presentang rehistro kon franchise ang ilang tricycle, hinungdan nga gipang impound ang ilang mga tricycle apan tungod tubag nila nga wala sila ikagastos sa paglukat og mga requirements. Mihangyo si Mayor Lorelei Pacquiao sa DSWD nga gahinan sila og pondo. Sumala si Mayor tungod sa linog, imbes 2,000 kapesos lang ang ilang madawat, gihimo kining 5,000 kapesos.
10: So karon kay nalindulan man, so naulahi man pud sila, so gihangyo nato nga basig maabil na lang nila nga maabil ang 5,175. So kung from 2K mas ni-increase na himong 5,175.
9: Epektibo ang lakang sa mayor, matod pa ni Police Captain Lamberto Rabino, ang Deputy Commander sa TEO Jansan, aron makunuran ang makolorum sa syudad.
11: Ang ilahang mga reason is permanente, gamay lang ilahang makuha sa ilahang pag-drive, kunya i wala sila yung chance na magkuha og lisensya. So kaninga kuan, kaninga programa is nag end yun sa ilahang nga walay lisensya.
9: Sa pagkakaroon, padayon ang nasabing kabuhatan sa pagdakop og mga tricycle nga walay prangkisa sa syudad. Samtang pipila ka mga drivers na lamang ang wala pa'y prangkisa, sigon sa Public Safety Office, hinungdan pinaagi sa mga programa, naglaom ang TEU nga sundon ang balaod. Mga katropang tricycle driver, timani, gasolina og lawas lang ang imong kapital. Busa ang pingi nga dili magkasakit. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Ivan Pulonan. Sa detalye sa mga report, mga katropa, ano dapat mga katropa mga LGU? Aduna ba'y panglantaw, mga katropa, gamagatabang, hinoon nga to, sa mga gagmay tao, mga kuan, gagmay mga katropa, mga motorista, mga katropa, nga nagabiyahe, nagadepende silang income, ang ilang mga katropa, ipakaon sa pamilyang igasto, mga katropa, sa pag-eskwila sa mga kabataan. Di ba, Ma'am Pingping Tanciado Montesilio? Good morning, nimo diha. Kung tubagon itong giingon, mga katropa, ni Sir Ricky nga misyon na ha, kinsa daw itong gabula-bula nga ba-ba nga babae kagahapong adlawa. Si kuan to, si Congresswoman, Attorney Luis Tro. Nakadawat po itong malita. Oh, maoto mga tropay, gusto yun mga kiksunan nga i-impes yun si Sara Duterte kay kuan ko no. Wa ko no mataro o gamit mga tropa ang iyang intelligence fan. Intelligence fan man yun. Iya ko ng pundo mga tropa, wa ko no gitaro o gamit. Kuan ko no, gasto lang ko no sa kuan. Alalag ibalik mga tropa, nga dugay mapod gihatag. Diba? So mauna mga kaigsunan ang hitabo mga katropa. So unya, tangilang unya mga katropa, dinig hapon sa XFM alas 2 sa hapon. Inyo nga po madungog mga katropa ang ikaduhang impeachment trial sa atong vice presidente mga katropa. Dito sa kota po sa mga katropa, hug na!
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa atong weather update karon mga katropa, atong ihatag niya kaninang weather update mga kaigsunan alang sa kahimtang sa panahon. Karong adlaw dinis Davao Region, makasinati og daghan mga tropang panganod. Og init mga kaigsunan nga panahon, uban usab sa posibilidad sa mga pagtaligsik og pagkidlap mga tropas og dalugdog. O ilabi na mga tropas sa hapon og sa gabi. Busa padayon gihapon nga magdala og payong o raincoat kon mogawas mga tropas sa ato nga panimalay. Ang temperatura pinakataas 32 degrees Celsius, ang pinakaubos 23 degrees Celsius. Samtang pagsubang mga tropas sa adlaw alas 5:26 mga tropa sa buntag, unya mosalo pod alas 5:57 sa hapon, hapit na alas 6 mga kaigsuunan. Unya ang atoga bulan mosalo pag tropa atoga bulan mga nisubang ang bulan alas 11:16 sa gabi, mosalo pod mga katropa unyang alas 10:58 sa buntag. So kahimtang mga tropa sa atoga bulan karong adlaw mga kaigsuunan, ang bulan ana karon sa last quarter. So katunga mga tropa sa pagkunhod, so half ang bulan nga tumakita karon mga katropas kawanangan. So nagpasabot kini nga katunga mga tropa labang sa naong sa bulan ang ato mga tropang masanag karon, masanagan sa gihapon mga tropa sa pagkunhod mga tropa padulong ngadto sa bag-ong bulan mga tropa new moon. So bako ni mga tropa ang inyo atong lakad sa panahon, padayon ta mga tropa sa pag-amping sa o pag-andam. Kanunay mga tropa batok gadto sa kalit nga pag-usab sa panahon. Daghang salamat mag-andam ta kanunay para di ta mahimong biktima mga katropa sa daotang panahon.
1: Exciting Pilipinas.
0: Waday kong oras mga tropa, musunod sa katropang Larsan Yol. Mambuntag kang Kerwin, ang Wilma Joaquin. May buntag kaninyong hurot mga katropa. Nagalang karong mga tropa, skinatipo ang pirsa sa XFM Network Philippines. Sa pagpanguna sa mong CEO President Doc Remily Tooy. Sa mong Vice President, una pa rin si Andoy Davin. Good morning. Og Aida Radox, mananig ka niya. May buntag kaninyong tanan. Sa atong mga viewers mga tropa sa nawa maghatag o mensahe, din mga kaigsunan sa atong YouTube. Abang sa Master Control, si Katropang Gabalas. Itimon kami sa Station Manager Arnel Cortez. Ako si Katropang Bong Omaki Algabre. Nagasalamat, may buntag ka na itong tanan. Katropa, exciting!
1: Exciting Pilipinas! Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Apat sa dihang, sukan na minaw kong XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.
14: X.
12: XFM.
14: FM.
13: Exciting.
15: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
16: Gagwapo, sinaong taon tingga sa bunga.
15: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
16: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
15: Kaya dagan nga, salamat.
17: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
15: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
18: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
15: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
18: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
19: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
20: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
21: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
22: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remily Tooy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects, o nya, mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
22: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niya mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
22: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
22: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
23: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
24: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
23: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
22: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
25: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
22: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
22: Osbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
22: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
21: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
26: Pangit. Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
27: XFM.
26: Exciting.
28: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: mga katropa. Exciting dito!

0: oras, mga katropa, sa XFM alas 6:07.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, 135 ka mga private army sa Davao de Oro milampos sa Operation Orientation Course og Hostage Rescue Skills.
1: Headlines.
0: Asunsyon, naghari sa Indak Kalagayan Festival 2026. 200,000 pesos grand prize gidaog.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional personal grads, ilang tao nga sa kapulisan nga motibo sa pagpusil patay sa magtiayong senior citizen.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, detol sa duha ka linog sa Venezuela, misaka na sa kapin 3,000.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Osaka gipukan ang world number 1 nga si Sabalenka musulod sa Wimbledon quarterfinals.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz, Kison nihakot og 5 ka mga awards sa 9th edis.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Good morning!
0: May buntag Luzon, Bisaya, sug Mindanao. May buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hulyo 7, 2026. Mga katropa, ako si Larsan Yolo. Kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Dukan. Balitang Salukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod ka nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabatong taglimpyo ng lawas, gikan sa sulod paingon si Kawasa. Inabtaado-adlaw katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mukabat sa 135 ka mga bagong enlisted private army nga gilangkuban sa 122 ka mga lalaki og 13 ka mga babay. Ang nakalampo sa Operation Orientation Course Class 02-2026. Kinihuman malampusong gibigayon ang closing ceremony sa 10th Division Training School sa may barangay Mawab o barangay Tuburan Mawab Davao de Oro niyatong Hulyo 4, 2026. Pinagi sa realistic nga demonstrasyon, gipakita sa mga graduado ang ilang katakos sa martial arts sa madalamang sa Arnis o Piquiti Tertia Cali uban sa mga operasyon sa close quarter battle kon QOC-QQB o sa mga senaryo sa pagluwas sa mga hostage isip timaan sa ilang pagtapos sa kurso. Naglakip ang exercise sa tactical vehicle infiltration, movement formation, wall assault techniques, from clearing procedures o hostage rescue. Nga napakita sa ilang kaandam sa mga operasyon sa militar, disiplina o kaandam sa ilang mga nakatunan sa training. Sumalapang nga i-deploy ang mga nasangpit sa laing-laing unit ubos sa 10th Infantry Aguila Division sa tumong mapalig-on ang kapasidad sa operasyon sa division. Alang sa seguridad batok sa hulga gikan sa external security operation o sa parayon nga kalampusan sa internal security operation sa ilang area of responsibility nga wala nay presensya sa insurgensiya. Dugang pak o dugang kusog usaba maong ihap sa sundalo sa pagtuman sa bala o mandato sa militar isip tigpanalipod sa integridad o ang teritoryo o soberanya sa nasod.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Sa Pikas Bayan, katropa sa balitang lokal, asungkit sa lungsod sa Asunsyon ang kampyonato sa Indak sa Kadagayan Dance Drama 2026. Human napildi ang uban pang mga nagunang lokal nga pagamhanan sa kompetisyon nga gipigayon sulod sa Dabnor Gymnasium kagabi, Hulyo 6. Kabayan sa mong indigay sa pagsaulog sa ika-59 araw ng Davao del Norte, oga 25. Kadagayan Festival diin nagpasundayag oga kahanasa sa pagsayaw, pag-arte o presentasyon ang unom ka mga lokal government units. Ginawat sa Asunsyon ang 200,000 pesos nga grand prize isip unang dapit. Samtang ikaduhang pwesto sa ilan ang Island Garden City of Samal nga nakadawat sab og 150,000 pesos og ikatulong pwesto ang kapalong nga nakadaog og 100,000 pesos. Ipasiugda ang maong kompetisyon ang dato nga dato ang kultura, kasaysayan og talento sa mga Dabawnon isip kabahin sa kasaulogan sa probinsya.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:12 na itong oras, mga katropa, dugang pang-detalye sa balitang lokal, papil, isip, ganghaan sa Asian, gipalig-on sa Dabnor. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Gipalig-on sa probinsya sa Davao del Norte ang papel ni ini isip ganghaan sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN uban sa tumong nga mapalapad pa ang patigayon, pamuhunan og regional connectivity sa Mindanao. Atol sa ikapito nga State of Province Address, gipasigarbo ni Gobernador Edwin Cuyagob Hubahib ang mga kalampusan sa probinsya, lakip ang taas nga pamuhunan, ubos nga inflation og poverty incidence, ingon man ang pag-angkon sa mga titulo nga most competitive province og most business friendly province sa Davao Region. Matod pa sa gobernador, ang nagkalig-on nga relasyon sa ubang nasud, ilabi na sa Malaysia, nagpalapad sa oportunidad sa Davao del Norte aron makasulod sa mas dagkong merkado sa ASEAN ug sa kalibutan. Gisuportahan usab kini ni Mindanao Development Authority Chairperson Secretary Leo Teriso E. Magno, kinsa miingon nga ang kalinaw, kusog nga ekonomiya ug estratehikong infrastruktura sa Davao del Norte naghimo niini nga mahinungdanong sentro sa pagpalambo sa Mindanao. Gipasiugda usab ni Magno nga ang pagtambong sa Supa ni His Highness Tingko Putra sa Malaysia nagpakita sa nagkalig-on nga relasyon tali sa Mindanao ug Malaysia pinaagi sa BIMP Yaga. Misaad si Magno sa padayon nga suporta sa Minda aron matabangan ang probinsya sa pagkabot sa mga programa ug pangandoy alang sa katawhang Dabawnon. Ang supa ni Gobernador Hubahib may usa sa mga tampok nga kalihukan sa pagsaulog sa ika-59 nga araw ng Davao del Norte nga may timang Davnor at 59 building a legacy beyond borders. Katropa paligun na nga itong lawas, pinaagi sa pagtumar o Santon Vitamin C para immune system lagsi permi. Alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas, katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katrupang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang kapulisan, gikinahanglan nga mutukod og maayong relasyon sa komunidad og dili lang kutob sa pagresponde kung adunay insidente. Sigun pa sa Napulcom, alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Gihatagan o gibugaton sa National Police Commission kun Napulcom 11 nga gikinahanglan alang sa kapulisan ang pagtukod og maayong relasyon sa komunidad ug dili lamang taman sa pagresponde atol sa kung aduna nay nahitabong insidente. Sa pamahayag ni Napulcom 11 Regional Director Director Maria Teresa Tuburan Pakudan atol sa pakigduyog sa Police Regional Office 11 sa kick-off ceremony sa ika-31st Police Community Relations Month Celebration, gipasabot sa direktor nga ang epektibong crime prevention campaign manukad kung mabati ang presensya sa kapulisan ngadto sa komunidad ilabi na sa mga tulungaan.
5: Policy today demands far more than responding after a crime has already occurred. The police must also prevent crime by building relationships, not merely responding to incidents. Present incidents of school-based violence remind us that prevention begins with presence. Our police officers should not only be recognized when they arrive at crime scenes. They should also be known as mentors in schools, partners of parents and teachers, advocates of protection of children, and champions of peace within the communities they serve.
4: Gipasiugda sab niini nga ang public safety usa ka hiniusang responsibilidad sa gobyerno ug sa kinatibuk ang komunidad sanglit dili igo ang ihap sa kapulisan aron i-deploy sa matag classrooms, sa matag kanto sa kadalanan, matag panimalay ug bisan sa pagbantay sa tanang espasyo online. Pagpaklaro sa direktor nga ang Police Community Relations Month dili lang kutob sa tinuig nga selebrasyon apan usasab kini kapanawagan alang sa kinatibuk ang pakigtambayayong.
5: Police Community Relations Month is therefore more than an annual celebration. It is a national call to action. Genuine police community relations crimes mean more than working together. They mean ensuring that our police remain tapat sa kanilang tungkulin, maaasahan sa panahon ng pangangailangan, at tunay nararamdaman ng bawat mamamayan.
4: Nasayran nga ang Police Community Relations Month kung PCRM ginaselebrar kini matag bulan sa Hulyo diin ang PCRM 2026 aduna kini temang sa bagong Pilipinas ugnayang pulis at mamamayan tapat maaasahan at nararamdaman ng bayan. Mga katropa, aron karon kitang healthy magzanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Marvin Ibano na lokagikan sa XFM Davao City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional. Balita sa Regional.
0: Oras mga katropa, alas 6:17 na sa Buntag. O karon sa detalye na sa Balitang Regional, ang hangot ka na to sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag-adlaw, inom tadlo adlaw ang Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Personal grads, gilantaw sa kapulisan ang nga motibo sa pagpusil patay sa magtiayong senior citizen. Atong sayron ang detalye, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
6: Personal grudge ang gilantaw karon nga motibo sa kapulisan sa pagpusil patay sa magtiayong senior citizen. Kini ang gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Erwin Arnaelga, hepe sa Quezon PNP, atol sa pagiginabi sa XFM News Team adlong Lunes, Hulyo 6, 2026. Sumala ni na Elga, walay timailhan nga giransak o gikawatan ang magtiayon tungod kay walay nangawala sa ilang mga personal nga kagamitan. Rason nga posibleng personal grudge ang motibo sa krimen.
7: Posible gyud nga naay personal grudge nga una nga matumbok na tani kay ang tanaw nimo pagpangitabo ula mo kay ingon nga kung grabe ang tuyo ani kung kuha pa nila mga gamit og ilang supay mga valuable items nga makuha sila ng balay pan kina intak man dito nga manangi wala na to giwala na to ang tanang ang ransak kuno una ni personal grudge kay ang kuha sa ilang kinabuhi.
6: Kahinom duman nga nakapalgang patay og nadugta na ang mga lawas sa magtiayong senior citizen nga sila si alias Along 64 anyos o alias Sidad 66 anyos sulod sa ilang panimalay sa may Purok 7 Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon ni atong Hulyo 3, 2026. Sigun ni Naelga nga ang asawa nakaangkon og tulok kasamad Pinusilan, samtang naglisod og suta ang taga forensic unit kung pila kasamad Pinusilan ang naangkon sa bana tungod kay maayong pagkadugta sa lawas ni ini. Gituuhan usab nga kapin simana na nga namatay ang maong magtiayon
7: sa ang investigation sa ito ang Bukidnon Forensic Unit na itulog ka dahil sa ito ng katong babae at ng katong lalaki. Hindi mas kita ang igo sa iyang panglawas at ang iyang ulo kuha na ang daot na nakuha na mukhang rayo sa gamikan sa karugayon na nga ito na ito madetermine, hindi ito madetermine sa nag-examine ito nga kung nabay iligo ang spala ay ganit lahat na niya ang ilang mga panit paingon ng sa advanced state of decomposition again.
6: Kasamtangang karong nagpahigayon o investigasyon ang mga otoridad aron mailhan og masikop ang responsable sa maong krimen. Mga katropa, kapibanga healthy imo gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Rustom Villafranca sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, samtang adunay laing mag-umagi pusil patay sa iyang kalalis. Atong sayron ang kumpleto detalye, katropang Stanley Dueñas.
1: XFM Report.
8: Patay ang Osaga alias Zimar nga 29 anyos, mag-uumahuman gining gibusil sa Osaga suspect sa sitio Calibran. Barangay Malagala na dumingag sa Buang Rosur alas 10:30 ang dagna gagabon sa gabi. Base sa initial nga investigasyon sa Dumingag Municipal Police Station, nagsinuntogay una ang biktima o suspect nga si alias Raimundo 46 anyos, mag-umag residente sa maong lungsod, human silang lalis. Atol sa ilang komprotasyon, gituhuan nga magkuha o armas ang suspek nga kalibre 357 o gipusil ang biktima igo sa ulo o guban pang bahin sa lawas nga meresulta sa iyang kamatayon. Human sa insidente, misibat unta ang suspek paingon sa kabukiran apanadagpan ra sa kapulisan atol sa gilusad nga hot pursuit operation. Narecover sa suspek ang kalibre 357 nga pistola nga may iyang gigamit sa krimen. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiya sa Dumingag Municipal Police Station ang suspek samtang giandam na ang ang pagbasaga sa kaso Bato Gania sa korte. Katropa mo sa balitagikan sa 89.5 XFM pagkadian. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Stanley Duhidias. XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Stanley Duhidias. Tanukad gikan sa XFM pagkadian City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Unahin detalye sa balitang regional, top 6 most wanted person sa Caraga, nadakpan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ali Vicente.
1: XFM Report.
9: Malang pusong nasikop sa mga otoridad ang usa ka lalaki nga giila isip top 6 most wanted person sa regional level. Human gilusad ang hinosang operasyon sa nagkadaing unit sa kapulisan ni Atong Miaging Adlaw sa may alas 10:50 sa buntag. Gilusad ang operasyon sa mga sakop sa 2nd Agusan del Sur Provincial Mobile Force Company, Rosario Municipal Police Station o Carrascal Municipal Police Station dito sa Purok 5A, Barangay 3, Rosario, Agusan del Sur. Giila ang sospitsado sa alias nga Rafi, 23 anyos, o residente sa Barangay Adlay, Carrascal, Surigao del Sur. Siya gisilbihan sa iyang warrant of arrest alang sa kasong murder. Walay piyansa nga gitugot ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa malampusong pagkaaresto, daling gipahibalo si alias Rafi sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine o anti-torture law sa wala pa kinigidala ngadto sa Rosario Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o disposition. Gipahayag sa kapulisan nga ang maong kalampusan kabahin sa ilang gipakusgan nga kampanya batok sa mga wanted person. Uban ang tinguha nga mapadayon ang kalinaw, kahapsay og seguridad sa tibuo komunidad. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ali Vicente sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras katropa lasay sa 23 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang patong-patong nga balatian. Pinagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: At ang sayron ang mga balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
10: Express Balita.
11: Nangako si Impeachment Presiding Officer Francis Escudero na pangangalagaan ang pagiging patas, walang kinikiling at tapat sa konstitusyon sa pangangasiwa ng impeachment trial. Ayon sa kanya, hindi niya hiniling ang tungkuling ito ngunit buong pananagutan niya itong gagampanan ng walang kinikilingan o pinapaboran. Binigyan din ni Escudero na ang impeachment ay isa sa pinakamabigat na prosesong maaaring isagawa sa ilalim ng democratic system ng bansa. Kaya dapat itong isagawa ng may pag-iingat, pagiging patas at mahigpit na pagsunod sa due process. Nanawagan din siya sa mga senator, judges, house prosecutors, defense team at mga testigo na iwasang magbigay ng mga pahayag sa publiko tungkol sa merits ng kaso habang nagpapatuloy ang paglilitis. Iginit din ni Escudero na nanatili ang presumption of innocence ng Vice President na si Sara Duterte at nasa House Prosecution ang pananagutang patunayan ng mga aligasyon laban sa kanya. Dagdag pa niya, bagamat maaaring maging maluwag ang interpretasyon ng mga tuntunin upang mabigyan ng pagkakataon ng magkabilang panig na mailahad ang kanilang ebidensya, hindi ito dapat gamitin upang malabag ang due process o makapagpakilala ng hindi beripikadong ebidensya. Ayon kay Escudero, layunin ng impeachment court na alamin ang katotohanan at pairalin ang hustisyang walang kinikilingan.
1: Express Balita. Express Balita.
11: Samantala, sinabi ni Senate President Sherwin Gatsalian na isinagawa ang paghahalal kay Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court upang matiyak na hindi maaantala ang iba pang mahalagang gawain ng Senado. Ito ang naging reaksyon ni Gatsalian matapos ang mainit na argumento ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ang Senate President dapat ang mamuno sa impeachment trial. Ayon kay Gatsalian, bukod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kailangan ding tutukan ng Senado ang mga priority legislative measures, panukalang 2027 national budget at mga isinasagawang investigasyon sa iba't ibang issue. Binigyan din niya Kailangang impeachment ay isa lamang sa mga responsibilidad na dapat gampanan ng Senado, kaya kinakailangang maipagpatuloy ang lahat ng tungkulin nito nang sabay-sabay. Nilinaw rin ni Gatchalian na nananatili ang kanyang overall supervision sa impeachment court sa kabila ng pagtatalaga

0: ihaharap sa susunod na linggo upang maging maayos ang takbo ng paglilitis. Nilinaw din na isang abogado lamang ang papayagang magtanong sa bawat testigo, bagamat maaaring payagan ang hanggang dalawang counsel sa mga mas komplikadong usapin upang maiwasan ang pag-uulit-ulit ng mga argumento. Samantalang hiniling ni Senador Alan Peter Cayetano na payagang makalahok sa botohan sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada, habang iminungkahi naman ni Senator Robin Padilla na kung hindi man makaboto, payagan silang dumalo bilang observers.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Mga katropa, sa pagsisimula ng paglilitis, iginit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ang impeachment case laban sa kanya ay naglalayong baliktarin ang pasya ng milyong-milyong Pilipinong naglukluk sa kanya sa pwesto. Sa opening statement, sinabi ni Lead Counsel, Defense Counsel Attorney Sheila Sison na si VP Duterte ay nahalal sa pamamagitan ng malayang pagpapasya ng mahigit 32 million na botante na aniyay mas mataas kaysa sa bilang ng mga boto na nakuha ng sino mang miyembro ng House of Representatives na nagsisilbing prosecutors sa kaso. Ayon kay Sison, ang pagtatangkang patalsikin ang Vice Presidente ay katumbas umano ng pagbaliwala sa naging pasya ng mga Pilipinong bumoto sa kanya.
1: Express Balita! Express
2: Balita! Balita sa International! Balita sa International!
3: Oras, katulad pala sa 28 na sa buntag o karoon sa detalye na sa Balitang International. Inihatod ko na ito sa Santon Vision Express of Gel Capsule. Katro para makita ug maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinaw permanente ato ang vision. Inom ta adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
3: Misaka na sa 3,342 ang iyap sa mga namatay tungod sa sunod-sunod nga kusog nga linog nga migo sa Venezuela. Sumala sa datos nga gipagawas sa Venezuelan Information Ministry, milapas na 16,000 ang mga naangol, samtang misaka usab sa kapin 17,000 ang mga residente nga napugos og biya sa ilang mga panimalay tungod sa dakong kadaot nga epekto sa linog. Samtang gipanalipdan ni Interim President Delcy Rodriguez ang mga lakang nga gihimo sa gobyerno human sa trahedya. Taliwala sa nagkadako nga mga pagsaway gikan sa publiko tungod sa giingong nalangan og dili igo nga pagtubag sa mga otoridad. Matod pa ni Rodriguez, nagpadala dayon sila og mga security forces ngadto sa mga apektadong lugar og gipahibalo usab ang pagtukod og bag-ong military unit nga mutabang sa mas paspas og epesyente nga pagtubag sa mga emerensiya og kalamidad.
2: Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
3: Oras mga katropa, lasay sa 30 na sa buntag.
2: Balitang sports. Balita sa sports.
3: Detalye sa balitang sports at ganito sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lamang kini siya pang kama kundi pang sports pa. Mga mister nga di na makahatag kalipay ka misis, magpalaban na sa kapsula nga pula. Diyang Turbo. Mapalit na sa mga parmasyag butika, doon mismo sa inyong mga lugar.
2: Balitang sports. Balita sa sports.
3: Katropa, may pakita og impresibong duwa si Naomi Osaka naman sa iyang ohmaniyang napildi ang world number one nga si Arina Sabalenka sa straight sets. Score nga 6-2 og 7-6 aron makauswag sa quarterfinals sa Wimbledon 2026. Sa unang set, kontrolado ni Osaka ang duwa pinaagi sa kusog niyang serbisyo og agresibong ground strokes nga nakapapugos kang Sabalenka sa daghang sayop. Pag-abos sa ikaduhang set, nakasukol pa ang world number one apan napili gihapon sa tie break. Diin gipakita ni Osaka ang kalma o determinasyon. Kinaunang higayon nga nakaabot si Osaka sa quarterfinals sa Wimbledon. Og usab kini sa iyang labing dakong kadaugan sukad sa iyang pagbalik sa profesional nga tennis. Samtang naputol usab ang kampanya ni Sabalenka alang sa iyang unang Wimbledon title. Sunod nga atubangon ni Osaka sa quarterfinals ang ika-number 10 nga seed nga si Carolina Muchova. Samtang iyang kadaugan batok sa world number 1, gisip nga Osaka pinakadakong upset sa Wimbledon karong tuiga.
2: Balitang sports. Balita sa sports.
3: Oras mga katropa, pala size 32 na sa buntag.
4: Showbiz News! Showbiz
1: is balita.
3: Detalye sa balita ang showbiz, sasagun nato ko sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, mga katropa, labas ka nisang inusno sa mga pamanit. Sabi pa sa mga misis, mga palang

0: mga dalagingging aron nga makabaton tag limpyo nga pamanit. Biskay Hapsay daw sama sa Baybay sa Boracay mag Clear Skin Beauty Soap na mga katropa. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Sa headline, Quezon nihakot og lima ka mga awards sa 9th EDs. Atong Siren and Detali, katropang Maring Inday Erika.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Yes, good morning mga Marie! Ay nako, mga Marie, mainit-init ka balita today. Nihakot og lima ka mga awards ang historical film nga Quezon sa 9th EDs nga gipasiugdahan sa Society of the Philippines Entertainment Editors o SPED. Lakip sa mga gipasidungog niini ang Best Picture, Best Director alang kang Gerald Tarog, Best Screenplay alang kang Gerald Tarog o Rudy Vera, Best Production Design alang kang Monica Sibial, ang Best Actor nga nadawat ni Jericho Rosales. Samtang si Maris Racal, mga Maring, may daog sa isip Best Actress alang sa mga pelikulang Sunshine. Samtang nagtabla usab sila ni Will Ashley sa Bar Boys After School o Rico Blanco sa Manila Finest. Sa Best Supporting Actor, samtang si Rochelle Pangilinan, mga Maring, ang nakadaog sab sa Best Supporting Actress para sa Child Number 82, anak ni Boy Cana. Di pa gayon ang 9th EDs Awards ni atong adlaw nga Domingo, Hulyo 5, 2026 sa Ceremonial Hall sa Marriott Grand Ballroom sa Newport World Resorts sa Pasay City. Din sila Pops Fernandez o Kim Atienza ang nahimong host sa maong awarding ceremony. Ang mga ato mga maring ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erika. Diligwa pa dali mensahe sa apan ayaw. Kopyansa ba sigma po maako na ka. Okay, salamat, bye-bye.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Daghang salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Oras mga katropa lasay sa 34 na sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hulyo 7, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Kung tabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalasa. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kamong hawa katropa musunod na ang bullseye. Ato magkauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, pili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
4: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
5: XFM.
4: Exciting.
5: XFM.
6: XFM.
7: Bush abo, magpakiloko sa hubay be.
8: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gold town. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
11: Punta kayo na takaron din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Aniyat nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga?
11: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pa kagamit?
12: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
11: Okay, daghan kay salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no, unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
11: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
14: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
16: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
18: The Secret of Health.
19: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
18: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
20: The Secret of Health.
17: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
20: The Secret of Health.
21: Vision X Plus user, atong paminawon.
22: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
21: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
20: The Secret of Health.
17: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
20: The Secret of Health.
21: Zanthon Plus Coffee Mix user.
23: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
21: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
20: The Secret of Health.
17: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan 15. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga kapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
20: The Secret of Health.
17: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
20: The Secret of Health.
17: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Uyan pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
5: XFM.
4: Ka-exciting, oy!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning, friends. Sige, kamo stok maing buntag. Kaya rin yung tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higala sa dubag para gumanuman sa tulumanong Bullseye.
1: Bullseye. Kauban si katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: Adlaw karon mga higala nga Martes. No, pizza 7 na mga higala. 7 na ba ron? 6 pa. Pizza 7 na, dalias pa. Pizza 7 na mga katropa sa bulan sa Hulyo 2026.
2: Bullseye!
0: Sa gihapon, ako inyong makauban sa ngan may galas kinadibog ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Inyong katropa, katropang Arnel Cortez. Baga kuyog ta, baga higala, hangtod ta alas sa Jess ang tagda sa buntag. Alas pagtunol ka ninyo mga higala sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyo gisgutanan, dinikaw ka kuigso na doon ay dakong kalambigitan. Apat sa dilipa mga higala sa aginod sa unahan. Tugtitas pagtunol sa itong mainiton ng pagpanimbaya sa itong mga pinalangga o gasuking tigpaminawan. Inabinagyod ang 23 ka mga barangay na naglangkob sa itong syudad sa Tagum. Kaninyong atanan, mga higala, hala, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayaw magpani kay Shikay, kaninyong atanan sa itong mga katropa, sa mga nagkadaiya, mga higala, ang mga barangay, diyan sa mga rural areas. Ibarasam sa itong mga katropa, sa mga kabarangayan, kaninyong mga higala, makaplagan sa sentrong bahin sa itong dakbayan. Ayong buntag, kaninyong atanan, sa itong mga katropa, diyan sa may terminal, katropa na ito, diyan sa may palengke, una sa nagkadaya mga area, may gala point of convergence, mga tindahan, mga pwestos palengke, kung asa pang mga lugar, mga higala na nagtapok ang mga tao, lamang buntag, ganin yung tanan, mga katropa.
3: Good morning!
0: Mayong good morning, usap sa ito mga kaigsunan, mga katropa na ito. Hindi mga higala sa lalawigan sa Davao del Norte. Nasugda na ito sa Island Garden City of Samal, may buntag ninyo.
3: Good morning!
0: Mga katropa na ito sa Panabo City.
3: Good morning!
0: Mayong buntag. Yung mga katropa na ito, diha mga higala sa may Santo Tomas, diha sa may Carmen, diha mga higala sa may Rolio Duhali, diha sa may Sawata, no, diha mga higala sa may Kapalong, New Corilla, Talaingon. Good morning!
3: Good morning!
0: Mayong buntag ka rin yung tanan mga higala sa itong mga kaigsunan na naghigop-higop sa mainit niya kape karon ang Santon Gold Coffee Mix kasama ni AG Calis mga higala dari sa gining Tagum. Noong buntag katropa ka rin, matumadiyan, lami gyud ang Santon plus Gold Coffee Mix na unsa naman itong laway ni Luis Tro. Muna yung kuan, wato kapatandok mga higala, nanubra ang rabis. morning, oy, Gab, ina daw si Basig Sibong ni naka comment niya nagamit ato ang wa pa may umurag wa ma switch no kay XFM 107.1 Tago man eh murag na greet na to atong kaugalingon aning kalakiha gam ina si Bogey ba sinog wa ma switch tong iyahan ko aning taon kalimot na alas 7 na mga igalas buntag samtang mga igala may buntag pod sa to mga kaigsunan diri sa Davao de Oro no diha mga igala sa Laak no kaduha man din ako na share ni akong program ba bungot ito eh. Pwede mo pag-share, makalimot. Kaduha ako na share dahi. Adre sa speaka sa mga katropa na to. No, diya sa Mawab. Ato mga katropa, diya sa Nabunturan, Montevista, Mungkayo. Diya mga higala sa may Compostela, New Bataan, Maragusan. May buntag ninyong tanan.
3: Good morning!
0: Mga katropa, sab, diri sa may Mako, Babini, o Pantukan, mga coastal areas, mga kaigsunan. Mga katropa usab no dinhi mga higala sa kining Davao Oriental no sa maabot sa lanog sa to pagsibya diha mga kaigsunan diri sa Davao diri sa Bukidnon diri mga higala sa Davao City mismo no mga naminaw diha good morning good morning good morning good morning good morning kaninyong tanan mga katropa ayo nga pagpadikay si kaninyong tanan sa ning timbayon taod-taod ato mga katropa ha sugda nato ni mga higala ni ato ang mga kini mga pagpanimbaya. Oh, para matibawas na to ni mga kaigsunan. Ano, hindi man makita dahil ng speakers, no? Mga gin siya kalangan ba? Bidabi ba si Nana? O, gihapon, no? Alas sa 7:02 na, mga higala, ang tagda sa itong pagpanagumanuban. Maiga buntag kaninyo tada dia si Bulit Hamito. Si LG Ag Asigi Asigiri. No, good morning.
3: Good morning.
0: Si Eugene Uyang Gurin, good morning. Attorney first time in history. Attorney naman unta ni. Nga naitapad si Escudero nga secretary unya prosecution gabula mo literal de abinagog. Di ba si ingon sila nga dili daw to bloodbath kay bubble bath daw. Tama yun di ay mga higala, no? Bubble bath yun di siya. Meaning, magbula-bula ang laway, mga higala. No? Kuyaw. Filipino community in South Korea. Go, Attorney Sheila. Nice imong ataki, Attorney. Murakag maestra nga estrikta nga dili gid madalag plurwax ang grado. Murag ana yun. Pero, nagkadaiyang, no? Na ana magina mga higala sa legal parlance ba? Nagyoy, lain-lain nga opinion. Na yung mga mas ganahan sila, kang Attorney Sheila, gumikan kay very ano procedural. No? Ang iyang tirada mga kaigsuunan. Unya, ang uban po, ganahan ko nung ang Luistro, pero para mangguna ko, there's nothing new mga higala kang Luistro. No? So, ganahan daw sila kay mas connected daw sa masa. Ang katong kuan ni Luistro, na ako'y nabasa ba? Nga usa ka din ya author sa libro nya din sa kuan kining College of Law mga higala niya author pag yun sa libro hindi lang ko magbanha ingon siya nga mas okay ko no kaayo katong kang Luistro kay konektado daw sa tao mga higala rather than katong kang Attorney Sheila Season nga mura na daw ka ng recorded mura na daw ka ng mga higala talking machine. Wa ko no mga higala magkakutay nga to sa kasing kagol mga higalas katawhan. Pero baliktad ba ya attorney lahi ba ya ang kinibang sentimiento sa inoon na amagoy community sa mga bright. Nga kita di man ta nila apil anak kay di man ta bright. No. Naman ka ng mga gitawag nila mga intellectual ba no mga intellectual mga igsoon. Oh, imo na tan-aw nila nga kuan ko no mas konektado ko no ang kang Luis Trong sa tao kaysa katong kang Attorney Sheila. Pero para nako bay sa day one nga day one pa lang mga higala sa impeachment, nadungog na ako na kay Luistro eh.
2: Ayaw!
0: Yes, kamangutan na ako ninyo, nabay bago ato nga pasangil ato. Ang bago lang ato, katunang Latin mga higala.
2: Ayaw!
0: Para na ako ha mga higala, no?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang bago ato, katura mga higala ang legal maxim nga, Salus Populi Est Suprema Lex Esto. Nora to'y bago. Pero ang the rest mo matoy, mo naman to mga pasangilag, ibalik-balik nila in every committee hearing. Diba? Mo naman to, ilang gituyok-tuyok, recycle, gihala, sige, gisala. Mo naman na, mga igala. Ang mga records, ilan ang gipang buki, sa ilang level pa lang daan ha? Ano ba yun? Pag-abot karon lagi sa kuano. Pag-abot gani karon mga higala sa impeachment trial, ultimo ang katong BIR box, ipauli man gani. Ipauli ay. Hindi pwede nga tipigan na sinado nga iyaman na mga higala sa BIR. Oh, tanawa na ng ilang kalaki. Pati ilang witness o sila kabalo nga isang pina pa nila lang kaugalingong witness. Kada kong binuang. Alas 7:06 na, mga higala, ang tag na sa itong bag para gumanuban, maing buntag. Si, kisa ba hindi adere, Jonas D. Guzman, maing buntag. John Jampio, Jampion. Maing buntag, day one, pila na di ay kaadlaw. Pila di ay na kaadlaw para mahuman ang impeachment. Mga, tama-tama siguro, mga upat kabulan, unom. Ano?
2: Pinawa!
0: Dugay na eh. Dugay na mahuman. Sige, natuo mo mga taas-taas ang tiliseri. Subay-subayo ninyo kada alas 2 sa hapon. Aw, tama-tama yun na. Ay, daghan man kayo naglaliman ka ng ang papel, mga higala sa reklamo. Niabot og 10,000 pages. Inigsumadas kaso ani, nya himo i-case digest ni mo ng kasuha. Tama-tama. Tama-tama yung maraton na mga napu kauras siguro basahon.
2: Ay!
0: Dosi. Pinaka minus. Maraton yun na. Alas 7-7 na mga higalan dag na sa atong dolomanon. Ang bullseye. Asa dapit nag-eskwila o glow, sir? Kinsa ba? Ako? Ah, narada sa unahan. Seminar ako.
2: Ay!
0: Josephine Bantaw. Narada sa unahan, Josephine. Langga Vlogger, good morning, Sir Idol. Watching from Dipolog City, Sambuanga del Norte. Sa defense bloodbath kay Luistro, bubble bath. Mati bubble bath? Bula-bula laway ba?
2: Pinawang!
0: Siyaro, pinakabadlong nga gala. Ma'am, imong laway, ma'am, nagkuan sa kilid, ma'am. Libby Ibanez, Mundag Sir, unsaon pag-apply o agwanta party list? Uy. Gab, nakay form di ha? Ang pag-apply sa tawag ani, agwanta party list, imo lang siyang i-follow katong atong page na nakabutang agwanta party list. Oh. Muna'y first step sa pagkamimbro sa agwanta na. Oh. Nadugangan na, Gab? Nadugangan na? Nadugangan, no? Kila naman? 800 na, wapa? 700? Wala pa? Di pa tagapagawas ang nag-official statement, ay. Dapat pagpagawas ang nag-official statement? Kung, ayan na lang. Kung mo 800 na lang. Kung mo 800, kaya 1,000 man itong akong... agwanta party list. Upamay mo kung ano yan, 700, ilan na? 75 pa man. Bita may buntag, Mark Gregory Enerio Ira, John Jampon, Libby Ibanez, Nelson Bumaat. Buntag Dol, Tagamako, Odego, good morning. Dinsel Dave, good morning, Sir Arnel. Wala ko, naku ganahe, nagtanaw ni Luis Troc, kay ay naglaway. Galicano, Tim, good morning, katropang ang... Arnel, naghana naman ani. Si Luistro gahapon mura magipatol. Ang pagka 779 followers na ang agwanta partilis. Dugay kay nakaginod na ba? Kinala siguro ta mo pagawas diha og statement yan. Josephine pero Vicente de la Rama maing buntag. Pingping Tanchado Montesilio, Master Pugi, good morning, katropa, tulo mang laway ni Inday Busngi. Ah, di na na Inday Busngi, Inday Laway.
2: Pinawa!
0: Romy Haka, good morning boss, ang ba-ba ni Luistro Gabula man. Tulon mga higala o kuan kining lanit. Ellen Malasarte Chu, maing buntag. O maing buntag sa Agwanta Party List.
3: Good morning.
0: Morning tanang, nag-agwanta diha bagay gala silang buhay-buhay. Si Josepe, ano, humana na eh. Ricardo, Eman Moreno, kasumayin ni A.G. Calis. Then Luna, Abel Manlangit. Josephine, humana, Alfredo Hicali. O, dirita sa YouTube. Wala na ko na nabantayan sa YouTube, da. Mangluod o niya ni sila mga kaigsunan. Alas 7:11 na mga igalantag na sa itong bagbanag-ubanuban. Timayon sa natin yung mga katropa na ito. Naglantaw, pinagi sa itong YouTube channel. Mayong buntag kayo yung tala, nanatay. 462. Naghana na ba din yung nagtapok na diha? Nana si Mundo. Good morning ni Muria Mundo.
3: Good morning.
0: Siyempre, no, mayong buntag ninyong tala mga igala, no? Ma-pro or anti man, mayong buntag ninyo. Wilma Di Soyo, good morning, Sir Arnel. O sa tanan, naonsa naman si Luistro. Armando Cabido, maing buntag sad. Kisa pa may niya si J.R. Uy, no? Nanay nag-kwan dito sa Agwanta, Gab, no? Jesse Lucereto, good morning. Si Maria Marina Dunyo, no, Rinaldo Alejandrin Alejandrino, Ampet watching from Jensen.
3: Good morning.
0: Shirley Liagas from Taiwan.
3: Good morning.
0: Yubsa Dresser, good morning.
3: Good morning.
0: From Cambodia, no, mayong buntag diya, ma'am. Numhar, no, from Sambuanga.
3: Good morning.
0: Yorsi Katubig, mayong buntag. Si Wilma Di Suyo, mayong buntag. Si Tessie Bangkori, Empor Sumambot. Si Carlo Chato, no, si Renilda Manlangit, Rodney Talisayan, mayong buntag.
3: Good morning.
0: Sa Mandawi City.
3: Good morning. No,
0: si Marina Dunio, si Bangkori, Glenn Onguria, mayong buntag ni Budia Glenn.
3: Good morning.
0: Jeffrey Biolango, good morning from some Jose Dalman. Madalag Jose Dalman sa Buanga del Norte. Mayong buntag rin naman dia. Si Ayan Simbahon, mayong morning. Si Joby Ostos Armonia from Agusan del Sur.
3: Good morning.
0: Edison Kapampangan, Yikas Mingla.
3: Good morning.
0: Mingla Nilia Cebu, no, Linda Albatierra, mayong buntag diha. Si Joey Bindo, no, mayong buntag. Si Robert Atay, mayong buntag sa Nimuria.
3: Good morning.
0: Talawang sa datang itong kilid, kaya basing mabula itong laway, no. Ano man, mag-ana-ana, kaya kung magtanaw yung kus kamera, kaya basing mabula ang laway, bay. Lain kita naon. Si Jean Lundi, idol, pwede ko mo apil anang Aguanta Partilis? Pwede. Ano ni baga pwede nga? Apil ka na pirmi ng atong Aguanta Partilis. I-follow sa ninyo itong page na to. Aguanta Partilis. Oh, matay, no? Kasi ba yan, pangitaon ninyo na sa balutan ng Aguanta Partilis, ha? Di ba yan na tininuod? Kuhan na ba yan, ha? Masin ba yan, o mingon mo, asa man nari ang Aguanta Partilis? Sige, apil na to nag kuan sa election, pero dito na to i-apil sa election sa kapitan. No? Robert Manaytay, mayong buntag. Tanimor Galiban, mayong morning. Jean Lundi, idol, asa man makita ang Aguanta Partilis kay mo apil ko? Nasa Facebook, no? Aguanta Partilis. Kuan mag ulitan, agap ka ng dili bulag ng list ba? Kaya sumpay na siya yata. Sumpay mo nang maglisod sila pangita. Pag-type nila. Sa pangita, alam ninyo ah. Si, kisa ni, Camilia. Dol, pakigreet ko sa akong banang di ganahan kay Bangag. Birthday niya karon. May buntag si pangani ah. Jeric Jan Ambit.
3: Happy birthday!
0: Asa, dapita na kay atong ambitan ng ilahang litsyon diya. Ha?
3: Happy birthday!
0: Nindot ni, kaya pilido palang daan mga igala. Ambit na, no? Nag-follow na ko. Nag-follow ka ron sa Aguanta Partilis.
3: Happy birthday!
0: Happy birthday ninyo sa mga nag-birthday, ha? Sa mga nag-follow ka ron sa Aguanta Partilis, may pag-agwanta ninyo, bay. Sa tanan nga aspeto sa buhay. Naramang gina mga igsoon, no? Kaya di ka kabalo mo agwanta, di pa sa kamalipay. Aguanta, yun. Dol, paki, humana. Mayong hapon, si Cubs Joel Bunag. Mayong hapon din his Toronto, Canada. Murag pare imong itsura diha, itsura ni mo kay naka Roman clerical ka. Aguanta lang sa imong pagkagwapo. Kani? Oo, maramanay ko. Uniform. Si Carmelia Dol, pakigreet ko sa kung bana nga, humana, nagreet na nako, no? Si Dario Masyon, lapno si Luistro Katropa. Alas 7:16 na bagahigala ang attack na sa ito ang pagpanaguban-uban.
1: Bullseye!
0: Den Luna, Bilman Langit, naghana na ba din rin nagtapok sa Benza, Benzi, Jowers Claude, Marilo Caniete, Aljo na Mukatkat, si Dario Sombrero Ojeda, mayong buntag, si Robert Camiging, Jaime Balili, si Sinia Castillo, Josephine Bantao, mayong buntag. Masayangon ni Josephine. Kay akong bana, nag-eskwila na pod. Nag-undang pa siya kay Gipit. Next year, balik na siya bag classmate mo. Mayo. Kay mo pa may pagsood na ko. May nalang nami kauban. Sige. Alas 7:17 na, bagay galantag na sa itong dulumanon. Of course, mga igala, di na ito kalimtan. Ingon si Edito Alabat, apil po ko katropa sa Aguanta Partilis. Ako'y bahala mga panya diri sa Cavite, Congressman Arnel. Hoy, kanang agwanta partilis adi na tinuod nga partilis mga igala, habas imingon nga mga magpatabang mo sa agwanta partilis dili. Ang tawagan na parody na na. Oh. Wala ba joke-joke ra ba? Oh, yung mangita gyud mo kuan ha. Oh. Ang kontra anang agwanta partilis kadtong hayahay partilis. Kanang munay iya sa mga kawatan. Sa mga hayahay partilis mga higala. Kay sige rag pahayahay. Sige rag pangawat magigsoon sa pundo. E di hayahay. O di ang mga tao unsa man mga higala, sige glisod. Agwanta. Ana ra man. Oh, gibahin lang ako duha ka partilis ning Pilipinas ba. Una, agwanta, ikaduha, hayahay. Kita mga tao, agwanta, mga leader may gala, hayahay! Alas 7:18, bagay galang dagna sa atong pagpanagumanuman. Sa ta, bagay gala sa ato ang pag-ampos bullseye. BBM, kadali lang. Hindi na sa BBM kayo, mag-ampos sa ta, mga gala. Saan din na sila diha, ma... Ato nang hatagang pagtagad karon apil na inyong auntie nga si Auntie Claire mga igala. Kani ra ba daw siya balat sibuyas ay ginuo ko pa sa iloa in taon me. Ngano man gyud magkakita mi kang Auntie Claire nga imbis ka magbinuotan nami mabalik man among kasungayan. Ay, alas 7:18 na mi galandag na sa tong bag-bag-bag-bag nag-ampo sa ta.

0: Uban, sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Dumdumi kanunay mga katropa nga ang mga dautan mo sanay. Nining katilingban gumikan. Kaya mga tao ka doon ay mahimong matarong nining katilingban ng iyong pos lamang.
0: Katropang Arnel Cortez.
1: Higala, kumusta? May buntag ka ninyong tanan. Welcome sa itong pagpanagabanuban sa tulumanong Bullseye. Kumusta ang inyong unsa mga higala ang inyong reaksyon sa day one sa trial magaigsuon, tawag na ito nga impeachment trial. Ining impeachment atong hinumduman mga higala nga usa kini ka mekanismo no nga gibutang sa atong mga nagpanday sa atong balaod o gitawag na tog mga framers of the constitution no, their intention mga higala no niining paghimo og impeachment as a political and legal process aron magaigsuon nga dili kini abusuhan o i-weaponize para sa politikanhon mga higala nga katuyuan. Una mga higala ay kuan, kinibang nature sa impeachment. No, it is a recourse o aron nga ang tao mga higala dunay kadangpan panahon mga higsoon nga ang mga opisyal sa gobyerno kini mga higala nga mag-display o ining pag-abuso. Kung imanusab, mga higala, pagpangawkaw, o kaha, mga higala, kung mawa ng pagsalig sa tao, ngadto kanila. Gumikan kay hinumdumi, mga higala, that public office is a public trust. Kanunay nila ng litokon, labi na, mga higala, sa prosecution, public office is a public trust. Now, kung atong subayon, kinsa mang opisina ron, mga higalang mas gisaligan pa sa tao. Ang presidente ba? Nga nainigat negative 15? O ang vice-presidente, gana pa mga higalay, pilato iha, 40. Oh, positive, pagyod. O ibang butsubayon, bay, if kung kita lang mga tao ang masunod, no, kung kita lang mga higala, may mong jury ni ini, nga paghukom mga higala, o kining pagtaral, kung ang paghukom, ano, ipaagi palag butasyon, ipaagi palang mga higala, para sa katawhan direktamente, murag, ipit sila diha. Pero bisan pa karon mga higala, makita man atong katag-ato ng isgutan unya mga kaigsuunan kay ipit-ipit man godron no, at least mga higala no, sa pagsugod gahapon nakita nato nga si Sherwin wa gyoy kuan diha no, eh bay rapod mga higala nga iyang gi kuan iyang gi sani padaplin iyang kaugalingon no, og kining si tawagan ni Escudero mga higala may nilingkod. That's humble enough mga higala to accept nga kuyaw na nga battle diha mga kaigsuunan no. Ay otherwise matulala gyud ka diha no. Mao gid ay mura kag law student nga naglibog na usay. Matulala gyud ka. Oh. Lain pa ato mga higala nakatabang-tabag yung basa kay nag oral recitation may gabi nakatubag na yung nakatubag na yung ko at least nagbunga ang bilar-bilar mga higala. Sunod na pod lain na po ka subject alas 7:26 na mga higala ang tag na sa tubag para gumanuban of course kining ato mga higala ang tulumanon. Atod kaninyo mga higala sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga higala, kape kini. Of course, coffee nga ni. No, kape kini mga katropa. Nga doon ay mangosteen. Doon ay malunggay. Turmeric. No, o ga doon ay chia seeds. Maayon ni sa kuan. Ako ang mga higala, binimo. Gawas nga nagputol-putol ang live nimo katropa. Asa man dapat nga putol-putol? No? Gawas nga nag-reduce ko sa pagkaon, nag-kapig yung kong Santon Gold Coffee Mix. Kaya abinin mo, makatabang siya mga higala sa imong digestion. Okay, medyo nibugat-bugat man ko, niabot na kong 80 ba. Niya, lain ka ning hibigat na tabay. No? Lain na ka ning kining heavyweight division na ta. Pag di na ganay, di na ta ka maliit, makuanta, malang, maipit ta ba, no? Mas may itong gaan-gaan kay... Dali na kayo ta ka iskirda. Oh. Ano yung nagpa...

0: ipadaplin lang to 1 million katulang isa ka bandol ay kuhaa. Bahin mas malita na. Bitaw. From Lapu-Lapu City, pag nangapin na ba mo diha, Lapu-Lapu City, taga Canada, perting lipaya gyud nakita nilas clearing hangtod karon. Sir Luistro nakagat ng asong ulol. Naglaway-laway. Pwede di ay mamahimong presiding officer sir ang dilit Senate President. That's the thing, mga igal, no? Ato nang hatagag pagtagad, mga kaigsuunan. Ato nang hatagag pagtagad kay murag nag-lecture si murag nag-lecture og stawag ani kining statutory construction nga subject si Kaitano dito gahapon, ang duha ka Kaitano, mga igala. Nya gitubag ra ka, mga igala, ni tubagon ra ka ni Itbulaga og the record or the minutes of the minutes of the meeting of the Constitutional Commission, mga igala, is merely for resource purposes. Kuyawa, no? Research purposes. Raimondo Ribucas, oy naanak ka mundo, mga pita mundo. Nagani, no? Oh. Yara mundo, gusto ka maminaon sa ilasa sa maminaon din ang lasa, no? Gusto ka maminaon sa tirada sa Santon Gold? Yara. Ang sarap ng buhay. Ang buntag ni mo diha, sir, Raimondo Ribucas ang atong idol, mga igalangan. BBM supporter. Kamusad? Ayan yung awayan si Mundo. No, kanang lab-lab. Inyo pong birahan da yun. Huwag away-away diya, no? Pikto sana ilang huwag maayong mga lalis kaya para nindot basahon. Oh. Alas 7:30 na, mga igalan, tag na sa itong pagpanagubanuban. Sugda na siguro na to. Unahon na to ni mga igala, pina-abtik ran eh. Kini mga igalang reaksyon kay giinan magud si Antikler sa taha. Giinan magud si mga igala ni Antikler ni Ruben nga balat sibuyas kuno, mga igala, si kuan si Antikler. Umika na to, mga igalang, ni sumbong des pulis dito sa Canada. Matod pabong Antikler nga dili oy ang balat sibuyas daw si Ruben. Kay gisinggitan ra kuno ni Kaitano, ni Pangilinan, mga igala. Ha? Kuan na ko, no? Inibang nag-imot-imot na ko, no? Oh. Kay, gamay lang gini ato ihatag ang Antikler nga oras para passing na ni passing by. Oh. Para di mo mga high blood, go! XFM
1: Katropa. Ngayon, pag-uusapan ba ang balat sibuyas? Unang-una po, siguro mas maganda na masabi niya rin ito or mismo ni Senator Robby sa Padilla sa sarili niya, dahil hindi po tayo balat sibuyas, hindi po tayo umaalma katulad ng ibang ginagawa na tinaasan lang ng boses dahil sa kanyang pagsisingit or pag-interrupt sa pagsasalita ng isang senador ay biglang umalma na at medyo nag-alboruto. Yan po ang totoong balat sibuyas. But at the same time,
0: kanipong mga media sa Malacañang, can you ask better questions? So that we can get better answers. Kaya chismusa mga baritis po kayo ni mga reporter sa newspaper diha, mga online, kung ano. Ang ipangutana, mga reactions politika, sagdi na siya, abin mo, na-vlog na si Antikler. Abin mo, makaingon siya tabi ito, mga igala nga. Kanang, sugnurad, magod po ninyo ng, ikaw daw mo sugnod, may igalaan ng irbo. Di ba na masuko? Kailan mo irbo? Nindot na nga, kuan nindot na nga breeding, mga igala, sa iro. Kana ginatawag, mga igala, nga irbo. Sugduran man po, di mga reporter po, mga igala. Naman yung reaksyon nyo. Linte na nga reaksyon, mga igala, what does it to us? Ngayon naman di ay, usay mga reaksyon ninyo sa inyong makabugas ba mi ana? Does it matter to the Filipino people? Kung unsay reaksyon ni Ruben Padilla sa katalawan ni Antikler? Kung unsay reaksyon ni Antikler sa giingon ni Ruben Padilla? Ayaw! Usahay mga igala nga, ug ako'y editor anang kuan, ako'y EIC editor in chief anang mga newspaper, ipanghapak ko ng mga kuan ng balita.

0: sumpod lagi kada bang kuan pud ba likes, comments ana ba. Hala kuhaon gyud tong makalagot mga igsoon, pero wa nay sense. Pwede ba nga inon nato si Antikler nga maglahi ba no? Like inon ang kanang para sa banghag. Di na to mo ingon nga di na siya mo banghag, mo banghag gyud na siya. No, iyaha man gyud na no, iya nang batasan. Pero pwede ba nga kuan kining ilain na to na panahon sa banghag. Nasay panahon nga kuan kining maayo nga kuan ba no? Maayong mga pulong imong madungog ba? Pag-explicar unya kung unsa ni mga higala ning programa sa gobyerno. Karan wa gyud nada bay masaksak sinagol man. Ayya. Wa gyud nada gyud, no? Masaksak sinagol man unya mas madaghan pa yang masulti nga pangmarites or pangpalingke kaysa yang masulti nga unofficial record mga higala. Okay, ginaingon ako ba, kamong mga kaubanan natos buhat niya, can you ask better question so that we can get better answers? Puta na, ma'am, ano pong reaksyon niyo? Sinabi po ni Senator Robin na balat sibuyas kayo. The hell we care. Labot na mo, anay. Sige daw, Antikler, para yun, te.
1: Issue ng pagiging balat sibuyas. Issue ito ng mga Pilipino na nagpapakita nang kagaspangan ng ugali.
0: Op. So kato mga taas Canada daw, mga Pilipinong magaspang ang ugali. You know, well, di pa po dato mapugo si Antikler mga higala nga i-admit, but a lot of Pilipino right now, dagan sa mga Pilipino karon dismayado. Abi nimo di nimo mabasol eh. Di nimo mabasol mga higala kung mga Pilipino man mupakita mga higala sa ilang kahigwaos, kasuko. Pinaagi sa ilang gihimo nga pagwan. Blame ana mga higala. Sa nahitabo pa naman karon. Ya karon muingon-ingon na imong presidente nga nganong masuko man mo nga. Ngano ako may inyong pasangin lang kawatan nga ako may kapaimbestiga. Sige, yan na lang, period. Ikaw po, Antikler, yan na lang para way samok. Hinganli daw ninyo si Martin, one time lang. Dobe. One time lang, hinganli ninyo si Martin. Wala, no? Wala. Kay Ginoo man ninyo si Martin. No? Mura na mga igalag, demonyo ang dagway. Kay inyo man gipaka Ginoo, hala sige. Sige dabe. Muna challenge na to, mga igalag. Ikaw man kay gapasimuno sa investigasyon. Sige daw, lito ka daw imong agaw. Kanya i-explain daw sa amo sa kalambigitan nila Amina Pangandaman yun imo siyang gitanggal. Nga imo man tong DBM secretary, imo tong Department of Budget and Management secretary, nganong imo man gitanggal be? Executive secretary Lucas Bersamin. Oh, nganong gitanggal nimo? E gusto ninyo ipalutaw nga maura toy ga kuan. Kanabang nga mga naipon mga higala na puno na ang mga Pilipino, pasalamat mo. Pasalamat mo kanang rally-rally ray na abuto ninyo. Dili mga higala civil disturbance. Dili civil revolution, no? Gumikan kay mga Pilipino, mga higala, ginabalanse ang pagpakabana sa iyang katungod sa katilingban o sa sosyudad o ang iya mga higalang kaakuhan sa iyang pamilya. Ha? Mabito na kaingon tag ituyo ba sa ninyo god nga pobre mi. Kay og na pa mi mga bugas asa man mi magbali-bali anang balay. Tinga magdi man magrally. Karon, daga mga gustong mga rally-rally mga higala. Usaw man nato magrally nga makay bugas ka, maawayan pa kasi imong asawa. Oh. May pamanang sabong kay napay chansang makadaog sa rally, wa magyo kay chance diha. Oh. Ana ba? Muna, abi nimo Antikler, no? Dili na kagaspangan Antikler. Napuno ang mga Pilipino. May kaya wa kakatunog o Pilipino nga bahalag mapriso, imamudmud lang na imong dagway siminto. Diba? Kanang mamahala na ba? Kani chance na ginako ni imumo ginako ni sa siminto ron bahalag prisuhon ko. Total, physical abuse na may abuto niya. Diba? Kasuhan siya may gala, di man siya ka... layo na kain ng... kuan? Layo na kain ng... 20 ka... Layo na ba na? May ba nagmapriso, nagreklusyon perpetua nga iwan ang kagimumo? Pasalamat ka! Nagpugong gihapon ang mga Pilipino. Natungnan pag ang Pilipino nga ni sipok ng ulo. Daiban yung kanito, gitadyakan ka, gimumo ka ng siminto. Unta. Sayang nga good. Oh, ang di ka ngay. Ni mo angay sige balik-balikon masuko ka ng mga Pilipino gani ko ani. Eh mas daghan ba yan kaysa nalipay nimo? Ayya. Pwede na ko ninyo na ihapon diya sa mga reaction sa inyohang kuan? No, reaction sa inyohang mga Facebook ba? Ayun sila nga mga DDS man na. At least dili trolls. Abliha gani na mga nag-react og kana mga nag-react og haha ba? Abliha ng ilahang mga kuan kaning mga stawag nini mga higala ilahang mga profile mga tinuod nga tao. Kanang sa mga kuan kanang mga nasa pikas mga dumadaping ni BBM mga naga-heart abriha na mga profile nila mga higala di ba taga Vietnam ang uban. Grabe pati trolls imported na pod. Ingon si Raimundo nga sa rally sa mga DDS may pera. Mao. Napa tong kaitano nimo diha? Katubang nanay nga kuan lang na. Ingon man si Raimundo diri nga pag ang mga DDS kuno magrally may kwarta bayaran kuno. Katong kaitano ba kaitano? Katong gi makita ba to nimo? Katong gi hatag as tawagan ni. Wasa siya kabalong ano na asa diha? Robert Manaytay. Asa man ni? Jerry Alvarez, mas sensible okay? Mas sensible jud si Alan Abaes in discussion mao sigurong tagom lang ka. Kinis Jerry ba? Ikaw Jer, kung tan-aw nimo dili sensible akong discussion, hawa diri. Tarantado man siguro ning tawanan. Wa man kapugsa. Kini mga kuan man gud ni, mga dumadapig mga higala sa Nordico ba? Pagpuyo mo sa inyong kabuang niya. Alas sa 7:40 na mga higala ko kuan ba malampurnas ko ba nag sa ni? Ma lampurnas ko ba nag komentaryo tanan? Eh yung mas si Jerry Alvarez nga mo ko nung gibutang kong tagom kay mas maayo ko nung mudiscuss si Alan. Ayaw na kay kauban na ba na muna mga higala? Di lang kumupatola ng Jerry. Mabaya in town mga away na mong kauban. Kauban na muna sa network. Ikaw, Jerry, kung ingana ka ka hanggaw, no? Idol ni mo dito ka pa, Minang. Anong muanin man sa kanako? Bumbuang ka matingan. Sige. Alas 7:41 na mga higala. Tag na sa buntag. Dong Raimundo ta debate ta. Katropa ng Arnel atong moderator. Tanaw nato unsa ka kakuyaw. Masama inyong tirada online? Online debate? Ay lang kuan, ay lang gabi kay eskwela pa ko. Sige. Padayon ta mga higala, nakita na nimo? Na wala pa. Oh. Padayon ta mga katropa. Sunod nga isgutanan arita mga higala sa impeachment kagahapong adlawa. Sige. Bahala na Jerry og dili ko maayo mo discuss basta naman say nananaw na ko daghan. Kira kayo na. Pinawa. Okay ra kayo na Jer. Og di ko maayo mo discuss. Pait sa manaw di man ko mga igalaw. Wa masag ko ni ingon nga maayo ko mo discuss ba? You don't need to ano, you don't need to tell me that mga igala kay ako kada adlaw man ko naning kamot nga mamaayo ko mo discuss. No, kung mapaminaw ni Jerry Alvarez gadi sa maayuhan mo discuss nako, mo angkon masag ko ana no. Pero kung gisulti niya na gumikan kay Nordico supporter siya, buang siya. Pinawa. Oh. Pagpuyo di Jerry. Napakurente baka das Nordico maayo pa. Okay raman ko kuha total. Naimultan on ako sa YouTube. 700 kabuok, 800 kabuok. Okay na kuha na. Pag-unsa man ang mayo ka mo discuss niya, o ay mo tanaw. No, ang. Di mapaabot ni mo imong mensahe. Pero dito lang katanaw, Jerry, ayaw diri sa ako. Kay may na lang na imutan ako dito. Ayaw diri sa ako. Hawa di, hawa. Paliog lang. Hawa! Ano to? Hawa! Oh. Ano na kasayon? Oh, I don't know kung unsa ni siya may gala, unsa ni nga klase mga gala sa pagka mananapan ni si Jerry. Pero kung wa ka ganahin ako, Jer, ayaw bunuga imong kaugalingon. Kay mahay blood jud kadiri sa ako, adlaw-adlawon man ta ka. Ay tinuod na mga gala. Labi na og way problema. Kini si mundo, naamas mundo. Wala man siya muhawa kay ako man ang gihangyo nga okay ra man ang dita magkaawyon sa baruganan. No, ayaw lang kong insultuha. Ayaw lang insultuha akong intellectual capacity. Kaya kung gibrightan ka sa imong kaugalingon, huwag gaganahin ako, simple ra kayo, hawa diri. No, ana ra kayo. Ana na may gala, no? Karon, niya ay mga supporter ni BBM, mutanon ako. Ako na silang gihangyo, mga gala, be civil. And always, respect each other. No, respetua ang kasuko sa tao. Respetua ang ni mga igalang kuan sa tao. Anong ingani man? No, kay... Pariyarata, no? Nakigibarugan, napod may gibarugan, mga igala. Karon, kung tanaw ni mo sa ako, bugo niya, bright ka, ano mo? Mas bugo ka, kaya ano mo tanaw ka, dris bugo. Ayaw! Tarantado ka masiguro kang Jerry Albarisa.
2: Ayaw!
0: Kung maminaw ni mo, maayo si Alan, abayos mo, discuss, dito ka paminaw. Ano na nakasayon? Bumbuang ka masiguro. No? Kaya hindi ko mapublima, ana. Bilay lang kitanoon ako ron, 891, muhawa ka. 890, okay ra.
2: Ayaw!
0: Wago kay Balog, unsa ni siya, BBM supporter ba ni siya? Ug asa nga aspeto, mga igala? Okay, ako, mingon ko ninyo. Ang tanan nga akong gitapik, mga igala, giandaman ko na. Ang tanan, mga igala, nga akong isulti diri, gabi ipa, bilaran ko na, bay. No? Ako nang tanawon, reviewhon ko na mga igsoon. Karon, it's an insult to me, mga igala, moingon si Jerry Alvarez, kinsaning panuhakan eh. It's an insult to me, mga igala. It's an insult to my preparation. Nga moingon ni mga igalang tibaghak nga si Jerry Alvarez nga mas maayo ko nung mudiscuss nung usa. Edito ka! Tarantado ka man tingali! Nga nung ariman ka mo, lili na ako, kumayo dito, didito ka! Ano ka sa yun? Kung bugo ko, mas bugo, tingali ka! Diba? Ano siya ka sa yun? Kung mas bugo ko, mas bugo ka nga naman, ariman siya ka na minos bugo! Oh, ako kay Balog, BBM supporter ka o supporter ka sa Nordico? Ha? Kung Nordico supporter ka, pwede na pagpakurinti dito. Kaya dagat na bang supporter sa Nordico, buguon po. Kaya kuno, apakunoy final ka decision ng Korte Suprema. Nga na yung mag-una, bay? Pag-eskwila sa magbalaod para masayod mo. Pag mugawas ang Republic Act, mga kagisunan, although na ay mga question nga gi-raise niya, but inigawas mga igala sa Republic Act, kanang nagtunol, nagtugot, mapito makayong kang anong itugutan man na sila. Kasi yun, anong tubaga mga igala? Sa'yo anong tubagol? Anong itugutan na sila? Negosyo man na! Negosyo! Yan na rin ang Nordico, wala rin ang negosyo. Kamahala, nagbayro nun ng Nordico, ang giahak ro. Mas barato pa magayon ng nabulay. Ha? Tinood lang mga igala. Atagas ano doy gamay lang, gamay lang. 3 minutes na lang. Mga Ikson. Rimondo, wa kay labot ani pag kuan sa sir, Rimondo ribukas, no? Kay BBM magka BBM, lain ni nga matter ni. Oh, kay giingnan ko diri nga wa ko na koy ayo mo discuss, mo ko mas mayo ko na tong usa pero ilibog ko. Nganong ari siya naminaw nako? Bumbuang ni si Jerry.
2: Ayaw!
0: Jer, og ingana imong kalaki Jer, bisan pag di na ka maminaw nako, adlaw-adlawon taga great. Oh. Unya magpalaban kag ang kurban. Kamu pang duha akong birahan diri. Ha? Wajo koy pakialam. Nyani ka diri nya moingon ra kag wa ka kay bawo nga. Aka nang akong mga gipang akong mga topic diha. Before ko matulog ini kagabi eh. Giandam ko na nadaan. Nya moingon kag kuan? Okay ra man na, subjective man na. Pero nganong ari man ka naminaw? Hungog-hungog ka man tingali.
2: Ayaw!
0: diha.
2: Hawa diha.
0: Buang.
2: Hawa. Ay.
0: Okay na. Napay 2 minutes, napay 2 minutes. 10 minutes mo tingon ako. Balikan na to. Kanang balaod, kanang Republic Act mga higala, inigawas ana magakaigsuonan, no? Ginapresume na mga higala nga valid na siya nga balaod. Bisan pag naay question ana mga higala, bisan pag gi-challenge na siya. Ngano man? Pangutan naman may abogado, na may abogado ng inyong mga ginapresume valid na siya magaigsuon ngano? Una-una adaw. Niagi og House of Representative, niagi og Senado, gipirmahan og presidente. Di ba ni mo na pwedeng i-presume valid na yung anak, Miguel? Pero wala pasabot nga ang usa ka balaod nga na-declare mga higala as that, no? Dili na ma-declare as unconstitutional, pwede na siya mga higala when there is an actual controversy that needs judicial review. No? Kaya magpa-declare man kag unconstitutional, no? Kinahanglan ka magpakita og actual controversy, ipamatud-an nimo nga indeed worthy ni nga pansinon sa korte. Naay lismuta kun tawagon, sapay tawag ana. No? Di ba na madalag paluoy-luoy kanang inyong tirada ron nga magpa-victim-victim lang ang Nordico? Because for many years it has victimized people. Mana pwede na. Nga magpaluoy-luoy lang inyong tirada. Burn out man gyapon ang double light. I believe mga higala sa pagsulod sa Davao Light din sa Norte, huwag man sa ningong di na yun sila mo burn out.
2: Ayaw!
0: Mao ba na ilang marketing strategy nga ningong dili mo burn out? Dili man tingali mga kaigsunan? Kay, abin ni mo, kana baya pong pagka, kuan? Kana mga higala ni abot ng, sa tawag diri, kanang, anong nakasood ng Davao Light mga higala? Nagsumikat sa bayan asa mulo sa tao. Pila ka mga appliances ng daot, no? Pila ka mga taong naglagot. Napay mga magukdan pagsundang tong mga mamutulay. Niagi naman good na mga higala. Pila ka mga ice cream ang nangalanay. Pila ka mga dressed chicken ang nangabaho. Diba? Ano naman siya kasimple mga higala? Muna ni sulod na diyan kanang balaod man na bisan pag naa na ginaingon ninyo gi-challenge mo magud na ron bisan pa wala na naka-apektos validity sa mong balaod once gipirmahan na sa amo ni hunauna-unao ninyo pangutan na bug abogado kung mali ba na akong giingon pero wala nagpasabot nga usa ka balaod mga higala dili siya ma-deklara nga unconstitutional in the future. Well, if there is an actual controversy mga higala that needs for judicial review and the issue is justiciable enough mga higala para pansinon sa korte, well, kung ang issue mga higala na ay transcendental importance, wala, pwede. Pero sa pagkakaroon ang balaod mga higala, kung unsa nang nigawas mga higala, mabito ng subayon, yun na. Kaya naman, it is presumed valid mga igsoon. Well, ano na siya kasimple?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, kay di man tamayo mo discuss. Ano? Balhin dito sa imong idol. Oh, ay lang ko gahilabti diri sa ako, nagpuyo ko. Oh, isagani kay Juka Madom. Regards kong Raimundo. Okay na si Raimundo diri tiyo. With publication. Oh, with publication pa sir. I think nakakomply man to, yes. Oh, thank you for that J Promising 2028. No? One of the ano, sinay kwanon mga higala sa balaod is publication. Mali. Hagbayaran niya na comply ng 15 kaadlaw nga publication. Tama, di ba? Deliberation sa House of nahimong House Bill na ay counter nga bill sa Senate mga higala hangtod nga nag-bycam conference and then nausa ang balaod gipirmahan ni adto mga higala sa presidente gipirmahan or gilapse into law pirmahan nimo di nimo pirmahan. Oh, na-lapse into law, nabalaod, gipublikar pa yun mga higala, 15 days. Then according to Article 2 of the Civil Code of the Republic of the Philippines mga higala, the law shall take effect 15 days after the completion of its publication. O di, epektibo na. Diba? So, muna siya, i-presume siya as valid. I-presume siya as valid mga higala, kay wala nagipiyungan pagkaugma balaod na. Well, kung naay mga constitutional challenge, inyong pamatud-an nga indeed na actual controversy, no, actual case na ay kuan gining justiciability, no? Oo. Na kinahanglan ma-solve sa ni kay this one is the very least muta aron nga ma-solve ning usa nga re. Ana. Dili kay basta lang naka MR, dili it doesn't mean nga naka MR na ay MR, it doesn't mean nga dili na epektibo ang balaod. If wala man nag-issue ang korte og TRO, di padayon. Ang korte wa na pagawas siya magaygalag temporary restraining order di tuloy. Nganong man, anong dili nga nakasayon mo gawas magaygala ang kanang ginaingon ninyo? Ano man, kubikan kay ang balaod mga higala, it is deemed or presumed valid siya bay. Na na-comply man niya mga essential kuan, no? Requisites, no? Oh, na napublikar naman. No, di unsa pa may lalisan. Paghulat na lang mo kung say anara. Abot man ta diyang kalakiha. Seven 54 mga igalandag na sa tubag managubanuban. Next video tagam.
3: XFM Katropa.
4: The presiding officer can rule on the motion or request of the lead prosecutor. But before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused.
5: Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
4: I think the question, Your Honor, is very simple.
5: As I have mentioned, Your Honor.
4: Yes or no, Your Honor.
5: Rule 7.
4: Is the lead prosecutor.
5: Rule 9.
4: Is the lead prosecutor.
6: Let this not be a debate between the counsels.
4: Requesting for the respondent accused to be arraigned,
6: Your Honor. Counsel for respondent, kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor. We will recognize the counsel for respondent for her comments on the motion and the manifestations made by the lead prosecutor for the House. You may...
0: Alright.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sa opening statement nila, mga igala, no, sa kini mga igalang impeachment kagahapon, no, naghangyo magud ang counsel, no, sa prosecution. Nga, kung pwede nga, basahon ta nantong kuan, articles of impeachment, upat man to. Mga igal, upat man to ka articles of impeachment. Kumbaga, basahon to and then ingon ning isa nga unsa man ning imuhang kalaki magbasa na kag sakdal. Oh, pero ang ending ani baga kay Xona Lodo may ginagmay lang na nga kuan nila no. Ang ending ani gidinay no sa gidinay sa kining presiding officer ni Senador Judge Escudero kay giingnan nga o gusto ka basa kuan aduna na sa kanang ma-resolve na ning kasuha kung sa desisyon na to ani. Ayaw sa karon. Oh, tanawa mga higala unsa ka excited. Oh. Now, kagahapon aduna mga higalay mga diskusyon. Nakaani kini og gikan sa mata mga higala sa nagkadaiya nga mga legal ano, luminaries, mga dean, no nga ano, worth reading pud ba? Nagbasa ko sa comment mga higala ni Dean Mel Santa Maria, no? Autor mga higala sa libro nga Persons and Family Relations. Di na basta-basta na mga bright na sila. No, basta po'y uban nga mga abogado nga they're taking sides. Mga igso, no? Siguro tanan man is taking sides. Anyway, mga igala, this is an open discussion. Nga naman, impeachment is also butangig in na gab season. No? Murag na kulangag in. Oh. Impeachment mga higala is open para sa publiko aron nga matong madiskusyonan mga kaigsuunan. Nan doon ay mga muingon nga pananglitan si Dean Santa Maria yun siya mga higala si Attorney Mel Santa Maria ingon siya magigsuon nga mas nakakonek ko no sa masa si Luistro kaysa mga higala kang Attorney Sheila Sison. But on the other hand, daghan pod mga higalang mga luminaries or mga inila nga mga tao nga gidayeg nila mga higala ang kamitikulos ni Attorney Sheila Sison on the procedural due process, mga kaigsoonan.
3: Bullseye! No? Bullseye!
0: Kaya bang step by step, no? Mga katropa. Do maguning atong balaod, no? Kining natay kini mga igalang substantive law. Yeah, diabot tayo procedural mga igala, no? Kining substantive unsay kung unsa man mga igala kaso na to, mo na mag-define. Kung kining procedural mga igsoon, mausad ni magsulti paunsa ta kasuhan. No, sa unsang pamaagi ta kasuhan mga igala, paunsa mudagan ang proseso sa atong kaso o kining gitawag mga igala due process. Now, para nako dili man mga igala kay mo mga ning uban nga kuan magug ka kana bang DDS ka? Di lagi ko DDS. Pero kung inyong kumpasangin lang, bahala mo. Oh. Ang ako magod, mga igsoon, nga ni, although, yung sila nga, gidayag nila, okay daw kahit itong kang, kuan, kang inday laway. No, why problema? Okay. Pero, I've been hearing that, mga igala, since day one. Kamuday, karun pa na yung kadungog ato, ingatong argumento niya? Para na ako ang nadugang dito, mga igsoon, gato rang Latin maxim eh. No? Ang Latin maxim ra, mga igala, na, kuan? Na kinibang dugang dito? Oo. Kini nga Latin Maxim, sigurado ko si Jerry Alvarez memorize niya na kay Bright Man is Jerry. No?
2: Ayaw!
0: Di ba Jerry Alvarez? Memorize niya mo na eh. Ang pasabot yan eh, Jerry, aning Salus Populi Est Suprema Lex Esto. Ang pasabot na Jerry, istoryahe, ana? You know, every time mga igala nga inong kong bugo, it gives me an opportunity to read. Lagi, inong kong bugo, mga igala, kung karon mo human kong isa ka libro, duhaon ako. Ano man, bugo kong ta, di mo, mas, doon na ta mga igala ay, madasig ta mga igala nga mo study tag maayo. Diba? Mas, inong ko ni magbugo ko, mudawat yung kuana, may, dawaton ko na with all my heart. Kasi pasabot ana Jer ka ng Salus Populi Est Suprema Lex Esto Jer. Right man kaka. Oh. Ang kang Luis Strong argumento mga higala sa council. Nadungog na ako na since dito mga higala sa day one sa committee nila may isoon. Sige balik-balik na. Sige, balik-balik ng argumento. And in fact, mga higala, ang akong nakita diri, every time na sila'y buhaton, mga igsoon, every time na sila'y puntos, magpa-preskon. Ngayon naman, they want to sway public opinion. Gusto nilang i-convey, mga higala, gusto nilang isilsil sa alimpatakan sa tao, kawatan si Sarah, makasasa si Sarah, mga higala. Mo ni isa, mga higala, nga target, o mo ni isa, mga igsoon, nga, purpose, gano'n na aning ilahang ginahimo, mga higala, impeachment. Kadungog naman kasi ilang mga supporter. Unsa ilang gusto may tabo. Nga dili makadagan. This is not merely an accountability for accountability purposes.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nga makita nimo bisag Sabado ka papriskon. Sige, papriskon mga igala pero ang sila rin nakalangan sa pagtinatakay mga igala sa mga annexes sa mga ebidensya. Ha? Kadungog ka ato kahapon mga igala nga niingon si Senator Judge Amy Marcos nga, gitanon ako na inyong nakabutang diri ba nga annex, gitanon ako dito sa kuan, di man mao? Ah. Wala na nagkadimao? Yung mga exhibit nila di ang maigala sa mga evidence? Gitanon ni, sa tuwi giingon ni Senador Amy, kay, gitanon niya itong seven, pagtanon dito, lahi, may nigawas? Para na ko ha, mga katropa. Respetara na to na muingon sila nga. Maayo daw itong kagoan. Kag Luis Troque, na-touch yun daw niya ang tao, ang masa. Na-touch mo? Sige ko no. Kamu ko no. At least na 930 katao dari mga igala. Pwede na ni pang... pwede naman ni pang Pulse Asia. Na 930 katao dari sa YouTube. Na-touch mo sa mensahe ni Luis Troque? Because I've been hearing that eh. Nadungog naman ko na ito na mga igala. No? Okay lang unta kung nag-istorya diha bitaw. Makaingon siguro ka mga igala. Kung kanang tao ka istorya diha bitaw. Nga nag-ingon may igala naningilog accountability. No? Dili na katong tao nga niingon. Kaya may AX dahil kay speaker. Oh. Kaya may akap dahil kay speaker.